0: Ito ang aprobyan, approved sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approved din sa mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. I-follow at i-like kami sa DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at pagtutulungan natin yan na pag-usapan mamaya. Mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo. Kapamilya ang servisyo, kaya subscribe para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Kung meron o kayo mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede ho kayong mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, pwede rin ho ha sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at bipilitin ho natin basahin yan maya-maya lamang. Okay, sa isang oras at kalahati nating pagsasama ngayong umaga, narito ang mga pag-uusapan ha ngayong Linggo. Maraming Pilipino ho ang nagsabing pipiliing magtrabaho o mamuhay abroad. Gusto nila yung mag-abroad. Dahil ito ay isa sa mga ginawa ng Okta Research. Survey na yan. So may makakausap tayong taga Okta Research pamaya. Tapos Pilipinas, hinirang bilang world's number one. Ito medyo nagulat din ako. Retirement destination ng Retirement Abroad Index 2026. Ako ay alamin nyo kung bakit mamaya. Kaya stick lang kayo dito. At tumatandang populasyon ng Pilipinas, dapat ituring na oportunidad. Hindi pasanin, ayon sa mga eksperto. At para sa ating trabaho ngayon, ICT BPO Industry Job Fair, gaganapin sa June 26 sa Muntinlupa City. At sa ating kwentong obrero naman, 72 years old na magsasaka, hindi pa huli ang lahat. Pumasa ho siya sa Agriculturist Licensure Exam sa kanyang second attempt. Biro nyo, 72 years old, magaling. Yan ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan. Okay, good news ha. Arangkada ho ang big time rollback. Ito ay sa Martes na, 23, June 23. Maglalaro ho sa Siyam hanggang 10 piso kada litro ang tapyas sa diesel. Ayan, nakikita nyo na ba sa TV screen nyo? Malaki ang tapyas sa diesel. Ang gasolina, 4 to 5 pesos per liter. Ang kerosene, 10 pesos to 11 pesos per liter. Puro rollback. So, good news yan. Kaya inuna ko yan dahil para at least, bago pumasok ang banibagong Linggo, meron tayong magandang balita sa Martes. Tapos, kanina lang kasi, medyo hindi maganda rin kasi balita dahil natalo na ho si Alex Ayala, yung ating sikat na tennis player. Sa semifinals dyan ho sa Berlin Open, natalo ho siya, no? Sayang, tana kung nanalo, papasok siya sa finals siya sa Berlin Open. Natalo ho siya kay Linda Noskova ng Czech Republic. Ito ay 13th seed, yung tumalo sa kanya. Biro mo, top 10, tinalo niya nung last 2 days ago, di ba? Ngayon, natalo siya kay Linda Noskova sa score na 2-6 at saka 4-6. Ayun! So, yun lang. Binigyan ko lang kayo ng mga update tungkol dito sa, sa mga nangyari itong weekend. Anyway, time check muna tayo. 8:06 in the morning.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Aprubyan. Unang-una, makakausap na ho natin ngayon sa linya ng telepono ang lagi na risuki dito at saka talaga ito, merong programa dito sa atin sa DZMM, sa PRTV channel. Walang iba kundi ang spokesperson ng Okta Research, si Professor Guido David. Prof, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Ay, magandang umaga, Danny, and sa mga viewers and listeners natin sa Aprubyan. Aprubyan talaga.
0: Okay, salamat ha. Prof, lako, alam nyo, lagi ako nakikinig sa inyo ha. Every Saturday, yung 4 alas, natutuwa ako makinig eh. Eh, kahit sabay-sabay kayo nagsasalita eh.
2: Pahiga eh, walang ano, walang control, out of control eh.
0: Ha? Ganun, ganun ba? Oo,
2: out of control.
0: Oo, pero at least eh, ang dami namin napupulot yung the services, yung inyong tungkol dito sa yung kay Bardagulan, 'di ba? Yung kay Alan Herman Kat, yeah, ganoon. So at least more power dyan sa programa niyo. Pero eto, pag-usapan natin, Prof, yung huli niyong research dito sa Okta research, no? Yung 57% ang mga Pilipino out of the 1,200 respondents, gusto nila mabuhay mabuhay abroad or magtrabaho abroad?
2: Yeah, Danny, sa survey ng Okta Research conducted noong March 19 to 25 na tinanong kung nais pa nilang mag-migrate abroad o kahit magtrabaho sa ibang bansa. More than half ng ano natin, ng respondent.
0: Oo nga eh.
2: 57% ang nagsabing oo. In a way, parang hindi nakagulat kasi parang nasa mentality ng mga Pilipino ay, di ba? I mean, marami tayong makakusap na gusto mag-abroad. Parang yan yung panaginip ng mga Pilipino eh. Pero at the same time, alarming din yan na ganong kataas ang gusto mag-abroad sa ating bansa.
0: Oo. Pero teka, nag-feedback itong audio. Yung tungkol dun sa age bracket, di ba? Bali, ang pinakamarami, yung 81% na edad, yung 18 to 24 years old, yun yung pinaka talagang gustong-gusto mag-migrate, no? Labas sa labas ng bansa. Tama ba, Prof?
2: Dani, at kung magkatotoo yan, 18 to 24, 81%, parang 8 out of 10. Tapos 25 to 34, may 75%, hindi rin nalalayo.
0: Mm-hmm.
2: So, kung magkakatuto yan, kunyari nangyari talaga yan,
0: mm-hmm,
2: ano mangyayari na sa ating field? Bansa, kasi yung labor force natin, mauubos eh, kasi yan yung mga
0: bagong graduates, di ba?
2: Nag-workers, oo.
0: Oo.
2: So, hindi naman talaga nag- yung kailangan sa workforce. Every country needs the labor force ng mga kabataan. Yan nga yung mga ibang bansa, let's say yung mga Canada, yung mga Australia, or even now, yung mga ibang bansa sa Europe na aging populations.
0: Mm-hmm.
2: Pag kumukunting workforce nila, ginagawa nila mas madali mag-migrate papunta sa bansa nila. May mga programa sila para makapasok yung mga kabataan. Kasi yun yung kailangan nila sa labor force. Kung wala kang labor force, sino magtatrabaho sa ano, sa mga tindahan, sa mga corporations, ganoon. Kaya this is a concerning number. But in a way, siguro not so surprising.
0: Okay. Teka, nag-feedback lang tong audio ko. Pero anyway, ano yun? Di ba may mga rekomendasyon kayo, Prof? Tungkol dito sa, at least para ma-address ito, yung labor market natin, how can they, yung isa, yung pagtaas ng sahod, at saka yung iba pang mga recommendation ho ng Okta Research, para at least, eh, sabi nyo nga, alarming itong ganitong development.
2: Alarming siya, in a way, not so surprising, pero, yung bansa natin, may nagsulat kasi na magandang article na, we made it, a mechanism talaga. Parang ginawa natin talagang industry yung mga OFWs. We make it easier for people to migrate out. Bibigay ako ng extreme example, Danny.
0: Sige,
2: North Korea. May ano, yung mga tao doon, hindi sila pwedeng lumabas ng bansa. May barbed wire yung mga beach nila. So, pero extreme case yun, na hindi nila pinapalabas yung mga tao nila. Sa atin naman, or sa mga ibang bansa naman, may freedom naman. Pero, yung rate of migration out of the country, isa tayo sa pinakamataas dahil nga may mechanism, may support ng government. At I mean, hindi natin sinisiting government. It's tulong yan sa mga kababayan natin na gusto mag-abroad. Pero for people to stay here, una-una, yun nga, tatasan yung sweldo, we make better opportunities. Kailangan ma-adjust natin kasi kunyari may mga graduates tayo ng engineering or nurses, pero walang trabaho dito or mababa yung sweldo dito, eh, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na nurses. na gusto nila magpunta sa ibang bansa na baka times 10 yung sweldo nila. So, may mga ganong factors. We need mga more investors. And yung mga small and medium enterprises natin, 28% ng mga kababayan natin are self-employed. So, gawin natin mas madali yung buhay na tulungan sila ng gobyerno, bigyan sila ng mga tax incentives, subsidies, para lumago yung kanilang mga negosyo. Ganon din yung mga ano natin, yung mga magsasaka natin, yung agriculture natin na medyo palit ng palit na yung sector na yan. Diba yung mga anak ng mga farmers, gusto mag-abroad, sino na yung mag-detend sa mga farms natin.
0: Oh, Prof, alam nyo, kasi matagal din akong nag-abroad, pero ibig sabihin, pag nakakausap ko kasi karamihan din ng mga OFWs doon, normally, ang mga anak din nila, gustong parang tularan kung ano yung footstep ng kanilang magulang. Gusto rin nila mag-abroad. Doon ba sa pagsusuri ninyo, ganun din ho ba? Somehow, yung mga respondents, dahil sila, anak din sila ng OFWs, kaya gusto nilang gawin din yung ginawa ng magulang nila na at least napaunlad o napagtapos yung mga anak sa kanilang mga edukasyon?
2: Ano yung pinaka yung unang
0: respondents?
2: Unang role model. Yes, yung unang role model ng mga bata natin, mga kabataan, yung mga magulang nila. At hindi naman unusual na, kunyari, anak ng isang doktor ay gusto maging doctor din. Dahil nakikita nila yung magulang nila na kung paano nagsasabaho. Tapos ganun din, kunyari, anak ng isang policeman ay gusto rin maging policeman. Diba? Parang nakikita nila yung example, yung ehemplo ng kanila magulang. At yun yung gusto nilang sundan na footsteps. At kung nakita lang OFW magulang nila. Tapos nakita nila nakapag-provide ng hanap buhay, sa kanila, ng resources, napapaaral sila dahil sa pasalamat sa magulang nila. Ganun din yung magiging footsteps nila, yung trajectory. Ako rin naman, Danny, matagal ako sa nag-abroad ako, nag-aaral ako nun. Inaamin ko naman, may time na nung mas bata ako, parang gusto ko sa ibang bansa. Usually naman, pag tumatanda tayo, Danny, parang nagkaka-perspective tayo, introspective na, hindi naman siguro masama umuwi sa or manirahan sa Pilipinas. In fact, marami dito, maganda yung bansa natin kumpara sa ibang bansa. Pag nakita na natin yung ibang bansa, di ba?
0: Yeah.
2: At kung paano nila siraturin tayo, kahit paano dito, iba tayo. Iba yung pakikisama dito. Minsan malungkot sa ibang bansa.
0: Yes.
2: May mga ganong factors. Kaya pag naka-experience ng mga ibang tao, umabalik rin sila dito sa bansa.
0: Katulad nga, ikaw rin pala, ganun na experience ako rin. Ganun nga, nagtagal ako ng 13 years, pero iniisip ko rin, babalik na rin ako. No? At least, na-experience mo working abroad. Pero ito ho ba sa ginawa niyong pag-aaral? Doon sa, kasi parang ang lumilitaw dito, 57% nga. Tapos, yung karamihan nasa Class D, no? Ito yung sinasabi natin, medyo nasa laylayan ng lipunan. Tapos, inalam nyo ba dito kung mayroon silang preferred country? Kunwari, Europe or Middle East or whatever. Wala naman, no? Ganun pag susuri sa survey.
2: Natanong yan, Danny. Pero, base sa datos, kung mga OFWs, mga nagtatrabaho, pinakamarami talaga actually sa Saudi Arabia based on Philippine Statistics Authority data. Pero yung mga migration, pinakamataas saan sa United States kasi marami may kamag-anak doon pag napipetition sila. Yun yung parang preferred nila sa US pa rin niya. Pero yung in terms of trabaho sa Saudi Arabia. Pero ngayon tumataas na rin yung mga dumadami na rin mga workers within the Asian region.
0: So at least para lang doon sa mga late viewers natin na masundan nila, no? Ang isa kasi dito sa binigay sa aking advice, dahil nga sa kakulangan o mababang sahod, limitadong career growth at kakulangan ng work-life balance, yun ang mga rason kaya sila nag-a-abroad. Tapos, syempre, gusto nila mapalawak yung kanilang social protection kasi marami mga benefits, health benefits, kinukonsider nila kung pag nasa abroad, mas maganda, di ba, in terms of health coverage, Prof?
2: Natin yung mga health benefits natin. Kaya yung mga ibang nabanggit niya rin na dami yung sa I think work-life balance din naman dito. Pero syempre, pag kalahati ng araw mo naubos sa pag-commute eh, para naubos yung work-life balance.
0: Tama, kung tama.
2: Grabing traffic eh, diba? So, yun yung mga, kumbaga yung mga problems natin ay systemic na kailangan talaga nating ma-address yan. Yun nga, yung mga foreign investors, yung mga investments dito, sa mga businesses, kailangan nating palaguhin yan para dumami yung mga opportunities kasi may mga graduates tayo pero ito lang na ako ng trabaho na angkop sa course nila. Kaya, diba, napupunta sila sa ano, nagiging parang yung employment nila eh, hindi ayon sa ano nila, sa kaalaman nila. So, and then, ayun, ibang factors na I think the government can really help to address these concerns natin para talagang di naman ano, I mean, naintindihan din naman natin yung mga kababayan natin na gusto mag-abroad. Pero gusto rin natin siyempre maritime significant part of our ano, of our population.
0: Pero prop, napansin ko dito sa inyong part ng inyong ano, Octa Research, yung tungkol dun sa medyo ano hindi pala ganun kabigat o controversial itong let's say mababa naging impluwensya ng political instability, yung sinasabi nila, tsaka yung mga security concerns. Kasi di ba, karamihan dito, pag iba na naman na nahalal ng mga opisyal, parang sick and tired na sila dito, gusto na mag-migrate, hindi pala ganun kalaki din yung parang effect nito no, sa iba?
2: Yung political instability. Dahilan kung bakit nila gusto mag-abroad, pinakamataas 67% yung mga opportunities. 61% nagsabi yung mataas yung sweldo. At I think mga 53% nagsabi na yung environment, yung
0: political environment.
2: Yung political, mababa lang. 14% lang eh. So kumaga hindi yan yung...
0: hindi talaga, hindi. Walang impact yan no, sa kanila. Alos.
2: Konti lang yung ganun, yung nagsasabing, ay, kasi ako ma-escape yung political situation dito. Pero karamihan naman, more for their own personal ano need, yung opportunities at yung sweldo.
0: Prop, ano lang, ay pasok ko lang itong isa pang, alam ko meron din yata kayong ginawang research lately. On another issue, yung tungkol dito sa paggamit ng social media or yung most trusted ngayon in terms of getting the news, eh social media. Sa inyo rin ho ba yun?
2: Alam ko may ganun kami pero hindi pa yata namin nailipas, Danny. So, iti-check ko lang kung ano, parang sa tingin ko, baka hindi sa amin yung nearer firm.
0: Kasi parang nabasa ko, I don't know which survey firm, no? Pero ang lumalabas nga, from 68 to 70%, na ano mo ba yon? Na nakuha mo ba yon? Lumutang kasi yan, na mas trusted na nila kasi pababa na ang TV at saka radio. So, they get their news on social media.
2: Sa research namin, although baka sa nakita nyo, ay tumating sa social media. Alam namin na trusted pa rin talaga yung mga ano, traditional sources. Pero yung mga national program, pag yung mga local, hindi ganun ka, hindi kasing taas yung trust, tiwala ng mga viewers and listeners or mga nag-i-ingest nitong information na ito. Sa social media, although siguro tumataas, and I think when they refer to social media, I mean, I think kasama na rin din yung mga credible organizations, mga news sites. Hindi necessarily mga influencers lang or yung mga independent mga social media. Pero kasi, di ba, kunyari, DCMM, ESPN, meron din naman social media presence yung ating mga stations.
0: Basta balitang kumpirmado, sigurado, di ba? DCMM, teleradio. So siguro mataas naman ang ano doon, ang pagkakilala. Tama ba, Prof? Prof? Naputol ah.
2: So, pinapact-check talaga yung sources of information. Hindi naman naglalabas ng mga balita na hindi pala confirm kung totoo or hindi. And gusto natin talaga makontrol yung flow of ano information na lalo na yung mga fake news at yung mga misinformation.
0: Okay. Prof, meron ba kayong yung kailan ba yung next cycle ninyo ng research? Yung sa, kasi marami rin lagi nakaabang sa inyo, one of the more prestigious, 'di ba, survey organizations, yung related sa politics, kasi yan din maraming inaabangan. Meron ba kayong susunod na timeline sa next cycle ng inyong release ng research?
2: Salamat, Danny.

0: potential na mga candidates na gusto ng mga tao. Let's say, given na lahat ng mga lumabas ngayon sa mga hearings, sa impeachment, and whatever, mga Senate na nangyari na drama, siguro magre-reflect na sa next cycle ninyo, di ba? Ng research.
1: Mga tungkol sa nangyari sa Senate, yung mga yung drama na nangyari sa, sa Senate, eh, hopefully makover yan sa
0: next research
1: na ilalabas namin.
0: Okay. Sige, Prof. Maraming salamat sa oras at Happy Father's Day po.
1: Well, Happy Father's Day, my friend Danny, at sa mga viewers and listeners natin, sa mga tatay dyan.
0: Okay.
1: Huwag kayong kakalaso sa ating bansa. Maraming salamat at magandang umaga.
0: Okay, that's good. At least, di ba, advice. Okay, thank you. Yan ho si Professor Guido David, spokesperson ho yan ng OTA Research. Okay, time check lang ho tayo. 8:24 na ho ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Babalik ko ang programang aprobyan.
3: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.
0: Nagbabalik ko ang programang Aprobyan. Ipasok lang ho natin itong report, ha. Gobyerno, ha, naka-alerto sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitnang silangan matapos muling isara ang Strait of Hormuz. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen?
9: Dalip na monitor ng pamahalaan mga sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East kasunod ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na pag-uusapan ng Department of Foreign Affairs at ng mga ASEAN counterparts nito ang mga posibleng

0: sitwasyon at mga susunod na hakbang para maprotektahan ng mga Pilipino sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na nasa mahigit 2,000 Pilipinong tripulante na ang nakalabas mula sa mahigit 60 barkong dumaan sa Strait of Hormuz bago ang muling pagsasara nito. Binigyan diin naman ni Lazaro na nananatiling pangunahing prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino sa Middle East at ng daang-daang libong Pilipinong seafarers na maaaring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
1: As far as we're concerned, na-repatriate natin mga almost 11,000, di ba? Pero with this situation, then things may be a little bit different. Let's see how it is. Just to emphasize that we have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roeng Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Roeng Cueto.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Aprobyan. Ngayon, makakausap natin via Zoom. Naku, medyo naging ano to ha, na nagulat lang ako sa balitang ito dahil pala ang Pilipinas eh number one retirement destination. At makakausap natin ng GM, General Manager ng Philippine Retirement Authority. Walang iba kundi si Roberto Zozobrado. Sir Robert, si Danny Buenafejo sa programang Aprobyan.
4: Good morning, Danny.
2: Oh, good morning, GM, sa oras na ibinigay nyo at Happy Father's Day po, GM.
4: Happy Father's Day to you too.
2: Thank you. Anyway, eto, nagulat ako dito sa balitang to, Pilipinas pala, nakakuha ng 78 points out of 100 in terms of retirement destination. Ano ba mga factors kaya tayo nag-number one ho, GM?
4: Actually, ano, pangalawang award na yan na natanggap natin.
2: Ganun ba?
4: February this year, ang TribZilla nag-award ng Pilipinas na best retirement destination in Asia. Ngayon, wow. Best in the world.
2: Wow.
4: So, next we're working on is the best in the universe.
2: Ganun ba? Oh. Eh, kaya nga, nagulat ako kasi normally, di ba, sinasabi yung mga lugar na magandang health benefits, yung magandang, let's say, in terms of pension, pero ano nga, ano ho ba ang naging factors dito na parang in-outline na talagang bakit naging number one? Dahil lang ba sa mababa ang living condition dito na mas okay sa mga pensioners?
4: Actually, maraming reasons kung bakit number one tayo. Una, because I get a chance to makausap ko yung mga retirees after they have been approved to retire in the Philippines. Kinakausap ko sila.
2: Uh-oh.
4: At tinatanong ko sa kanila, what made you choose the Philippines? Ang number one answer nila palagi is, we like your welcoming attitude. So mga Pilipino, the way we treat visitors kasi, we treat them like they're part of the family.
2: Hospitable. Yung hospitality. Di ba?
4: Yeah.
2: GM.
4: Yeah, they like that. They like that idea. So, para ma-integrate ka agad sila sa community, they want to be feeling welcome dito sa atin. And that's what we give them. Kaya, number one tayo. Aside from the fact na the cost of living dito sa Pilipinas, mababa compared to where they came from. And the other thing is ability to speak English, communicate with them.
2: Yun, oo, so, malaking bagay yun. Oo.
4: Makes it very easy.
2: Oo.
4: Of course, nakatulong din na our healthcare facilities nag-improve over the years. Meron na tayong mga world-class hospitals dito. Sa Pilipinas, St. Luke's, Asian Hospital, Makati Med, Medical City, marami. Marami tayo, not just in Metro Manila, but pati sa Cebu, Davao, and all the other parts of the country.
2: Mm-hmm. So, okay. Pero ba kayo datos, GM, as to, let's say, mga retirees na pumunta rito, mostly ba Americans, British, na gusto nila dito after you outlined yung ito mga benefits that they get here?
4: Yeah. Most of, let me give you the background.
2: Oo.
4: Ang PRA kasi was established in 1985. So, since 1985 hanggang ngayon, meron na tayong 84,000 foreign retirees na nag-retire dito sa Pilipinas.
2: Dami.
4: Of course, some of them went back to the country or changed their visa status to being married to Filipino.
2: Uh-oh.
4: So active ngayon is about 62,000. 62,000. Now, out of the 62,000, ang top 10 nationalities natin, number one would be People's Republic of China.
2: Aba?
4: Second would be South Korea. Maraming mga South Koreans dito na mag-retire kasi yung mga anak nila, ini-enroll nila sa mga universities natin.
2: Uh-oh.
4: To study English.
2: Uh-huh.
4: Because it's cheaper.
2: Uh-huh.
4: And then number three on the list would be India.
2: Uh-huh.
4: Number four, USA. Then five would be Taiwan.
2: Uh-huh.
4: Six would be Japan and Hong Kong Chinese, Germany, Australia, and down the line. But so we have a total of 62,000 from 150 countries.
2: Aba?
4: 150 countries all over the world.
2: Uh-huh. So, nagulat ako ah, Chinese pala ang pinaka number one in terms of list ng mga foreign retirees dito doon sa 62,000. May breakdown ho ba kayo? Let's say, yung top three, yung Chinese, tapos South Koreans, at yaka Indians.
4: Yes, Chinese natin amount about 40%.
2: Huh?
4: Close to 40%
2: okay.
4: of the total.
2: Okay.
4: Tapos South Korea would be about 15%.
2: Uh-huh.
4: And then down the line, 10% na yung India.
2: Uh-huh.
4: And then the U.S. would be about 7%.
2: Okay.
4: All the way down.
2: So when you say itong mga Chinese retirees, the 40%, actually galing talaga sila sa mainland China and then they came here para dito na sila, let's say, yung pension nila that they're getting there in their country, dito na.
4: Yeah.
2: So in terms of yung i-compute nila yon, mas maganda rito kasi mas marunong nga mag-English, marunong nga mag-very hospitable tayo at saka yung cost of living mababa. Yun yung pinasabi nyo. Tama? Oo.
4: Tama, tama. Lalo na sa Europe, mga Europeans, mataas yung pension nila. Ang
2: yun
4: pension nila
2: eh.
4: Range from a low of $5,000 a month to a high of $15,000 a month. So, they can easily afford. At saka, kung ganyang klase yung pension nila, they come to the Philippines, they live like kings.
2: Kaya nga GM, ang parang feeling ko nga, kala ko yung mga foreign, let's say foreigner natin na mga ano nga pensioners nga na gusto dito mag-retire, foreign retirees. Kala ko nga galing sa Europe, galing ng Amerika, ganun. Ibig sabihin where they can earn in the, yung ibig sabihin nakukuha nila dollars or euro or pounds. Eh, malaki ang conversion dito. Yung pala, kaya nagulat ako dun sa top 3 mo is puro Asians . China, Korea, at saka India eh. Di ba?
4: Yes. Because of proximity. That's the only reason. They're very close. They're very near to us. That's why. Plus, our historical affiliations with them na nakatulong din yan.
2: Oo.
4: But that's why now, ang ginagawa namin, we're trying to intensify yung marketing strategies namin to entice more Europeans. Lalo na ngayon, mga Europeans are beginning to discover na Pilipinas is the caregiver capital of the world.
2: Yung pa.
4: Oo. Nandito sa atin, di ba?
2: Oo, tama. Oo.
4: Gusto nila yun.
2: Oo.
4: So, now we are increasing the number of Europeans through the years. Nag-increase na yan.
2: Yeah, kaya nga tingin ko GM yung caregiving, yung mga magbigay tayo ng mga yung mga let's say mga care facility for the elders, malaking negosyo yung tingin ko dito kung lalo ma-entice natin 'tong mga foreigners na to kasi mas mababa ang let's say ang bayad nila kung kesa mag-care facility sila doon sa mga bansa nila, 'di ba GM?
4: Yes, and it's much cheaper dito sa atin.
2: Oo.
4: So that's gusto nila dito. Anytime they have access to any kind of caregiver, gusto nila.
2: Uh-oh.
4: In fact, yung mga bagong mga retirees namin ngayon, they have contracted the services ng caregiver 24/7.
2: Tama.
4: They enjoy it. Ganun sila.
2: Ito bang mga Chinese, yung sabi niyo 40%, ano mga age bracket ito? Talaga karamihan, mga super senior na rin o nangangailangan din sila ng, let's say, caregiver?
4: 50 and above mostly. And ang mga families naman ang pupunta dito, mga Chinese eh. Lalo na ngayon na mahigpit na yung gobyerno natin for the yung mga possibility of POGO
2: Kaya nga, yun nga, baka ka may mga ganung risk at saka mga syempre, ganun lagi yung magkakaroon ka ng mga pangamba sa ganun eh, kung sinabi nyo nga 40%. So what business are they in now? Or, well, hindi naman tayo ano, kasi marami din tayong kaibigan ng mga Chinese. Eh, kung ganun this kalaki, na may mga monitoring and tracking naman sila dito, what they exactly are doing here, di ba?
4: Most of them are in, they're not into any business. They come here just to spend the rest of their lives. Pero yung iba, like the negosyo. They come up with, buying things and selling it back. Yung mga ganon, kahit klaseng negosyo sila.
2: Buy and sell. Oo, di ba? Ganon. Kasi meron naman silang investment or capital, so they will just buy and then parang ano na rin, buy and sell, let's say property or whatever, di ba?
4: Precisely.
2: Oo.
4: Meron na rin tayong ginagawa namin ngayon, we're trying to intensify our efforts to get mga high profile retirees, high profile. So far we've been able to attract mga importanteng mga tao, no? From all over the world. Meron tayong maraming ambassadors nag-retire na dito, mga consuls, in fact, late last year, meron tayong member of the German Parliament na dito na nag-retire.
2: Mm-hmm.
4: So, mga pilots ng United Airlines, American Airlines, nandito na sila.
2: Uh-huh.
4: And then, I don't know, familiar ka ba sa singing group na The Letterman?
2: Yes, of course. Panahon man natin yan. dito pa sila magre-retire? Nandito na sila, yung Letterman?
4: They prefer to retire here. So, yung nag-retire dito na Letterman member, pinakanta ko siya. I grew up with your song, so can you sing for me a song?
2: Oo.
4: Dahil sa'yo.
2: okay. Pero ang gandang GM, magandang move yun, ha? At least you can entice yung mga high-profile celebrities, mga personalities, lalo siguro mga athletes din, di ba? Na malaki ang influence din sa atin. Kasi if they see na dito maganda, eh mag-word of mouth na yan, eh. Di ba? Kakalat na yan, susulat na yan ng mga influencers, nandito pala na gano'y yung Letterman, dahil maganda nga retirement benefits. So, di ba? So, magandang move yan siguro. From time to time, bibigyan nyo kami ng update at dito tayo sa programa na ito na isabihin nyo, di ba? Kung sino na yung mga naano nyo, na convince ninyo, di ba?
4: GM? Marami. Familiar ka siguro ni Loida Nicholas Lewis.
2: Si Loida. Sa New York base yan, di ba? Oo.
4: Yeah, she's one of our retirees. And,
2: nandito na ngayon siya? Oo.
4: The late Beth Day Romulo.
2: Beth Day?
4: Was one of our retirees. Si Juvenal Sanso, painter, yung artist,
2: okay,
4: also retiree.
2: Uh-huh.
4: So we have quite a lot of important people na-attract na sa atin ngayon.
2: Uh-huh.
4: Pero gusto talaga ng mga retirees natin is the way we treat them.
2: Yeah. Pero
4: pumunta kami ng ITB sa Berlin one time. Tapos lumapit sa amin, sa booth namin, ay yung dalawang police na German. Kala ko, arestuhin na kami. Pero pumunta sabi niya, are you from the retirement authority? Sabi niya, I'm going to retire in your country. Thank you, sir. What made you decide? Sabi niya, I like the way you take care of old people.
2: Ayos ah. So ito, mga Germans to, sa Berlin. Nakita mo lang. Saan nila nalalaman yun? Paano nila nalalaman?
4: Because may ano yata sila na they got into contact with some Filipino communities sa Germany. So, siguro, the way they tell stories about how we take care of old people.
2: Alam nyo, GM, very encouraging yung mga kinukwento nyo sa amin. Ha? Dahil, siyempre, hindi alam na maraming Pilipino yun eh. Di ba? Na dito. Kasi kanina, nakausap ko naman yung tungkol sa Okta Research. Marami at 57% gusto naman ma-migrate sa ibang bansa. So, this is very contrasting naman na ito naman eh. Mga gusto naman matatanda dito mag-retire dahil ka maraming benefits. Nasabi nyo nga, yung mga in-outline nyo kanina. So, somehow, this is very, kasi lalo sa programa namin, gusto namin yung ganyan, yung mga positive news para 'di ba mabigyan ng ibang kulay naman ng Pilipinas na hindi puro negative.
4: Very positive.
2: Very proud
4: of it kasi hearing from foreigners how beautiful our country is, so heartwarming.
2: Oo.
4: Na we Filipinos should be proud of it. Kasi kung nagustuhan nila yung bansa natin, lalo na tayo, we should love our country even more.
2: Oo. Pero GM, tingin nyo ho ba meron tayong dapat pa i-push sa ating tourism industry? Kasi ang dami pa rin dito mga domestic, mga destinations, yung mga magagandang puntahan, pero parang kulang ng awareness ang ating mga ano eh, mga foreigners. Tama?
4: Yeah, but the DOT ngayon is promoting really domestic tourism.
2: Oo, kaya nga.
4: And it's doing very well. In fact, we earned much more from domestic tourism last year than from international tourism.
2: Oh.
4: So we're pushing for that. And I know the new tourism secretary is doing what she can also to improve that and doing very well.
2: Oh. So yung bagong secretary, si Batay Anggara ba? Anggara Matay, tama ba, sir?
4: Yeah. Secretary Dita Matay.
2: Oh,
4: she's good. Yes.
2: Oh.
4: Working hard.
2: Okay. Doon ba sa sinasabi niyong 62,000 na mga active na mga foreign retirees, where are mostly, where are they based? NCR o marami rin sa probinsya?
4: Ang biggest concentration ng retirees nandito sa Metro Manila area.
2: Okay.
4: Kasi ang mga retirees kasi, when they come to our country, ang first pinahanap nila, it must be near a medical facility. Of course, because matanda na sila, they need hospitalization maybe every now and then.
2: Uh-oh.
4: So, number one, that they look for, medical facility. Number two, must be near a shopping mall.
2: Yeah, tama.
4: And number three, it must be near a golf course.
2: Kaya nga, karamihan karamihan na retirees, mga golfers din. Ganon, di ba, Jim?
4: Marami, lalo ng mga South Koreans.
2: Oo. Pero doon sa ginawa na retirement destination, yung abroad index, lumalabas pangalawa, no? Very close ang Thailand. Tama ho, di ba? Tapos pangatlo ang Colombia, di ba?
4: Tama. Thailand has always been our number one competitor when it comes to retirement. Kaya lang, ang advantage natin is really our English-speaking capability.
2: Yun, oo.
4: Ang mga retirees, they find it easier to integrate themselves dito sa atin because we can easily communicate with them. Kahit ang mga bata, can communicate with them. Mm-hmm. So, that's the advantage we have.
2: So itong mga, let's say, yung 40% ng bulk nitong 62,000, mga Chinese, tapos South Koreans, yung almost 15%. So, mostly ano na to, talagang fluent na rin sila sa English. Kasi somehow, kaya yun ang naging factor, na main factor sa kanila na gusto rin nila dito. Yeah. Tama?
4: They study. They let the children study English in our universities.
2: Okay. Sige po. Nako, marami salamat, GM, sa oras na ibinigay ninyo. Ha? At makikibalita pa rin kami. Baka meron pa tayo ba entice na mga big o high profile celebrities, GM.
4: Yes. I will let you know kung best in the universe na tayo.
2: Yun. Oo. Sige. Okay. Marami salamat, GM, Robert Zozobrado. Yan. Okay. Yan ho, ha, via Zoom, si Roberto Zozobrado. Siya ho ang, General Manager ng Philippine Retirement Authority. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at via Zoom din, makakausap naman natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, walang iba kundi si Sunny Africa. Sunny, good morning sa programang Aprobyan. Sunny, ready na ba si Sunny? Kinokontak. Sunny, good morning.
5: Po. Magandang umaga.
2: Sana
5: mag-cooperate ang internet.
2: Ganun ba? Okay.
5: Naka-Globe Smart ako, parehong pumapalya. Sorry po.
2: Ayan. Nakikita na kita. At least, malino naman, no?
5: Okay.
2: Narinig mo ba ako, Sunny? Okay naman?
5: Yes po. Malino naman po.
2: Okay.
5: Yes, po.
2: Thank you very much, ha? At happy Father's Day. At least, on a Sunday, nandito ka sa amin.
5: Ay, basta mag-imbita kayo, pupunta naman ako. Anytime po.
2: Anyway, Sunny, at least gusto ko lang makuha yung ano mo, sa loobin mo. Kasi sabi nila, yung aging population daw sa Pilipinas, dapat ituring na oportunidad. Ha? Hindi pasanin ayon sa mga eksperto. So kayo, ikaw ba, how do you see or how do you view this ano, ganitong, di ba, pronouncement?
5: Well, sa amin yung opportunity crisis, ano naman yan, depende sa gagawin natin eh. Una, normal na bahagi ng pag-unlad ng isang populasyon, tatanda, mabata, may mga siglo talaga yan. Pero actually, mas mahalagang tanong, sorry, ayoko talaga maging downer ah. Pero naalala nyo yung terminong demographic dividend? Parang ilang dekada nang sinasabi, papasok na sa isang napaka-laking opportunity ng Pilipinas kasi may demographic dividend tayo. Kasi daw, nitong 2010s, 2020s, maraming bata. Totoo naman, ngayon, kalahati ng populasyon ng Pilipinas under 26. So, mahabang panon, sinasabi, dividendo to. Meron tayong pakinabang dito kasi mas maraming bata kaysa matanda, maraming produktibong bata, sisigla ang ekonomiya natin. Kasi hindi nangyayari. So, sa akin, ang delikado lang sa, tama naman ang turing natin dapat sa pagtanda ng populasyon, tama naman na pwede ituring siya na positibo, may pwedeng kunin
2: opportunity.
5: Na opportunity dyan. Pero kasi, pwede naman, kaso, may mga batayan tanong na hindi nasasagot eh. Kaya wala tayong naging pakinabag doon sa sinasabing demographic dividend na bata yung populasyon. Kasi mababa yung sahod. Kasi kulang pa rin yung trabaho. Para, hindi ko lang kung tama din ko kanina sa huli interview nyo. Umaasa pa rin tayo sa pag-export ng lakas paggawa. Whether sa pagkalinga ng mga matatanda sa Japan o sa Europe o anuman. So sa akin, tama naman, pwedeng ituring na opportunity yung pagtanda ng populasyon. Pero wag natin isipin na parang opportunity yan na basta lamang mahulog mo na sa langit. Kailangan talaga, huwag kalimutan yung basics. Kailangan taasan ang sahod, kailangan maglikha ng trabaho sa Pilipinas, kailangan bigyan ng suporta yung mga matanda sa bansa, mayorin ng mga matanda natin, kulang na kulang, kaya wala kang pension eh. Tapos mahal pagpapagamot nila. So, marami rekisito ang kailangan harapin. Pero, in general, sa ayon kami, pwedeng opportunity. Pero kung hindi pag-isipan ng mas masinsina ng gobyerno at pagplanuhan, pagdating ng 2030, 2040 na tumadayang populasyon, too late na yun eh. At ang makakawawa dyan, syempre, yung mga seniors, elderly natin. Tayo! Nandun na tayo sa ano na yan.
2: Yeah,
5: kasi tayo yung matatandaan na yan.
2: Kaya nga, sani kanina, nakausap natin yung Okta Research, di ba, si Professor Guido David. Ay, yung kanilang ginawang survey, di ba, noong March, April, out of 1,200 respondents, sabi nga nila, 57%, karamihan ng mga Pilipino, lalo na dun sa age bracket ng mga bata, 18 to 24 yata yun, gusto mas mag-abroad, gusto magtrabaho, doon mamuhay. Diba? So, ito ka, parang sinasabi mo, kasi nga wala rin nakikitang alternative dito or career path. Diba? Tama ba, Sunny?
5: Oo. Ayun. Oo, sakto yun. Sa amin, alam nyo, minsan kasi pinag-uusapan yung populasyon, pagtandaan ng populasyon, pagbata niya, parang siya yung mapagpa siya. Pero para maging malinaw, may mga populasyon na mas matanda pa sa Pilipinas na mas produktibo. Yung, halimbawa, Japan, South Korea, Germany, diba, mga maulad ng bansa, yan, mas matanda yung mga populasyon yan. Kaya nga ninihigop nila yung mga Pilipino para alagaan yung mga matanda nila. Pero, masigla ang ekonomiya nila. May ups and downs, pero generally malakas ang ekonomiya nila. Kasi, nandun yung mga rekisito. Yung minsan nakakabahala kung pakinggan minsan yung mga government officials natin. Parang hulog ng langit yung mga bata na mas batang populasyon. Hulog ng langit na tatanda ng populasyon. Tapos sabihin, para may feel good, opportunity to. Eh kasi hindi naman gumagalaw para mapabuting kalidad ng buhay ng mga senior citizen. Pinapalawak ba din yung healthcare system? Hindi naman. Naglilikha ba ng trabaho, oportunidad para kahit yung matanda, pwede mag-retrain. Di ba kailangan ganun eh? May retraining.
2: Tapos meron pa tayong
5: flexibility sa batas.
2: Tapos sana meron pa tayong education crisis. Yun pa, di ba? Isa pa. Di ba? Hindi nagiging... Kasi sabi mo, yung health nga issue rin. Yung education, nako-compromise din yung quality education. Hindi tayo nagiging competitive. Kaya siguro gusto rin nila mag-abroad dahil mahina nga sahod kung medyo mahina rin ang iyong kaalaman. Di ba? Kaya kailangan magaling din ang edukasyon.
5: Oo, sakto. Tapos yung problema pa dyan, masama yung education system natin. Pero yung 15%, 20% na may nabot ng antas ng kakayanan, sila pa yung pinakamahatak abroad kasi sila yung hire, sila employable eh, di ba, sa abroad.
2: So kumbaga, skilled
5: yung worker. Sinasabi natin, the best and the brightest ng mga kabataan natin, nahatak abroad kasi hindi na si kaso yung mga bagay-bagay na kailangan sa kasuin dito sa Pilipinas. Kaya, sorry, talaga kailangan ko balikan yung usapin ng elderly. Minsan ang problema din, kung ang titingin ng gobyerno, ah, meron tayong pwedeng elderly economy na pwede likha dyan. Mm-hmm. Hindi dapat ituring ng merkado yung mga matatanda. Di ba? Mm-hmm. Ang mga naisip dyan, makatulak sa ekonomiya yung matatanda kasi lalaking demand para sa gamot dahil may sakit sila. Totoo yan. Uh-huh. Lalaking demand para sa mga ospital dahil kailangan mag-ano to? Kailangan magpagamot yung mga yan.
2: Uh-huh.
5: Kaso yung problema, kung yung sistema naman ay privatized yung health system, ang makikinabang dyan, negosyante. Ang attitude namin sa ibon, totoong tatanda yung mga bata, yung mga tao. Totoong magkakasakit pagtanda. Pero sana naman, iwas na yung pag-iisip, hindi opportunity yan na may mabenta sa kanilang gamot o kaya serbisyo. Kundi, responsibilidad ng gobyerno, palakihin actually yung public health system natin para pagdating ng pagtanda nila, hindi sila kailangan magkandara pa para makahanap ng private hospital na medyo abot kaya sa kanila. So, ngayon pa lamang, matagal mag-ayos ang public health system. Eh. Ngayon pa lamang, dapat nilalata rin yung public health system para pagtanda ng mga senior natin, may sapat na pasilidad para magpagamot sila. At may maganda sa ano, may local pharmaceutical industry para mura na yung gamot. So, minsan kailangan talaga ipos yung pag-iisip na opportunity, ibig sabihin, mapagkakitaan. Mali yun eh. I-reorient natin, ang kailangan gawin ng gobyerno, alagaan yung mga matanda pagtanda nila, bigyan sila ng pagkakataon magtrabaho kung gusto
2: nila. Kung productive nila. Pa naman tapos, sila, kung kaya sakit, pa. Kung,
5: alagaan, oo. Oh, parang ganun. Ang sakit talaga sa tenga minsan, iisipin, opportunity means mapagkakitaan. Mali yun. Opportunity dapat palawakin yung buhay kahit matanda ka. At promise, wala pa akong didig na ni isang government official na tinuring yung mga elderly natin bilang mga kailangan bigyan ng kalinga. Opportunity sila kasi pwede pagkakitaan. Yan ibig sabihin ng market opportunity. Medyo may baluktot na pag-iisip doon.
2: Oo. Pero bakit naiisip mo yung gano'n? Kasi nakikita, well, sa mga iba namang from an outsider looking in, parang nakikita mo na mas ginagamit ng administrasyon ngayon yung pag tumatanda ka, mas opportunity for them. Ibig sabihin, para meron man tayo mga, di ba, mga tumututok sa mga senior citizens, ano, mga benefits to them. So, this is something na tingin mo kulang pa, Sunny?
5: Ah, sige. Good example dyan.
2: Oo.
5: Health system. Ano ba yung pinaka-dadat na natin lahat?
2: O ngayon, yung problema nga sa healthcare, di ba? Yung nakita mo ba yung mga pinag-uusap? O yung hindi mailabas-labas sa ospital dahil wala yung kabayaran, di ba? Nakita mo naman yung sa PhilHealth, di ba? Yung issue na gano'n. O, di ba? Namatay na lang, di ba? Hindi kaya.
5: Exactly.
2: Oo.
5: Tapos, marami sa mga ospital, na pribadong ospital, na pinapatakbo bilang negosyo, bahagi ng planning nila yan. Alam nila, kung mag-invest sila sa pagpapalawak ng hospital system nila by 2030, by 2035, by 2040, tatanda ang populasyon, may merkado tayo para sa ating serbisyo. Sa amin, sobrang mali yun eh. Kung mananatili attitude ng gobyerno, ang galing-galing ng private hospitals, bigyan ng insentibo yung mga yan, liitan natin, bawasan natin ang public hospitals. Alam nyo ba, mula about 2010, 2015 yata, mas marami ng private hospital bed kaysa public hospital bed. Ibig sabihin, mas marami ng ginagawang kalakal at pinagkakitaan ng kalusugan kaysa public hospital.
2: Mm-hmm.
5: At yun nga, habang merong official policy ng gobyerno na hindi palawakin ang public health system, habang official policy pasiglahin ang privatized, privatisadong hospital na gahabol ng tubo, by definition, gusto lang servisyong papasukan ng matanda, pagtandaan nila, ay private health system. So sa amin yan ang long-term na paghahanda dapat umpisahan ngayon. Long-term na dagdagan ang budget para sa public health system, lakihan ang ano, budget para sa pag-hire ng mga nurses natin at doktor. Bandi na sila ng mga ibang bansa, di ba? Pinag-usapan kanina. Mm-hmm. Kaya marami sa mga nurse at even ilang doktor natin na nag-abroad kasi mas malaking kita dun eh.
2: Tama.
5: Nag-migrate kasi one opportunity. Di ba? Sobrang laki opportunity kung doblehin, triplehin ng gobyerno yung laki ng public health system. Taasan ng sahod ng public nurse, public doctor. Garantisado, libo-libong doctor nurse, mas pipiliin magtrabaho sa Pilipinas. Pero kung yung health privatization, niloloko tayo dyan, sinasabi, mas magaling ang pribadong hospital magbigay ng dekalidad na serbisyo. Well, kung mag-invest ang gobyerno sa public hospital, dekalidad din yung serbisyo. Kung mag-invest ang gobyerno sa public hospital, lilikha ng trabaho sa ating bansa. Kung mag-invest ang gobyerno sa public hospital, pagtandaan natin lahat, hindi tayo may problema kung saan tayo magpapagamot. So, yung ganyang klaseng long-term, promise, whether the Duterte camp or the Marcos camp or the Dilawan camp, Pinklawan, wala kami namang monitor at all na meron ganyang klaseng proposal para dun sa public health.
2: Okay, so ang parang focus mo, talagang
5: palagi.
2: Parang ang tingin mo, merong malaking kakulangan in terms of empowering the public health system. So, hindi mo ba nakikita na somehow may mga kakulangan din? Kasi magpupush niyan in terms of legislation ay ang ating mga mababatas eh. So, ano ba ang nakikita mo? Hindi ba sila umaaksyon sa akma dito sa mga, let's say, mag-address dito sa public health o expansion ng public health system? Sunny?
5: Hindi, on the contrary nga, ang pinapalawak nila, PhilHealth eh. At yung PhilHealth, sa unang tingin, para nakatulong sa pasyente yan. Kasi may konting subsidyo para sa pagpapagamot. Pero una, malaking bahagi ng gamot, literally out of pocket ng mga pasyente. So, yung hindi paglikha ng domestic pharmaceutical industry na ipapamahal yan. Ikalawa, yung problema sa PhilHealth, ang attitude niya, bigyan ng pera yung pasyente, at kapag may pera yung pasyente, may negosyante dyan na magpapatayo ng ospital. So, isubsidize natin yung tubo ng negosyante magpapatayo ng ospital. Sa amin, mali yun eh. Ang mas tamang attitude, kung may pondo para sa kalusugan ng Pilipinas, yes, sa gobyerno, huwag ibigay sa pasyente para isubsidize at inganyohin ang negosyante na magpatayo ng ospital. Yan ang logic ng PhilHealth ngayon. Bigyan ng insentibo ang negosyante magpatayo ng ospital kasi yung mahirap na populasyon, may konting suporta sa kanila mula sa PhilHealth. Baliktarin natin yun. Mula't simula, kung may pondong gobyerno, 500 bilyon piso, 1 trilyon piso, kung ibigay yan sa isang public health system na mura, abot kaya, di kalidad ng servisyo, yun ang magagarantiya na lahat na kailangan ng pag-alaga, pagpapagamot, matanda o bata, may mapupuntahan na mura. Pero nakita namin, ilang beses namin actually na-reason eh, both sa House naman tsaka sa Senate. Ang palagi sabi, walang pera. Pero alam nyo sir, nung lumabas yung balita nung isang araw na may mahigit 1 trilyong piso, yung pito kami namang Pilipino, isip namin, para sa sabihin ng gobyerno, walang pera yung Pilipinas. May isang tao nga dyan, 1 trilyong piso yung halaga ng yaman niya. So medyo... May rekurso sa
2: medyo
5: Pilipinas.
2: Medyo off, medyo off. Kaya nga, may sobrang extreme wealth ang isang mga ibang member ng pamilya. Oo, di ba?
5: Oo.
2: Sige po. Nako, kapusta tayo sa oras, Sunny. Pero,
5: Makailan po.
2: Thank you.
5: Masyado maraming sinasabi.
2: Oo, thank you. Thank you for sharing your insights. At saka, siyempre, lagi kaming kukuha ng mga ano mo, mga words of wisdom mo, Sunny. Thank you, ha.
5: Okay. Thank you.
2: Okay, yan ang si Sunny Africa, Executive Director yan ng Ibon Foundation. At mag-break lang ho kami. Meron ng news break muna and then magpapatuloy pa rin ho maya-maya ang Aprubyan.
3: Si Danny Buena ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!

0: Ang oras, 9:02 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM, Balita Ngayon!
3: Gumamit ng satellite technology ang Philippine Space Agency o PhilSA para tukuyin ang lawak ng mga pagguho ng lupa matapos ang malakas na lindol sa katimugang bahagi ng Mindanao. Sa inilabas na mga mapa ng PhilSA, kabilang ang bayan ng Glan Sarangani sa mga natukoy na apektado, ang mga barangay ng Calabanit, Ilaya, San Vicente, Kongan at Kalpidong at samantala sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang sa mga apektado ang barangay Butuana, Patulang, Sugala, Nuing, San Isidro at Batulana. Batay sa satellite images, lumitaw ang mga posibleng pagguho ng lupa matapos ang lindola gamit ang pagsusuri sa vegetation o NDVI. Tinataya nga abot sa 137.87 hectares ang posibleng naapektuhan o katumbas ng higit kalahati ng lawak ng BGC. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng countermeasures sakaling may nakitang trend sa karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pananaksak ng grade 8 student sa kanyang pitong ka-eskwela sa General Trias, Cavite noong Martes. Sinabi sa DZMM ni Police Colonel Allen Kong, officer in charge ng PNP Public Information Office, na bagaman hindi pwedeng pumasok sa loob ng paaralan ng mga polis, patuloy naman na pakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa school authorities para tumulong sa seguridad. Inirekomenda rin ng PNP sa mga opisyal na mga paaralan na bumuo ng mga first aid team na maaaring rumesponde sa mga katulad na insidente. Hinimok din ng pulisya ang mga gurong bantayan ang state of mind ng mga mag-aaral.
4: Ito po'y kasama sa i-identify natin yung risk assessment po natin. Ano pang mga school ang walang kakayahan? Anong mga school ang at risk for us to be able to spot trends or yung pattern? Mas maganda ang maging deployment. We will deploy where and when we are most needed po.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras, 9:07 in the morning.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!
0: Ang oras, 9:08 in the morning.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Oh, nagbabalik na ho tayo dito sa programang Aprobyan. At syempre, alamin naman natin ito ngayon, yung mga usaping trabaho. Ha? Baka kausap natin ang Administrative Assistant 1 dyan sa Peso Muntinlupa. Walang iba kundi si Chandy Patawaran. Chandy, good morning. Si Danny Buenafe sa Aprobyan. Chandy?
7: Hello po.
0: Oh, yeah. Oh, good morning, Chandy. At thank you for joining us on a Sunday. Okay lang ba? Malinaw ba ang signal?
7: Yes, sir. Malinaw naman po.
0: Okay. Chandy, bigyan mo nga kami ng konting background. So, meron kayong BPO Industry Job Fair. Tama ba? Sa June 26, dyan sa Muntinlupa City?
7: Yes, sir. Bali, gaganapin po ito sa may Axis Tower po, sa may Pilendez, Northgate, Muntinlupa po. Ah. Ito po yung mga ICT BPO industry po natin na located po sa Northgate mismo. Bali, nakipag-ugnayan po tayo with the Pilendez po. Kasama po natin dito ang TESDA and ang mga ang ibang industriya pa po, katulad po ng Teleperformance, Alorica, and other agency po na may opening ng ICT and BPO industry po.
0: Oh, okay. So, bali, this will be a whole day event sa June 26?
7: Yes, sir.
0: Okay. And, ano, mga ilan more or less, para lang dun sa mga, let's say, ito, habol nila, maging call center agents, ano ba ang, ano mga specific na trabaho at gaano karami ang pangangailangan?
7: For the customer service, sir, lahat ng company na mag-join during job fair namin this coming June 26, meron silang opening na 550 to 1,000 na customer service po. Kasi pag BPO industry, sir, marami talaga silang opening. Bali, meron din po tayong mga different vacancies po na may opening sa mga companies po. Bali, may mga IT, may mga encoder po. Bali, nakapost po ito sa aming social media, Muntinlupa Peso Facebook page po. Bali, updated naman po kami doon, June 26 po, sa may Northgate, Alabang, Muntinlupa po.
0: Okay, so more or less, meron talagang magkoconduct doon ng Chandy na interview, ito mga, let's say, mga employers, mga how many of them will be there?
7: Ang invited namin po para dito ay 10 companies po na located din sa Northgate, Alabang po. Bali, mag-i-interview po sila during job fair. And then kasama po natin si TESDA para po i-guide tayo sa mga services po. If any case po na qualified kayo dun sa position, pwede naman po kayo makipag-ugnayan kay TESDA para po ma-help nila kayo sa iba pang skills nyo kasi maraming opening si TESDA.
0: Ah, okay. So malaking bagay yun, Chandy. Kasi kung nandiyan ang TESDA, magpo-provide yun ng technical training. Kunwari, dun sa kanilang resume, yun ang kulang nilang skill at gusto sila ng, let's say, in-interview nag-interview sa kanila, pwede silang makipagtulungan na. O pwede mag-ano muna, technical training ka dito sa ganito particular na kurso. Libre naman yun di ba, Chandy?
7: Yes, sir. Bali, si Peso, sir, sa pamumuno po ni Ms. Glenda Zamora Aninor and Mayor Rupi Biasot, meron din po tayong Pesos na gaganapin bago orientation po para sa ating mga applicants bago po sila sumalang sa interview with the company.
0: Oo. So, meron munang orientation pa mga at least para at least to ano, no, mabigyan ng konting idea yung mga, let's say, applicants.
7: Yes, sir. I-guide po muna sila bago po sila sumalang sa mga employer na mag-i-interview sa kanila.
0: Oo. Ito bang, Chagdi, ito bang mga trabaho na, let's say, mga 500 to 1,000 na mga applicants? Ano to? Lahat ito full-time o meron din part-time job dyan?
7: Dyan po sa June 26 namin, sir, puro full-time po yung hinahanap na applicant po. Okay. Wala pong pang working student.
0: I see. Tapos, welcome naman, let's say, para mga senior citizens o yung mga may kapansanan, yung mga PWD. Pwede rin, basta productive
7: yes,
0: naman sila?
7: Open naman po yan. Opo. Basta fit sila dun sa qualification, sir. Actually, yung qualification, sir, nakapost din yan sa social media namin, sa Facebook po namin.
0: Mm-hmm. So, for those who interested at nakikinig ngayon, ano mga kailangan nilang dalhin nila dun sa interview?
7: Resume pa lang naman, sir, during job fair. Yun pa lang naman. And then, once po na okay sila dun sa qualifications po ni company, si company na po and applicant na po yung mag-uusap po dun.
0: Okay, okay. So at least, ano-ano yung mga ulitin lang natin, mga kailangan natin, mga customer service officials, mga ganun, IT, encoders, ano-ano pa yon, mga trabaho? Priority?
7: Yung sa June 26 po namin, this coming June 26 po, ang ICT BPO industry specific jobber po namin ay gaganapin po sa Axis Tower sa May Northgate, Alabang, Muntinlupa po. Ito po ay exclusive lang sa ICT and BPO industry po para sa mga naghahanap or nag-a-apply po ng customer service and IT po. Pwede po kayong pumunta sa June 26 po. Pwede kayong mag-register sa online sa aming Facebook po.
0: Ano yung online na website nyo? Sabihin mo na para at least makapag-rehistro na sila.
7: Bali, dun po sa Facebook namin, may link po dun or QR po na pwede silang mag-register para this, pagdating po nila nung event namin, makita po namin na nakapag-register po sila.
0: I see. Ako, I would assume na ano dyan, no? Kung ganyang kalaki ang need, no? Ng mga almost 1,000 na mga aplikante, meron ma-hire dyan on the spot na, Chandi, no? Sa araw na yan.
7: For the customer service, sir, alam ko meron pa silang another assessment po. Bali, may mga second assessment po, pero marami naman pong nagka-qualify.
0: Okay. Pero ito bang mga 1,000 more or less na applicants, ano na to? Limited lang dito sa local, walang mga overseas jobs na ino-offer?
7: As of now, sir, sa Muntinlupa, wala po tayong for overseas. Puro local openings lang po tayo. Wala pa po tayong mga partner company or agency po na for overseas.
0: Mm-hmm. So after nito June 26, yung BPO industry job fair, meron pa ba tayong naka-line up, let's say for the coming months, na mga job fair na hindi lang confined dito sa BPO industry?
7: Yes, sir. Bali, tuloy-tuloy naman po ang local recruitment activity natin and barangay local recruitment activity. Ngayong Monday, sir, meron tayong LRA na gaganapin po sa City Hall ng Muntinlupa sa tapat po ng office namin, Peso Office Annex Building po. Bali, happy ako lang din, sir. This coming July 24, meron kaming third quarter mega job fair na gaganapin po sa SM Muntinlupa. Mm. Ipopost din po namin to sa Facebook namin.
0: Okay, okay. Sige. Good luck sa June 26, ha? Itong, ICT BPO Industry Job Fair. Thank you, Chandi.
7: Thank you po.
0: Okay. Yan ho, si Chandi Patawaran, Administrative Assistant 1 ng Peso Muntinlupa. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Approve Yan. At ngayon naman ay syempre gusto ko rin itong mga segment na ito dahil ito ay inspiring success story ng ating mga kababayan. Makakausap po natin via Zoom. Tama ba? Via Zoom o linya ng telepono lang? Akala ko ready siya via Zoom. Anyway, isang agriculturist. Ang maganda rito, 72 years old na siya. Pero naipasa niya ho itong agriculturist licensure exam. Sa edad na 72 years old, yan ang ibig ko sabihin dito na huwag kayong aatras, huwag kayong mapofrustrate, lagi may pag-asa, di ba, dito sa programang ito. Si Diosdado Tatay Ebang Evangelista, nasa linya ng telepono. Tatay Ebang, good morning o, si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
8: Good morning po, Sir Dami, at happy Father's Day sa tanan sa lahat ng mga tatay.
0: Yun ang dapat natin unahin. Happy Father's Day ho, Tatay Ebang. So, sa edad na 72 years old, kayo ho ay isang magsasaka. Tama ho ba?
8: Yes, sir.
0: Okay.
8: So, bata pa akong alam ko na musaka.
0: Okay, so bali taga Candoni in Negros Occidental kayo. Pero ang magandang balita kasi ipinasa nyo yung 2025 Agriculturist Licensure Examination sa ikalawang pagtatangka. Tama ba, Tatay?
8: Opo, tama yun, tama.
0: Okay, at ang maganda, at least, di ba, nakapasa na kayo. For now, kasi medyo yung pinagdaanan nyo, mabigat din, no? Dahil pangalawa ito, tapos yung una nyong pag-take ng exam nung 2024, yun naman yung time na, di ba, kamamatay lang ng asawa nyo. Tama ba, Tatay Ebang?
8: Yes, sir. Kamatay siya ng Abril, pagka November. Kumuha ko ng first attempt, senior.
0: Oh. Pwede nyo siguro i-share, maikli lang. Bakit ho naging determinado kayo ituloy inyong pag-aaral kahit na ganyang 72 na kayo? Kasi may apat na anak kayo, di ba, Tatay?
8: Oh. Itong nangyari, sa noong 2010, nag-desisyon ako na mag-aaral dito sa isang university, sa extension campuses namin, ng CPCU. Ayun, natanggap ako bilang estudyante. At saka natapos ko, sa noong una, 2018, kumuha ako ng education. Sabi ko, pagka second year, sabi ko, sir, hindi ko magpatuloy sa pagka-education. Ngayon, transfer ka sa agribusiness, Bachelor of Science in Agribusiness, yun ko yun. So, 2023, natapos ko yun within 5 years. At saka nakagraduate ako 2023. 2024, namatay ang ating asawa noong April, pagka November, nagkuha ko ng exam sa Cebu. First attempt, senior. Yun nga. Pagka second attempt ko doon sa Iloilo, yun, luckily nakapasara ko.
0: Okay. Pag sinabi ho bang agriculturist, ano exactly, ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? At nakapasa na nga kayo last year, dito sa Central Philippine State University. Ano ho ngayon ang parang trabaho nyo as agriculturist? Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon dyan sa lugar nyo?
8: May maliit kaming farm.
0: Ah, okay.
8: Bastakan, yung rice field. Ang ginagawa ko sa ngayon ay nag-maintain ako ng aking mga citrus, yung mga orchard, banana, yun nga. At nagputap ako ng trainer tree, mga native na mga puno.
0: Uh-huh.
8: At saka sa ngayon, nag-install ako ng vermicasting production.
0: Okay.
8: Vermicast. Yes, sir.
0: Oo, kaya nga, pinapakita namin kasi itong mga litrato, no? Yung mga, obviously, pinadala sa amin ito, yung farm ninyo, yung mga fruit trees na sabi nyo nga ito, mga saging, langka, citrus fruits, at saka kalamansi. Tama ba?
8: Yes, sir. Yun nga.
0: Okay.
8: Yun ang kinakirapan nung una pa.
0: Okay. Tatay Ebang, ang tingin ko nga mukhang mga litratong pinapadala, mukhang malakas pa ho kayo, ah. So pwede pa kayo magpatuloy na inyong pagsasaka at yun na nga yung pagkaabalahan itong pagtatanim ho ng mga fruit trees.
8: Hindi naman siguro, sir, kasi sa edad ko nga 72. Kaya ko pa magdala ng motorcycle, ng motorbike.
0: Okay
8: yung
0: nga.
8: Yung iba sa amin dito eh, mga itito na sana. Itito na eh. Madala na driver rin ng motorbike. Saka yung tamina namin dito eh, siguro, aywan ko lang, sa rural areas, mas magaling ang tamina at endurance ng aming katawan. Kaya sa ito namin, no?
0: Tatay Ebang, Tatay Ebang, kamusta naman yung mga anak ninyo? Alam ko yung panganay ninyo, yung makasama nyo sa bahay ngayon kasi may isa kayong anak nasa London, may dalawa pa kayong inasa labas yata ng nasa Negros din yan. Pero yung panganay nyo, sino yung tumutulong sa inyo ngayon dyan sa bahay nyo?
8: pong may office hours. Nandito din siya sa bahay namin, nagluluto ng kanangalian.
0: Mm-hmm.
8: Sa kapag hapon at gabi doon sa farm, sa aming isang lute, no? Sa mm-hmm. isang lot.
0: Mm-hmm.
8: Na doon siya nagsira, may maliit na babuyan, may mm-hmm. manukan.
0: Mm-hmm.
8: Yung may mga farm kwan din,
0: mm-hmm.
8: mga gulayan.
0: Mm-hmm.
8: Yun nga, pag gabi, ako na lang isang dito na iwan
0: mm-hmm.
8: sa aming bahay, sa bayan.
0: O kaya nga, so hindi...
8: Yung,
0: pero
8: mahirap... Yung tatlo, wala na dito sa bayan namin, doon sa kanilang pinatabawan. Yung madre sa Bicol, yung isang edukasyon, nasa katabilang bayan sa Kawayan, Kawayan ni Grotes Oriental.
0: Oo, kala ko, yung si Garner, yung panganay mo, yun ang kasama mo sa ano, at saka yung apo mo, bale, hindi mo kasama sa bayan.
8: Oo.
0: Oo. Ba, Tatay Ebang, yung pag-aaral mo, yung tungkol dito sa licensure, di ba? Agriculture

0: Cup. Ah. Yung mga reviewer namin, pinapend ko na lang.
1: Inaaral mo? Inaaral mo talaga, oo, Tatay Evan?
0: Oo. Uh-huh. Mga reviewer namin.
1: Mm.
0: Yun na. Hanggang sa magtungo kami doon sa Iloilo, siya rin ang aking nag-alalay sa akin sa mga Google, mga map reading. Yun nga.
1: Mm.
0: Yun ang babae na classmate ko. Ano, parehas kami nakapasa rin.
1: Ah, so yung classmate, so ibig sabihin, ano, may edad na rin ito, yung classmate mo?
0: Hindi man, mga 23 yata.
1: Bata pa rin pala. Yun yung tumagturo sa iyo yung digital processing, inalalayan ka.
0: Hindi na nagturo, kundi nga nagpalalay lang ako na ano, sa mga pagpa-register sa PRC.
1: Mm-hmm.
0: Yun, pagkuha ng ito, ang permit.
1: Mm-hmm.
0: NOAA, Office of Admission, yun.
1: Eh, para lang doon.
0: Yan naglalay sa atin.
1: O yun, malaking bagay. Pero para lang doon sa mga viewers natin, ha, para little background lang ho kay Tatay Ebang Evangelista, ha, 72 years old. Kabilang ho si Tatay Ebang sa 6,678 na pumasa mula sa 9,742 na examinees na may 68.55%. National passing rate. So, we have to congratulate si Tatay Ebang dahil ibang klase ho ito at 72 years old. Hindi ho siya umatras sa hamon ng buhay, no? At tinapos niya. Siguro, Tatay, bago namin kayo bitawan, ano ho ba ang mga pwede niyong iwan? Let's say, doon sa ating mga kababayan na lalo, may mga kakayahan naman mag-aral, meron naman means, may pera naman, pero ayaw magpatuloy ng pag-aaral. Ano ba ang pwede niyong advice sa kanila?
0: Siguro yung mga advice ko ay guys, sasakan lang buhay ng determinasyon, dedikasyon, yun lang. Do not quit.
1: Do not quit.
0: Ito utilize tama. Every moment, every minute, utilize nila sa pag-aaral. Yung
1: tama.
0: Mga senior citizen dyan, do not, huwag na mag sa pag-aaral. Kung pwede, utilize natin itong after publika na libre ang tertiary education. Kaya yun.
1: Tama.
0: Kailangan natin yan. At saka sa mga magsasaka, huwag natin ang ating pagsaka.
1: Huwag ikahiya. Huwag ikahiya. Diba?
0: Mag-aaral din kayo. Mag-aaral din kayo. Dahil ang farmer sector ay parang nasa laylaya ng ating susunod. No? That's why I challenge you to continue study. Kaya ang education is a learning process.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang. And always pray. Wala na tayo magawa pag hindi tayo magpanalangin sa ating mahabong may kapal. Yun nga.
1: Yeah. Yun, magandang aral na ibinibigay nyo. Pero for now ho ba, masasabi nyo, itong mga binigay nyong advice, sinasaloob din ng mga parang isinasabuhay ba ng mga anak ninyo? Para at least, di ba, sigurado importanteng gabay kayo sa kanilang buhay.
0: Oo. Yun na. Sa kanila, hindi pa nila siguro na naranasan.
1: Realize.
0: Kaya yung buhay nila ay parang dyan pa sa mga, kung sa halimbawa natin sa araw, noon time, pati noon time, hindi pa na gano'n ang sunset ang buhay nila.
1: Okay. Siguro at least itong pag sinasabi niyo pinagkakaabalahan niyo yung pagtatanim. So ano rin ho ito, parang somehow livelihood na rin, may pinagkakitaan kayo, may binabagsakan kayo nito mga tanim niyo, mga pananim niyo sa palengke.
0: Dito lang dito sa aming bayan.
1: Okay.
0: Ang aking katubas, ang aking produkto, dinadala ko dito sa bayan at saka sa merkado.
1: Kaya nga, may bagsakan kayo. May bagsakan kayo.
0: Market din namin.
1: Okay, kaya nga, importante yun. May bagsakan kayo, no? Merong at least mag-absorb ng produkto nyo at pagkakitaan din yun, di ba, Tatay?
0: Correct yan.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Tatay Ebang, sa ibinahagi ninyo at mabuhay ho kayo dahil pinapakita nyo lang na talagang dapat hindi ho dapat na po-frustrate ang isang tao kahit na 72 years old. Meron pa rin meron pa rin magandang inaharap makatapos, di ba? Tama ba? Oo. Okay. Maraming salamat. Yan ho si Diosdado, Tatay Ebang.

0: Evangelista, agriculturist, licensure exam passer at 72 years old. Okay, bago kami magtapos ay mga kapamilya, magkita ho tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, ha? Caloocan City para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 na tao, katao, ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak ng alas 4 ng hapon, magkakabanding sa paborito nyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo! Okay, batiin ko lang ang ating isa kong kaibigan na nag-celebrate ng kanyang 39th wedding anniversary, si Wilson and Alma Sia. Okay, 39 ba? 29. Alam ko 39th wedding anniversary. At mabuhay kayo, ha? Bagong kasal yan. Lagi pag magkasama, bagong kasal. Oh, okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko dito sa Apruvian next week. Pero susunod na ho, Panalo Discarte kasama sina May Valle Ziniza at Salve Ibanez. Bye-bye! See you next week!
1: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Apruvian sa DZMM! Apruvian! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Ziniza sa Panalong Discarte! Panalong Discarte! Susunod na!

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte.

0: nandito ako, nandito kami. Ay, nako, kasi inaayos sa mga papel. Isang masaganang araw, mga kapamilya. Ako po si Mayval Yeseniza. Happy Father's Day! Hyper?
1: Oo. Happy Father's Day
0: sa lahat ng daddy. Mamaya mabalikin natin ang mga pangalan.
1: Isama mo na ang lahat ng mommy na daddy rin.
0: Ah, pwede. Happy Father's Day! Mga... Anong tawag doon?
1: Nanay na tatay din.
0: Tatay din, o. Oh. Mga single parent. Okay. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang iniipon ninyo at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin po natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon natin at pinaghihirapan. Dahil dito po pinag-uusapan natin ang mga paraan kung paano lalago ang mga perang yan at paano hindi rin tayo masascam at maiisahan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Besh.
1: Happy Sunday, everybody. Oh, ulitin ko rin, Happy Father's Day sa lahat ng mga, alam mo, yung pagiging tatay. Meron akong article ngayon sa Philippine Daily Inquirer.
0: O, hanapin nyo kung may mga inquirer kayo, ha?
1: Naghahanap ako ng totoong kopya. Fred, pahingi ako. Baka meron tayo dyan.
0: Ah, meron tayo iba't iba dito.
1: Alam mo, uso ko pa rin kasi yung newspaper. Anyway, balikan natin. Ang article na yon ay, malaki ang financial implication ng merong strong father figure sa loob ng bahay. Abangan nyo yan.
0: Ah.
1: Article na yan. It's also online. So, Happy Father's Day. Lalo na sa mga tatay na very strong.
0: Mm-hmm.
1: Kahit naman yung mga tatay na hindi rin strong, basta tatay pa din kayo. Oo, importante
0: kahit
1: nga, yun.
0: Kahit husband kayo, okay lang.
1: Hindi nga din kahit, kasi alam mo ba, mas mahirap maging husband.
0: Ay, totoo.
1: Kesa yung
0: naman.
1: Husband na nagtatrabaho sa labas ng bahay, kasi ang trabaho sa loob ng bahay ang pinakamahirap.
0: Ang dami, no? Kala mo ba, yung sinasabing housewife lang po ako. Ay, hindi ah.
1: Mas mahirap po maging housewife. Anyway, it is Banalong Discard today. Panatiliin nating maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. That is a choice. Being sad doesn't just happen to you. You allow it to happen to you. So try natin by shaking it off ang mga bad vibes and negas sa buhay. Don't worry. Everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
0: Yes, at mga kapamilya, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin dito po sa DZMM Teleradyo, Radyo Patrol sa East 30. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo sa YouTube at sa Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: Thank you so much, Fred. Ang bilis-bilis ni Fred. Kakasabi ko lang, pahingi po ng dyaryo.
0: Instantaneous.
1: Instant, oh God. What strong fathers really give their kids and what data says. What data say about it. Let's have good grammar. Welcome po dito ang inyong mga tanong at mensahe lagi nating pinag-uusapan. Wala po dito mga bobong tanong, no? Lahat ng mga katanungan ay valid, lahat ng feelings ay valid. So, yung pagiging sad, valid din po siya. Kinokorek ko lang ang aking sarili kasi sabi ko kanina, it's a choice. As if pag you can always just choose not to be sad. You can, pero being sad is a reality. So, carry lang yan. Tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong linggo, maaari po kayo mag-send ng inyong mensahe o tanong sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya-maya lamang. Ang dami kong segue today.
0: Okay. At para ito naman ang ating basehan, kung talaga kayo ay nakikinig at syempre gusto namin meron kayong participation dito sa programang ito dahil gusto namin yung mga reactions. Okay? So ang ating tanong sa ating may say ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay? Kanina tinanong ko si Fred.
1: Ano daw?
0: Sabi niya.
1: Ano sabi niya?
0: Sabi niya, electricity.
1: Oo, kasi hindi mo, sa bagay, pwede ka mag-off ng mas maraming ilaw pag hindi mo ginagamit.
0: Pagkain.
1: Or yung aircon, isang kwarto na
0: lang. Isang kwarto na lang. Eh, pero kasi, akala mo nagtipid ka na, pero biglang itinaas ang mga per kilowatt hour.
1: Oo, yan.
0: Diba? Mm-hmm. Parang, tatumbling na naman ako para madagdagan ng pambayad
1: ko. So, wala tayong magagawa pag nagtaas per kilowatt hour. Kasi kahit na magtipid ka matipid, umaakyat pa din yung...
0: Oo, lalo na, hindi ko talaga maintindihan bakit kapag summer, na alam nilang maraming nagko-consume na kuryete, doon tumataas.
1: I think magandang interviewin ang Department of Energy dyan. Kung bakit ganun. Kasi it's always timing. Law of supply and demand, diba? Pag same lang yung supply, pero umaakyat yung demand, marami ang nagbibid, it drives prices up. Parang inflation. Pag kulang ang pera,
0: ay, dyan dapat may subsidy, may ayuda ang gobyerno. Diba? Pabibigyan nyo naman kami ng ayuda kaysa kinukuha nyo lang, diba?
1: Nang ako, walang... Ate May, hindi ako masyado sa ayuda. I think ang kailangan ng gobyerno is ayusin yung industriya para there's more competition, mas maayos, walang mga biyokrasya. Doon bababa yung presyo ng kuryente.
0: Sa bagay, ano, kung may kakompetensya ang yung nagsusupply ng kuryente.
1: Correct!
0: Hindi yung monopolya. Ano pa? Pagkain?
1: Tatawagin. Pagkain. Mahirap kasi.
0: Mahirap, pag-utom. Diba? Mahirap pag-utom, hindi ka makaisip. Tubig.
1: Tubig. Mahirap hindi maligo, Ate May. Tsaka diba? Yung paglalaba. Ang sarap kasi yung, alam mo, hindi ko alam kung mga nakikinig sa atin ngayon at marunong pa maglaba ng kamay.
0: Ng kamay, hindi.
1: Naalala mo yung parang pag nagbabanlaw ka, tapos
0: may palo-palo
1: ipig ka sa tubig. Nakakainis yun. Friends, marunong ako maglaba di kamay. Although, matagal ko na hindi ginagawa.
0: Oo. Kasi syempre, marami ka ng ibang ginagawa. So, kailangan ng tulong ng makina.
1: Pero, shout out sa bunso kong anak. Ayaw niya mag-washing machine, besh. Every week, naglalaba siya di kamay.
0: Siya?
1: Lalaki yun.
0: Ang bait naman, sipag. Nakakatipid ka doon. Tipid yun.
1: Hindi.
0: Tipid sa kuryente, sa washing machine, pero tubig at saka yung gamit ng sabon.
1: Lalo na kung nagpapadryer ng damit. Naku, mahal sa kuryente nun. Ang haba. 6 hours. Pag nagda-dryer ka sa washing machine, ang haba nun.
0: Grabe, 6 hours. Parang hindi naman.
1: Hindi ba?
0: Ako alam mo, mas gusto ko yung... Ano, yung
1: line dry. Mas tipid yun. Lalo na ngayon.
0: At saka mas mabango. Kasi yung nasasayang, gusto ko yung pag amoy ko nung ano, mabango.
1: May nagbago sa buhay ko ngayon. Di na ako magda-dryer sa washing machine. Susundin ko na si ate.
0: Oo, mas gusto ko yung ano, mas matagal pati yung hindi sayang yung fabric conditioner. Amoy ko pa rin. Ay, isa pa.
1: Hindi ako na bang... fabric conditioner.
0: Ah, hindi.
1: Ako mabango hindi. Pa din.
0: Matakaw ako dun. ito, baon.
1: Ayun,
0: budget
1: instead
0: mo ba?
1: Na pera. Ay, yung mga anak ko, kaya sila nakakapag-ipon kasi may baon sila.
0: Meron
1: may silang allowance para pambili ng baon, pero mauutak.
0: Nagbabaon.
1: Magninenok sa kusina.
0: Diba?
1: Magbabaon sila para yung...
0: Discarte yun. Panalong discarte nila yun.
1: Panalong discarte! Ala?
0: Ito ba? Online shopping.
1: Ayun, ang hirap.
0: Diba? Lalo na pag biglang tutunog. Tapos parang, hindi ko balak, pero parang interesting, para makakatulog to sa akin. Napapagastos ka tuloy.
1: May kaibigan ako ng ganyan. Nasa show, merong notification.
0: Parang guilty ako doon.
1: Check out. Nag-deliver na daw.
0: Nag-react agad si Jean Robes at saka si Ning. We save a lot on electricity because of the solar panels.
1: Mataas lang ang investment sa start. Pero
0: in 4 to 5 years,
1: parang bawi na.
0: Sa water naman, wala kaming grass. wala ka.
1: Yung pag nagdidilig ka ng... kung ang loan mo, malaki patay.
0: Yun. Depende sa lifestyle.
1: Depende. So, siguro, sa itsura ng bahay.
0: Diba? Okay. Mamaya meron pa mga reaction dyan. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pagbubukas ng Likha Business Competition ng Department of... Alam mo, ang guest natin ngayon sa What's Hot, yung largest crayfish nursery sa Pampanga na makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Ito po ang
1: Panalong Discarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Discarte sa DZFM! Mga balita balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
3: What's in?
0: What's hot?
3: What's hot?
4: It's My Turn Largest Crayfish Nursery sa Pampanga, makakatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Bakit ang haba ng title? Tapos babasahin ko yung title, tapos uulitin natin. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang pinakamalaking crayfish nursery sa Pilipinas na matatagpuan sa Pampanga. Paano nga ba ito makakatulong sa paglikha ng mas maraming kabuhayan at pagkakakitaan para sa ating mga mangingisda? Alamin natin kung paano magiging opportunity ang crayfish farming para sa mga komunidad at sa pag-unlad ng aquaculture industry sa bansa. Para pag-usapan po yan, tuloy-tuloy, walang period. Makasama po natin ngayon si Wilfredo Cruz, na Regional Director, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 3. Welcome po sa Panalong Diskarte, Sir Willie.
5: Hi,
4: tinawag
5: Sir
4: na kitang Willie, hindi ko alam kung totoong Willie ka nga. Ay, magandang umaga po.
5: Happy
4: sayang
5: Father's
4: po ang layo mo. Happy Father's Day!
5: Happy Father's Day po, Sir Willie, Director RD.
4: Oo, RD. RD, alam mo, kinugal namin kung ano yung crayfish kasi hindi namin alam kung paano tawagin sa Tagalog. Yung pala ay...
5: rock lobster.
4: Hindi naman Tagalog yung rock lobster. Ano nga po ba ang crayfish?
5: Ulang. Tama po ba?
6: Hindi po, ang ulang po natin ay isa pong local, ano natin yan, hipon, yung giant freshwater prawn.
4: Ano? Okay, so ano yung local na hipon, Sir Willie?
6: Opo. Ang crayfish naman po ay ito yung ating nanggaling sa Australia, na Australian red claw po ito. So far, parang tinatawag siyang freshwater lobster din. Parang ganun.
4: Ang taba! Australian red claw.
5: Diba po, ito po ba yung maliliit?
4: Ay, eh, kasing laki ng kamay niya. Maliit
5: may
4: ba yun?
5: Malaki ba? Para kasing may nakain ako noon sa ano, sa ibang bansa.
4: RD,
5: na crawfish,
4: bakit
5: maliliit.
4: Trending ang ano ngayon? Ang crayfish? Ang laki-laki pala ng facility ninyo. Opo.
6: Ang crayfish po kasi ay matagal na rin sa Pilipinas. At ito was parang na-introduce at ano siya, yung pet fish. So, back then, wala pa tayong guideline sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources as far as yung ating mga laws, wala pa tayong batas noon until nung last December ay inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources administrative circular number 1 series of 20 na 2025 na inaalaw ang breeding and culture of Australian crayfish dito sa Pilipinas with certain restriction po.
5: Mm-hmm.
6: So, yun.
5: Iba po ba itong crayfish at crawfish?
6: Iba po siya. Iba.
5: Ah, iba. Okay. So, Sir R.D. Willie, paano po nabuo itong proyektong ito at paano ito makakatulong sa mga fishermen natin?
6: Opo, ang ano po kasi ang crayfish ay kailang nabanggit ko, marami na na siya, medyo matagal-tagal na.
5: Madaling
6: at
5: pandamihin.
6: Ang pamilya Pelayo, sa ating former mayor Jerry Pelayo ay nagkaroon sila ng collaboration sa Taiwanese technician na itayo nga po itong early hatch na crayfish hatch facility dito sa Candapa, Pampanga.
5: Mm-hmm.
6: Opo. So, ang layunin nito ay magkaroon ng breeding and culture ng crayfish. At kasi po ay nakikita ito na dahil ito po ay isang high value species. Mm-hmm. At maganda ang market, ang prospect ng market ng crayfish. Kaya po na-establish yung early hatch sa crayfish.
5: Oo.
6: Sa Ganda ba mapangga?
5: RD, salt water or fresh water po itong mga crayfish?
6: Fresh water po ito. Fresh water.
5: Okay.
4: RD, parang malaki yung kitaan.
5: Oo, madali ba magpadami?
4: Gano'ng kabilis?
5: Kabilis. Kung gusto nilang gawing
4: negosyo.
5: Livelihood.
6: Opo. Mm-hmm. Among crustaceans po, ito yung mapakadaling padamihin dahil wala siyang tinatawag na larval stage . Pag kasi napisa siya, grayling na siya . So hindi kagaya ng ibang species like yung ulang tsaka sugpo. Ang ulang kasi matagal, 40 days ang larval period nito.
5: Mm-hmm. So, ang crayfish po, gano'ng kabilis?
6: Medyo mahirap. Opo.
5: Ang crayfish o, gano'ng kabilis o magpadami?
6: Ang crayfish po yan, basta, halimbawa, nag-itlog siya, nandiyan lang sa may belly portion niya yan. Pag po napisa yan, crayling na. Hindi, wala ka nang gagawin na alagaan pa siya sa ng matagal, sa mga larval rearing tank, makainin mo ng natural food. Ito po sing cray, pag na-hatch na. Yun na, siya, parang...
5: Isang linggo lang, siya. 1 week lang. Opo. Po, pwede na. Marado, dami na siya.
6: Yan,
4: 1 week lang, pwede ka na magbenta?
6: Hindi naman po, bali pala lalakihin pa siya hanggang mga sabihin na natin. Depende po sa preference ng inang mga customers. Pero usually, ang magandang grayling kasi, at least mga nasa sabihin na natin 30 to 45 days para... Malaki-laki na siya para bago i-stock siya sa grow out ay siya medyo may laban na, malaki na siya.
4: Ah, so ibig sabihin ko ako magne-negosyo, magi-imagine ako mga in 50 day cycle ba 'to?
5: Mm-hmm.
4: Magmula nung nag-hatch hanggang sa pwede na magbenta. So yung cash flow mo magbabago every 50 days po ba, tama ba? Parang mabilis na.
6: Depende po sa kung ang ibebenta mo po ay yung tinatawag nating crayling, mabilis lang yan. Pero siyempre ito yung tinatawag na binhi.
4: Yung fully grown po.
6: Malaki ka po niyan, medyo matagal. Abuti yan yung mga 6 to 8 months.
4: 6 to 8 months pag fully grown.
6: Magandang size.
5: Ano ba yung fully grown? Isang laki ng braso ko.
4: Gano'ng kalaki daw po yung fully grown?
5: Para 6 to 8 months?
4: Nagugutom na kami dito, RD.
6: Usually po, maabot po yan ang depende po sa feeding management. But usually naman po sa ngayon, sa dito sa ating bansa, pag nag 50 grams na siya, marketable nang itinutwiring. Pero kung para ma-meet mo yung maximum size na mga nasa 300 grams.
4: 300.
6: So yun po, mga nasa 6 to 8
5: more than 1/4 kilo, no?
4: RD, sa akin, isang 300 grams lang, busog na ako. Maraming kanin.
6: Ayaw po. Marami na po yun.
5: Parang lobster siya, no?
4: Oo.
5: Pag ganun kalaki.
4: Oo. Parturing na lobster siya. Ano po, RD?
6: Opo. Parang lobster. Kaya nga po, minsan tawagin siyang freshwater lobster.
4: Ang lasa ganun
5: lobster.
4: Din.
6: Opo. Hindi naman nagkakalayo dahil mga crustacean yan. Kalasa din siya ng sugpo, ng ulang.
4: RD, anong paborito mong luto dyan?
6: Sa ano, yung ano lang yan, yung buttered po.
4: Buttered, ang sarap. Maraming butter, maraming garlic. Halabos ka lang. Gusto mo yung talagang lasang dagat, ganun.
5: Sa ano,
4: fresh
5: sa...
4: water nga pala.
5: Hindi, gusto ko pala. Parang interesting to. Parang gusto kong simulan to.
4: Tsaka na para mataba. Ayan, RD, gusto daw magtayo ni Ate May.
5: Kung ako magtatayo po ng ganito, nursery ang tawag, di ba? Para ba ito yung parang tilapia farm? Yung parang freshwater yun, di ba? Tama po ba?
6: Ito po.
5: Yung parang ano, may bat...
6: Dahil hindi mo kailangan ng malalaking facility.
5: Aha.
6: Kung makikita nyo po yung mga ating mga
4: magpapaan
6: ito. Mga nasa ano lang po ito, mga nasa canvas.
4: Ah, mga, ganun?
6: Ano nasa na, opo,
4: canvas?
6: Ang kasi nito,
4: lining
6: dapat
4: lang?
6: Malayo. Opo,
4: ano?
6: Dapat malayo sa mga kahilugan.
4: Malayo sa ilog?
6: Opo, para maiwasan yung ma-release siya sa ano, dahil since ito yung isang tinatawag
5: natin. Gagapang siya palabas.
6: Introduced species, so may posibilidad.
4: Ayaw natin yon.
6: Makawala po.
4: Ayaw nating mag-swimming siya dun sa... Oo nga naman, RD. Dapat talaga contained sila. So malayo sa ilog. At sabi mo nga, lining lang. So hindi kailangan may malaking pond ka, no? Na ano, pwedeng timba-timba lang itong malaki? Oo, timba-timba na malaki. Di ba merong ganun?
6: Meron po yan.
4: Plastic lang?
6: Siyempre, meron naman po mga sistema na tinatawag na recirculating, yung RAS, recirculating aquaculture system, wherein umiikot lang ang tubig, pero merong certain filtration na ginagamit para... Hindi ma-spoil yung tubig. So meron po mga ganong system.
4: Sa ngayon, RD, masasabi mo gano'n nakalaki yung mga, yung industriya dyan sa Pampanga?
6: Malaki na rin po sa Region 3 kasi actually, ang Region 3 meron na silang nesamahan na ng mga
4: crayfish growers.
6: Meron ng co-op ang crayfish growers association. Dito sa ano po, sa Region 3.
5: So Pampanga lang ba ito? Hindi po
4: Region 3. Paano po sa ibang region?
6: 100 members na.
4: Okay. 100 members na yung ano, yung samahan nila at nagtutulungan din sila para lalong mag-grow. Sa ibang regions po ba magsisimula na din?
5: Oo.
6: Alam ko po ang Region 4A nagsisimula na din sila nung mag-group. Pero as of now, hindi ko lang alam pa akong masyadong idea sa ibang region.
4: RD, ano yung mga tips mo, kunwari, para mabilisan lang kasi malapit na tayo matapos, para dun sa mga naghahanap ng bagong pagkakakitaan?
5: Mm-hmm.
4: Kasi alam mo naman, sa aquaculture, agriculture in general, whether it's land-based or sa tubig, ang hirap maging, ano ngayon, mangingisda, magsasaka, ang hirap.
5: At saka yung ano, pagbebenta, kung halimbawa
4: access
5: nagsimula
4: to market.
5: Ka na,
4: ang kanino
5: hirap. Kanino ibebenta itong mga...
4: So, para sa mga viewers crawfish. Natin, RD, ay, na gustong na naghahanap ng pagkakataon para umakyat ang kita nila, pwede nila siguro itong simula ng paunti-unti. Ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay sa kanila?
6: Unang-una po, since ito yung na-kuha na ng VFAR, na nasa under program na ng VFAR, meron po kaming programa ngayon na kami yung magpuproduce ng mga mga breeders para magamit lang for breeding. Ito po yung libre.
4: Libre.
6: VFAR.
5: Ano uli yung libre?
6: Breeding. May mga pa-training po kami sa VFAR Munoz.
4: Okay.
6: At sa ngayon po kasi
4: Munoz po sa Nueva Ecija?
6: Nueva Ecija po.
4: Okay.
6: Sa process pa kami ng procurement ng aming mga broodstock para masigurado namin na magandang klase yung aming mapoproduce sa mga breeders.
5: Mm-hmm.
6: At magkakaroon din kami ng tinatawag na breeding program, yung pooling ng mga genetic materials para ma-maintain namin yung quality. At mm-hmm. ito po ay, yun nga, aside from breeding, mayroon kaming tinatawag na training, at kami rin po yung nagbibigay din po kami ng mga technical assistance. Particularly kasi doon sa gawa nating batas, kailangan po talaga nilang mag-register.
5: Okay. Silang,
6: kailangan nilang mag-register as breeders or growers.
5: Kahit hindi sila mangingisda.
6: Ng kanilang pamimilian.
5: Oo.
4: Pero nagre-register sila as breeder and grower. Tapos pwede silang kumuha sa inyo ng libre na stock.
6: Yes po.
5: Yung very panimula. Nice.
4: Magkano po ang kapitalan niyan?
5: Mm-hmm.
4: Kunwari, so libre yung stock pero meron silang facilities na kailangan
5: gawin. Kasi may equipment.
4: Mga magkano po ang kailangan nilang mm-hmm. i-raise para makapag-start sila kaya?
6: Ng nursery. Okay, for start-up, yung pinakamaliit, siguro mga nasa 20,000 enough na yun. Kasi mga, pwede yung mga frame ng na angular, tapos lalagyan lang ng mga frame na itong tawag nito, plastic lining.
5: Mm-hmm.
6: At meron silang aeration. Importante yung magandang water source.
5: Mm-hmm.
6: Yung maganda yung quality ng tubig. Ayun po. At ang feeding, madali lang po. Kasi ang feeding, omnivore ito eh. Kahit na ano kinakain.
4: Kahit ano kinakain.
6: Pwedeng ano.
4: Huwag mo lang ate, may ilalagay yung kamay mo.
6: Ano na po lamang feed sa market.
5: Kahit ano kinakain.
4: Kahit ano kinakain. Ibig sabihin, mabilis tumaba ito.
5: Parang marami tayo. Magiging aligi. So, syempre, aasahan natin na mas makaka-create ng maraming trabaho.
4: Yes. Opo. Kasi alam
5: kasi
4: mo,
5: kasi ma-target si Willie, sila na mahigit 3,000 na trabaho 3,000 through this.
4: 3,000 jobs.
5: Tama po ba? Tama po ba, Ardy?
6: Yes po. Yun ang in-expect na ang target po kasi nung ang early hatch is parang consolidation ng mga resources and yung maganda po mag-establish ng mga cooperative.
4: Oo.
6: Very quick lang po. Magkaroon ng tinatawag nating economy of scale.
4: Economy of scale. Opo. Mas malaki, mas marami matitipid.
6: Market.
4: Opo. Mm-hmm. Very quick lang po.
6: Local and international.
4: Very quick lang po, Sir RD. Ano yung possible downside nito? Anong may risk din po ba para dun sa mga papasok?
6: Ang risk siguro nito, since crayfish ya, diseases. Pero makokontrol naman yan ng, dahil ng ano po, ng good aquaculture practice.
5: Okay. So kailangan talaga mag-train.
6: Mga quarantine, may mga fish. Pag nakita po natin na may problema na, kailangan ni-report po agad sa BFAR para meron tayong mga laboratory, matignan, anong pwedeng gawin para magamot ang ating mga alaga.
4: Alright. Okay. Maraming salamat po, RD.
6: Opo. Thank you po.
5: Thank you so much. Yan po si
4: Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si RD Wilfredo Cruz. Thank you, RD. Bye.
5: Yes. Ipagpapatuloy po natin ang usapan natin at magbabahagi rin po tayo ng kaalaman sa pagninegosyo at magbibigay din tayo ng tips kung paano magpapalago at mai-improve ang kaniyang negosyo mamaya, ha?
4: Alright.
5: Okay.
4: Thank you so much. Magbabalik po ang
5: Panalong Diskarte. Balik.
0: Ito ang diskarteng malupit.
5: Malupit.
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: on, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkot at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan, mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Nasabat ng Philippine Navy ang higit 93 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Sulusia. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, aabot sa lagpas 600 master cases ng undocumented foreign brand cigarettes ang narecover mula sa 2 sasakyang dagat na kanilang hinarang sa karagatan ng Sulu. Sa unang operasyon, naharang ang isang bangkang may sakay na 5 tripulante na hindi nakapagpakita ng kaukulang dokumento. Sa hiwalay na operasyon, natuklasan naman ang daan-daang kahon ng sigarilyo na itinago sa ilalim ng ibang kargamento. Agad na inaresto ang mga tripulante at dinala sa Zamboanga kung saan isinailalim sa kustodiya ng Bureau of Customs para sa kaukulang aksyon. Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao na magtayo pa ng karagdagang HIV treatment facilities. Sa ngayon, umaabot na sa 18 treatment hubs ang naitatag sa rehiyon para mas mailapit ang serbisyo sa mga komunidad. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagpapalawak ng mga pasilidad para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente lalo na sa mga lugar na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Tinayak din ng ahensya na ang mga may HIV ay maaaring mamuhay ng normal basta tuloy-tuloy ang gamutan at suporta.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita pa sa pinangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
5: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
2: Panalong Diskarte sa DZFM.
0: 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Yes, mong babalik ang Panalong Diskarte. Magchichika muna tayo ng konti. Alam mo, Ate May, meron akong insight ngayong linggo. Gusto ko mag-focus sa mga farmers and fisher folk. Pagdating sa financial education, katulad niyan, ang daming mga balita na nakikita na umaalis na yung mga kabataan sa pagfa-farm or pagfi-fish kasi wala masyadong kita. Pero tingnan mo naman, may mga oportunidad. Ang pagtingin mo kasi dapat sa kanya bilang isang negosyante.
0: Correct. At saka dito lang sa atin, parang ang baba ng tingin sa farmer and sa mga fishermen. Pero dapat hindi. Kasi negosyante. Sa ibang bansa, sila yung
6: mayaman.
0: Sila talaga yung tinitingala. At sila yung lumalaki ang mga negosyo. Dito sa atin, hindi. Kasi parang, bakit nga ba ganun ang...
6: Merong mga systemic issue. Kasi pagkulang sila sa kapital, inuutang nila yung kapital. So parang lahat ng kinikita, binibigay dun sa pinagkakautangan. So financial education.
0: Correct.
6: Ang sisimulan. Dapat, tingin ko lang.
0: Dapat din marunong silang humawak ng perang kinikita nila. Hindi yung parang... Tama ba na nauubos lang sa pambayad ng utang?
6: Oo.
0: Diba? Hindi nila alam kung paano ito talaga i-handle.
6: Hindi ako, feeling ko, Ate May, it's not about knowing how to handle it. It's about access to capital. Kasi paano ka makakapagsimula kung wala kang access sa capital na mura lang ang interest? Yung mga pinagkakautangan nila, parang mga 5-6 yan.
0: Yun
6: so kahit sinong negosyante, whether you're a fisherman or not, kung ang access mo, ang capital na ginamit mo ay 5-6 ang interest, hindi ka talaga kasi uubusin talaga ng
0: interest. Hindi ka asenso kasi lulubog ka. Pambayad interest lang.
6: Oo.
0: At utang yung kinikita mo.
6: Eh meron naman din. Meron namang possibility, may government facilities naman kung saan sila makakakuha ng kapital na mababa ang interest. Baka yun ang magandang next natin.
0: Uh-oh.
6: Hindi yung announcement lang na may pautang ng ganito.
0: Mm-mm.
6: Kailangan natin ang success stories.
0: At gabayan din, may gabay naman talaga ang gobyerno. Talaga namang dapat tutukan ng
6: correct
0: pamahalaan itong mga fisher folks and mga fish, magsasaka, di ba?
6: Oo, tama.
0: Okay, meron tayong Radyo Patrol Report. No work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong sa Senado. Do you like that?
6: Yes.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ng Radyo Patrol natin na si Rowen Cueto. Rowen?
4: Sinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na magtatanggal ng sweldo at mga allowance ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan kapag sila ay absent ng walang aprobadong leave o malinaw na dahilan. Saklaw ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, iba pang halal na opisyal, mga kalihim ng gabinete at department heads. Ayon kay Tulfo, hindi makatarungang walang sahod ang mga ordinaryong kawani-kawani kapag absent habang patuloy namang sumasahod ang ilang matataas na opisyal kahit matagal nang hindi pumapasok sa trabaho. Giniit ng senador na dapat pantay ang pagpapatupad ng work, no work, no pay sa lahat ng empleyado ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon. Binanggit din niya ang naging kaso ni Senator Ronald Pato de la Rosa na 6 na buwang hindi nakadalo sa mga sesyon ng Senado ngunit patuloy na nakakatanggap ng sahod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roy Cueto.
6: Ay, nako! Tanungin mo ako.
7: Naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ngayon, tatanungin kita. Anong gusto mo tanong?
6: Kasi, isipin mo, bakit no kailangan pa ng batas?
0: Mm-mm.
6: Dapat, kung ano ang due sa ating lahat, yun din ang
0: kanila,
6: expected sa kanila. Kailangan pa ba talaga ng batas para sabihin yun?
0: Tama.
6: Hello?
0: Oo nga, no? Bakit kailangan maging batas pa?
6: Dapat inano na siya.
0: Automatic yun.
6: Correct.
0: Kasi tayo ganun eh. No work, no pay. Although may leave ka, pag regular ka na pwede mo i-consume,
6: pero hanggang
0: diba?
6: 15 days lang yun, Ate May. 15 days sick leave, 15 days VL. Uh-huh. Parang lang yun, isang buwan out of 12 months.
0: At saka hindi lang yung salary. Pati yung mga iba pa nilang perks. Dapat nila matanggap.
6: At isipin mo na lang, kung tayo ay hindi magpakita kay Fred ng ilang buwan.
0: Ay, inita ulo niya.
6: Hindi lang. Suspended ka na.
0: O file ka na.
6: Oo. Dapat pantay-pantay lang tayo.
0: Mm-hmm. Sabi nga nila, tayo nagpapasweldo sa kanila eh.
6: Correct.
0: Tapos ganun.
6: Sa atin mag
0: Tapos tayo.
6: Dapat may ulap penalty din sa bayan. Tayo yun.
0: Tama.
6: Eh. O, galing sa bulsa natin yung pangsweldo sa kanila. Alright.
0: Tama. Okay na. Ito na ang ang tanong. Meron tayong letter sender mula kay Lani. Ako po si Lani from Batangas. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice pagdating sa pag-iipon. Alam ko naman po na importante ang na may savings, pero nalilito po ako kung magkano ba talaga ang ideal na ipon. 1,000 o 10,000 a month? Isa pa po, saan po ba mas maganda ilagay ang ipon? Mas okay ba kung nasa bangko para mas safe? O pwedeng magtabi na lang sa bahay para madaling makuha kapag kailangan? O, diba? Liquid ako. Sana po mabigyan nyo ako ng payo at makapagsimula ng maayos na savings. Salamat po, Lani.
6: Hi, Lani. Napakaganda ng iyong katanungan. Kumanta ka muna. Ito, ang corny ko, no? Okay, puntahan natin yung katanungan ni Lani. Mm. Gagawin ko very simple advice, ha? Kasi lagi ko to, in fairness, itong katanungan na to, lagi itong tinatanong. Ito ang napakasimpleng advice. Magsimula ka sa 10%. Bakit 10%? Ang dali lang ay compute. Kung 10,000, magkano ang 10%?
0: 100.
6: Oh.
0: Diba? Bilis? Oo. Kung 10,000 ang kinikita niya per month, at least may 100 siya per day, per
6: hindi,
0: month na itatabi
6: rin. Hindi, 10,000, 'di ba? Kunwari 10,000, bawasan mo lang ng isang zero. Yun ang 10%. So, 1,000 pesos.
0: Sorry, talaga naman mali pala ako.
6: Kaya gumanon muna ako sa'yo. So, kung kunwari 10,000 per month, sabihin na lang natin 10,000 per month, bawasan mo ng isang zero, yun yung iipunin mo kada buwan.
0: Okay.
6: So, 5,000, 5,000, 500, 500. Para may 1,000 per month. Bakit ko sinasabi?
0: 500, 500 per payday.
6: Per payday. Mm-hmm. Bakit ko sinasabing ganito? Kasi anything that's easy, mas madaling gawin. Anything that's hard, sabihin mo, next month na lang kasi ang hirap. So, let's make it easy. Diba?
0: Mm-hmm.
6: Wala naman talagang rule of thumb yan. Pero, mas madali gawin kung madali ang rules. So, let's make it 10%. Pero, hindi ka matatapos sa 10%. Kung kaya mong taasan, much better. You start with that. Tapos, kung hindi ka pa na, parang wala pang
0: parang
6: kurot ng konti.
0: Parang ka pa.
6: Parang it's too easy for you. Gawin mo 1,100. Gawin mo 1,200. Gawin mo 1,500. Hanggat nararamdaman mo na na may konting kurot na, parang hindi mo na nabibili lahat ng milk tea mo kasi nag-iipon ka. That's the only time when you feel enough yung sacrifice mo. Kasi alam mo na may papupuntahan yung tinatabi mo. Sa next question, saan mo ilalagay? Sa bahay o sa bangko? May mga bangko na po ngayon na kahit natutulog lang ang pera mo doon, up to 4% ang kita. So, wag na mag-iwan sa bahay, iiwan sa bangko, at saka hindi ka masyadong matitempt. Kasi kumikita siya eh, di ba? Mamaya-maya, pag gusto mo mag-cash cash out, gusto mo mag... Ano to, Ate May, sa iyong cart. Check out na ng mag-check out sa iyong
0: mga
6: cart.
0: In-add to cart.
6: Iniisip mo dun sa add to cart, ito baka masira agad next month. Pero yung kumikita ng 4%, mas marami ka pang mabibili pagka hindi mo siya tinanggal doon sa iyong bank account. So very simple, start with 10%, increase it kung masyado pang madali until such point na medyo nakukurutan ka na, nahihirapan ka na ng kaunti. Tapos yung pera na iniipon mo, lagay ng lagay dun sa bank account na kumikita ng at least 4% per month.
0: May ganon?
6: Yes. Habang tumatagal, all the digital banks give higher rates kahit na hindi naka-lock in. The longer you put it there, hindi naka-lock in and you can get it anytime. Pero the longer you put it in your digital bank, it makes money. At nire-report sa'yo lagi, ako natutuwa ako pagka meron, you've earned 300 pesos. Para ang sarap lang ng pakiramdam na natulog lang yung savings mo doon pero gumalaw siya para sa'yo. Right?
0: Mm-hmm.
6: Alright. So, ang pag-iipon, hindi kailangan mahirap. At tatandaan mo lang lagi, ito ang key dyan, yung iniipon mo, hindi bawas sa kita mo. Ulitin ko ha, yung iniipon mo, hindi ito bawas sa kita mo. Hindi ito the usual math na kita minus savings, minus talaga yun. Kasi in the end, habang tumatagal, yung iniipon mo ay dagdag sa kita mo. Dahil kikita siya ng interest.
0: Yun yung passive income na tinatawag.
6: Yes, yan passive income na tinatawag. Alright, so kung kailangan ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, katulad ni Lani, at mga payo sa mga nagpaplano pa lamang, o kaya naman ay may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DZMM Teleradio Viber line na 0919-278-3000. At babasahin natin yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, para sa Saini Salve.
0: Oo nga pala, I forgot. Nabanggit mo yung mga digital banks. Kasi yes. Di ba may award ang beshi ko sa Malaysia.
6: Thank you so much.
0: Isa yun sa isang digital bank ang nag-ano doon, di ba?
6: Oo.
0: Ang na-feature o sila ba nag-sponsor?
6: Si CIMB. Si CIMB, okay. Hindi siya kasama dun sa anim na digital banks currently operating. Kasi nung nag-open yung government ng digital banking industry, andito na siya sa Pilipinas.
0: Existing na.
6: As a local branch of a foreign bank. Pero yung manner of operating niya, both may merong branch at merong digital. Doon siya nakilala sa kanyang digital service.
0: Ay, alam mo, ako nga, ngayon ko nalaman, may branch pala siya.
6: Meron siya physical bank. There are already 10 million customers of CIMB, mas malaki pa siya kesa sa ibang digital banks na nakikilala natin. Mm-mm.
0: At saka maganda siya magbigay ng interest.
6: Para para i-celebrate ang kanyang operation dito sa Pilipinas and in other countries in Asia, gumawa siya ng award, Advancing Societies inaugural yung awards niya.
0: Congratulations, Beshi.
6: Maraming salamat.
0: Ang ating Beshi ng bayan ay isa sa pinarangalan doon sa Malaysia.
6: Nagagawa lang naman natin yung ating May dahil sa ating kagustuhan na magsilbi sa ating mga kadiskarte.
0: Yes. Diba? At yun talaga ang goal natin, di ba? Maging utang-free ang Pilipinas.
6: Correct.
0: Oo. Pero hindi masama umutang, basta hindi lang yung mabaon.
6: Oo, tama yan.
0: Maging mahirap.
6: Correct.
0: Okay. Magbabalik pa tayo sa ating programa at susunod na ba? O meron pa tayong commercial para sa may kita dito. Magbabalik kami
6: Panalong diskarte.
8: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
8: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
8: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ito ang diskarteng malupet.
4: Malupet.
0: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
4: Nagbabalik ang Panalong Diskarte, may Valia Ceniza. Okay, para sa ating question of the day or may say ka dito, ano ang pinakamahirap i-budget sa bahay bago tayo magtumungo sa ating may kita rito? Basahin natin ang mga reactions ng ating mga listeners all over the world. Sabi ni John Santos, John Santos, ang mahirap daw sa kanyang i-budget sa bahay ay ang kuryente talaga. Parang hindi nauubos ang bayarin. Okay.
5: Ano daw?
4: Kuryente, parang hindi daw nauubos ang bayarin. Kasi ang init-init, kahit anong pagtitiis mo. Tapos,
5: alangan magasera kapag gabi. So talagang may babayaran pa din. Hindi mawawala yan. Kaya kung investor ka, would you rather pay your electricity bill or own the stock where people pay their electricity bill. Diba?
4: At saka it matters also kung ilan ang tao sa bahay. Kasi sabi nga ni Jean at ni Neng, dalawa lang kami sa bahay. So parang easier to budget.
5: Oo. Pero paano kung sampu kayo sa isang kwarto? Dahil gusto mo isang aircon lang.
4: Oo, diba? At yung consume mo ng tubig. Diba? O yun. Sabi naman ni Princess, para sa kanya, ang mahirap i-budget? Pagkain. Araw-araw kailangan kumain, pero pataas ang pataas ang presyo.
5: Minsan, gumagawa ka ng mga creative means para simplehan yung pagkain.
4: Mm-hmm. Ang problema lang, na hindi mag-suffer yung taste?
5: Oh, na hindi mag-suffer yung taste. Oh, mga simple.

0: Hindi, binabayaran. Totoo,
1: alam mo ba, nung nagsisimula pa lang kami, 115 per month, ang grocery, ngayon 40.
0: Ay, grabe. Isang grocery. Baka naman pang ilang buwan yan.
1: Hindi, pang isang buwan.
0: Oh.
1: Kasi may diaper. May, di ba? Yung mga medical needs.
0: So, yun nga, depende dun sa household na gumagamit.
1: Yes.
0: Okay. At syempre, yung inflation.
1: Yes.
0: Dati, yung 5,000 mo pang isang buwan.
1: Oo.
0: Ngayon, hindi na.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kailangan intindihin natin yan pagdating sa mga pagbabudget. Ang inflation, ang laki na. Akala mo yung 7.2. Minsan, pag nakasale, 7%, ayaw mong bumili.
0: Mm-mm.
1: Pero, pag inflation pinag-uusapan, ang 7 po ay mataas.
0: Aha. Oo. At saka, minsan, groceries, natitempt ka, nadaanan mo lang parang, ay, parang gusto ko magluto ng ganito. Wala naman talaga sa listahan mo o sa mga plano mo. Ito pa si Hannah de la Cruz.
1: Mm.
0: Para sa kanya, nahirapan siya mag-budget sa bahay ng tubig at kuryente, lalo na kapag tag-init. Kasi hindi ka lang 3 times or 2 times maligo. Diba?
1: Buti na lang wala kang swimming pool. Ang mahal-mahal mag-maintain ng swimming pool. Kaya
0: correct.
1: Mga nag-i-imagine ng, ay, gusto ko ng bahay na may swimming pool. Maghunos-dili kayo. Dahil hindi siya madali. Maki-swimming ka na lang sa iba.
0: Magbayad ka na lang mag-swimming na one time.
1: Oo.
0: Okay, so mag-maintain ka na. Hindi naman araw-araw may naliligo. Meron nga akong kakilala eh.
1: Hindi ko kaya yung hindi naliligo hindi, araw-araw.
0: Hindi sa swimming pool. Kahit na may pool ka, you don't use a swimming pool every day, di ba? Meron
1: ako
0: akong kakilala. Yung swimming pool nila, pati aso nandun na nagsiswimming.
1: Pati, cute naman.
0: All of the household living.
1: Ay,
0: there.
1: Ganda.
0: Okay,
1: meron ka pa ba? Si Candy. Mm. Tapusin mo muna yan.
0: Sige, si Candy.
1: Ay, si Candy. Hello, Panalo Discarte. Tanong lang po, paano mag-ipon sa digital bank?
0: Okay.
1: Salamat. Okay, so the 6 digital banks, wala silang branch. So, hindi ka pwedeng pumunta sa branch para magdala ng pera. But you have to open an app. So, magda-download ka ng app. Tapos, pwede ka mag-transfer ng pera galing sa ibang banko mo papunta doon sa digital bank mo para makapag-ipon ka. Yung ibang apps, pwedeng picturean lang yung cheque.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, parang nag-deposit ka na rin ng cheque doon sa banko na yon.
0: Mm-hmm.
1: Other people can send money to you. Para din siyang banko, wala lang talaga siyang branch. So, that is how you save money in a digital bank.
0: And it's safe.
1: It's safe because it is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Bawat isang digital bank ay may minimum of 1 billion pesos in capitalization at monitored ng mabuti ng Central Bank kung papaano niya ginagamit yung capital na yon, papaano sila kumukuha ng deposit sa ibang tao, paano nila sinisecure ang deposit na yon, and how they lend money para mataas ang kita nila to sustain their operations.
0: Oo, kasi nagbibigay sila ng higher interest rates.
1: Right.
0: Than
1: pero syempre,
0: physical banks.
1: Correct. Pero syempre, as a consumer, financial consumer din po ako, wala po talagang pwedeng mag-guarantee na forever silang bukas.
0: Mm-hmm.
1: Pero base dun sa mga requirements sa kanila ng Central Bank, alam mo naman na they are prepared. Let's say, kung meron mang pangyayari, meron naman silang perang gagamitin para ma-ensure na safe ang inyong deposito or else ipapasara po sila ng gobyerno.
0: So insured din ang mga depositors sa digital banks katulad ng mga physical banks.
1: Very good point, Ate May. Up to 1 million pesos
0: 1 million
1: ang insurance
0: per depositor.
1: Yes.
0: Regardless if you have more than a million.
1: Yeah, hindi. Pag more than a million, hindi na
0: 1 million
1: yung
0: lang.
1: More than 1 million, hindi na nila yun i-insure. Up to 1 million lang po.
0: Mm-hmm. Pero sa physical bank, but if you have
1: same.
0: More than a million.
1: Same.
0: Okay.
1: Up to 1 million lang
0: only.
1: Din. Oh, yes.
0: Okay.
1: Both of them.
0: Ito naman, it's me, Will. Good morning, Miss May and Miss Salve. It's me, Willotsky.
1: Cute. Hi, it's me, Willotsky.
0: Willotsky po. Ito sa YouTube na nanonood po sa inyong programa kung naaabutan ko po due to my part-time work. Oh, sipag from
1: cute.
0: Home sa weekends. Also, happy Father's Day po sa inyo sa mga nakikinig at nanonood. Para sa inyong tanong, Sige nga.
1: Mahirap i-budget ang kombinasyon ng kuryente, tubig, at slightly ng pagkain dahil very unpredictable po ang supply, demand, and losses ng bawat isa. Although for me, kaya pang matansya ang sa pagkain since may mga certain allocations kami for

0: food na binabudget for the whole family. Aba, magaling! Palakpakan tayo, may naka-allocate na. Ibig sabihin, hindi mo lang minomonitor after mong binili.
1: Oo.
0: May mga naka-budget na talaga siya, naka-set aside na siguro na for this week, 2,000 pesos lang.
1: Oo, okay? Hindi pwedeng sumobra, no?
0: Correct. Galing. Pero po kasi sa kuryente at tubig, mahirap po silang tansyahin since magbabase sa general supply at demand ng both. Ito yung pinag-usapan natin kanina. And due to weather changes, ay napaka-unpredictable po ng babayaran. Mm-mm. Totoo, magugulat ka na lang, di ba? Pero I think, tama nga, Fred, baka we need to talk to Meralco kasi alam ko meron silang mga tips and techniques kung paano mo mamimake sure na within a certain band lang ang pwede mong bayaran.
1: Depende sa weather.
0: Yun nga. Pero at least mamomonitor mo. So, kunwari, na based on the weather, law of supply and demand, this week, ikaw ay nakagastos na ng ganito karami. Kasi may computation, Ate May, yan.
1: Oo,
0: eh.
1: Nga,
0: ilang kilowatt hour nakikita mo.
1: Nakagastos ka na ng ganito, so hindi ka na magagastos ng
0: babawasan
1: dagdag
0: mo na. Huwag na muna mag-TV.
1: Oh, sa ibang bagay muna ka na magbawas.
0: Hindi, pwede naman. Huwag ka mag-on mas. Aminin na natin, minsan, ang tagal naka-on ang ilaw, di naman ginagamit.
1: Aha.
0: Wag na muna mag-heater sa shower. Oh, doon kasi malamig.
1: Wag ka na talaga, init. Okay. Lumalabas sa gripo, mainit eh.
0: Kaya
1: wag ka mag-heater.
0: Alam mo, there are ways and ways talaga. Ang pagpa-plancha, wag na masyadong mawalda sa paggamit ng plancha. Kung pambahay lang naman, wag na muna, di ba? Meron akong kaibigan talaga, talagang tipid siya. Nilalagay niya sa ilalim ng unan niya.
1: Yun na yung plancha.
0: Diba? Maraming ways para makapagtipid. Even sa kuryente, yung ginagamit mo na appliance.
1: Aircon, mag-inverter ka na kung may pambili ka. At mag-solar panels ka na, tama.
0: Unless kayang i-forecast ang everything and anything, for me po is unpredictable ang kuryente and tubig sa pagbabudget. Let's investigate.
1: Mm-mm.
0: Tignan na. Na-challenge
1: ako. Para makatulong
0: ako
1: din tayo, di ba? Kasi talagang, ako rin yung tatakang, bakit?
0: I think there's a level of unpredictability, pero meron ding ways to reduce expenses.
1: And they can help us also.
0: Mm-mm.
1: Okay, sabi mo dun sa monitoring. Okay, bago, bati tayo ng Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day!
1: Siyempre sa hubby ko, si Angel, at saka si Papa A, it's Papa, si Arden, si Eli Kapuyan, Sir Peter Musngi, si Bobby,
0: yes.
1: And JV Zamora. Happy Father's Day!
0: Production team ngayon.
1: Wala nga eh. Sabi mo naman si ano, si AC daw, father na. Makupatay ka sa tatay mo, Kinsaldi Nagit. Okay, and sa guest natin ngayon sa May Kita Rito. Okay, let's go proceed now to May Kita Rito. Okay, ang aking intro. Okay. May kita nito. Okay, pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang sample idea sa mga di makaisip kung papaano magkakapera dahil may kita rito. Siyempre, dapat sa pagbininegosyo, we have the 4 P's of na i-consider yung produkto mo ibebenta, yung pagpepresyo, at saka yung lugar kung saan mo ibebenta, at paano mo ito ipopromote. Okay, para sa ating Father's Day special episode ngayong umaga, makikilala natin ang isang ama. Happy Father's Day po! Na hindi lang nagsika para sa kanya pamilya, kundi nagtagumpay din sa pagninegosyo na may produktong swak bilang pangregalo sa mga sporty na tatay. Sana lahat ng tatay sporty. Tingnan mo naman ang guest natin. Makikita nyo maya-maya lang, ha? Dahil siya ay very fit. Mula sa pagiging magbubukid, naging OFW, empleyado, at ngayon ay may-ari na ng isang lumalagong sportswear business. Alamin natin ang inspiring journey sa likod ng GIG or GIG, sportswear and printing, para makilala natin, matulungan ng kanyang negosyo. Makakasama natin live dito sa studio si Mr. Nemar Castillo, ang owner ng GIG Sportswear and Printing. Hi, welcome to Panalong Discarte.
0: Welcome.
2: Hi, good morning po, Miss May and Miss Salve.
1: Good morning po.
0: Happy Father's Day.
2: Hi, thank you po. And happy Father's Day po sa inyong mga husband.
1: Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day sa ating
1: ang dami niyang pinagdaanan bago kayo nagnegosyo. So kayo ay naging OFW, naging magsasaka. Tama ba?
2: Yes po.
1: Naging magsasaka. Tapos, naging
2: construction worker.
1: Oo.
2: And the helper din sa
1: Oh, so, parang ang dami nyo. Ilan taon na
0: po? Pakikwento nga muna.
2: Oh, sige po, bigyan ko po kayo ng isang mabilis ang kwento. Although mahaba to, dapat taon siya bago may kwento. Opo. Mm-hmm. So, nung high school pa lang ako, nagbubukid na ako.
0: Kasi saan? Sobrang,
2: sa Mindoro po, taga Mindoro po, Oriental okay. Mindoro, taga Bacoor. So, isinend ko yung link sa ano, sa batch ko ng 1992. So, alam ko may
1: nandito. Oh, hi batch, 1992 sa Mindoro. Ano school?
2: Bacoor Catholic High School.
1: Bacoor Ayun, Catholic
2: so,
1: School.
2: Kasi sa hirap ng buhay ko noon, malayo po yung nilalakad ko para makapunta ng school. And, bihira pong makakain din ng, ano talaga, ng 3 times a day ng, ng kanin. So, pang tawid gutom namin is, either gulay, gabi, or saging, or kamote, ganyan na balinghoy. Yun yung pang ano namin. So, dahil doon sa hirap ng buhay, third year high school ako, nagsimula na talagang full-time ako sa pagbubukid sa palay.
1: Okay.
2: So, and, yun, after ng high school, nag-decide na ako hindi mag-aral kasi sabi ko hindi kakayanin. Mm. Kasi high school pa lang, hindi ko na halos kayang tapusin. Pero by God's grace, nakatapos. At sobrang proud ako na natapos ko yun dahil hindi ko alam paano natapos. Only by God's grace lang talaga. And 17 years old ako nang tumigil ng magsaka. Kasi tingin ko yung pagsasaka, okay naman siya kasi wala akong planong umalis. Ang problem sa pagsasaka is kalaban mo yung nature. Babagyo, di ba? Baha. So, unpredictable. Kaya pagkakatapos ng ano, pambayad lang sa utang. Yung... yung ano yung parang ginamit doon sa pag- so nag-decide ako na masa, napunta ako ng Batangas, pumasok ako bilang construction worker. Tumagal po ako doon ng 6 months kasi may merong nagsabi sa akin na may naghanap daw ng isang helper dito sa Manila. Siyempre, probinsyano pag napakinggan mong
1: parang Manila,
2: parang wow, ibang klase na to. So, nagpunta ako Manila at na, nakapasok po ako bilang isang helper sa pagawaan din ng mga sports apparel. That time po ang mga sports ay yung patching pa, yung tinatahi po yung letra.
0: Okay.
2: Kaya yun yung alam. So hanggang sa nag-innovate siya, nagkaroon ng printing, yung rubberized. So naranasan ko lahat yun dahil nga from helper. So lahat ng ano, hanggang sa after 2 years, saka nagkaroon ako ng isang skilled na sa kanila natutunan yung pagtatahi ng gilid ng mga letra at numbers sa pangalan. And after that, natuto naman ako mag-layout sa sportswear din yan. Thank you, Caster Sportswear po yun. Andyan din lang sa Kamias, malapit lang din po sa akin. Kasi, at hanggang sa tumagal po ako ng 13 years sa kanila.
0: Wow, ang haba.
2: And, yun, after ng 13 years, punta ako ibang basa kasi para plan ko lang na
1: mag-ipon.
2: Makakakuha ng pang, ano, kasi,
1: pang kapital.
2: Although may konti na kaming na anong, ano, yung mga machine kasi, nakapag ilang machinery na ipo namin pero hindi sapat. So kailangan ko malisan. So sabi ko sa wife ko, bigyan mo lang ako ng 2 taon. Ayaw kong palisin eh ng wife ko. Pero bigyan mo lang ako ng 2 taon, magtulungan tayo at
0: i-start yung business.
2: Kayo. Yes po.
1: So saan ka napunta? Sa Kuwait.
2: Kuwait po yung ano po. So to be exact, 2 years and 4 months. Na-extend po yung 4 months kasi ayaw kong palisin ng boss ko.
1: Bilang ano? Ano
2: layout artist na po.
1: Layout.
0: Nag-aaral ka?
2: Hindi po. Experience ko nga po doon sa...
0: Anong ginagamit mo na ano?
2: Noon po? Puro kamay lang po noon.
0: Kamay lang?
1: Kamay-kamay.
2: Kamay-kamay lang po that time.
1: Artistic
2: ngayon lang po yung... ngayon lang po yung...
0: Digital na.
2: Ito po, nag-innovate na siya bigla ng 2017, nag-innovate na po kami. Kaya iba na yung itsura ng...
1: Pero 2 years and 4 months, nakaipon ka talaga?
2: Nang tamang ano pang-start. Pwede so, na. Pwede na rin.
0: And, hindi ka na-tempt gastusin lahat ng kinikita mo?
2: Hindi po eh, kasi yung mindset ko, ang ganda po, actually, natuwa ko sa yung pinag-usahan ko pag-savings, pag-budget, magaling po ako dyan. Yan po, kaya natuwa ko sa inyo. Opo. So yun, naipon ko po siya, naipon po namin, kasi pinapadala ko talaga sa wife ko, tapos sabi, wife ko, huwag mong galawin dyan sa ano, para pag-uwi, may magat. Actually, yung pong pinakang idea talaga, ba't ito na-start yung business? Wala po akong plano na ganitong business, kasi ang hirap po. Unang-una, puyatan. Kasi, alam niyo yung, kasi mga liga, hindi pwedeng delayed, magagalit sa yung client. And 8 years na po ako doon sa trabaho ko, wala akong planong, sabi ko, hindi, dito na lang ako, sabi ko, okay na akong empleyado. Kasi masakit sa ulo pag mag-business. Eh, kinuha ko po yung kapatid kong sunod sa akin sa Mindoro, dahil nawalan siya ng trabaho. Sabi ko, gusto mo pumasok ng helper? Pumayag siya.
1: So, empleyado mo siya, pasweldo?
2: Hindi po. Doon pa rin sa same na company kong pinapasok.
0: Ah, empleyado ng employer niya.
2: Opo, empleyado ng employer ko. So, nung nakita niya sa akin na, kuya, alam mo lahat yung pasikot-sikot nito, ah. Bakit hindi tayo magtayo ng business?
0: Ay, yung brother mo yung negosyante. Yung nag-initiate.
2: Pero sabi ko sa kanya, yung sinabi niya, naku, ayaw ko ng business na to. Sabi ko, utang na loob, sabi ko. Masakit sa ulo at sa alaging puyat at pagod na pagod, sabi ko.
1: Oo.
2: Although na-enjoy ko yung kahit ako, puyat, kahit pagod.
1: Mm-mm.
2: Kasi sure yung ano, yung may income.
1: May income nakita. Ka.
2: Hindi
1: ka
2: tulad nung
1: nagbubukid
2: ka o kaya nag-negosyo. Okay. Hindi mo alam kung may kita o wala. But, pero syempre, dahil na parang bigla sinabi ng kapatid, eh, wala naman ikaw tayong may ibang business pwede. Kasi yan lang yung alam mo. Ano bang gusto mo?
0: Tama.
2: So, nagkaroon, tapang mag-isa lang, tama. May points yung kapatid ko.
0: Mm-hmm.
2: So, nung naano ko na yung isip na yun, kinausap ko ng kapatid ko, sige, sabi ko, siguro pwede nga. Why not ipag-pray natin?
1: Mm-hmm.
2: So, ipinag-pray namin. So, ayun, after seven years, na-start yung business. Kaya okay. Grabe po yung ano ng business na to kasi puro prayer yung pinagdating. Kaya yung ibig sabihin po nung gig, God is great.
1: Ayun nga, papunta na nga ako doon.
2: Yun yun. Kaya po ano, kaya malaki yung ano ng ibig sabihin na yung God is great na yan, yung gig.
1: So parang binulungan ka, tuloy mo na, magbukas ka na.
0: Paano mo naman nasabi na galing sa Diyos lahat yan?
1: Oo.
2: Una-una po, hindi yung tagal ng prayer, tapos wala kami... Kasi along the way, nung magtatrabaho ko, nagsusubo kami sa farming. Yung manukan, yung fish pond, yung fish pond, saka yung iba pang mga babuyan. Pero lahat yun, naging, ano,
1: nag-failed
2: lahat.
1: Failed
2: so,
1: lahat.
2: So, ito na yung pinakang passion namin. So,
0: at dito ka nagdasal?
2: Yes.
0: Ito yung pinagdasal mo talaga?
2: Yes. At mahaba, hindi po maikling panalangin talaga yung nangyari. Talaga,
0: puspusan na dasal.
2: Ayun, and... hindi rin po madali kahit nung maka-start na kasi unang-una yung naalala ko yun, mga wala pang 1 month na nasimulan. Sabi ng wife ko, saan tayo kukuha ng
1: client
2: ha? Sabi niya sa akin. Hindi niya alam, yun din yung takot ko sa aking isipan. Pero isa lang sinagot ko po sa kanya the Lord will provide. Ganun lang po kaikli, pero okay. Hindi niya alam na yun. Pero siyempre, nag-aagaw yung isip ko na
1: saan nga ba?
2: Oo. Pero pinanindigan ko yung sinabi, manampalataya sa Diyos.
1: Oo.
2: Kasi ipinanalangin ko yan eh.
1: O, so saan nanggaling ang unang kliyente nyo?
2: Ako hindi ko na po maalala, pero ito po yung ano, ito po yung
1: simula.
2: Ito po yung ano, alam ko na yung unang-una. Alam niyo po ba yung unang-unang client namin is mga bilanggo. Mga bilanggo sa Station 9.
1: Oo. Inalok mo?
2: Hindi po. Dumaan sa pwesto. Tapos, actually wala pa akong display noon, pero nakita niya sa loob may nakalagay na ano kasi ongoing pa yung registration. Eh, takot akong magtanggap ng ano nang hindi pa
0: tapos. Hindi naman yung bilanggo yung dumaan sa pwesto.
2: Hindi po. Meron pong ano. Hindi po. Meron po kasi silang inutusan na ano. Tapos,
1: okay.
2: Yung ano, yun yung nagpagawa. Yun
0: ang galing.
2: Maganda. Sila po yung nagpagawa una. Actually, naging regular client ko yung mga yan. Ako na yung pupunta doon sa loob
0: Neymar,
2: na ano.
0: Opo. Alam mo ba habang nagkukwento ka, kinakilabutan ako?
2: actually, yung biyaya ng Panginoon talaga, wala po akong talagang pwedeng ipagmalaki sa lahat ng kung ano man yung ipinagkaloob ng Panginoon kasi siya lang talaga. Kasi unang-una, wala akong ipagmamalaking pinag-aralan, wala akong karunungan. Yung pong aking skilled na layout artist, yung po yung pinagdasal ko rin kasi mawawala na akong trabaho kung hindi matututo. Kasi sabi ng boss ko, zigzag operator po ako. Tapos nung biglang nakalis po yung tatlo niyang layout artist, ako yung naiwan na kasunod na sa production. Sabi niya, Neymar, kapag di ka natuto mag-layout, wala ka ng trabaho. Diba? Anong gagawin? Uwi ako ng Mindoro. So, ang sabi ko,
0: aralin mo.
2: Basta turuan niya ako. And siyempre, dun sa ano, Lord, tulungan mo ako na matuto. Ayun.
0: Eh, Neymar, yung ibang aspeto ng negosyo, meron kang production. Siguro naman hindi ka gumagawa ng bola, no? Pero nagpiprint
1: na
0: ka sa bola.
1: Di ba? May God is great ball.
0: Oo. Binibenta mo yan?
2: Yes po.
1: Aha.
0: Magkano mo binibenta yan?
2: Actually, naka-promo po kami for Father's Day. Naka-post po to sa Pingel. 199. Pero original price po niya is 2.5.
1: Okay. Yung pagpipresyo na pag-aralan mo na dun sa dati mong trabaho.
2: Yes
1: yung
2: po.
1: Yung pagpipresyo ng mga apparels na yan. Kasi, iba't ibang uniforms ang ginagawa mo, no? Ng iba't ibang sports.
2: Opo. Mm-hmm. Actually, hindi na lang sports ngayon. Atin nyo po, may jogging pants, may polo shirt.
1: Oo nga.
2: Diba? May mga
1: may hoodies sleeve, ka, may jackets
2: may hoodies,
1: na rin.
2: May mga tawa pang rider. Diba? Yan.
0: Oo
2: kaya
0: nga.
2: Hindi na siya, ano, naging, actually, kaya bakit sportswear yung karugtong na, kasi that time, pang-sports lang talaga. Hindi namin alam na mag-e-innovate na bigla yung lahat ng... Nung nag-e-innovate yung printing industry, nagkaroon ng maraming ano, sub, yung mga products.
1: Mm-hmm.
2: Actually, meron pa nga itong mga full face mask, mga tube mask na isa sa tag dito, kung paano kami lumaban ng pandemic. Mm-hmm. Kasi pang-sport, di ba?
0: Oh,
2: eh, walang
0: lang
2: sports.
1: Oh.
2: Paano ka tatayo?
1: Oh,
2: diba? Wala, wala po, di ba? Pero by God's grace pa rin, yung biyaya mo yun talaga. Isa kami sa naunang nagpalabas din mga tube mask at sa full face mask ng dot.
0: Nemar, paano mo masasabi? Ano yung sasabihin mo sa kliyente? Bakit siya dapat pumunta sa'yo kesa sa ibang
1: sa
0: competitor?
1: Sa ibang gaganyang negosyo?
2: Okay, unang-una, talagang pagmamalaki ko po talaga siya, alam niyo kung bakit. Unang-una, ginawa po siya ng may pagmamahal. Mm-hmm. Talaga. Iba po talaga yung lambot niya sa katawan. Mm-hmm. Yung print niya, vibrant. Vibrant po talaga. May ayoko pong manira ng ano ng ibang competitor kasi marami sa mga competitor ay kaibigan ko rin ang may-ari.
1: Mm-hmm.
2: Actually, sobrang dami namin sa ano ito. Pero mapapansin niyo yung hindi siya vibrant yung kulay kasi iba't iba ang printer na ginamit.
1: Mm-hmm.
2: Lalo po ngayon may mga lumabas na mas murang ano
0: printer
2: at saka yung supplies nito.
1: Mm-hmm.
2: Compare sa amin, pwede bang magbanggit ng brand? Huwag na, no.
0: Wag na po.
2: Hindi na magka-brand ng brand ng ano ng printer.
0: Opo.
2: Kasi yung sa amin talagang yung kilalang brand na talagang ano.
0: Kaya hindi may pagkakaiba sa quality.
2: Yes po, no? May pagkakaiba.
0: Iba yung kalidad
1: talaga.
2: Tsaka yung pag tumatagal yung sa iba pong print, nagpipaid.
0: Mm-mm.
2: Yun yung ano.
1: Oo, yung kasi parang hindi na tela yan eh, di ba? Parang yung print yung buong t-shirt, yung ibang
2: ito po lahat. Bibili lang po kami ng puting tela lang lahat. Tapos kami na lahat yung...
1: Di ba buo na yan? Ang design.
2: Okay na, tapos nililayout muna po yung design.
1: Customized,
2: kung ano yung gusto ng client na design. Uh-oh. Tapos may puti lang kami yung t-shirt. Tapos yung tela. Ito pong print na to sa papel muna.
1: Mm-mm.
2: Tapos idadaan po siya sa yung tela na puti at saka yung papel na... na printan, idadaan po sa isang heat press at paglabas nun, ganito na po ang itsura.
0: Alam mo, nakakatuwa, habang nasasalita si Nemar, love niya yung ginagawa niya.
1: Oo, no? Sobra alam po. Na alam mo.
2: Sobra po.
0: Halata sa pagkukwento mo kung paano
2: sobra.
0: Ginagawa. Bilang isang tatay, because this is a special father, bakit ka naluluha?
1: Because, ang galing, di ba? Ang galing. At saka yung faith niya ang nag-lead sa kanya dito
0: correct.
1: Sa negosyo, talagang nagpaahon sa buhay mo.
0: Oo. Bilang isang tatay, because this is a Father's Day episode, ano yung masasabi mo na tip dun sa ibang mga tatay who are struggling? Alam mo, mahirap ang buhay ngayon, Nemar, di ba?
2: Yeah.
0: At alam ko din na nadaanan mo yung nag-worry ka para sa mga anak mo, sa yes. asawa mo. Ano yung pwede mong ibigay tungkol sa pagnenegosyo o kaya sa pagbabudget o kaya sa paghahawak ng pera to encourage the other fathers out there?
2: Ayun, so, totoo po yun. Sobrang hirap ng buhay. At ako, tuwan-tuwan ka kanina nung sinishare ko. Actually, konting ano lang back story. Kasi dati po talaga akong DCMM na nakikinig. May headset talaga ako. Pero nung nawala po yung ABS-CBN, hindi na po ako nakapanood. Kaya nung sabi ko, ano bang ito? Kasi nung
1: tinawagan ka.
2: Tinawagan ako. Sabi ko, teka, meron pa bang ABS-CBN, DCMM?
0: Nagbabalik na po kami.
1: At 40
2: kaya bigla po akong, hiningi, ano pong pangalan nung ano? Tapos pinanood ko po yung mga ano nyo kasi sabi ko, para makilala ko naman kung sino ba yun na si Ma'am May, si Ma'am Salve. So, ayun. Siyempre, ako po kasi nga sabi ko na maano ko sa budgeting. So kung talagang once lang siya, hindi ko siya bibilhin. Talagang grabe, kahit nga needs minsan titignan ko muna alin ba yung mas tamang bilhin. Ito or ito, diba?
0: Kasi may kahit nung OFW ka, kasi minsan diba,
2: ay opo, nung OFW
0: gusto mong i-spoil yung anak mo dahil wala ka, pero hindi mo ginawa yun.
2: Ganito po, nung ako po umalis, ito po ang isang challenge pa ng isang father. Dadaanan po natin lahat ito para makita nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko. Yung una ko pong anak, actually ito yung naging stillbirth. 6 months sa dyan. So lalaki po siya. And yun yung pong pinakmalaking challenge bilang isang tatay. Nung namatay po siya, ang asawa ko ay ayaw nang mabuhay. Oh. At ako na nagdadalamhati, hindi ko maipakita sa asawa ko na ako ay umiiyak.
1: Mm-hmm.
2: Ako po ay umiiyak kapag hindi katabi ang pagkaharap ng asawa ko.
1: Mm-hmm.
2: Yung asawa ko kasi ayaw na niyang mabuhay, paano ako?
1: Mm-hmm.
2: So pinapakita ko sa niya ng malakas ako. Yung isang pinakamahirap na part ng isang tatay. Na kapag ano, ikaw dapat ang maging malakas.
1: Mm-hmm.
2: Yan po. And after nung mamatay yung
1: unang anak ko,
2: so nag-decide ako ng ano, sabi ko, punta muna ako ng ibang bansa. Yun kaya ano, after ilang buwan yun, 6 months siguro. So okay na siya, nakaka-recover na siya. Sabi ko, punta muna ako ibang bansa para, kasi that time nung mamatay yung ano ko, yung anak ko na yun, doon din kami nalubog ang utang. Sa utang. Dahil wala talaga
1: sabay,
2: budget.
1: Sabay,
2: yes
1: ano?
2: Po, wala talaga. Lubog sa utang. As in talagang, nung una nga po, wala nagpapautang. Ibuti, merong naawad pa din sa akin. Mm. Actually, lumapit pa ako noon sa ABS-CBN din. Yes po, lumapit pa ako doon sa kay Karen Davila.
0: Ate May. Ah, kay Karen.
2: Karen Davila at saka kay Vic Lima. Lumapit pa ako noon. Kaya di ko po makakalimutan ang ABS-CBN. Ano. Kasi nga, naka-headset lagi ako.
1: Natulungan ka naman.
2: Opo, na-repair pa ako sa PCSO.
1: Mm.
2: And hindi naman kaya lang, hindi ganun kalaki naman yung ano, syempre.
0: Basta meron lang.
2: Basta merong mahalagay, ano, mahalagay may naitulong.
1: Uh-oh.
2: So, yun po. At ano pa ba yung challenge sa bilang tatay? Ayun. Yun nga, yung kapag natapos yung pag wala kang pang-budget para sa katulad nga, no, nagkaroon ng ganun problem na biglaan. So, dapat ready tayo.
1: Mm.
2: And dun ko nakita nitong last time na na-opera naman yung wife ko sa may hips niya.
1: Mm.
2: Yung, tayo dito yung nabubulok yung buto niya sa may hips. So, doon ko nakita yung pagkakaiba nung may naipong ka at wala.
1: Mm.
2: Kasi noon, nagmamakawa ako kahit saan. Ngayon, sabi ko, thank you Lord. Kasi, yung pag-iipon, pagtitis namin, kasi kung mapapansin nyo kahit sino mga kaibigan ko, hindi po mahilig magbumili ng ano. Sarili ko lang halos yung ginagamit ko. Damit araw-araw, talagang yan ang ano.
1: Hindi
2: ko,
1: ka yun, maluho. Okay.
2: Kung saan, yun po, yun, kaya yung pagtitipid, ano, basta may masuot ka ng maayos at hindi ka nagmumukhang
1: kawawa,
2: di ba?
1: Uh-huh.
2: Ang mahalagay malinis at komportable ka. Yun yung pinakamahalagay. Mm-hmm. So,
1: pero po, meron, ano, meron kayo natang advocacy. Mamaya, sagutin mo sa kasi sabi, ikaw ay gustong tumulong sa mga out of school youth.
2: Okay.
1: Okay, balikan natin yan na magbibigay lang tayo ng ilang paalala.
2: Okay.
1: Magbabalik pa po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit!
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
11: ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet.
11: May Valle Ceriza at Salve Ibañez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
1: Okay, balikan natin ang ating katanungan kasi meron siyang advocacy, di ba, Beshi, na tumutulong siya sa out-of-school youth. Paano mo ito nagagawa para magkaroon ng oportunidad ang mga kabataan para magtrabaho?
2: Okay. Ito po yun kasi ako po kasi mismo nawangaan ko sila kasi ako isang high school graduate. At alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng isang marangal na trabaho kapag gano'n ang mga ang inabot mo lang sa pag-aaral. At kaya po, lahat po ng empleyado namin, pinakamataas ng inabot, high school. Pero merong undergrad, merong elementary lang, merong grade 4 lang. Diba? Mahirap man silang makaintindi minsan, pero ngayon maayos na sila kasi napagtiyagaan. Kasi mahirap po yung mahirap po kasi minsan kapag talagang kulang sa pinag-aral, medyo mahihirapan silang maunawaan yung sinasabi mo. Pero mayroon po akong isang empleyado na pinagtiyagaan po namin hanggang sa ngayon po magaling na po siya ng trabahador.
0: Maraming salamat. Napaka-importante yung ginagawa mo na yan. Yes, kasi yan yung pagkakataon nila na tumuloy sa pag-aaral. Di ba? Na kumita. Dun sa iyong brief kanina, meron ka daw katanungan para sa mentoring. Yung tungkol ba yun sa paano ka lalaban habang dumadami yung mga competitor mo?
2: Okay. Actually, sobrang dumami yung competitor. Pagkataas ng pandemic, sobrang daming lumabas na katulad ng industry namin. Actually, sa akin, kinaibigan ko sila . Hindi ko sila yung, kasi marami sa lahat ng mga competitor halos inaaway. Itong pangit ng tapos ganyan. Ako iba . Ang ginawa ko, sila mismo binibentahan ko ng machine or whatever na yung tela kasi madami akong bumibili. Pag bumibili akong tela, marami bulk yung binibili ko. So, pwede akong magbenta sa papel, yung gamit, inks, or yung machine mismo. Yun, and syempre, sabi ko naman doon sa mga bat naman ako magagalit sa kanila, gusto lang din nilang mabuhay at kumain ng 3 beses ang araw. So pare-pares lang tayo, so
1: hindi competition ang
2: hindi
1: tingin
2: po sa akin
1: sa kanila
2: . So yun. Naging good sa akin kasi pag may nagtayo, baka gusto mo sa akin ka na bumili ng ganitong diba?
0: Pwede. Diba? Parang competition, pero tulungan.
2: Yes po, yan yung nangyari. Kasi sabi ko, ba't yung mag-iisda doon sa palengke? Ang dami-dami nilang magkakatabi. Hindi yung managtatagaan Diba? Yung sa dangwa, magkakatabi yung bulaklak. Hindi naman sila nag-aaway .
0: Naubos yung isa, doon siya sa kabila kumukuha.
2: Ayun, diba? Ganun po yung ginawa ko. Kaya yung Kamyas po, kung papansin ninyo, marami pong sportswear dyan. Pag naubusan sila ng, alam ba, naubusan ng sinulid, garter, punta sa amin.
0: So, nag-create ka ng komunidad. Okay.
2: Ganun po yan.
0: So, para sa mentoring portion, dito po sa Panalong Diskarte, this is our way of giving back because you gave time, pumunta ka dito. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung bukas ang shop mo pag Linggo. Sarado ka talaga pag Linggo kasi Linggo, araw ng simba. Gusto natin makatulong din. Isa ito sa mga binibigay ko na tip sa mga negosyante. Meron kang listahan ng mga target clients. Hot list ang tawag ko doon.
2: Okay.
0: Laging may listahan ka. Hindi ka mauubusan. Dagdag ka lang ng dagdag doon and then you work on it one by one. Para hindi ka lang umaasa doon sa mga lalapit sa'yo. Katulad nung una, di ba? Dumaan yung inuutusan ng mga bilanggo. That's luck. That's or blessing. Yes, siguro luck. More blessing dahil nananalig ka sa Diyos. Pero we cannot depend on that all the time.
2: Yes,
0: kaya lahat po ng negosyante na nakikinig sa atin ngayon, may hot list kayo lagi.
2: Yes, right.
0: Ito yung mga bago mong kakilala, baka may kakilala possible siya na nangangailangan.
2: Yes, right.
0: Lagi lang magdadagdag ng magdadagdag and one by one approach them.
2: Yes, right.
0: At ask, tingnan mo, baka may oportunidad na makabenta. Benta is the life of any business. Pag walang benta, tulog.
2: patay.
0: Magsasara.
1: Correct. At yung mga gusto mag-order, saan kanila makikita?
2: Makikita po nila ako sa Port, ang address ko 44 Camias Road, Cayon City. Ipin lang nila yung ano, Gigi Sportswear. Yun na yun.
1: GIG, ha?
2: Yes, apo. Gigi Sportswear.
0: Ito, bago mong mga kliyente, schools. Opo. Bawat batch ng lahat ng high school, bumibili, nagpapagawa kami ng ganyan.
2: Opo.
0: At ang laki. Okay. Oh, ang laki ng market na yun. Million-million estudyante. Imagine mo kung lahat ng estudyante sa buong bansa ay sa'yo nag-o-order, di ba? Ang laki ng market.
1: Okay. Congratulations,
0: Nemar. Thank you so much, Nemar. Yes. Thank you for your story.
2: Thank you rin po. Thank you.
1: Thank you sa very inspiring story. Yan po si Nemar, ang ating live guest, ang owner ng Gig Sportswear and Printing, Nemar Castillo. Thank you so much.
2: Thank you.
1: At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon, at lagi niyong tandaan, ikaw ako tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap, dapat may kusang palo at dapat may aksyon. Hindi lang dapat kita ang ating isipin. Katulad ni Nemar, tumutulong sa iba at syempre sinishare ang pagpapalang natatanggap. Ako po, si May Valle Seniza.
0: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat pinaghahandaan at dapat laging pinag-aaralan. Again, katulad ng guest natin ngayon. At syempre, dapat laging ipanalangin. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may
1: panalong diskarte.
0: See you next week. Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day. Iwas sakit, iwas gasto. So, susunod na kasama si Doktora Luisa.
11: Ito ang diskarteng malupit.
3: May Valle Seriza at Salve Ibañez sa
11: Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Dok Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras natin, 11:01 na po ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Pinawi ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang pangamba ng mga employer o negosyante kaugnay ng pagdaragdag ng araw sa paternity leave. Sa ilalim ng Paternity and Parental Leave Act o PAPA Leave Act, dadagdagan ang dating 7 araw na paid leave sa mga tatay at gagawing 90 araw mula sa pagkapanganak ng kanilang anak. Bagamat ang employer muna ang mag-aabono ng bayad sa leave, tiniyak na buong ibabalik ito ng Social Security System o SSS, kaya walang dagdag na gasto sa kumpanya sa pangmatagalan. Dagdag pa ni Jokno, layunin ang panukala na mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak na may positibong epekto sa pamilya at sa overall productivity ng manggagawa. Ipinunto rin na katulad ito ng maternal o maternity leave system kung saan may reimbursement kaya hindi dapat maging hadlang ang gastos para masuportahan ang polisiya.
4: Maraming mga nararanasan ng ating mga nanay after childbirth na kailangan nila ng kasama sa bahay. For example, yung mga nakaka-experience ng postpartum, hindi naman dapat pangabahan ng mga negosyante natin ito dahil i-reimburse naman ng SSS ang 100% ng paternity leave benefits naman sa una nilang pinayaran ng employer.
3: Sa ibang balita, inuutos si Pangulong Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa programa ng Department of Migrant Workers para sa mga OFW na apektado ng gera sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, saklaw nito ang buong operasyon mula post-departure assistance hanggang reintegration. Sa paglapag sa bansa, pwede anyang mag-avail ang mga OFW ng standard welcome package kung saan nakapaloob ang tulong pinansyal at psychosocial counseling at iba pa. Sa datos hanggang June 17, umabot na sa 10,446 na mga Pilipino mula Middle East ang nakauwi sa Pilipinas.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
6: Doktora Luisa.
5: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging hadlang, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: June 21, 2026. Napakabilis po ng panahon. Tapos na po ang anim na buwan ng 2026 at parang hinihila, ano? Hinihila at 2027 na. Napakabilis ng araw. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa. Bumabati po ng Happy Father's Day sa lahat po ng ating tatay, papa, daddy, ano pa, ama, yan, ang ating pong mga papa na siya pong nagtatrabaho, no? Papa, at nagbibigay proteksyon at pagmamahal sa ating pong mga pamilya. So, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Huwag ho nating kalimutan, pangalagaan po ang kalusugan ng ating pong mga kalalakihan. Last week, ang ating pong guest ay mga urologist. Pinapaalala po na pangalagaan po ang inyo pong mga prostate, no? Ang mga ano daw of mortality rate ng mga kalalakihan, na uuna ang lung cancer, pangalawang colon cancer, pangatlo ang prostate cancer. So ito po lahat ay maaring maiwasan yung pagkakaroon ng hindi mo na diagnose na cancer, kasi namamatay po tayo kapag po undiagnosed at ito po ay kumalat na sa buong katawan. So lung cancer, kung magpapa-x-ray po tayo, kung naninigarilyo, meron siyang criteria, no? So libre po sa lung center ang pagpapa-CT scan ng ating po mga baga kung tayo po ay chain smoker at tas may age group at may lahing lung cancer. Ang colon cancer din ho ay maiiwasan kung tayo po ay nagpapa-colonoscopy, okay? At thirdly, ang prostate cancer ay huli na kapag na-discover, kaya mahalaga po ang pagpapa-checkup. Sabi po na ating guest last week, pag may lahing may prostate cancer, pa-checkup na ating kalalakihan at age 40. Pero kung wala, age 50, no? So dapat po ay pangalagaan po natin ang ating pong mga tatay, di ba? So yun po ang best gift actually for Father's Day, yung pagpapa-checkup nila. Sabi ni Doc, apat po ang dapat ipagawa. Dapat po magpa digital rectal exam, ultrasound, PSA, at saka po urinalysis. Yun po yung apat na dapat ipagawa ng ating pong mga kalalakihan. So ano naman ang ating topic for today? Nako, exciting, no? Father's Day. Father's Day, pero ang ating topic ay mga trends ng pagpapaganda. Pagpapaganda ng ating mga kababaihan para sa ating mga father, tama? Sa ating mga asawa, sa ating mga boyfriend, yan. So dapat ay maganda po tayo. So aalamin po natin ngayong araw na to, ano ba yung mga makabagong paraan ng pagpapadelay ng aging, katulong po ng ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society. Pero syempre, kahit po tayo ay nagpapaganda, dapat nagpapaganda tayo safely. Kaya kasama din po natin today ang ating pong mga kaakibat mula po sa advocacy ng Philippine Dermatological Society na kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Yan po ang ating pag-uusapan today. Samahan niyo po kami ngayong umaga dito po sa ating programang lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong iwasan atin pong itong kung maaari pong magawa ng paraan, atin po itong iwasan. Okay, so tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, napapanood sa DZMM Teleradio, TFC at iWant, at tayo po ay nasa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. DZMM Radio Patrol 630 on Facebook, TikTok, X, and Instagram. At napapanood tayo worldwide through the Filipino channel. Sumali po kayo sa aming huntahan. Maaari po kayo mag-text sa amin sa 0919-278-3000. Para bagong lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Inirekomenda ng mga fitness expert ang 5 bodyweight exercises upang mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas kahit walang gamit na weights. Ayon po sa mga eksperto, nakakatulong ang push-up, ang band-supported pull-up, split squat, at dead bug sa pagpapalakas ng mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga upang maiwasan ang pagkadapa at mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ang body weight training dahil hindi nadaragdagan ang bigat na binubuhat, nananatili itong epektibong paraan upang mapanatili ang lakas ng katawan, kalusugan, namang kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan, yan po ang ating health news. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik. Ay nako, sumali po kayo sa aming huntahan na hanggang pong alas 12 ng tanghali ngayong araw na to. Dalawa pong magagaling na dermatologist ang ating pong makakasama mula po sa Philippine Dermatological Society na ngayon po ay magpapaalala po sa ating lahat. Yes, kailangan po nating i-delay ang aging. Kailangan po ang mga kababaihan ay magaganda para sa kalalakihan. Sa, diba? Ang ating pong mga nanay dapat magaganda para sa tatay, sa ating mga tatay. Pero dapat gawin po natin to safely. So, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos. Oras po natin, 11:11 ng tanghali.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Si Dr. Luisa,
3: Dr. Luisa,
2: ating kaagapay sa kalusugan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Hatid sa inyo ng Philippine Dermatological Society. Kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat.
0: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ako po ay nagagalak. Ngayong araw ay kasama ko ang aking pong mga colleagues, kaibigan mula po sa Philippine Dermatological Society na siya pong nag-advocate for kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat. Ngayong araw ay kasama po natin si Dr. Eileen Adela Montero. Siya po ay miyembro ng Board of Directors ng Philippine Dermatological Society. Siya po ang head ng Public Safety Committee, Public Safety on Skin Health. Magandang umaga po sa inyo, Doc.
12: Good morning din. Magandang umaga.
0: Oo, Doc. Pwede po natin suot earphones para naririnig niyo po yung sarili niyo sa radyo. Yan, okay. Okay, Doc. Paliwanag po muna natin sa ating pong mga kababayan, no? Ito pong grupo ng Philippine Dermatological Society, miyembro din po ako nito. Ilan ba tayo at saka sino ang PDS?
12: So, ang Philippine Dermatological Society, mga sobra na tayo ng mga 1,400 na ata. So, bilang miyembro ng Philippine Dermatological Society, kailangan, of course, doktor tayo. So, at least 7 years 'yon ng pag-aaral. Pagkatapos, di kukuha ka ng residency training, which is like 3 years, no, sa sa recognized training centers. We have at least mga 17 na nationwide, and this takes mga at least 3 years ng training. Tapos kukuha ka ulit ng board exam para magiging board certified dermatologist ikaw.
0: Okay, so ito pong ating Philippine Dermatological Society ay nag-create ng isa pong committee, no, ng public safety on skin health. Bakit po?
12: Kasi pag sinabing dermatologist, usually ang una-unang pupunta sa isip ng mga tao is kailangan magpapaganda. Pero yung dermatology, ang mga sakit sa kuko, sakit sa buhok, sakit sa balat, included din yun ng sa dermatology. Kaya lang, mas famous yung pampaganda. Kasi lahat naman tayo gusto nating gumanda, di ba? So, kailangan merong committee on skin safety. Kasi, okay, hindi na natin ma-deny, no, na ang pampaganda, malaking business yon. Okay? So, lahat ng tao gusto nila pumasok sa business na yon kasi, of course, gusto nilang kumita. Pero, hindi nila naiisip na pag gumawa ka ng procedure, pampaganda, na wala kang training, pwede marami ang magiging komplikasyon. Kasi, hindi mo alam kung ano ang tinuturok mo, hindi mo alam kung ano yung kinukuha mo, o ano yung pinapahid mo. Baka, merong reaction yon sa mga katawan ng mga pasyente.
0: Tama. Okay, Doc. So, ano po yung mga issues na ngayon po ay kinakaharap po ng Public Safety Committee? Ano po yung mga problema natin ngayon?
12: Okay, yung mga pinaka-importante is yung paglaganap ng mga drip clinics.
0: Okay.
12: Kasi kahit saan ka pumunta, may makita kang whitening, hindi lang sa whitening eh, meron pa sila mga post-inuman, yung mga detox, madami silang clinics na makikita mo sa malls, eh dapat kailangan i-regulate to kasi hindi natin alam saan nila kinukuha yung gamot na tinuturok nila sa pasyente. Tapos, hindi naman doktor ang nagtuturok.
0: Mm-hmm.
12: So, importante yun kasi may pinapasok ka sa katawan. Okay, so kunwari pupunta ka sa restaurant, meron yung health safety, 'di ba? Yung na kailangan malinis, yung ganun. So, mas lalong-lalo na kung mag-aano ka, may pinapasok ka sa katawan. So, kailangan safe lahat 'yon. At kailangan hindi pwede. Yung may mga procedures kasi na kailangan doktor talaga ang gagawa o under sa utos ng doktor.
0: Mm-mm. In other words, madami ho tayong mga kaso. Totoo to, nakikita natin sa mall, Doc, na mga drip clinics.
12: Yes.
0: Sabi ko nga, bakit kailangan mag-replace ng vitamins? Hindi mo naman alam kung kulang, di ba? Kasi meron din tayong tinatawag na hypervitaminosis. Ibig sabihin, sumobra. Di ba? At may side effects po ito, right?
12: Oo, meron.
0: Oo. So parang bakit ka magpapa-vitamin C drip kung hindi naman kulang. Oo. So, doesn't make sense, right?
12: Doesn't make sense.
0: Okay, Doc. So, doon po sa ating committee ay tumataas ba ho yung mga complications na nire-report sa ating society ukol po sa mga ginawa ng mga unlicensed na tao. Ibig sabihin, hindi doktor, kung sino lang, o mga taga-spa centers, no, ang gumagawa, o unlicensed clinics.
12: Oo, kasi ang nangyayari, marami tayong mga emails na natatanggap sa society na nagre-report na si ganito, hindi naman yan doktor, bakit siya nagtuturok ng pangpatangos ng ilong o tapos meron namang iba, ire-report, beauty parlor, pero merong mga drips na available. Eh, ang problema kasi natin, sinasabi nila, nurse naman ho kami. O, nagkuha naman ako ng PhD in aesthetics. Eh, ang PhD ho, hindi ho yun MD.
0: Hindi doktor.
12: Hindi yun doktor. Kahit na doktor ang
0: hindi
12: tawag.
0: Hindi medical doctor.
12: Yes, okay. Hindi medical doctor. So, kailangan kung sa mga nakikinig, no? O sa mga nanonood, pag pumunta kayo, kailangan tanungin nyo, doktor ho ba kayo, MD ho ba kayo? Kasi kailangan, yung una nga, sabi mo, iwas sakit, iwas gastos. Kasi pag may nangyari sa'yo, mas malaki pa yung igagastos mo.
0: Okay, Doc. So, para naman po doon sa ating mga kababayan na siya pong nagpa-practice ng itong mga cosmetic procedures, no? Madami sa mga malls o sa mga parlor, hindi po sila lisensyado o yung kanila pong establishment ay hindi rin po may license. Ano ho ang paalala natin sa kanila ukol po sa Republic Act 2382, Doc?
12: Okay. Ang Republic Act 2382, yun yung Medical Act of 1959. Doon nakasulat kung ano ang pwedeng, o ano ang sakop ng practice of medicine. So, ano ang sakop nun? Number one, mag-diagnose, mag-examine ng tao, act of medicine na yon. Tapos, mag-opera, no? Mag-treat, mag-prescribe. So, lahat yon act of medicine na yon. So, kunwari, pupunta ka sa spa, sasabihin sa'yo, uy, parang ganito ata ang kailangan mo, may diferensya ka sa ganito. Act of medicine na yon. Tapos, magpre-prescribe sila, kailangan mo itong gamot, ipatuturok namin. Act of medicine na yon. Pwede na po sila makasuhan ng paglabag sa Medical Act.
0: Doc, alam niyo ho ang ano ang kaparusahan?
12: Ang kaparusahan nun, di pwede kang ma, ano nga tawag dito, pwede kang ma put in jail.
0: Okay.
12: Tsaka meron kayong, depende kung anong nangyari sa pasyente, may mga ano yun, dagdag na babayaran sa pasyente. Oo.
0: Okay, so ito po ay atin pong ina-advocate para ho sa mga nanunood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. No? So at least, kung sakaling tingin ninyo yung gumagawa sa inyo ng cosmetic procedure ay hindi lisensyadong doktor at yung place ay parang kaduda-duda, hindi lisensyado, saan po maaring tumawag, Doc, para po iparating ito?
12: So pwede nyong itawag sa Philippine Dermatological Society. Pero kung gusto niyo talaga malakas ang loob niyo, ay tinatanggap yung mga reklamo niyo sa CIDG tsaka sa NBI. Mm-hmm. Pero kung gusto niyo yung tulong namin, pwede ka din kayong mag-email sa pdspublicsafety@pds.org.ph. Pwede kayong mag-email doon at kami, nakakatanggap na rin kami ng reklamo.
0: Mm-hmm. Okay, Doc. So, that's very good, no? So, ngayon po, ang nakikita ko rin mga issue, idagdag po dun sa mga unlicensed doctors and establishments, ito rin pong pagdami ng mga training programs for profit. Ay. Sino ba tong mga nagtitrain na ito? Saka may karapatan ba silang mag-training? Parang nagpapalaganap pa sila ng mga madami pang hindi lisensyadong tao na dapat gumagawa ng cosmetic procedures.
12: Yun yung malaking sakit ng ulo, no? Kasi hindi, actually, kami mismo as the nirereklamuhan, hindi rin namin alam kanino namin to ipapaano yung problema na to. Kasi, number one, hindi natin masiguro na ang mga nagpapalaganap ng training centers na to, kung doktor lang ang tinatanggap nila, kasi yung advertisement nila, may mga spa owners, kung kahit sinong gustong magtayo ng aesthetic business, tinatanggap nila. So, number two, sumusulat sila doon na merong

0: regulatory board ang dapat mag-oversee nitong mga training ano, kasi sa Facebook, sa ano, lahat, ang daming advertisement eh.
1: Doc, pinapanood po tayo ni Dr. Ted Herbosa, ati pong DOH Secretary. Doc, report po natin sa FDA. Actually, ati FDA head ay isang abogado, diba? So, dapat po talaga ito ay ang may policing power po ay ang NBI. Yes. So, kaakibat naman po sila ng FDA, Doc. So, lahat po ito, kung talagang tingin nyo ay mali, ay dapat po i-report ninyo. Diba? So, okay. One of which, Doc, ito ay came to our attention also. Ang uso-usong daw po now, yung mga pampapayat.
0: Ah,
1: okay,
0: oo.
1: This is sad, but ito po ay ginagawa ng mga doktor mismo. Nagtitrain sa mga, ito nakarating sa aming himpilan, no? Nagtitrain yung mga doktor ng mga hindi doktor sa mga center at siya pong nag-i-inject ngayon nitong mga vials pa. Yun ang malupit, no? Kasi po yung mga usong ngayon ng pampapayat na injection, ang report sa amin ng nung may lisensya mag-distribute nito, itong mga GLP-1, no? Ang kanila lang daw pong approve ng FDA ay yung mga quick pen.
0: Yung mga
1: vial na nasa Pilipinas ngayon, gusto ko pong paalam sa inyo, ay wala pong FDA approval po iyan. So, pareho rin ho ang kaparusahan sa doktor. Doktor na to, na nag-train sa mga parlor, mga centers. Tama, Doc?
0: Tama.
1: Go ahead.
0: So, yung problema doon, kung doktor ka, tapos involved ka sa training ng ganito, at mapuprove na ginagawa mo to, matatanggal yung lisensya mo pag umabot yan sa PRC. So, very important yun. Para sa akin, hindi siya worth it na yung pinag-aralan mo, re-reklamuhan ka, matatanggalan ka ng lisensya. Hindi lang yan, yung mga bagong pampapayat, kahit na yung pampaganda, yung mga ini-inject o mga microneedling na ginagamit, lahat yon dapat dadaan din sa FDA. So, hindi natin alam kung saan nila kinukuha itong mga ini-inject sa mga pasyente. So, hindi natin masabi kung safe siya, kung walang bacteria, yung mga ganon.
1: Okay, Doc. So, meron din po tayo issues on mga unregulated drugs and products. Ano pong masasabi natin dito?
0: Oo. Kung tumingin ka sa internet, no, madaming i-demonstrate pa nila kung paano i-inject, kung paano i-apply, tapos mag-o-order ka sa kanila kasi negosyo yon. So, nire-reklamo namin yon sa isumbong sa FDA para ma-check. Nag-usap kami ni Dr. Herbosa. Ang problema kasi, kailangan mabili yung product. Kailangan may bumili ng product para mabigay sa FDA at machi-check. Mm-hmm. Tapos, yung regulation online, hindi rin mahigpit. So, kunwari, nasarado na siya ng FDA natin. Kasi talagang ginagawa nila eh, sinasara nila yung ano. Maya-maya, mag-open na naman ng ibang online store.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan talaga, I think, no, we have to work with the operators of these online platforms.
1: Tama. Oo. Kasi pati injection binibenta sa ano eh, sa mga ating mga famous na online stores, 'di ba? Na ako mahilig ako mag-online. Sabi ko ba, pati needle kasali, 'di ba? Dapat 'yan ay hindi binibenta online, 'di ba?
0: Meron nga ano tayo, merong isang kaso bumili ng ano ng botulinum toxin online. Tapos sila na rin ang nagtuturo.
1: Yes. So, 'yan po ay I think FDA po. So panawagan po ito sa FDA, Dr. Herbosa, patulong sa FDA na talaga po lakasan po ang policing power para po ay matulungan po, no, at maging safe po ang sambayanan, 'di ba? Okay, so Doc, briefly, ang pinakauso na naging uso na madaming ngayon patago pa rin ginagawa ay ang pag-i-inject po ng IV glutathione. So, can we discuss this briefly? Okay ba yung oral? And then, ano naman po yung FDA-approved na glutathione?
0: Okay. Yung glutathione na oral is considered as a supplement. So, walang problema pag uminom ka nun.
1: Oral.
0: Pero, huwag ka rin mag-overdose. Kasi, ako personally, may mga pasyente ako na tinitreat times a day, ang lakas-lakas ng dosage,

0: Eh my gosh, nag-ano sila, nagpi-pimples din. Nagpi-pimples din sila. So, ang oral, pag sinabing mong oral, at least safer. At usually, FDA approved yung nabibili natin. Ngayon, yung IV glutathione, pag tiningnan mo yung approval ng ating FDA, approved lang siya sa as a rescue drug sa isang gamot na ginagamit sa anti-cancer, sa cisplatin. Yun yung talagang ano niya. Pero wala siyang approved for whitening. Hindi pa siya approved for whitening. So kung nagpapaglutathione drip kayo sa kung saan-saan man yan, hindi natin alam ano ang dosage na tama, number one. Kung hindi doktor ang gumagawa, baka magka-infection pa. Magka-infection pa kayo. Tapos, pwede ito mag-affect ng iyong kidneys, mag-affect ng iyong liver, pwede kang nahihilo, at meron na rin tayong makikita pag nag-search kayo sa internet, glutathione, tapos death. Marami ka na rin makikitang reports na may mga namatay dahil nagpa-glutathione.
1: Dito po sa inuulat po ninyo ay 69 complications from a glutathione IV injection. So ano pong mga kasali dito? So allergic reaction.
0: Allergic reaction, merong nahihilo, merong na ano nga tawag?
1: Kidney.
0: Sa kidney, no? Merong acute, meron kaming case before, acute renal
1: failure.
0: So, kailangan i-dialysis.
1: Uh-oh.
0: Merong nag-hepatitis. Uh-oh. Merong nagkaroon ng infection.
1: Okay.
0: Madami.
1: So, in general, basta glutathione oral is okay.
0: Glutathione
1: IV is not FDA approved for cosmetic or whitening.
0: For whitening.
1: Okay.
0: Pero yung IV glutathione, in the hands of a trained doctor, especially yung mga doctor na sa integrative medicine, sa mga holistic na ano, alam nila kung anong imimix sa glutathione para hindi siya magkakaroon ng side effects. Pero, nag-training itong mga to.
1: Mm-hmm. Okay, Doc, maraming salamat po sa lahat po ng paalala po sa ating pong mga kababayan, no? So, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Ano ang ating public guidance para po safe sila?
0: So, number one, pag gusto nyong gumanda, kailangan i-search nyo yung doktor nyo na kailangan nagkaroon siya ng proper training sa dermatology.
1: So, mga pangalan po nasa website ng Philippine Dermatological
0: Society? Nasa website. No? Mag-type lang kayo, Philippine Dermatological Society. Kahit na nga, magsabi kayo, nasa Makati ako, sinong pwede kong puntahan, pwede nyong ma-search doon. So, lahat ng doktor na members natin, nandun yung nakasulat yung mga pangalan. Tapos, number two, oo, alam ko, lahat tayo gustong gumanda, pero kailangan, gamitin rin natin yung ating brains, di ba? Pag masyadong sinasabing, wow, natanggal yung wrinkles ko, isang pahid lang, eh, mukhang imposible ata yon. So, kailangan gamitin nyo rin yung ano nyo, yung konting common sense, no? Mm-hmm. Yung ganun.
1: In other words, huwag hong paniwalaan.
0: Lahat
1: po na ating pong nababasa. Marami ring fake news.
0: Ang dami.
1: Maraming fake na doktor. Mm-hmm. Maraming fake na gumagawa nito pong mga cosmetic procedures. So, thank you very much, Doc, sa ating pong paalala sa ating pong mga kababayan. Yan po si Dr. Eileen Adela Montero, ang member po ng Board of Directors ng Philippine Dermatological Society at head po ng Public Safety Committee, Public Safety in Skin Health. Okay, so ang ating pong Philippine Dermatological Society ay ang natatanging specialty society sa dermatology na kinikilala ng Philippine Medical Association at Philippine College of Physicians that specializes in skin, hair, and nails. So maraming salamat po sa mga paalala, Doc. No? So wag ho kayong BBTO. Ito yung exciting. So kasi kailangan po namin kayo papaalalahanan, di ba? Para safe. Hindi yung gusto mong gumanda, imbes gumanda, pumangit pa. No? Madami pong ganyan. So para maiwasan po yan, yun po yung paalala. Pero sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin, ano ba yung mga trending ngayon para talaga tayo po ay mapabagal ang ating pong pagtanda, no? Yung mga trending na anti-aging, malalaman po natin sa isa pong napakagaling na eksperto po sa mga cosmetic procedures. Yan po ang head ng cosmetic procedure, ano bang tawag natin? Head siya ng cosmetic dermatology subspecialty ng Philippine Dermatological Society, walang iba kundi si Dr. Maria Cristina Puyat o sa amin, Dr. Cricri Puyat. So dyan lang po kayo, abangan nyo po siya sa pagbabalik po ng Iwas Sakit, Iwas Gastos.
2: Hatid sa inyo ng Philippine Dermatological Society. Kalusugan ng balat, kaligtasan para sa lahat.
3: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: TZMM!
7: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 11:37 na po ng tanghali.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: What's up, Doc? What's up, Doc? Cri-cri Puyat. Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Makakasama po natin ngayon. Ito hindi tumatanda eh, pabata ng pabata. Ngayon iba kulay ng buhok. Yan yung mga trend. Yan yung mga trend ng anti-aging, no? Kasali diyan yung pagpapalit din ng kulay ng hair, ang outfit, ang aura, 'di ba? Dapat ay hindi tumatanda. Kasama po natin today, sikat na si Dr. Maria Cristina Puyat. Siya po ang chair ng Philippine Dermatological Society ng Cosmetic Dermatology Subspecialty. Siya ha, ang nagtitrain sa aming mga dermatologists para maging magaling at bihasa, no, sa paggagawa ng mga procedures dito po sa ating bansa. Medical Director din siya ng Asian Stem Cell Institute at Procedural Dermatology Head ng Rizal Medical Center. So pwede rin pala siya tumulong sa mga walang pambayad, no? O ibig sabihin, mas mura. Tama ba yun sa government hospital na Rizal Medical Center? Magandang umaga sa iyo, Dr. Cricri.
9: Magandang umaga din. Nice to be back here after
1: yes.
9: a year.
1: Before you say anything, please greet your husband. Kaway-kaway. O pakita natin sa camera, the husband is here. Toto
9: hi.
1: Puyat.
9: Hi, hello, Papa.
1: Toto.
9: Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Toto. Okay. So, balitaan mo kami, Cricri, mabilis lang. Yung mga uso ngayong pagpapaganda at mga ginagawa. Nakikita natin sa social media, ano yung mga trending na nakakabagal ng aging?
9: So what I see, yung global trends, parehas na rin nagiging Philippine trend na din siya. So what are they? One is restoration ng skin barrier natin. So hindi na kasi importante masyado yung over makeup. Ang gusto nila yung natural look, looking na may glow. So yun ang mga trends ngayon. Gone are the days of overfilled syndrome or frozen look. Ngayon ang gusto nila mukhang natural, beauty na mukhang natural. So Madaming ways kasi yan, no? Yung skin barrier, kapag hindi natin inayos, kahit anong procedure ang gawin mo later on, hindi rin siya ganun kaganda. So, number one foundation is yung skin barrier. Mm-hmm. So, sometimes, merong mga skin barriers, meron mga topicals na ang dami-dami, like 1 to 10, kailangan lagay mo lahat. Mm-hmm. Pero you have to remember that you have to individualize the treatment. Okay?
1: When you say skin barrier, what are you talking about? Yung ibabaw.
9: Yes, yung ibabaw, but okay. what that consists of is just not yung pinaka-ibabaw na epidermis, okay. Pero kasama din ang dermis and yung subcutaneous fat. Because yung tatlong layers na yon ang components for your skin barrier. So, yun yung una. And then, second, kaya dahil doon, nagkaroon ngayon ng mga natural look. When a patient goes to you, hindi naman sasabihin ng pasyente, Dok, tumatanda na ako. Bakit ganito? May wrinkles ako or ganyan. Usually, ang sinasabi nila, Dok, gusto ko ng glass skin. Because that's the trend. Mm-mm. Glass skin.
1: Ano ba yung glass skin? Balat na mukhang nangingintab.
9: Yung may reflection.
1: Oh, okay. So, nauso sa mga Koreano.
9: Yes,
1: ano?
9: Yan
1: okay.
9: Yung light reflection property. Kasi kung magandang skin mo, yung reflection ng light, nagbabounce back.
1: Okay. So, paano nakukuha to? Paano mo to makukuha.
9: So, you can get that through a lot of things. One is skin boosters. Yan din ang new trend because ang new trend is glass skin. There's a lot of skin boosters. Okay? So, maliliit na dots through microneedling, iba-ibang way kung paano siya ilalagay. And then, the other one to produce that also is you have to fix yung underlying tissue. So, yun yung collagen biostimulator. So, biostimulators, madaming klase siya. Merong PLLA, PDLLA, calcium hydroxyapatite. So, iba-ibang klase.
1: Ano naman yung biostimulator? In layman's term, Dr. Cricri.
9: Okay, ang biostimulator are yung mga nilalagay natin sa mukha natin at the right level and depth para mag-produce siya ng bagong collagen. Remember that we lose collagen at the age of 20. 1% every 20. So that when we hit 45, 25% loss na ang collagen natin. And collagen consists, ang collagen, 90% na nakikita dun sa extracellular matrix. So habang tumatanda, nawawala yung collagen na yon.
1: Okay, so tapos may uso ngayon naririnig natin yung mga exosomes. Ano ba ito?
9: Yes, exosomes, lahat yan, it belongs to regenerative medicine. So, yung exosomes, nagbibigay na, yan ng signals, it's like messengers, okay, para sabihin sa balat na mag-produce ng mga kailangan para bumata siya. Like, gumagawa siya ng bagong collagen, elastin, fibroblast, lahat yon mga components sa balat para bumata siya ulit. Kasi pag tumatanda tayo, nawawala na rin yun.
1: Oo. Mm-mm. Binigyan akong listahan ng staff namin. Yung Salmon DNA PDRN therapy daw. Ano daw to?
9: Okay. Yung Salmon, yan ang mga parang PDRN. So, it's a component of yung genetic makeup sa isda na tinutusok sa atin. Okay. So, salmon egg, meron siya kasing PDRN na nagpapabata rin sa'yo. So, nagko-connect siya dun sa mga DNA natin and yung effect niya is also regeneration.
1: Okay. So, Doc, meron daw mga tinatawag na jawline contouring. Paano to ginagawa? Dito, so kumbaga pinapapayat niya yung
9: yes.
1: ano?
9: Yes. Jawline contouring, madaming paraan para magkaroon ng jawline contouring process. So, one of them, pwede ka mag-threads para iakyat. So, mas makikita yung jawline mo. You can also do yung mga sinasabi nila na fat melting. Okay, so tutunawin yung taba dun sa area ng may jawling at saka ditong sa mga mandibular area. Okay, so isa yon. Second, ililift mo siya. So, paano mo siya ililift? Pwedeng energy-based device. Mm-hmm. Pwedeng
1: lasers.
9: Yes, pwedeng lasers, pwedeng RF, pwedeng ultrasound. Generic. Mm-hmm. Okay.
1: Generic lang tayo.
9: Oo, okay. Yung mga ganyan.
1: Oh, okay.
9: And then third is suspension using threads. And then lastly, build up of your skin barrier.
1: Oo. Sorry. Mm-hmm. Nabanggit ko lang yung lasers. Hindi connected dun sa sinabi mo. Lasers per second. Can we talk about lasers, Doc?
9: Sure. So, lasers na pang...
1: Para anti-aging. Anong mga
9: anti-aging?
1: Tawag sa kanila?
9: So, well, yung iba kasi, pwedeng fractionated laser.
1: Okay.
9: You can have fractionated na CO2 or erbium.
1: Anong ginagawa nun, Doc?
9: So, nagkakaroon siya ng micro-injury, binubutas yung skin natin. So, pag nagkaroon ng butas yon, may signal siya. Okay? And then, lalagyan mo ng topical medications na usually yung mga FDA na mga salmon ganyan or exosomes. Yun ang nilalagay mo on top para mag-regenerate ang balat.
1: Okay, Doc. Yes. Para mas maging personal ang ating usapan, can we declare this on television? Doc, ilang taon ka na?
9: I just turned 63.
1: Sige na nga. Hindi mukhang 63. Okay, Doc. So why don't you share your secret sa ating mga kababayan? Sige, 63 si Doc, pero hindi siya mukhang 63. Katawan niya pang high school. Pati si Toto Puyat, ang kanyang asawa, ay pang high school na rin ang built, diba? So dapat partner sila. Okay, so what is your secret, Doc?
9: Okay, secret is, one, you have to love yourself and take care of yourself so that you can also give love to the other people around you. That's one. And then second, you have to decrease stress, although I think stress is all our language, right? Kailangan healthy lifestyle, okay? Yan ang pinaka, one of the things na we take for granted, meaning you have to eat proper food, you have to balance your lifestyle, exercise. Yan ang mga kailangan gawin. And of course, underrated, sunblock. We always have to put sunblock.
1: Yeah.
9: Because that prevents aging.
1: Okay, but in general, Doc, like, I will admit, I do lasers on my face. I do botulinum toxin. Sige, okay. Doc, so let's discuss that. Anong nagagawa nito? Tapos anong mga dapat bantayan? Kasi nga, ito yung mga uso, right? Inaamin na, no? Inaamin, syempre, dermatologist kami. Kailangan namin ng mga injection, no? Botulinum toxin, may mga fillers. So, ano yung mga dapat natin tandaan? Kaya dapat to ay gawin ng mga lisensyadong dermatologist, Doc.
9: Okay, number one is yung patient journey and the doctor's journey. So, one, you have to, when a patient comes, hindi lahat ng pasyente dekahon. So, kailangan mo ng proper consult and yung assessment mo. Yun ang pinaka-importante na hindi, I think, nagagawa ng mga ibang doktor or mga nagpapanggap na doktor. Walang assessment. Game lang. Parang, it's one treatment for everybody. So, that's the thing that makes us different. Okay? Number two, yung doktor. Yung skill ng doktor, kailangan nandun siya. Alam niya yung mga studies, alam niya yung interaction between the different products. Third, yung product. Kailangan approved, FDA approved. Hindi yung mga nabibili sa online na walang lisensya. Or yung mga copycats na kapangalan pero hindi siya FDA approved. Alam naman natin yon. And then, of course, ang susunod ay yung facility mo. Kailangan yung facility mo is able to handle complications. So, it's one thing that we do the procedure. Siyempre, lahat naman tayo ng doktor gumagawa. Pero, iba rin yung kapag nakita natin na, ay, magkakaroon na pala ng komplikasyon. Because, ang komplikasyon, hindi naman yan para lang sa mga hindi lisensyado. Para rin yan sa mga lisensyado. Lahat tayo nagkakamali. Tao lang naman tayo. Pero, ang importante, nakikita natin na papunta na doon and we have the golden period na nare-reverse natin siya. Mm-hmm. So, yun ang pinaka-importante na kapag sa lisensyadong doktor kayo nagpunta, lahat yun nakikita, even yung post-procedure or after treatment.
1: Okay. So, alam nyo po, kahit po magaling na doktor, no? Kahit magaling na dermatologist, ay maaring may mangyaring hindi ka nais-nais. No?
9: Yes.
1: Si Dr. Cri-Cri Puyat, na amin pong chairman sa Cosmetic Dermatology Subspecialty ng Philippine Dermatological Society, I'm sure kahit na sobra ka nag-train ng magaling, di ba? Maaring may mangyari, Doc. So can we share some stories na nangyayari among dermatologists, Doktora?
9: Okay, ang pinaka, alam nyo ba na ang pinaka nakakatakot makita ay nabulag dahil sa fillers. Biruin mo, nagpupunta para magpaganda. Tapos ang labas, bulag siya.
1: So, bakit ito nangyayari, Doc?
9: So, nangyayari yan kasi nagkakaroon ng bara dun sa blood vessel. Ang mukha kasi natin, sobrang daming blood vessels yan. Meron yan interaction between different structures, may muscle, may vein, may arteries, and syempre nagtutusok ka, karayom yun. Pag nakita nyo ang anatomy ng tao, halos buhol-buhol ang blood vessels natin. So dapat alam mo yung risky zone, alam mo rin dapat ang safe zones. Na yun ang pinag-aaralan din ng mga specialista. Hindi lang kasi saksak lang ng saksak.
1: Oo.
9: Inaalam din kung saan dapat magsaksak, layer, anong layer, gaano kadami. Yun yung mga pitfalls kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon. So,
1: in other words, Doc, dapat yung gumagawa nitong cosmetic procedure ay alam yung anatomy of the face.
9: Yes.
1: Very well.
9: Yes.
1: Okay, so hindi pwedeng hindi doktor. Impossible. Sa doktor nga, mahirap na yun eh, diba?
9: Yung sa hindi doktor, naglagay siya ng fillers dito sa taas, apat.
1: Okay.
9: Siyempre, kurbado ang noo natin. So, ang tendency, yung cannula mapupunta sa ibabaw. So natamaan yung supratrochlear and supraophthalmic. Tapos nagpunta, sinabi na parang masakit ang ulo ko, ganyan. Sabi ng yung non-doctor, okay lang yan, ano lang yan, anesthesia, nahilo ka lang, okay lang yan. Hanggang nagpunta na sa emergency room kasi wala nang nakikita. Doon pa lang nakita siya ng doktor. Tapos kahit na nag-hyaluronidase at lahat, hindi rin naging successful dahil masyadong matagal na ang period na pinabayaan ng pasyente. Kung nakita yan ng doktor kaagad at nakita hindi binaliwala ang mga simptomas ng vascular necrosis, sana naagapan pa siya.
1: Okay, so yun ay mga dangers ng fillers. Ano pa, Doc? Sige.
9: Okay, punta tayo sa toxin. Mm-mm. Okay, alam naman natin na madaming toxin na nabibili sa online. So, merong isa beauty pageant.
1: Botulinum toxin. Ito yes, yung para mawala toxin. Yung wrinkle. Okay,
9: yes,
1: go.
9: So, botulinum toxin. Syempre, uso yung mga Barbie arms, yung mga ganyan. So, dahil gay contest ito, nagpagawa siya ng trap tox at Barbie arms. And ang nangyari sa kanya ay na-hospital siya, nagkaroon siya ng respiratory problems. So, bakit kaya ganun? Normally, hindi yan mangyayari sa isang vial ng toxin na 100 units lang ang laman. Pero bakit nagkaganon? Malamang, hindi kasi FDA approved o binili lamang sa online kasi daw yon. So, yung purity at saka kung gaano kadami ang units ng toxin, hindi natin alam dahil hindi naman siya FDA approved. So dahil doon, nagkaroon siya ng complication na hindi makahinga. So napunta siya ng ICU din.
1: Mm-mm. Pero yung mga ordinary na maaring yung mga ptosis,
9: okay. So halimbawa, mali ang lagay mo, napailalim ng husto, madaming units. Pwede ka magkaroon ng, alam mo yung parang nabanlag yung mata mo, bumabaksak yung eyelids. Okay. Pag dito naman sa side, masyado kang malapit, sa eyeball, pwede ka rin magkaroon ng duling, naduduling. So, nagpunta sa'yo para magpaganda, pero ang labas, disaster.
1: Okay, yes. So Doc, ano pang mga uso? So, fillers, toxins, what else are the uso na anti-aging at anong mga narinig mong complications?
9: Okay, another one are your suspension threads, mm-hmm. yung mga sobrang kumukulubot kasi hindi tama ang pagpasok at pag-lift ng threads.
1: Doc, explain muna natin, ano ho yung suspension thread?
9: Okay, suspension thread, yung mga parts na nagsasag. So, meron kang heaviness, kunyari sa lower face, ayaw mo na nandito siya. So, susungkitin yan kasi may barbed wires yon at iaakyat papunta dito sa temple. So, yun yung isang way. Yung mga threads, iba-ibang klaseng barbed wires, merong cone, meron siyang mga slit, or iba-iba siya. So, depende rin yung lakas ng paghatak niya. So, kapag nailagay ito ng masyadong mababaw, nagkakaroon ka ng sobrang wrinkling and sometimes nagkakaroon ka din ng extrusion ng threads. So nilagay pero hindi kasundo ng katawan mo, inilalabas siya. And also sometimes nagkakaroon ng granulomatous reaction kasi hindi nga
1: ano po yan, Doc? Anong nangyayari?
9: So ang granulomatous reaction is yung overreaction ng nagkakaroon ka ng abnormal fibers, okay, or nakakaroon ka ng mga granulated cells, macrophages, kasi parang foreign body ang tingin nila doon.
1: So, anong itsura ng doon? Pag nagpepekla, tumitigas?
9: Pwedeng magkaroon ng scarring, pwedeng mga bilog-bilog na ayaw lumabas, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, so kailangan tanggalin mo yung cause ng granulomatous reaction, which is yung threads o yung fillers na inilagay mo.
1: Okay, Doc. Yes. Meron lang tayong si Juro. Sabi ni Juro, nice topic, Doc Luisa, delay aging, kahit sa aming mga kalalakihan, para mukha pa rin bata kahit 50 years old na. Yung affordable na tips sana. Affordable tips, Doc?
9: Affordable tips, para hindi ka
1: sa
9: tumanda.
1: Sa kalalakihan. Sige, mga kalalakihan, mahilig mag-golf, mahilig yes. sa ilalim ng araw. Sige, Doc, tips para anti-aging tips sa ating
9: yung asawa ko.
1: Oo, anti-aging tips sa ating mga kalalakihan, Doc.
9: Okay, anti-aging tips, habang tumatanda tayo, yung ating testosterone sa mga lalaki ay bumababa. So, ang kailangan mong gawin ay i-regulate yun. How? By exercising. Libre yon, walang bayad yon. Kailangan mo lang mag-exercise. Kung tumataba ka, dahil pag tumatanda na, masarap kumain, kailangan mag-lose tayo ng weight, ideal body weight, para at least hindi maka-exercise ka ng tama, hindi masira ang tuhod mo, libre din yun. Yun, mga mura yun. And then, siguro yung paglagay ng sunblock, sige, sabi mo, yung iba nag-golf. Okay naman mag-golf, pero dapat...
1: Proper sunblocking, Doc.
9: Yes, proper sunblocking. So, dapat hindi yung matipid sa sunblock na nilagay mo lang ng konti, okay na yun. You have to put it at least, in the morning, even 30 minutes before you leave. And then you have to reapply. You have to apply about 1 cm, isang buong daliri dapat, para sa buong mukha. Hindi yung matipid na paglagay dahil nawawala rin ang effect nun kaagad.
1: Okay. Okay, so yan na, dapat guwapo rin pala. Ay, naku eh, para sa mga kalalakiya daw, nakakalbo na, Doc, anong tip Aray. Para sa kanila?
9: Huwag sa bunutan ng asawa.
1: Okay, go. Sige.
9: Okay,
1: sige.
9: So para sa kalalakihan, part din nun, minsan nagiging overactive ang testosterone and nagkakaroon ng DHT, kailangan ma-inhibit yon. Okay, yung pwedeng magawa, meron mga pagkain para doon na parang inhibitor siya, parang aromatase inhibitor. Okay, ano yung mga yon? Yung mga green leafy vegetables, yung exercise na hindi masyadong nakaka-stress sa'yo. Okay, di ba nakakalbo ka pag sobrang stress? Kailangan iwasan ng stress, yun, libre din yon. Pero mahirap lamang gawin, no? At saka yung sa buhok, kailangan hindi kung ano-ano ang inilalagay rin sa buhok. Kasi minsan, harmful din ang mga nilalagay sa buhok. At minsan, yung pagtina, dahil tumatanda, nagkaka-white hair, panay ang tina, and sometimes nagkakaroon din ng reaction yun.
1: Oh, Doc, pero ano yung mga makabago? Kasi meron tayong mga...
9: Makabago.
1: Yung mga parang...
9: So, the same thing, meron sige. Kang mga parang regenerative,
1: yeah, that's it.
9: Regenerative
1: okay.
9: things na nilalagay sa buhok, like hair exosomes, mga hair vitamins, and then yung pag-deliver nun, minsan microneedling, thulium laser, tapos pwedeng nilalagyan din siya pagkatapos ng LED light, light emitting diode. Usually ang nilalagay dyan, yung red light, okay, para mas malessen ng inflammation, okay?
1: Okay, so Dr. Cri-Cri, ano to eh, talagang, ang gusto ko kay Dr. Cri-Cri, matapang. Number one, kasi PT siya, right? You were a physical therapist. Eh, alam naman po natin, pag PT, napakagaling sa anatomy. So tama po yung kanyang paalala. No joke, ang paggawa po ng mga cosmetic procedure, maniwala ho kayo. Kahit ho ka, galing-galing yung doktor ninyo na, doktor na, dermatologist, lisensyado pa, there are complications that may happen. No? Kaya nga ho pinapipirma ng waiver na sakali hong may mangyari, eh, hindi nyo i-demand, dahil piniliwanag nyo yung mga complications naman. Paano pa ho kung ang gumawa ay hindi ho lisensyado at ang clinic po ay hindi rin lisensyado o hindi doktor period? No? So, Doc, ano ho ang inyong huling mensahe? Paalala sa lahat ng, I do agree, we have to age gracefully, and nandyan po ang science, so bakit naman hindi natin kukunin at gagawin, diba? So, sa tamang paraan at yung tama lang, no? Huwag o-over din. Okay, Doc? So, ano po ang paalala sa ating mga kapamilya, sa ating mga kalalakihan at kababaihang gustong magpaganda?
9: So, tandaan lang natin na ang pagpapaganda ay normal. Hindi na siya stigmata ngayon dahil hindi na siya vanity, pero part na siya ng ating confidence building. Okay, ngayon, habang nagpapaganda, isa lang ang kailangan natin isipin. SAFE. Okay, bakit SAFE? So, meron akong acronym para sa SAFE. S, para sa skilled physician or your dermatologist or plastic surgeon. Okay, A. Anong ibig sabihin ng A? Approved product. Okay, FDA approved product. And then you have SAFE. F is for the facility. Dapat yung facility handang gumawa ng mga complications, sterile environment, and E, evidence-based treatment plan. Okay, so SAFE, tandaan nyo. For beauty, you have to apply SAFE.
1: Okay, may huling katanungan, Doc. We have 1 minute to go. Mula kay Jesse, pwede pong pakiulit yung avascular necrosis. Saan po ito nangyayari?
9: Okay.
1: Ano ba ito?
9: Ang avascular necrosis ay ang pagka yung nag-necrose ang balat o nabulok ang balat. Bakit nabubulok o umiitim ang balat? Kasi kapag nag-fillers ka o may ginawa kang procedure, nagkaroon ng bara doon sa pwedeng artery o vein. Yun yung tinatawag na avascular necrosis. So kapag nangyari yun, nawawalan ng oxygen, di ba? Kasi sinusupply niya yung particular part ng mukha natin. Nawawala yung oxygen at namamatay siya. Yun ang tinatawag na avascular necrosis. Paano siya maiwasan? Minsan nangyayari lamang yon. At kung nangyari yon, ang importante, alam na ispat, makikita ng doktor mo, lalo na kung marunong yung doktor, lisensyado, may training, alam niya na may bara, na gagawa niya ng paraan kaagad, may antidote yun, na natutunaw siya. So pag natunaw mo yung bara, magkakaroon ulit ng flow yung blood vessel and magiging okay na ulit. Maiiwasan ang complication na avascular necrosis.
1: Okay, so para po sa ating pong mga kababayan na nanood at nakinig po sa episode na ito, kasama po ang ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa Philippine Dermatological Society, sa lahat po ng inyo pong mga reklamo, whether sa gamot, product, or procedure, o mga na-experience nyo po dito po sa ating bansa, saan po maaring tumawag, Dr. Cricri?
9: So, maaari kayong mag-report mismo sa FDA at sinabi ng previous colleague natin na pwede rin kayong manawagan o magpahingi ng tulong sa Philippine Dermatologic Society sa safety advocacy.
1: Okay, so fast doc, ang ating convention, you can invite.
9: Okay, meron kaming convention November 4 to 6 sa Marriott. So sana po yung mga doktor na gustong matuto rin tungkol hindi lamang sa cosmetic pero meron din siyang pathologic cases. Okay, yun din ang pinag-uusapan. Holistic ang approach niya. November 4 to 6, pwede po kayong mag-rehistro doon.
1: Yan. So maraming salamat kay Dr. Cristina Puyat, Maria Cristina Puyat, ang ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society Cosmetic Dermatology Subspecialty, trainer of the trained, tama ba yun? Trainer of the licensed and board certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society, medical director ng Asian Stem Cell Institute, at procedural dermatology head ng Rizal Medical Center. So, nandyan din po siya, government hospital po yung Rizal Medical Center. So, gusto ko lang batiin si Dr. Jasmine Hamora, ang ating pong chairman ng Philippine Dermatological Society, at syempre si Dr. Jane Guazon Uy, no? Na siya pong patuloy na gumagawa ng efforts para po ma-promote ang mga pinahahalagahan o mga advocacies po ng aming society. So maraming salamat din po kay Dr. Aileen Adela Montero, member of the Board of Directors ng Philippine Dermatological Society, head ng Public Safety Committee. So more power sa PDS. At abangan niyo po ako mamaya sa ating pong programa. Solo lang daw ako for Connect Ka Dyan Matagal, 2 hours. So samahan niyo po kami, ako lang pala. Pag-uusapan po natin ang ube, dahil ang ube ngayon ay parang match of the world, no? Sikat na sikat daw ang ube worldwide. So iba-iba ho ang ating pong makakasama na siya pong nagpapalaganap po ng kasikatan ng ube na ito. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo 630. Bye! Happy Sunday!
10: Si Dr. Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
11: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:04 na po ng tanghali.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Nanguna ang Pilipinas sa mga retirement destination sa buong mundo ngayong taon. Sa Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group, sinasabing top choice sa mga retiree ang Pilipinas, partikular sa kalidad ng healthcare, visa accessibility, health insurance requirements, cost of living at integration ng mga expat. Sinabi sa DZMM ni Philippine Retirement Authority General Manager Roberto Zozobrado na lubos na nagustuhan ng mga dayuhang retiree ang pagtrato sa kanila ng mga Pilipino bilang bahagi ng komunidad. Sa datos, umabot na sa 84,000 ang dayuhang retiree sa bansa mula nang itinatag ang PRA noong 1985.
4: Most of them are they're not into any business. No? They come here just to spend the rest of their lives. Pero yung iba, like negosyo. They come up with, buying things and selling it back. Gustong-gusto talaga ng mga retirees natin is the way we treat them.
3: Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Patuloy ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,170 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometers per hour at pagbugsong 135 kilometers per hour. Inaasahang aabot ng bagyo sa typhoon category ngayong araw. At kahit hindi inaasang tatama sa lupa, hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na lumapit ang bagyo sa extreme northern Luzon sakaling magpatuloy itong kumilos pakanluran. Magpapaulan naman ang buntot ng bagyo sa Bicol Region at Eastern Visayas.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Marating rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 12.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bongga!
8: Bongga!
7: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Bongga kajay!
12: Bongga kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
11: Bongga kajay!
12: Walang palalampasing inside story.
11: Bongga kajay!
12: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
11: Bongga kajay!
12: Makinig!
7: Makinig!
12: Manood!
10: Manood!
12: Now na!

0: Magandang Sunday afternoon sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oras po natin, 12:10 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, happy happy Sunday. And of course, una sa lahat, hindi ko pwedeng makalimutan ang aking ama, ang aking tatay. I'm sure nakatuto ka ngayon at inaabangan mo ang episode natin for today's video. Tara na to vlog. For today's video, happy happy Father's Day, Papa Jeb. Chinat ko na yan siya kanina, sabi ko, you are the best father in the world. Ayan, I love you so so much, Papa. Thank you so much for all the guidance, ang mga pangaral and everything. At sa lahat po ng mga tatay, ikaw, kuya, na nagmamaneho ngayon, binabati ka namin mula sa DZMM, Teleradyo, at dito syempre sa programang Bongga Kajay ng Happy Happy Father's Day. Ayan. Sa lahat po ng mga nagsilbing tatay, ama sa kanilang mga tahanan, di ba kahit yung mga nanay din naman natin, yung kunyari ang tatay mo ay ng ibang bayan, ng ibang bansa, ang mga nanay ang naiwan sa tahanan, hindi lang sila basta ilaw ng tahanan, naging haligi rin sila ng tahanan. Happy, happy Father's Day. Sa mga anak na tumayong ama sa kanilang mga kapatid, sa mga pinsan nila, ganyan, sa lahat po sa ating ngayon, happy, happy Father's Day. Yes! Tsaka sabi ng tatay ko, no, grabe ka bumati ng Father's Day, tapos pink yung inner mo. Tapos pink yung lipstick mo, pink din yung blush on mo. Ayan, o, diba? Pero I love you, Papa. At syempre, gusto ko rin unang pasalamatan agad-agad ang ating mga nakasama kagabi. Grabe, in fairness, mga kapamilya. Alam nyo ba, ako lang ba to? Nasya kasi ako eh. Nagpunta ako kagabi sa Tarlac, opo, sa province of Tarlac. Ako po ay naatasan na maging host ng kanilang kauna-unahang Queen of Tarlac 2026. Saan eh, grabe pala, akala ko dati, pagbabihin mo, kunyari sabihin mo nasa Quezon City ka or Manila, tapos uy, punta tayong Tarlac, akala ko talaga ang tagal-tagal, ang layo-layo. Oo, sige, kung kayo po ang tatanungin, kayo pong mga nakatuto, kayo pong mga nakikinig, nanunood, kapag sinabing Tarlac, ilang oras po ang sa palagay ninyo ang biyahe? O, dali, make a wild guess. O, taray! A game show. O, Kuya Fred, ikaw, pag Tarlac mula dito. Kuya Fred, Hana, ilang oras? Ayan. Dali, o, Hana, ilang oras sa tingin nyo ang mula dito sa Quezon City patungo sa Tarlac, province of Tarlac? Ikaw, Mark, ilan sa tingin mo? Mga 2? Ah, talaga? Ayan, in fairness. Alam nyo po, ang bongga, siguro traveler siya. Hindi talaga totoo, 2 hours na lang pala. 1, o kaya nga ng mga 1:45. Kaya, lalo na pag walang sasakyan, pag walang traffic, in all fairness. Kasi before, akala ko, parang babiyahe ka ng 4 na oras going to Tarlac. But in all fairness, because of the, yung, yung NLEX, tapos may parang connector something, ganun, bilis na. Ayan, congratulations po sa ating mga queens. Ito po ay Tarlac Queens 2026. Kasali po dito ang mga nagagandahan nating mga Tarlacenos mula sa iba't ibang bayan, municipality, and syempre, happy happy pride sa inyong lahat. Ayan. Saya-saya ko kanina habang papunta po dito ang topic nila Doktora Luisa sa iwas sakit iwas. Tama ba? Iwas sakit iwas gastos yun, di ba? Yes, tama. Iwas sakit iwas gastos. Ayan. Yung about sa mga Botox, about sa mga Jotox. Yes, totoo po yun. As a suki ng mga Jotox and Botox, truly, truly, truly talaga, na dapat talaga sa legit doctors kayo pumunta. Hindi pwede sa mga pucho-pucho, yung mga walang lisensya. Kasi kapag katinurukan kayo ng mga jelly-jelly na ganyan, ang ending yan, hindi kayo gaganda talaga. Mavi-feature talaga kayo ang ending sa mga balita, tapos ang ending na magamagana lang yung mga face ninyo. Kaya dapat sa mga dermatologist talaga na perfect. Kasi, actually, mali yung term na perfect. Sabi nga nila, diba, kahit yung sinong pinakamagaling na mga dermatologist and yung mga doctors and surgeon talaga, eh dahil tao lang naman, pwedeng magkamali din talaga sila, ganyan. Kaya dapat dun tayo sa mga mas may alam. Yung mga human anatomy akong narinig kanina, ang happy ha. kapag nagkamali pala, pwedeng mabulag. O, kasi kunyari na, na-injection na yung veins na ganyan. Saya-saya, ang sarap talaga makinig sa DZMM. Marami kang matututunan, yes. Pero syempre dahil bongga ka dyan na nga po, ngayong Sunday marami akong baon para sa inyong lahat. Magandang afternoon, and dito na nga po, ayan ang haba ng chika ko, diba? Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho, na handang-handa na magatid ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Tayo po ay napapakinggan sa inyong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band. Napapanood sa ating YouTube channel with more than 1.5 million subscribers. Napapanood din sa inyo pong mga Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganun din sa The Filipino Channel, sa TFC at sa iWan. Yung mga gustong makisali sa chikahan namin, ha, may Viber number po kami, 0919-278-3000. Kayo po yung mag-text na po, magpadala na, at syempre mag-comment na po kayo down below at babasahin po natin ang bonggang-bongga ang inyo pong mga messages. Eto na, 12:16 ang oras natin. Syempre naman, una sa lahat, meron tayong special na bisitang mga makakasama. Hindi lang isa, kung hindi dalawa po sila ngayong Sunday afternoon. Yes, kilalanin naman po natin kung kanina more about sa face, sa pagpapa-beauty, ng pagiging looking fresh and young, ganyan. Ngayon naman, syempre, I'm super duper excited na idire-diretso na natin usapang pagpapa-fresh, pagpapaganda, diba? Napaka-importante din na hindi lang tayo fresh sa skin o sa mukha, yung ganyan, diba? Yung sa katawan natin. Dapat maganda rin tayo sa, maganda rin yung ayos ng mga buhok natin, because ito yung crowning glory kung tawagin, diba? Ito po siya po yung nagpakadalubhasa. Wow! Nagpakadalubhasa! Okay! Hindi, pero nagpakadalubhasa. Kumbaga, in English nga, ano, he is a hair professional and also an advocate. Ay, taray-taray. I-welcome na po natin. Siya lang naman po ang head hairstylist, pati sa makeup din and everything, na nag-supervise sa lahat po ng mga inayusan, mostly sa lahat ng mga inayusan sa nakaraang Mega Ball 2026. I-welcome po natin mula sa Mark Salon, Mark Rosales. Hello! Yes.
1: Yeah. Hi, good afternoon and happy Father's Day to everyone.
0: Happy Father's Day to your dad and sa lahat ng mga tatay. And of course, welcome to the program. Yan, okay na yan. Isang click lang, Kerry, okay. Na yes. O, urong mo lang ng konti para hindi ka na mag-lean forward. Ayan. Tapos, ikalma. Tapos, harap mo lang ng konti yung sa'yo.
1: There.
0: Very good. Ayan. Thank you. Hi!
1: Hello,
0: nice to see you again. Kamusta?
1: Yes. Well, all good. Today is Sunday, no? So, it's really a rest day. But today, I'm so happy to be here and share something that is really meaningful for me and my advocacy, which is about our crowning glory, di ba? Crowning glory that we never take off.
0: Totoo. Di ba sa sobrang tinatawag siyang crowning glory hanggang to the point na kung dati kapag pasintabi po, busina na po, ha, kapag nakakalbo, napapanot, or naglalagas ng mga hair ng mga tao, di ba? Umabot na sa punto na very ano na siya, nag-innovate din talaga. Umabot na sa mga topi hair, na idinidikit na ang buhok, na pwede nang ipang swimming, yung mga ganyan. No? Pero how did you started sa industry muna pala?
1: Well, me, I medyo late na rin talaga. But ever since I really wanted to enter fashion. So, 2014, when the time na I met Lord Ramos, so I just attended a fashion event.
0: Oh.
1: And then, he approached me and he said that if I want to work for him, and then I said yes. Tapos dun na, nagpaturo ako sa mga stylist that time, how to do hair, how to style, ganyan. And then eventually, I met my first muse, which is Gabby Garcia.
0: Wow!
1: So, we're both starting that time, and then, yun, tulungan talaga. And up until, fast forward, 2018, I put up my own salon, because parang sabi ko, I wanted to have my, something that I can share naman to, not just for the celebrity, but also for the Filipino people.
0: Yeah. Antaray! Ang bilis ng ano, ha? Ang bilis ng pag-boom ng pangalan mo. Kasi in all fairness, di ba? Parang ako sa totoong buhay ka ang sa totoong buhay.
1: Sa totoong buhay.
0: Hey, pwede ba? Hindi, ibig ko sabihin, 'di ba? Parang sa industriya lalo especially sa entertainment industry, parang bibihira na merong mga may mga magsa-stand out at makikilala talaga. At isa ka doon, Mark, 'di ba? Nakaka-happy. Pero yung background mo talaga, ito ba'y inaral mo? Ikaw ba ay nag- 'di ba uso yung sa mga dati na kung itawagin natin yung mga labanan sa pagandahan ng ayos ng buhok, yung kung ano yung trends, the color and everything.
1: Yeah, well, when I entered kasi medyo uso na yung mga trend na tinatawag natin, 'di ba? Mm-hmm. So, but I started with the basic talaga. So, I studied about hairdressing kasi it's important eh. Hairstyling is different to hairdressing because you know yes. the technicalities, kung saan galing yung buhok, bakit ginito yung buhok, ganyan. Uh-huh. So, yeah, it's a continuous learning also up until I realized na my core pala is about scalp care.
0: Scalp hair? Ano yun?
1: Well, noong 2017 kasi when I'm planning to have my own salon, uh-oh. Sabi ko I wanted to cater something that is not yet nasa market, diba?
0: Oo, yung hindi pa na i-offer ng ibang mga salons.
1: Yes. So, naisip ko that time, I went to one, parang seminar. So, I saw the hair scanner. Sabi ko, ba't kaya hindi siya pinapansin sa Pilipinas?
0: Oo.
1: So, but right now, kasi it's a trend eh. So, in 2017, it's just a vision.
0: Correct.
1: So, ginawa ko, I incorporate the hair scanning to hair consultation. Di ba pupunta tayo sa salon, lagi lang naman, anong gupit, anong kulay.
0: Yes, yes.
1: And then, we'll just base it on our naked eye. So sabi ko at that time, I don't want to guess. So sabi ko, I'll incorporate the scanner to the hair consultation para you really know the real status of your hair. And para rin we can also recommend the specific solution then.
0: Totoo. Kasi minsan, tama, ang ganda nung sinabi mo na parang lahat, pagpunta mo ng salon, through your naked eye lang talaga, parang, okay, itatouch mo siya na,
1: ay, dry ka.
0: Oh, yes, ay, dry. Tapos parang, ay, bagong ano ka, kailan yung huli mong pag-rebond? Diba ganyan lang lagi mga tinatanong. Mm-hmm. Parang, hair analyzation through questioning lang.
1: Kumbaga, it's pag ganun, well, it's correct pa rin naman, but more or less, it's a judgment of the person. But, in the Philippines kasi, since we don't have yet like a license, iba-iba yung learnings sa mga stylists natin.
0: Oh.
1: But Filipinos are really great in terms of hairstylings in arts in general, yes, di ba? Napakahusay naman talaga. But since we don't have the license, iba-iba yung turo, depende sa mentor mo, ganyan.
0: True.
1: So, sabi ko parang I want to be more specific kesa yung alam ko lang. So,
0: totoo.
1: I want to back up with science, which is the technology of hair scanning.
0: And it also adds up yung yung premium sa'yo. Diba? Kasi if you're the only one na mag-o-offer ng merong ganun, parang kung ako kliyente, babalik at babalik ako because alam ko na parang, kumbaga din sa sinabi natin kayo na sa mga lisensyado mga doctors and
1: yes.
0: everything, kapag nakita mo na they know what they're doing, ganun din syempre sa buhok, parang ipagkakatiwala mo talaga yung buhok mo dahil alam mo na lalabas ka na parang kampante ka dahil ito ay ginamitan ng siyensya. Parang
1: may ganun. But you know what the challenge na that time is, up until now naman, ang mga Pilipino kasi sometimes even nandyan na sa harapan nila, there's some na hesitant sila. They thought it will only lead to upselling.
0: Yeah.
1: So medyo papaliwanag mo siya in a way na talagang naiintindihan nila. Parang that you're coming from from care, ganyan.
0: That is true, di ba? Kapag nakitang may machine na mamahal
1: ba yan? Ganyan, di ba? Ganun.
0: May bayad ba yan?
1: May
0: extra ba? Pero like, question, sige, totoo, may extra pay pag may tinatawag na mag-undergo pa sa scalp?
1: Sa amin kasi wala. Because
0: part of the service.
1: Sinama ko siya sa service.
0: Oh.
1: So that was 2018 when I incorporated talaga and launched the salon. And then, I'm just so happy na ito, year na to, 2025 or 2024, became like a trend talaga na
0: totoo.
1: The head spa na may mga tubig-tubig pa, ganyan,
0: yes.
1: diba? And the hair scanning. So sabi ko nga, I love that everyone is also innovating.
0: Yes.
1: Sana lang, they also na-educate yung mga clients natin properly. Yes, at kung para saan.
0: Yes, ito. So looking back, 2017, ito ba ay talagang initiative mo to undergo training? Like, pumunta ka talaga sa ibang lugar or dito lang sa Philippines, you attended the
1: seminar? I attended
0: seminar.
1: The seminar here.
0: Yeah.
1: I also attended abroad, ganyan. So, it's a mix of different

0: Yun nga. Eto na, dito papasok yung tanong ko. Syempre, we're listening to you. Di ba nauso din naman yung mga products like dry shampoo, ganyan. So, ayun yung mga dry shampoo ba? Makakatulong ba yun? Ako, parang ako nagigets ko na agad, baka hindi kasi hindi mo maabot sa scalp, di ba? Parang pinaka sa panglabas lang siya.
1: Well, for me, ang dry shampoo, I add it as your, to help you to, as like your oil bladder. Oh. So, di ba parang before kasi we were like, educate that if you will not wash your hair, magda-dry shampoo ka.
0: Mm-hmm.
1: But again, that's only applicable to a Western climate.
0: Pero,
1: so in the Philippines, the way I see tayo kung paano natin magagamit yung dry shampoo is even you wash your hair, if you're in the office na ganyan, you use the dry shampoo just to manage the oil.
0: Mm-hmm.
1: Because once your hair is naging oily na, it triggers the hair fall, tuloy-tuloy na yun. So there's build up, ganyan. So the dry shampoo will not stop the oil, but it's parang sa face natin, di ba? We use powder or oil bladder para hindi tayo magmantika. So same with our hair then.
0: Totoo. Grabe no, ang taray ng Sunday natin, kung ikaw yung tipo ng super duper vain ka, di ba? Sa pagpapafresh, sa pagpapaganda, ang ganda nung segue ng programa ni Dr. Luisa, 'di ba, na about sa mga Jotox, Botox, retoke. Narinig ko pa kanina may Barbie arms, 'di ba? Yes, may mga ganun pa silang na-mention kay na narinig ko talaga. Kaya sabi ko, antare bongga kasi meron naman yung susunod natin pag-uusapan about sa sa mga buhok natin, sa ating crowning glory. I love your advocacy para sa mga Filipino na mga kababayan natin. Na gusto mo nga naman talaga na magkaroon sila ng idea and knowledge na we're different because we are here in a tropical country, okay. No? Mm-hmm. Naku, mas marami pa tayong chikahan na maririnig mula sa ating first na guest na bisita dito sa programang Bongga Ka Jive. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pero ang oras po muna natin ay 12:32 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Bongga Ka Jive!
4: Bongga Ka Jive!
3: Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fanzone.

0: Oras natin, 12:37 sa buong kapulan ng Pilipinas. Napiling ka-bonding pa rin ang inyo pong ka-partner pag, sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Maraming natutuwa, maraming mga nagpapadala ng mga messages nila saying na enjoy daw sila na mas magkaroon pa ng kaalaman pagdating sa pangangalaga sa ating mga buhok, sa ating mga scalp, ba? Diba? Very, very important. Kasama po natin si Mark Rosales pa rin, syempre. Mark, ayan, on your microphone na. May question, may mga nakita at may mga nabasa ako na ngayon nakalagay na sa mga products, like sa shampoo, sa conditioner, na yung paano ina-apply, na parang yung mga conditioner pala ay hindi talaga hanggang sa pinaka-scalp, kailangan pala sa tip of your hair lang, may mga ganun. True ba yun?
1: Yeah, actually, one way then for us talaga to achieve the fullest potential of our hair is the placement of the product. Mm-hmm. Though hindi natin masisisi kasi yung ating mga consumers because... Diba, remember when they have like para mga commercial, lahat ng products, ang application always sa ating crown, oh, sa area na to. But if what we do kasi, ang shampoo is made to cleanse. Mm-hmm. So it has to be direct on your scalp.
0: Oh, direct on the scalp.
1: The scalp siya. And then you cleanse. And then when you apply naman the conditioner, you have to start lang from the mid to ends. So the reason behind that is, the conditioner is made talaga to seal the cuticle because nga, when you shampoo, it will open. And at the same time, since like us Filipino, most of us talaga are really oily because of the weather, mm-hmm, it might aggravate the oil lalo. Mm-hmm. And yung strands kasi natin na near pa sa scalp can get the nutrients. Mm-hmm. Unlike the nasa ends na, kumbaga, siya yung lolo na ng hair. So we have to start like, ang application ng conditioner is from the mid hanggang pababa.
0: Mm-hmm. So bongga, kasi iba diba parang kinukuskus talaga nila hanggang sa pinaka.
1: And it has to be the tip of the fingers, not your kuko.
0: Yes, kasi pag kuko,
1: it can pwede siya magsugat, tapos nag open wounds, hindi ka nagsashampoo or naglilinis lagi. It can lead also to contact dermatitis, ganyan.
0: Ayun, o diba? So dapat hindi laging, pagka minsan nanggigigil tayo na nangangati yung mga ulo natin, agad-agad ang thinking natin, matatanggal to sa shampoo, matatanggal to sa condition, minsan pa delicate, kasi parang naalala ko, parang meron akong nabasa rin na parang nagpa-color naman siya ng hair, mm-hmm, tapos parang nagkaroon ng ng reaction. Para siyang lumobo.
1: Oh, may allergy siya.
0: Nag-allergy pala siya kasi parang ang nangyari, yung pinaka mga gamot, pumasok mismo sa pinaka mga ng scalp niya.
1: Yes, saka, since we're talking about shampoo na din, no? It's very important that if you will use a shampoo, it has to be sulfate-free, paraben-free, because majority of the products that are available in the market, may mga paraffin siya. So, pag nakita nyo sobrang bula, you feel na ang smooth-smooth ng hair nyo, yes, it is ganun yung texture niya, but it's not real. Because the paraffin is just faking the texture. Mm-hmm. So, wag po tayong di ba parang pag mga paraben kasi, or sulfate-free, we feel na walang bula, hindi nalilinis yung hair natin.
0: Ah.
1: So, it's just that it's less chemical kasi. But totoo, it is really good for the hair and your scalp.
0: Correct. Oh, alam nyo na, hindi ba sa mabula effective, yung mga ganyan. Kasi minsan nga, mas maganda pa yung all natural, yung mga ganong eksena. Yes. At ikaw din, di ba sabi mo nga, nakapag-establish ka na rin ng name mo into sa pagiging hairdresser and hairstylist and as a salon owner. Pero, meron kang tinatawag na concierge salon system. Ngayon ko lang narinig yan kasi diba dati pag salon, dati pa nga parlor, kung tawagin. Parlor. Tapos naging salon, ganyan. Ano naman tong concierge salon system?
1: There's a lot of factors kasi why I transition to a different system. Of course, number one there is ang taas ng bilihin, diba? At the same time, iba na rin yung commission and payroll scheme ng mga tao. And also, one thing that I've noticed kasi it all started talaga with a joke ng isang client. Sabi niya, grabe Mark, every time I go here in Quezon City, kailangan ko pa ng passport. So, biro lang niyang gano'n because she's from the South. So, sabi ko, I think accessibility is very important also to my clients. So, what I did is I create a system called concierge salon system. So, instead of you having just one location or one salon, I just partner or network with different brands. So it can be a salon also because sabi ko nga one way of us promoting that collaboration is over competition. I also partnered with hotels. with wellness center. So in that way, it's easy for the people, for my client to access us, you know, to reach out ganyan, and to cater our services. So right now I have 4 concierge already. So I have 1 in Pasig, BJC, Mandaluyong, and Alabang.
0: So parang ibig sabihin wala ka na talaga nung
1: Ibig sabihin, parang wala ka na talaga yung parang nakatayong salon mo ng sayong-sayo. Parang may mga partners ka na, like sa
2: yes.
1: hotel. Ikaw na yung pumupunta.
2: Correct. So, yeah, I'll do, parang everything, it's, ano naman, I'll bring talaga lahat. I also have my team.
1: Yung mga staff
2: so,
1: mo.
2: Parang,
1: yes.
2: Technically, the business is there. It's just that you don't have, like, a physical store. You are not defined by just one physical store.
1: Pala sa mga clubhouses.
2: Also, mga, ang galing, yeah, that's so true. That's also my next project nga eh. And even to like, for example, here, pwede tayo magtayo ng concierge pa rin dito. Because everyone wanted naman to fix their hair, wanted to have color, haircut. So, it's like, hindi tayo limited. Pag sinabi kasi yung salon, kailangan, or sinabing hair sa salon lang eh. Mm-hmm. It can be done to different location.
1: Correct.
2: As long may upuan at may pang shampoo bowl, you're good to go.
1: Ma-achieve, diba? Yes. Kasi ang binabayaran naman talaga ng mga taong pumunta sa salon is yung pinagkakatiwalaan nila na hawak sa kanilang mga ulo, diba? Kasi like ako, hindi talaga ako pupunta pag hindi ko trusted. Kasi parang feeling ko, diba, ang arte-arte mo na pag ginupitan kasi ako, tatabanan naman ganyan, diba?
2: Sa security blanket minsan yung hair.
1: Diba nagtag-diet ako dapat kasi pag hindi. Hindi yun kasalanan ng hair dress. So, diba?
2: Minsan sila
1: nag-diet ka rin talaga. Hindi, joke lang. Pero di ba may ganon? May pakiramdam tayo na parang pag kayong gumawa is yung trusted mo, talagang parang lalabas ka na, ewan ko ba kung psychological lang, pero parang pagka-trusted mo siya, paglabas parang, wow, ang ganda talaga, babe. Diba? Mga ganyang eksena. Pero pag kunyari, ginupitan ka, tapos yung takot ka, tapos kunyari, sakto, nasaktuhan lang na kailangan mo lang magpa-haircut, na dumaan ka lang na, sige, try ko na to, ganyan-ganyan. So pagka nakita mo na parang hindi ka komportable na pwedeng pabawas ng konti, may mga ganitang eksena.
2: Or kaya papagawa mo pa rin sa go-to mo talaga, just
1: yes,
2: to, di ba?
1: Maayos.
2: Correct.
1: Di ba? So from, balik naman tayo sa pagiging showbiz sa hairstylist or hairdresser, ganyan, syempre. Ang dami nagtatanong, parang sinasabi nila, wait, but parang ang eksena ngayon, parang ang yayaman na ng mga hairstylist and hairdresser, lalo ng mga nakikita sa social media pag artista yung mga ginagawa nila. True ba yun na mas bongga ang income pagka nasa mga celebrities ka na gumagawa, ganyan?
2: Well, it depends talaga. In reality, alam mo, tayo naman na nasa showbiz talaga, alam mo yan, it will take time talaga for us to earn more.
1: You need to establish yourself.
2: You need to establish
1: talaga.
2: Yourself. At hindi lang establish, you have to be mahusay din talaga. And sa simula, medyo may mga, talagang you will... Merong mga, alam mo, you have collaboration with different artists, different brand, mm-hmm. up until you reach your portfolio. Mm-hmm. Sa kung gaano ka kasipag. At again, yung success naman as a hairdresser or a hairstylist, it will always boil down with your character and attitude towards your coworkers. Mm-hmm. Kasi sometimes, since that we are all like parang, we're in showbiz, like the limelight is nasa atin, we feel like na parang yung mga behind the scenes, we thought, we're also the stars. Mm-hmm. But, you know, we have different platforms. So, I guess we always have to, go back to our core kung ano yung kailangan sa atin.
1: Nakita ko, di ba, from Gabby Garcia. Sino na yung, kasi sabi mo kanina, you started with her.
2: Yes.
1: Parang siya yung unang celebrity client mo talaga, ganyan. Oo. Sino pa yung mga sumunod after ni Gabby?
2: Well, actually, most of the GMA artists.
1: Okay lang yan, kasi mga mahal natin, mga
2: yes.
1: kapuso stars.
2: Halos natin. Lahat doon. Lahat, halos lahat ng...
1: Talaga?
2: And I'm so thankful
1: Lovey
2: din.
1: Lovey po, ayan, nasa screen. Opo, nakikita natin, fina-flash. Ay, Beanie rin pala,
2: Lovey.
1: Pati Beanie.
2: There was, Star Hunt pa sila yan. So, I did their,
1: hair color. Is that Sanya Lopez?
2: Kailin yan.
1: Kailin, Barbie Forteza, Barbie Imperial.
2: Diba? Lahat ng Barbie, no?
1: Halos lahat ng Barbie na gawa mo, no? In fairness, diba? Ganyan. So, nakakatuwa. Pagka kunyari, ako hindi ako artista, diba? Baka mamaya, hindi ko afford si Mark Rosales, ganyan. Pero paano mag-contact sa'yo?
2: Well, of course, you can reach me on my social media. And don't worry, we're very mastige naman. So, kayang-kaya,
1: diba? Kayang-kaya, oo, bonggang-bongga yan. Siyempre, gusto malaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin, ididiretso na daw nila, ano bang trend ngayon sa Pilipinas? Ano yung magandang buhok sa mga babae? Ayan.
2: Well,
1: dapat ba long hair, short hair, ganyan?
2: Alam mo, ito yung year talaga na favorite ko yung trend because the trend now is just be yourself.
1: whatever haircut, whatever color, na feel mo na ganda ako dito.
0: Ayan.
1: That's it. Because, di ba?
0: I love it. Very Patricia Coronado.
1: Oh my God.
0: Yeah, ganyan na ganyan din ang sagot.
1: Kasi that's true.
0: Yes, yan ang sagot ni Patricia Coronado. Isa sa mga pinakamagagandang
1: ating mahal.
0: Na stylist, di ba? Na sa industriya. Tapos sabi niya rin, if you're happy, di ba, sa itsura mo, sa kung anong look mo, wala kang dapat na ano, i-please sa ibang tao.
1: Kasi parang, before, it's a trend. So parang it's like somehow, do I have to wear that hair because it's a trend? So now, you create your own trend. Yes. As long as you're comfortable, you
0: basta feel masaya
1: beautiful ka. Go.
0: Ganyan. Okay, mapababae or mapalalaki, ganyan. Saan pwedeng i-reach out si Mark?
1: Yeah, of course, you can message me on my, if you want to learn more about hair, you can message me on my social media. That's Mark Anthony Rosales. And my salon, it's Mark Salon. And I also have a podcast called Mark My Word. So yeah, I hope you can then also visit me and book on my concierge partners.
0: Totoo. Pwede mo magitin sa mga concierge partners?
1: Yeah, we have one in Stansham, More Center.
0: Shala, dai.
1: We have Couture in BGC, Novotel, and Maynas, di ba? Ako yung nakalimutan ko na iba. But, and there's another more in, ano, in Alabang.
0: Yeah. Totoo. It's nice to ano finally ano have you in the program. Oh. Kasi parang magkasama lang kami nung Mega Ball nga nung last Independence Day, June 12.
1: Yes. A Sunday yet.
0: Ano?
1: Bilis
0: ano pala. Siya? Alam ko, Friday siya.
1: Ah, Friday.
0: Oh, Friday. Independence Day. Araw ng kalayaan. Ayan, ayan. Totoo. Tapos, nakakatuwa kasi ikaw yung nagpadala lahat ng team na mag-aayos para sa mga designers, sa mga influencers, content creators, and yung iba mga celebrities.
1: Yeah.
0: Parang team mo yung gumawa lahat. The Mark Rosales. Ayan, diba? Pero, syempre, meron ding mga ano, part na nung nagkaroon ka ng salon, napagkwentuhan din natin very, very, may ano din, no? Challenges din talaga na pinagdadaanan.
1: That's also one of ano, the factors why I transitioned decided to concierge. Oo. Kasi nga parang ano eh, the more the people sometimes it, ang hirap i-reciprocate even like you your intention is maganda but since we're all different people we're all different creatives nandiyan yung mga mas sensitive ganyan. So right now at the same time also naranasan ko kasi na ayun branch out ako ng marami. And it's so hard to maintain the standards. So, there's a lot of challenge talaga. Kaya nga sabi ko, pagiging entrepreneur, it's more on like your endurance talaga to babangon ako uli. Yung talagang...
0: Babangon ako. Wala nang dinuging kita. Wala nang revenge.
1: Correct. Wala, totoo naman. So, I guess talaga yung endurance ng isang negosyante is mahirap, especially in the salon industry.
0: Totoo. Kapag marami kang mga taong kasakasama, daga minsan may isip mo na mas okay pa na ano, ako na lang at yung mga pinaka-trusted, yung pinaka-quality over quantity.
1: Ako talaga yung realize na I only need 3 people who has the same
0: vision.
1: Drive with me and vision. Kahit 3 lang before kasi we really wanted to have a team, ganyan, di ba? But, anyway, in time siguro.
0: Totoo.
1: But I'm happy with Charmaine lang, oh, di ba?
0: Ah, yun tayo. Hi, Charmaine.
1: Hello.
0: Siya. Hanggang ni Charmaine mag-picture-picture.
1: I know, di ba? Thematic.
0: I love it, di ba? Mark, maraming salamat.
1: Thank you so much.
0: Thank you for spending your Sunday afternoon. Ayan, sa ating programa. At syempre, ayan, gusto ko naman na sana eh, ma-try at ma-experience din syempre.
1: Please.
0: Na talagang mag- Ay, hindi, ginawan mo na
1: ako. Oo nga pala.
0: Yes, oo. Ikaw nga pala ang nag-hair sa akin nung nakaraan sa ating Mega Ball when I hosted the live streaming for.
1: At napakakalma ka trabaho ni DJ Zion.
0: Diba? Ganun lang dapat. Diba? Happy lang. Kasi pag hindi kumalma, diba? Baka mamaya ma-acute heart failure na naman ako. Charing! Acute heart failure, o, diba? 12:51 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. At syempre, maraming salamat sa ating unang bisita. Susunod naman na makakachikahan, makakapanem natin. I'm super duper very, very, very much excited. Dahil may bago po siyang awitin. At, nakakatuwa dahil parang bagay ito on a Sunday, para perfect for Father's Day, di ba? Sa lahat ng mga tatay na mga nakikinig at nakatutok sa atin. Kaya, ang Imagine Me With You, makakasama po natin live sa studio sa programa Miss Patricia Javier. Pero bago po yan, ipasok po muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Ilang grupo tutol kay Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Maliing tinutulan ng Liberal Coalition na nagkaisa ang pananatili ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang nagkaisa isang Liberal Coalition na nagsusulong ng good governance at accountability at madalas naglalabas ng posisyon sa mga isyu na may epekto sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ayon sa grupo, may kinalaman nito sa integridad ng proseso ng impeachment na isang mahalagang mekanismo ng pananagutan sa gobyerno. Giit nila, mas nararapat na si Senate President Win Gatchalian ang mamuno sa impeachment court alinsunod sa nakasanayan at para maiwasan ang anumang pagdududa sa kredibilidad ng proseso. Dagdag pa ng Liberal Coalition, hindi ito personal na pagtutol kay Escudero, kundi pagsasaalang-alang sa tiwala ng publiko, lalo't may mga naging kontrobersiya sa nakaraang paghawak ng impeachment proceedings. Dahil dito, nanawagan ng grupo sa Senado na muling pag-aralan ang liderato ng impeachment court para matiyak na malinaw, patas at kapanipaniwala paglilitis.
4: Yung dahilan naman namin na bakit hindi si Chis Escudero ay hindi maganda yung karanasan natin last year dahil nadribol yung impeachment ni Sara hanggang dumating yung desisyon ng Korte Suprema. So sa aming tingin ay mayroong delay talaga o delaying tactics na nangyari during the time of Chis Escudero nung siya ang Senate President.
3: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Oras 12:54.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Bonga!
1: Bonga!
2: Oras 12:54 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ako po si Jaiho. And speaking of Diyosa ng Kalsada, nako, grabe. Ang sarap-sarap talaga magtrabaho, lalo na kapag kamahal na mahal mo yung trabahong ginagawa mo. Tsaka yung mga kasama mo talaga sa work. Parang kahit na maaga ang call time, nakakapagod, kung saan man kayo pupunta, hindi mo mararamdaman dahil nga nag-e-enjoy ka. Speaking of pagiging Diyosa ng Kalsada, magkita-kita po tayo agad-agad. Ihanda nyo na ang mga self ninyo dahil sa program Mang Gising Pilipinas with Kuya Alvin El Chico and Ate Doris Bigornia. Nandyan po ako bukas sa Barangay Canumay East, Valenzuela City para po sa ating Jeep ZMM. Maghahatid po ako dyan ng regalo, ang ating 1,500 na regalo, ang ating merchandise, transistor radio, at syempre pa, ang ating kasama, ang Protect Everyday Freshness. Ay, taray! Baka naman Protect, no? Pumunta ka na rin sa programa ko dito sa Bongga Kajay. Why not, diba? Eto na, agad-agad, i-intro na muna natin. Siyempre, makakasama ko po ang ating espesyal na panauhin sa programang Bongga Kajay with her newest single. Tara, nagulat ako no na umaawit pala siya. Yes, kasama natin Miss Patricia Javier. Magandang hapon
3: yes,
2: po.
3: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners at ang viewers po natin. At syempre sa iyo na napakagandang Jaiho.
2: Wala to, Miss Patricia. Kailangan talaga, fresh lang tayo, beautiful, kasi kasama namin, puro pagpapaganda. Kaya na si Mark, tapos kayo po, Miss Patricia. Pero agad-agad po, welcome to the program.
3: Thank you. It's so nice to be back here.
2: Totoo po, di ba? Nakakatuwa na magkakaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan ngayon at pag-uusapan natin ang iyong bagong song na Imagine Me With You. Happy Father's Day sa inyo pong kabiya.
3: Oo nga, and sa lahat ng mga fathers ngayon, Happy Father's Day.
2: Truly. Ayan, Miss Patricia, patikim muna para hindi tayo mabitin, di ba? Ito po bang pag-awit po ninyo ever since talaga is bukod sa acting, you love talaga to sing?
3: Yes, actually talagang ever since before ako naging artista, I love singing is my first love talaga. Mm-hmm. So I used to sing sa church, sa mga choir, ganyan. And then nung pagpasok ko sa showbiz, nauna lang na na-introduce sa akin yung pag-arte.
2: Oh, talaga po. Pero on the side, di ba, syempre, pag-artista ka naman, dapat very, very flexible ka.
3: Oo, dapat lahat kaya mong gawin, di ba?
2: Totoo yan, totoo. Yung kahit hindi mo kaya, kaya ko to.
3: Kakayanin mo.
2: Totoo po.
3: So ako naman, nung bata pa ako, nag-start ako talaga, kumakanta ako sa taas ng puno ng bayabas, ng mangga, ng santol. Opo. Ganun yung kabataan ko kasi noon. Sa tingin ko, dun ko, dun nag-start yung bakit mahilig ako kumanta. Mm. And then there was a time pa, hindi ko makakalimutan, kumakanta ako ng Wind Beneath My Wings.
2: Wow.
3: And then suddenly, yung sabi ko, fly, fly, biglang naputol yung sanga ng puno.
2: Oh,
3: at nalaglag ako.
2: Di ba? Parang na-manifest. Wind Beneath My Wings.
3: Yeah.
2: Wala nga lang wings.
3: So, from there, parang, di ba, kung si Mr. Gene Velasquez.
2: Sa dagat, nilulubog,
3: no? Mm-hmm. Ako naman sa taas ng puno ng kahoy.
2: Talaga. Pero po, may proper training po ba kayo? Or like sa background sa family, ang iyong ama ba or ina? O may mga kamag-anak po na nag-ganyo sa inyo na, kumanta ka?
3: Actually, sa side ng father ko, may mga uncle at auntie ako talaga na nasa banda sila before. And then yung dad ko naman, nung bata pa lang ako, tinutugtugan na niya ako ng gitara, ganyan. Mm-hmm. And then nung ako naman ay nag-artista na, yung aking manager na si Jessica Rodriguez, pinaturuan pa niya talaga ako kay Kevin Latao.
2: Nung
3: nagpunta kami sa sa US. Siya yung kumanta nung Sun Life, diba? Yung song na yon. And then, dito naman sa Philippines, si Miss Anne ng The Company.
2: Teacher Annie.
3: Yes, Teacher Annie yan talaga. Kasi nagkaroon ako ng concert noon. Buti na lang kamo. Siya talaga yung binigay sa akin na
0: voice coach.
3: Yun.
2: Ah, kumbaga talagang ito talaga yung bet na bet yung gawin. Mm-mm. Bukod sa inyong singing, bukod sa inyong acting career.
3: Yes po.
2: Ang tari. Pero bongga po kasi syempre, di ba, now 2026, busy rin po kayo sa inyo pong sa wellness clinic, sa pagiging Cairo.
3: Yes, diba? Kay Doc Rob.
2: Yes, kay Doc Rob. Sikat na sikat talaga dahil yung mga masakit ang likod dyan, yung mga, sabi sa akin ni Miss Carla Estrada.
3: Oo,
2: sabi ni Miss Carla Estrada sa akin, parang, sabi, tatong kasi, anong feeling, Tita Carla, ganyan. Sabi niya, ang bongga, kasi parang kang bumalik sa pagiging 16 years old.
3: Yes.
2: Parang na-align yung mga kabutubutuhan talaga, ganyan.
3: Oo.
2: Bukod sa pagiging busy po sa lahat ng ganap na mga nabanggit natin.
3: Mm-mm.
2: Siyempre sa business niyo po rin, ganyan.
3: Oo.
2: Na yun nga, yung kay Doc Rob, ganyan. Pero po nandun pa rin yung ano nyo, passion for singing. At nag-release po kayo ng Imagine Me With You kung saan ang mga malapit nyo pong kaibigan sa industry ay tumulong para mapasama yung mga videos nila sa music videos.
3: Oo. Sobrang grateful nga ako kasi syempre lahat ng mga friends ko na sa showbiz na nakapag-asawa like Aubrey Miles and Troy and then also
2: Ate Hazel.
3: Oh yeah, syempre Aramina and Dave.
2: Sir Dave Almarine.
3: Yes,
2: ayan.
3: And si Camille Prats, tsaka si JV, si VJ, and then si JC, and then si Jericho.
2: Yes.
3: And Gladys.
2: JC Parker.
3: Yes.
2: Ay, Concy. Si Angeles. Yes.
3: Napakagandang Conchal.
2: Yes.
3: And then si, nakasama ko.
2: Gladys Reyes
3: and Christopher. Yan. So, yung mga friends ko na yan. Ay, si ano pa? Giselle Sanchez. Saka
2: yes.
3: Si Emil. Yan. Alam mo, nakakatawa sila. Sinabi ko lang, mga friends, kasi parang na-feel ko tong song na to, pang-couple siya, pang mga kinakasal, tong song. Sana gusto niyo bang support me naman. Right away, they said, oh yeah, I'll support you. Ganun lang sila talaga. Tapos,
2: that's what friends are for.
3: Yeah. Kaya yung mga makikita nila doon sa video, mga actual talagang
2: wedding video
3: nila.
2: Oh.
3: Kaya nagpapasalamat din ako syempre doon sa mga videographers na si Nice Print.
2: Yes.
3: Photography.
2: Miss Charisse.
3: Oh, and then si Joel Maniquez, tsaka si Sir Raymond Lee, and si Will Photo, and si Lens and Gear. Alam mo, kaya ako, excited ako. Kasi lahat nung sumali dito sa project na to, they just give this for the love. Alam mo yun?
2: Hindi sila naningil pa.
3: Oo, diba?
2: Na parang, sige, bili mo yung royalty.
3: Royalty! Diba? Oo, yun eh. Kaya sabi ko, wow, ang babae talaga ng mga nakasama ko along the way of my showbiz journey.
2: Totoo.
3: Yeah.
2: Nako, bitinin natin chikahan dahil 102 na po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Magpasok muna natin ang ating news break. Magbabalik pa rin po ang programang Bongga Kajay. Kasama pa rin natin, live sa studio, Miss Patricia Javier. Dito lang yan sa DZMM Teleradyo. Walang bibitama, mga kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:03 na po.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sang-ayon ng Ibon Foundation na dapat gawing oportunidad ang aging o tumatandang populasyon sa Pilipinas, pero kailangan itong paghandaan at pagplanuhan. Sinabi sa DZMM ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na mayroon pang mga batayang tanong o aspeto na dapat tugunan ng pamahalaan bago gawing oportunidad ang tumatandang populasyon. Anya, pinakamakakawawa ang mga senior pagdating ng taong 2030 at 2040 kung hindi aaksyonan ng pamahalaan ang mga isyu sa pasahod, trabaho, sapat na suporta sa mga matatanda at iba pa. Nauna nang sinabi sa ANC News Channel ni Dr. Alexander Bodidoza ng United Nations Population Fund na dapat gawing oportunidad ang aging population, lalo na sa aspeto ng human capital at karanasan ng mga matatanda.
4: Tama naman, pwedeng ituring na opportunity yung pagtaanda ng populasyon. Pero wag natin isipin na parang opportunity yan na basta lamang mahulog mo na sa langit. Kailangan talaga, huwag kalimutan yung basics. Kailangan taasan ang sahod, kailangan maglikha ng trabaho sa Pilipinas, kailangan bigyan ng suporta yung mga matanda. So ngayon pa lamang, matagal mag-ayos ang public health system. Ngayon pa lamang, dapat nilalata rin yung public health system para pagtanda ng mga senior natin, may sapat na pasilidad para magpagamot sila.
3: Samantala, magdodonate ang Bureau of Customs ng 12 container ng forfeited goods para makatulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa BOC, kabilang sa ipamamahaging tulong ang medical equipment, construction materials at household goods na makatutulong sa agarang pangangailangan at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng mga evacuee sa halip na manatiling nakaimbak ang mga nakumpiskang kalakal. Hiwalay pa rito, nagsagawa rin ng mga relief operation ang iba't ibang ports ng BOC para maabot ang mas maraming pamilyang naapektuhan ng lindol. At yan ang mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Oras natin, 1:08 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
0: Basta AM! MM!
6: We're back, mga kapamilya at mga kaservisyo, sa oras na 1:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Batiin na natin, nakakatuwa si Tita Maria Dulce Orate. Sabi niya sa akin, nag-chat siya sa Facebook Messenger ko. Sabi niya, magandang hapon po, Mama Jaiho. Wala po kasi kaming wifi, kaya hindi po ako makapag-message sa YouTube. Pero, tutok naman po ako sa radyo. Maraming salamat, Tita Maria Dulce Orate. At sa lahat din ng mga nasa YouTube naman natin. Daming nanonood. Thank you po sa inyong lahat. Sabi dito si Sarah mula sa Los Angeles, California. Magandang ano ba dyan? Umaga ba sa inyo ngayon? Madaling araw. Hello sa'yo. Tita Nona Damian. I miss you, Tita Nona. At syempre si Tita Lina Ho. Sabi niya, present po kami, Mama Jai Ho. Salamat. Talagang wala kayong ano ha, pagbitaw. Always kayong nandyan, Tita Lina Ho, Tita Nona, Tita Maria Dulce Orate. Si Dano 3, Dan 03 Bento. Dan pala. Dan 03321. Hello din sa'yo. Tapos, si Josh Kyle Idip. Hi Josh, attendance check. Nakaka-happy no, pagka-programa na natin, nag-attendance check na sila. Si King Gerard Mesiano. Magandang tanghali, DJ Jaiho. Sino pa itong mga nandirito? Ayan, si Christina Santos. What a lovely pinky face with energetic character. Keep it up, my dear. Pinky face talaga. Oo, ayan. Thank you po. Maraming salamat po. Aha, sino ba ba? Ayan, si Juro. Juro, happy Sunday, DJ Jai. Bonggang-bonggang malupit na hapon sa lahat. Ayan. Sino pa? Si Lerio Mods. Oh, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Naku, ito. Siyempre, ito, pag-usapan natin kayo na namin. So na super thankful si Miss Patricia Javier sa kanyang mga kaibigan dahil sa awitin na Imagine Me Without You. Pumayag ang kanyang mga malapit na mga friends sa industry, sa showbiz industry. Pero mag-trip down memory lane tayo kahit hindi Sunday ngayon, syempre. Taong 2002 po yung unang release nyo ng parang pinaka-album nyo under EMI sa EMI Records po, no?
9: Yes po.
6: Opo. Yes, pero 'di ba, you started in the business po talaga sa show business 1999. Po, tama po ba?
9: Oh, yeah. Actually, ano, nag-Dots Entertainment kasi ako.
6: Opo.
9: So, nag-start ako mga 1995.
6: Mga 1995. Tapos, pinaka-launching niyo is 1999.
9: Oo. Genesis pa pangalan ko noon. Yeah. And then kasabayan ko
6: biblical, oh, diba? No?
9: Kasabayan ko si Aramina, si Mayors Moreno nung sa Dads Entertainment with Kuya Germs. Pero nung ni-launch kasi ako sa Viva as a Viva artist, yeah, I think that was 1999.
6: Yun na.
9: Yeah, doon na yung Patricia Javier.
6: Doon na, as Patricia Javier na siya talaga. Nang
9: tapos,
6: bong,
9: yeah, bong. You're right, na may nagawa akong first album ko for EMI Records.
6: Opo.
9: Na danceable and love songs. Yun. Tapos after nun, nag-Viva ulit ako. Actually, this is my... pag nabuo ko na tong album ko, this is my fourth album already.
6: Sa Viva po.
9: Sa Viva.
6: Pero po, di ba, I remember, parang there was a time na when you release your songs under Viva po, mga mm-hmm. spiritual, yung mga
9: oo, very mga inspirational songs.
6: Oo, yeah. Ganyan, oo. Siyempre, share natin, perfect to for a Sunday afternoon, di ba? Parang, mm-hmm. Why po kayo nag-decide na maglabas po ng mga awitin na talagang pagpinakinggan po ng mga tao, eh sila po ay mamumove talaga sa messages ng bawat mga kanta?
9: Kasi sabi ko, this time, I wanna use my life to really help my community to know more God. No? Kasi alam po natin na sa lahat ng mga ginagawa natin, pagkasama po natin ang Panginoon, everything will be fine. Diba? Sa lahat ng mga music na papakinggan po natin, mas maganda po yung mga positive ang mga pinapakinggan natin music, dahil pag ganun po yung naririnig natin, mas nagiging ano po tayo, yung nagiging positive tayo in life, nabiblessed po tayo ng mga magagandang music. So sabi ko, this time, gusto ko i-share yung mga music na talagang nag-help din as for me na syempre, there's also my lowest moment, na ito yung mga songs na parang nasabi ko na because of the songs, nakaahon ako dun sa mga low moments of my life.
6: Ay, napakaganda po yan, diba? Natutulungan tayo kapag pakiramdam natin, napakaganda po niya, natutulungan tayo ng mga bawat kanta mm-hmm. kapag feeling natin, nandun tayo sa pagkakadapa.
9: Yes.
6: Diba? Ito yung mga mag-aangat sa atin at muli tayong titingal at babangon.
9: Oo. Diba? Sometimes we feel na I don't have anything. Yung pala, you know, ang kailangan mo lang is yung kung ano yung nasa harap mo ngayon, mag-focus ka dun.
6: Mm-hmm.
9: You need to count all your blessings.
6: True.
9: Diba? Tapos malalaman mo na lang, oh my God, I'm so blessed pala. Biruin mo now. Diba? I'm healthy. Yun ang pinaka-ano natin eh. Pinaka-pasalamat natin.
6: Yung pagising sa umaga.
9: Maging healthy tayo. Oo, nagising ka pa. Diba? Yun. Tapos, you know, if you have God, you have everything.
6: Totoo. Yeah. Kaya always have faith.
9: Faith.
6: Yeah,
9: hope,
6: faith to the Lord.
9: Love.
6: Hope, diba?
9: Oo.
6: Ang problema, feeling ko talaga, parte siya para maging strong tayo lahat. Pero,
9: oo,
6: hindi po tayo pababayaan. Ako talaga, may mga moments, actually hindi may mga, parang sa tuwing, mafe-feel ko na, kailangan ko talaga ng kausap. Yung kunyari, alam mo kahit financially,
9: yes,
6: yung financially, yung naniniwala ko sa God always provide.
9: Uh-oh.
6: Diba? Yung parang pakiramdam mo, walang-wala kang makukunan or parang gipit na gipit na gipit ka talaga. Tapos ipagpapa sa Diyos, may susurrender mo talaga. Alam mo, ang ending, the next day, meron siyang ibibigay sa'yo na hindi mo na lang, thank you Lord, Papa, thank you Lord ka na lang talaga.
9: Totoo yan. You know, ang kailangan talaga natin yung magkaroon tayo ng faith. Diba? Kasi dun sa faith na yon, parang iba kasi yung happiness deep inside your heart.
6: Yes, from within.
9: From within, diba? Yung tinatawag na joy unspeakable.
6: Mm-hmm.
9: Yun ang kailangan maramdaman natin parati. Kasi pag yun ang naramdaman natin, lahat ng struggle ng buhay natin, tatawanan na lang natin yan.
6: Tama.
9: Yeah.
6: Yes. O diba, pang Sunday talagang atake natin.
9: Uh-oh.
6: Hindi niyo po ba naisip? Kasi diba, nung narinig ko po sa inyo na mga inspirational songs, nung mga nirelease niyo po under Viva, ganyan. Pagkating kasi sa inspirational, diba, ang unang pumapasok sa isipan, lalo na sa mga Pilipino, the inspirational diva, Miss Jamie Rivera.
9: Mm,
6: diba? Yan.
9: Yes.
6: Hindi po naisip na gumawa
9: idol
6: ng collaboration
9: yan
6: with her.
9: Yeah. Hopefully, I can do
6: darating ang time.
9: Yes. Oh, and which is talagang
6: Ate that's, Jane. Oh, si Ms.
9: Part of my dream talaga na makasama siya sa mga, projects.
6: Song collabs.
9: Oo, yes.
6: Oo, totoo. So, ito po bang Imagine Me Without You ay ano siya, bukod sa pagiging religiously or spiritual po, ito po was more on sa mga mag-asawa talaga siya ginawa or sa pag-inlove?
9: Oo, it's a love songs for, you know, for your partner. Pero with the songs pala, di ba tayo parang feeling natin yung partner natin, ako, I cannot live without you, di ba? May mga ganung ano.
6: Hindi talaga. Pero, kasi hindi ko na kaya mabuhay pag wala ka.
9: Pero hindi pala ganun. Ang dapat pala una natin kung saan tayo dapat ma-in love is sa Panginoon. Kasi pag in love ka kay God, God will give you the perfect person na makakasama mo sa buhay mo. Siya pala yung dapat na imagine me, I cannot imagine without God. Yun pala yun. Yun pala yung twist ng song.
6: Yun yung pinaka-story of the song. Uh-oh. Iisipin mo na about siya sa mag-asawa.
9: Uh-oh.
6: Pero syempre, bago mo matagpuan at mahanap yung perfect na ibibigay niya sa'yo talaga na magiging katuwang mo habang buhay, uh-oh, magtiwala ka sa Panginoon.
9: Uh-oh.
6: At na ibibigay niya ito. Huwag mawala ng pag-asa.
9: Si God muna pala yung dapat hanapin natin.
6: Totoo. When it comes to your songs po, ikaw ba mismo yung sumusulat ng mga awitin niyo po? Or meron po kayo mga music composer, producers?
9: For this album, it's combination of original and also ano, revival songs.
6: May mga covers
9: din. May mga cover songs din. Na, yun nga, kaya ako pinili mga songs niyan. Kasi yun, that's the songs na nagamit ko along the way of sa buhay ko. Na nararamdaman ko na hindi lang naman ako ang may mga pinagdadaanan. Lahat naman tayo, di ba? So, with these songs na it will help them to bless them na para magpatuloy sa buhay.
6: Yeah, lahat tayo. Ayan, no, nakikita po natin sa screen. So, syempre, kung kanina nabanggit po natin yung mga wedding videos nila, Miss Ara Mina. Hi, Miss Ara. I love you so much.
9: Ara.
6: And Sir Dave Almarines. Ayan, si JC and Jericho, Giselle at Emil, si Mars Camille at VJ, si Gladys Reyes and Christopher Rojas. Ultimo yung wedding video nyo po talaga ay nandoon sa video na mapanood po nila na release na sa lahat ng mga digital streaming platforms.
9: Yes, under Viva Records.
6: Totoo. Hello sa Viva family natin.
9: Thank you, Boss Vic and Boss Vincent, mga boss natin na always giving me this opportunity na yung magawa, yung talagang, alam mo yung nandun ka sa point na ngayon, yung kung anong gusto mong gawing projects na pwede mong magawa. Kasi diba before, when you're starting, parang feeling mo kung ano lang yung ibigay sa'yo, diba?
6: Yes.
9: Ngayon, ito yung parang feeling ko, I'm with more purpose in life.
6: Totoo po.
9: Yung ganun.
6: Papunta nga po ako dyan sa ano, sa susunod ko pong tanong sa inyo, syempre, grabe po, no, nakakabilib at saludo po ako dun sa loyalty po ninyo. Na up until this very moment, you stayed with Viva talaga.
9: Oo.
6: And still, di ba, kita mo naman, gusto kong maglabas ng bagong mga albums, ng mga songs ko. Ang Viva ay sobrang supportive talaga po sa inyo.
9: Yes. Isa together now sa... with my kids, ngayon yung mga kids ko na yun, nasa Viva ngayon. And I'm very grateful, syempre, sa nagpakilala sa akin dyan na yung si Joanne Quintas. Sila talaga nagdala sa akin dyan, si Joanne Quintas and Jessica Rodriguez. And up to now, kasama ko pa rin yung road manager ko na si Wilhelm.
6: Hello?
9: It's been with me for 3 decades now.
6: Talaga?
9: And now he's my manager.
6: Talaga po?
9: Yeah.
6: Ang bongga. Ayan, tari, imagine niyo yun, no, isa siguro sa ano, no, maituturing na key to talaga success is yung dapat maging loyal ka ng bongga and yung maging ano ka, contented.
9: Oo.
6: Kasi di ba parang sa panahon po ngayon na ang daming mga bilis sumikat, content creators, mga social media influencers, parang pag hindi nabigyan ng project, ayoko na dyan sa management, nililipat na ako agad-agad. Pwede po kayo magbigay ng inspirational thoughts pagdating po sa bagay na yun. Kasi maaari pong ano, may mga nakikinig sa atin na parang, ay, kailangan ko marinig ang bagay na yan.
9: Ito, based on my experience, diba, pag yung honesty and loyalty sa isang company, nandoon yun sa'yo, later on, makikita yun ng company eh. And pag nakita nila yun, yung blessing mas... Yung ang isipin natin lagi, yung longevity, 'di ba? Yung haba ng panahon ng pagsasama, Kasi minsan, kung isipin mo lang yung for now, parang ngayon lang yan, tapos next ano, wala na. Siyempre, may iba na namang bago na namang mukha, nasisikat, diba? So, sabi nga nila, ano bang kaibahan daw ng mga artista before, tsaka mm-hmm. yung mga yon. Before talaga, ngayon, parang ang bilis sumikat ng, kung gusto mong sumikat, dahil nandiyan ang mga social medias, pero yun nga makikita mo na ang yung turnover mabilis.
6: Totoo.
9: 'Di ba?
6: Transition.
9: Yung transition. Yes. So hindi katulad parang feeling ko nung mga days namin, 'di ba? Parang feeling ko hanggang ngayon nakikita niyo pa kami.
6: Yes.
9: Dahil nga yun ngayon sinasabi na you need to be loyal and you know, you need to be true to yourself and honest para for the longevity.
6: Totoo. Ayan. Kailangan ano, kumbaga itanim mo muna ng bonggang-bongga para yung aanihin mo mas masagana.
9: Oo. Kaya nga 'di ba, sabi, may kasabihan na dapat maging parang puno tayo ng kawayan habang tumataas lalong yumuyuko para tumulong sa mga taong nasa ibaba.
6: Wow, ang ganda niyan. Talagang ano, para tayo nag-ano, pa-bonus na, kung nakapagsimba na po kayo, pa-bonus na homily yan. Diba? Parang ngayon, gusto ko yun, para tayong kawain na habang tumataas, yumuyuko para sa mga nasa ibaba.
9: Yes.
6: Diba? At tumutulong.
9: Uh-oh.
6: Loved it. May mga nag-comment po dito, Miss Patricia, sabi po nila, ang Imagine Me Without You is original na si JC ba or Jackie Velasquez?
9: Jackie Velasquez.
6: Yan, Jackie Velasquez, one of my favorite song and singer. Sabi ni Bebe Pascua. Diba,
9: yes, tama.
6: Diba, hook na hook po ang ating mga listeners at ang mga viewers po natin. Sabi naman ni Louis Basco, nanunood po kami ngayon sa GSAT Channel 8 habang nagla-launch mula po sa Valenzuela City. Ayan. Si Grace Pedregosa, magandang hapon po DJ Jaiho. At nabati ko na Louis Basco. Ayan, ang dami nakatutok po sa atin, nag-enjoy sila kasi very kalmado daw po ang ating chikahan.
9: Oh, thank you.
6: Balikan ko lang din po, Miss Patricia, 'di ba? You were crowned as the Mrs. Universe 2018 and kayo rin po ang ano, Nobel Queen of the Universe. Ayan.
9: Bali ano, Mrs. Universe Finest Women 2019. Oh. And then yun nga, when I joined naman sa international for Nobel Queen of the Universe.
6: Oh. Yes. Ah, so yung so Mrs. Universe po, yun po yung finest woman po?
9: Yes po.
6: Wow, ang taray po. So lahat din po talaga na ginawa nyo, no? Umaga parang pageantry, into pagiging entrepreneur, singer, actress. Ayan, so, hindi nyo po namimiss yung pag-arte-arte?
9: Oh. Siyempre namimiss din, kasi part of yun ng ano kay, parang pagiging artistic ko, di ba?
6: Yes.
9: That's why right now I've been doing mga indie films ngayon together with Tito Bembol Rocco and Jay Manalo, yung Deadly Hours, and then we just finished also yung Kapatiran with Mayor Mamay Production.
6: Naging bisita natin si Mayor Mamay with DJ Falcon.
9: Yeah, napakabait ng producer na yon at syempre directed by Buboy Tan. Ayan, abangan nyo po yung aming mga movies na yan. And sa ngayon talaga, mas nag-i-enjoy po talaga ako dun sa ginagawa ko na natutulungan ko yung aking asawa

0: Yung mga datihang artista, di ba yung mga artista noon talaga na dumaan sa butas ng karayom.
1: Yes.
0: Na hindi lang yung pag nag-trending ka ng Bert, ay artista agad, di ba yung gano'n?
1: Oo, ang daming pagdadaanan.
0: Ang dami yung, ang nakakatuwa po na marinig na ganyan, na parang nandun na po kayo ngayon sa moment of mentoring, moment of giving back to the community.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Oo, dati pa model-model.
0: Dati dapat laging maganda lang.
1: Ngayon dapat maging role model.
0: Yes. Diba? Ngayon may ano na, may with substance, di ba? And with purpose.
1: Dapat daw yun habang nagkakaedad tayo, yung nire-reinvent natin yung sarili natin, mm-hmm. and then yun nga, with a good purpose.
0: Totoo po. Given a chance po, kayo po ba ay willing pa rin na, syempre may mga nakakamiss po sa inyo ng mga listeners and mga viewers po natin na mag-teleserye daw po kayo, mm-hmm. ganyan. Kaya nyo pa po ba na gumanap sa mga series, sa mga yung pang MWF taping?
1: Yung mga MMK dyan, di ba?
0: So hindi, yung mga taga, kunyari yung mga kaga kay Coco Martin talaga.
1: Ay, yung mga pang matagal.
0: Mga series talaga, teleserye, carry pa daw po ba yan?
1: Siguro sa akin, kung mayroong magandang role para sa akin na sasabihin ko na, sige. And it's also good with my schedules, why not, diba?
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, masarap din yung ginagawa mo yung mga dati mong pag-arte-arte na bibigay ka ng entertainment sa ating community. Mm-hmm. Yeah, why not?
0: Correct. Eh, kamusta naman po? Meron po ba kayong mga naririnig-rinig, mga nababalitaan, yung pinagkaiba ng mga bagong artista ngayon sa noon po? Mm-hmm. May mga ganun po ba na nakasama na, nakatrabaho, or nakawork na parang, parang dati sa amin, hindi ganito, hindi ganyan.
1: May mga naririnig, pero kasi ako naman, I'm just a good,
0: Observer.
1: Yes. Diba? And then, karamihan naman ng mga nakakasama ko rin ng mga bata ngayon, mababait din naman sila. Minsan lang, kailangan natin din sumunod sa takbo ng agos, di ba, ng buhay.
0: Yes.
1: Siyempre, maraming mga bagong mga kabataan ngayon, iba na the way they look at life, di ba? So, tayo rin mga medyo, hindi naman matatanda. Sabihin, mga medyo
0: Mas experienced.
1: Tayo na lang yung umunawa sa kanila.
0: Yes.
1: And then tayo na lang din yung siguro the way we give advices to them na sabihin na lang natin in a nice way, di ba?
0: Grabe no. Ang sarap niyo pong kachika para pong magiging mabait ka after. Magiging mabait ka after.
1: Mabait ka naman talaga.
0: Mabait naman po talaga. Pero parang yung kalmado kayo, yung parang, ang sarap marinig yung mga bagay-bagay na napagkwentuhanan. And congratulations po sa inyong bagong song na Imagine Me Without You. Sabi dito sa mga nakatuto ko ni Ate Bebe, sabi niya, ang ganda po ni Miss Patricia, very young looking pa rin po.
1: Thank you, Ate Beb.
0: Ito naman si Tita Nona, like me, I'm solid and loyal sa aking one and only network, ABS-CBN and DZMM.
1: There you go.
0: Diba? Nakikinig sila at talagang very interactive sila. Nakikiayon sila sa mga lumalabas sa mga bibig po natin. Invite po natin sila. I believe, hindi po ako magkapasample ngayon sa inyo because i-reserve ko po yan because I believe meron po tayong next na pagsasamahan na guessing nyo po ang sa FM naman po para ipi-play ko po yung song nyo na
1: talaga?
0: Imagine Me Without
1: You.
0: Yes, opo. Invite our kapamilya, kaservisyo na stream at pakinggan po ang inyong kanta. Take it away po, Miss Patricia.
1: Yes, kapamilya, sana po supportahan niyo po ang aking new single, Imagine Me Without You. At ito po ay isang inspirational songs para po sa ating mga loved ones. At pwede niyo na po yan i-download sa Spotify, iTunes, sa lahat po ng music platform. And this is under Viva Records. At gusto ko rin po invite kayo na magamit niyo po ang aking song sa mga reels niyo at itag niyo po ako. Dahil pag na-itag niyo ako at napili namin ang inyo pong reels, kayo po ay magkakaroon ng prizes from DocRub and Associate Chiropractic Wellness Center.
0: I love it! Ay, lalagay ko yan kasama yung family ko. Pwede yung, naman yun.
1: Yung ganun yun, yung isama niyo yung sino yung person o sino yung things na imagine mo na hindi mo ma-imagine na hindi mo makakasama siya araw-araw.
0: Totoo. Ah, sige, gagawin ko yan. Yes. I'm so excited.
1: And nag-text sa akin si asawa, si Doc Rob. Hi, you're watching right now, Doc Rob. Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day.
1: I love you.
0: Happy Father's Day po. Susunod na po ang Koneka dyan sa DZM Teleradio Cable at DZM Teleradio YouTube Channel. At ang With Due Respect naman sa DZMM Radio Patrol 630. Miss Patricia,

0: Javier with Imagine You Without Me. Maraming maraming salamat po.
1: Thank
0: Kita
1: you, kits
0: tayo
1: kapatid.
0: Monday to Friday po sa Alam Na This with Papa Awel Paz, 9 to 10 p.m. at sa Jeep ZMM naman po sa 7:30 a.m. sa Gising, Pilipinas. And every Sunday, ang Bongga Kajay dito sa DZM kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Kaya naman, ayoko nang kami-kami lang ang bongga. Dapat lahat tayo ay sabay-sabay. Bongga Kajay! Bye!

0: Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
3: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
4: Magandang gabi, bayan ay...
5: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at panghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dina De Leon.
6: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
7: Kaya pa ituti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV at sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
8: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat ng yan dito lang sa
9: With Julius
5: Tech!
10: Richard Haydarya.
11: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
10: Carlo Flores.
8: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
10: Cleve Arguelles.
12: Seryoso, sincero, at yung buong...
10: Dino De Leon.
5: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
10: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
10: At Cheska Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarit.
10: Bawal ang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect!
5: Para pong doon, nagkudong ko na lang po nakikita si Cleve tsaka si Richard, ha?
8: Baka naman,
5: siya naman sila sumama. No. Okay, Cleve, ha? Richard, okay ka na. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Boboto ba ang mga senator judges base sa ilalatag na ebidensya o nakabase lang sa kanilang relasyon sa pamilyang Duterte?
7: Yes, attorney. Tatalakayin din natin ang nasayang na pondo sa termino ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano nga ba ang napala ng Pilipinas sa hindi pagdalo ng Cayetano block sa sesyon ng Senado?
6: At hihimayin din ang pagkahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Makatutulong ba ang panibagong rigodon para bumalik ang tiwala ng publiko sa Senado?
8: O, di ba parang natapos na yung season 1 ng Senatrix? No? Bubusisiin din natin ang pabago-bagong testimonya. Ito, nahihilo na rin ako dito ng mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit ang kanilang paglutang at mistulang pagpili sa mga personalidad at naisasangkot sa anomalya?
5: Kaya naman, mawalag-galag lang po! At ito natin ang...
9: Vibe check!
8: Parang may sinaliban.
10: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe check!
5: Simulan natin ang talakayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 32% lang ang naniniwalang politika ang magiging basehan sa pagboto ng mga senador na magsisilbing Senator Justice sa paglilitis.
7: Tama ka, attorney. Lumitaw din sa survey na 19% lang ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya laban sa vice presidente, habang 49% ang undecided o wala pang desisyon.
6: Kaya nga, Cheska, at nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa paglilitis ng Senado kay VP Sara. Lumabas din sa survey na mataas ang skepticism o dudang magdedesisyon ang mga senador base sa ebidensya at sa Mindanao, nakakilalang baluarte ng pamilya Duterte.
8: Tama ka dyan, Ina. Di ba lumabas din sa naunang survey na maraming respondents sa Mindanao ang sumusuporta sa paglilitis kay VP Sara. Sa inyong palagay, may basihan ba ang pagdududa ng publiko sa magiging pagboto ng mga senador sa impeachment trial. Naku, sakit sa ulo naman.
5: Kailan ba itong survey period
8: okay,
5: na
8: ito? Si survey period na ito ay ginawa rin ng April lang. So, ibig sabihin, para lang sa recall nating lahat, ito yung lumutang na yung mga issue. No? Nabuksan na yung issue dun sa SALN at saka sa AMLAC. Ito na yung...
5: Hindi pa nagkandara pa.
8: Hindi pa na... wala pa yung drama
5: wala
8: sa
5: Senado.
8: Wala pang baril-barilan.
5: Nag-aagam-agam na yung taong bayan. Wala pang nagkandara pa. Wala pang baril-barilan. Siguro, kung isipin natin, baka lalo pa ngayon. No? Mm-hmm. Lalo pa ngayon na nakita natin na pinigilan yung napakaraming mga bagay sa Senado. So, natural lamang no, sa aking palagay na magkaroon ng agam-agam yung taong bayan. Kasi, kung titinan mo yung datos, ang dami ng mga tao dyan na para bang sinasabi, baka politika.
6: Mm-mm.
5: Yung iba, sinasabi, ebidensya, pero yung pinakaunti. Malaki yung politika, maraming ebidensya, pero pinakamalaki pa rin yung may agam-agam lang. Bakit? Kasi I think the Filipino people would like to give the institution of the Senate a chance.
8: Correct.
5: To prove itself. Ayaw nilang mag-desisyon na kagad. Na politika lang ang gagawin ng mga tao yan. Mm. Meron pa rin mga 19% na hopeful, no, na sinasabi, sana batay sa ebidensya. Pero a large majority of our people have doubts. But despite the fact na may duda, hindi pa rin nila sinasabi na hindi magdedesisyon ng tama ang mga senador.
6: Mm-hmm.
5: So sa aking palagay, nung April pa po ito, ha, binibigyan ng taong bayan ang Senado ng pagkakataon na una, gawin ang tamang mandato nito mm-hmm. batay sa konstitusyon. Pangalawa, magpatol ng tamang hostisya sa ngalan ng pananagutan. At pangatlo, i-prove na indeed deserving ang mga senador na maging parte niyang August chamber ng Senado. In other words, no, ibig sabihin, ang taong bayan nananalig pa rin po sa inyo, ha? Nananalig pa rin despite everything. Ewan ko lang, tingin ko, bumabaya ng husto nung pinasok yung si Bato de la Rosa isang napakalaking duwag na nagkandara pa. Mm. No? Sa aking palagay, nung itong si Alan Peter Quetano, ginawa niyong Senate President at walang ginawa kundi magsinungaling, no? At saka kung ano-ano mga palabas, presidente ng Facebook, no? Kumapit pa to ko sa kapangyarihan, tingin ko, bumabayan. Pero it does not mean, I think, that a vast majority of the people will not give the Senate as an institution a chance. So pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng redemption, naniniwala po naman lagi tayo, di ba, sa konsepto ng redemption.
8: Siguro isusugo lang din doon ay paalala natin doon, may pagkauhaw yung taong bayan sa paghahanap ng dahilan para bigyan ng pagkatiwalaan ang Senado. No? Gusto ko lang ibalik na kaya nga titinaguyod ang bantay Senado sa Team Pinas noong June 1 ay para bigyan din ng plataforma ang mga taong bayan na mausig din mismo ang pagkilos ng mga senador. Dahil nga, sinasabi rin sa bantay Senado, hindi lang naman ang si VP Sara ang nasasakdal. No, nasasakdal din ng Senado bilang institusyon na inaasahan ng taong bayan na talagang maninindigan sa kanilang sinumpa ang responsibilidad. No? At pangatlo, syempre, tayo na rin bilang taong bayan. Ano, hahayaan na lang ba natin na, yun ang sinasabi ng karamihan ng mga Pilipino na mukhang politika na lang ito. Pero tayo bilang taong bayan, hahayaan lang ba natin na maging ganyan ang sitwasyon? Kasi makakalusot ang mga politiko natin na gagamitin lang to bilang paraan para sa political convenience.
6: Mm-hmm.
8: So ang pangatlong nasasakdal din dito ang taong bayan. Saan tayo maninindigan? Agiit ba natin na gawin ng mga senador ang trabaho nila? O hayaan lang nating kumbaga mag-quiet quit na lang tayo at sabihin natin, ay hindi, ganyan talaga ang politika dito sa Pilipinas. So nasa sa atin din yan, no, mga mamamayan, kung paano natin tatahakin tong sitwasyon na to.
7: Sa akin, maganda rin na lumabas na rin yung survey results na to kasi alam naman natin yung mga politiko natin, they are really up to date pagdating sa mga numbers kasi gusto rin nila makita where they stand and what the people think about them. So since nakita nila na 19% na nga lang, attorney, yung naniniwala na that they will vote impartially and based on the evidence, tama ka nga, itong period of time na to, yung preparation na to, yung pre-trial phase bago pa mag-proceed sa July 6 trial, may time pa silang magbago, may time pa silang ayusin yung kanilang mga statements, may time pa rin silang makapag-isip-isip na yung role ko as a senator judge, I should act impartial and I should vote based on the evidence. Kasi nakikita na nga nila, bumababa yung rating of trust ng mga tao sa kanila. Napakalaking bagay na makita nila na out of 100%, 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala sa kanila that they will vote out of their obligation. Again, we do believe na yung trial nga, impeachment trial is a political duty, sabi nga hindi legislative duty, but that does not mean that you will act partisan to the families that you have impose your loyalty to. So sa mga senador natin, tama si Attorney Dino, may time pa po kayo to redeem yourselves. And we are rooting for you. Although we are critical of you, nandito nga po kami, ayan, sinimulan po ni Carlo and ni Cleve yung bantay Senado para bantayan yung inyong actions at inyong mga statements. Pero it does not mean that we want you to fail. We want you to succeed because we are all Filipinos. Lahat po tayo Team Pinas dito. Hindi tayo Team Gatchalian, hindi tayo Team Cayetano. Lahat po tayo ay gusto natin na mas umunlad yung bansa natin. Lalo na po kami mga Gen Zennials kasi po kami yung magmamana ng next generation at ng bansang ito. So we are rooting for you. So please, pahalagahan nyo rin po yung tiwala namin at yung pag-asa na nararamdaman pa namin sa inyo. Thank you.
6: Ako naman dun sa nangyari nung May, di ba? Yung ating Senetflix na sunod-sunod na episodes. Oo. Kung ako yung nandun sa 32% na naniniwalang politika yung batayan, sasabihin ko para ka nang nanalo nun sa pustahan. Sabi ko, alam mo yun? Parang sabi ko na ganito yung mangyayari. Hindi pa nagsisimula yung trial. Inorganisa na ni APC na maglagay ng tao. At lahat ng ito, hindi lang para kay APC, para ito kay Sara Duterte, di ba? So, baka nga yung 49% na undecided, dumagdag pa dun sa mga naniniwalang. Hindi talaga magdedesisyon ang ating mga senador ayon sa prinsipyo, hindi sila magde-desisyon ayon sa ebidensya, magde-desisyon sila ayon sa kung kaninong politika sila kumikiling. So, sa akin, ang gusto kong gawin ay kamustahin ang mga taong bayan.
8: Kamusta kayo? Akala ko si Senator Pia lang eh.
6: Diba? Kamusta kayo dito sa papalit-palit na Senado at leadership? At sa akin, parang emotional roller coaster din yung Senado. Alam mo, doon nakataya kung ano yung posibleng future ng inyong bansa.
15: Tama.
6: Alam mo, doon nakataya yung integridad ng mga institusyon. At kaya ka rin nagpa-participate sa ganito mga survey ay para ipahiwatig kung nasan yung agam-agam at nasan yung hopes mo. So tama yung point na, okay, mga senador, eto na po yung numbers. Eto ay nangyari bago nangyari lahat ng kaguluhan at rigodon sa Senado, di ba? So ngayon na may panibagong rigodon, the question then becomes, ano ang paninindigan nyo? Mm-mm. At pag-uulit lang ng paalala, di ba? I think lahat tayo, so kahit iwahiwala yung numbers natin in terms of sa paniniwala, nasaan ang prinsipyo, nasaan ang pagkiling ng mga senador, obviously, 100% nasa bantay Senado.
15: Mm-mm.
6: And sana dito sa 100% na nakabahagi ng bantay Senado, maniwala tayo na... Ano, may pag-asa pa ba? Parang yun yung conversation,
15: medyo,
6: di ba? Parang sa question ng pag-asa, sa question ng pagtitiwala sa demokrasya, kailangan ng mga senador mag-give ng something para tumaas yung paninindigan ng mga tao na may pag-asa pa rin tayo.
15: Yan yung...
5: Yan mahirap sa'yo, maasa ka na naman eh.
15: Hindi, sa akin wala naman tayong first with yung umasa, no? Ito lang siguro mga konkretong mga pahayag na pwede nating sabihin sa mga senator judges natin. Isang halimbawa ay, itigil na po natin yung pagsasabi na sayang lang ang oras sa impeachment trial. Ayaw nyo hindi, mangyayari yan at nangyayari na at mangyayari sa July 6.
5: At imperatibo yan sa saligang batas.
15: At trabaho nila yan. So itigil na rin natin yung sinasabi natin na mahina ang ebidensya nang wala pang nilalabas. At matuto po tayo sa EDSA 2 na hinarang at pinigilan lumabas sa mga iba't ibang ebidensya. So marami ng taktika ang ginagawa ang depensa ni VP Sara na itago yung ilang mga piyesa ng ebidensya. So bilang Senator Judges, magbigay po tayo ng mga trust building activities o gesture sure para mubalik ang pagkakatitiwala ng taong bayan, ha?
5: Sige, dito ko pasimulan, dalawang beses, ha. Una, well, una, isa siguro sa pwedeng gawin is huwag sanang itago yung proseso ng impeachment. Ang hindi ko talaga maintindihan at pasensya na po, ah, kung bakit yung pre-trial ay hindi open sa publiko. Alam niyo yung pre-trial na yan, ang daming mga bagay diyan na kailangan makita ng publiko. For example, yung proposed stipulation of facts. Ang ibig sabihin na niyang proposed stipulation of facts, ano yung mga kinukonsid na established facts na hindi na kailangan ng ebidensya? Eh paano kung may mga stipulation doon na hindi naman pala dapat stipulate?
15: Diba? Eh ngayon yan, pinapakalat na nila yung misinformation na kinain doon ng buhay.
5: Yung prosecution. Diba? Kaya nagkakaroon ng ganyan mga chismis kasi hindi yung ginagawa transparent. Ang sabi nga nila, diba, sunlight is the best disinfectant. Kailangan, para mawala itong mga chismis na ito, hayaan ninyo yung publiko na makita yung proseso. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yung privado yan. Eh una, kami nagbabayad niyan. Pangalawa, accountability mechanism namin niyan. Pangatlo, sinabi ng constitution niyan, and therefore if it's a political process, quasi-political, quasi-judicial, 'di ba? And constitutional. Ibig sabihin may karapatan kami makita every part of the proceedings. So I really don't understand bakit hindi ginawang privado ito. Kaya ngayon, tinan mo, kaya nila magpakalat mga propaganda na kinain daw ng buhay. Eh nakita ko yung proceedings, narinig ko yung mga sinasabi doon sa proceedings, eh hindi naman ganyan yung binagsasabi, no? Peke na naman yung mga nilalabas lalabas at nagkakalat na naman yung mga Duterte ng mga propaganda. Bakit? Kasi nga, pinayagan ninyo na maging private yung proceeding. So if we want trust to be built sa institusyon ng Senado, hayaan ninyo yung taong bayan mag-decide kung importante sa kanila yung magagatong impormasyon. At hindi kayo ang nagde-desisyon kung makikita dapat namin o hindi yung mga proceedings na ito. That's it. No? So that's the first one. And second, I think sa taong bayan, of course, tandaan natin ha, ang script ng mga despots, ang mga script nitong mga diktador, ang mga script ng mga kalaban ng demokrasya, ang gagawin nila is gagawin, papagurin tayo, lalansihin tayo, sabi mo nga magka-quiet quit tayo. Bakit? Kasi ayaw nila mag-participate tayo. In other words, every single time na pag tayo mismo sinasabi, wala nang pag-asa yung taong bayan. Wala nang pag-asa yung bayan. Wala nang pag-asa yung Senado. Wala na political yung mga gagawin ng yan. You own exactly ang gusto ng mga diktador na sabihin ninyo para hindi na tayo makilahok. Para hindi na tayo mag-aspire for a better nation. Mm-hmm. Para mawalan na tayo ng pag-asa. Wag na wag tayong papayag.
6: Yes.
15: Babalik at babalik tayo sa taong bayan, no? At pinakakat na tayo sa segment, mag-transition na tayo. Pero pinapaalala lang namin sa Team Pinas na babalik at babalik sa taong bayan. At hindi pa rin, pag hindi umubrang pagbabantay at pagmamatsyag at pagpapaliwana, huwag natin kalimutang mga lampag. Ipaalala din sa mga senador natin, gawin nyo yung trabaho ninyo. Utang na loob.
5: Utang na loob dahil pa humihingi ng ano, no? Nakikiusap pa tayo talaga ito mga to. You're being handsomely paid every single day. Your budget is a lot. And yet later we're gonna talk about the budget that was not well spent. Oh, diba? Pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol 630. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It na wala si Cleave.
15: Ay nako, Cleave, wala ka na naman ha. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang nasayang na pondo ng bayan dahil sa gulo sa Senado. Dito lang yan sa
9: With Due Respect!
15: At dahil natapos na yung segment, nakaupo na ulit
6: yung
15: natin na team mo. Nakarelax na sila. Dito, okay, time!

0: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Masdan po nating bayan, anong iyong...
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman dyan.
5: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: Nakatutok pa rin po kayo, so with due respect, kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa naging epekto ng gulo at tensyon sa Senado. Alam nyo bang halos 700 million pesos na pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano?
1: At hindi lang po yon ang nasayang, pati boto ninyo dito kay Alan Peter Cayetano. Sa social media post ni Senator Panfilo Lacson, nakasaad na milyon-milyong piso ang nasayang na pondo sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Alan Peter. Kabilang na ang pamamaril at pagtakas ng puganteng si Senador Ronaldo de la Rosa na nagkandara pa.
2: Tama ka dyan, attorney. Pero sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano, sinabi nitong normal lang ang paggastos ng Senado ng 25 million pesos kada araw. Wow, nakakaya naman sa mga ordinaryo Pilipino. Pero ang tanong kasi ng bayan, may mga naipasabang panukalang batas sa ilalim ng termino ni Cayetano bilang Senate President.
3: Oo nga, no? Ilang 10K kaya yung 700 million? No? Sana pala napaimahagi na lang, no? Pero sa wakas, nung Lunes napalitan na ni Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Cayetano bilang Senate President matapos magkaroon ng 13 boto nang dumalo sa special session yung binabanggit natin last week na si Senator Joel Villanueva. Nautang na loob natin na pumasok, no? Iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flix at balik trabaho na ang Senado. Sa inyong palagay, magiging maayos na ba ang trabaho ng Senado sa ilalim ni Senator Gatchalian?
0: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
4: Deep Dive!
1: Senate Budget Edition.
0: Yeah.
3: Diba? 700 million.
5: Ready ka na ba? Deep Dive!
3: Oh, sinong gustong mauna?
1: At least maganda, no? Na-educate tayo kung magkano ba yung ginagastos ng Senado.
3: 25 million pesos.
1: 25 million pesos.
3: Pero partida sine die pa yan, di ba? Malaking bahagi pa
1: malaki
3: yan.
1: So imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos ng Senado para lang mag-elect tayo ng mga mangmang, mag-elect tayo ng mga sinungaling, mag-elect tayo ng mga bastos at walang modo, mag-elect tayo ng mga walang alam, mag-elect tayo ng mga tamad. Imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos natin bilang taong bayan at inaaksaya natin. Yung kapal na mukha nitong si Alan Peter Cayetano, ang una niya pang sasabihin talaga, normal yan. Magaling naman kayo mag-addition, mathematic division, di ba? Tapos nagdadadaldal.
3: Anong sabi?
1: Dadaldal naman to si Alan Peter na, pinuliti ka, ganyan-ganyan. Ang haba nawawalan ako ng patience, nag-zone out ako, lalo na kung nagko-quote-quote na yan ng Jesus Christ Bible. No? Nag-zone out ako kasi ayoko makarinig na isang napakalaking ipokrito para mag-pontificate at as if ako yung tuturuan ng moralidad. Diba? So, automatic siguro nagiging defense mechanism ng aking utak, mag-zone out. Lalo na kung
3: self-preservation.
1: Lalong-lalo na kung nag-Jesus Christ. Diba? Ang hirap kasi, pagpakinggan yung demonyo, pahaba na din yung diba? Totoo naman yung demonyo kasi, ang hirap mo pakinggan yung sa konsensya mo. Yes. Kasi kahit na mag-coach yun na mag-coach, dapat ang gawin mo, sarahan mo yung utak mo. Pero let's go back to the point, no? Ang tanong nga dito kay Alan Peter Cayetano, may naipasa ka bang batas? Nakapagpahiring ka ba na hindi peke? May mga magaganda ka pang ginawa nung mga panahon na yan? Wala. Nag-Facebook, hindi umattend. In fact, mas marami ka pa nga yatang session na hindi inattendan ng Senate President ka kaysa inattendan mo. In fact, tandaan mo Alan Peter ha, kahit na hindi ka ang Senate President, ikaw ang pinakamalaking absent. Absenteeism ang meron ka sa Senado pag regular sessions. Pumapasok ka lang pag politikahan na. Mm-hmm. Diba? Napakalinaw niyan. So, 25 million pesos a day, 700 million pesos ang sinubsidize ng taxpayers' money para magbaril-barilan kayo dyan, magkandara pa ka, mag-Facebook live ka, hindi ka umatid ng tatlong session, mag-pretend ka na Senate President, no? Until such time na embarrassing, kinailangan mo nang umalis kuno sa posisyon mo.
3: Hindi naman siya umalis, di ba? Pinalaya siya. Sinibak siya sa pwesto, ha? Yes. Huwag natin bigyan ng pagkato na bigyan ng moral high ground si Senator Cayetano na binakate niya ang Office of the Senate President. Sinibak ka nga ng dati mong mga kakampi. So.
1: Oo nga. Sinibak ka muna, ha? Di ba? Ibig sabihin, nung nagkaroon sila ng quorum, tinanggal ka muna sa posisyon mo. At dapat laman lamang, di ba? Dapat lamang, hustisa yun doon sa mga Pokemon cards collection. kolektor. Na dapat sibakin ka talaga sa position mo, pati sa ano, sa pagiging senador, di ba? Hindi yung hoard ka ng hoard ng Pokemon cards dyan.
3: Ay, but sana kung nag-hoard na lang siya ng Pokemon cards, di sana hindi apektado yung pagbabalangkas ng batas. Yes. Wala naman ako kilalang Pokemon hoarder na naka-apekto na hindi nakapag-promote ng general eh.
0: Tama.
3: Kasi Anal Peter Cayetano lang gumawa ng ganyang damage sa ating republika.
0: Tama.
3: So, salamat naman at naka-move on na tayo dyan. Pero gusto lang sabihin, yung 700 million, ilang classroom na sanang napatayo noon, yes, kung pinag-uusapan natin para sa mga kabataan.
1: Ano, magkano ba isang classroom? Around 300,000?
3: Well, depende
1: 300,000 pag Agad Buhay Foundation na nagtayo.
3: Oh, depende kung sino magpapagawa.
1: Manos isang milyon. Regardless, kung gobyerno yan, 700 na classroom.
3: So may pag-aalad na parang 800,000 pesos ang pinakamurang na buo ng isang NGO na Angat Buhay kasama ang kanilang partner.
1: 800,000 ba?
3: Sa alam ko na sa 800,000.
1: Ang ready ko ngayon, isa 300,000 na sinabi ni ano ni Bamakine. Pero sabi mo, mga isang milyon, 700 na classrooms. Eh, lalong-lalong kailangan na lalo na lumindol sa Mindanao.
3: Tama.
1: Oo. Mm. Tapos, sinapsidize lang para sa pagtatatalak nitong si, ano, ni Alan Peter Cayetano sa Facebook. Di ba? Ginamit para hindi sila magpapapasok. At syempre, ibalik natin doon sa pinakamalaking pabigat sa kaban ng taong bayan na si Bato de la Rosa na 7 taon ngang hindi nagpapapasok.
3: Pumasok diba? Naman, nag-reset kaya yung counter niya. Pumasok siya.
1: Pumasok. Di ba? Hindi nagpapapasok pero pinapasweldo. Pumasok lang para magtatakbo at magbabaril-barilan. Ano ba yung mga sakit talaga ng mga ulo itong mga ito na sayang ang pera ng taong bayan sa inyo.
5: Umayos kayo!
2: Gusto ko lang bigyan ng perspective din yung mga listeners natin sa radyo at yung 1.2K viewers natin sa YouTube. Hindi pa kasama yung Facebook dyan. IPG. So marami-rami po tayong viewers.
1: At radyo.
2: At radyo, yes. So gusto ko lang bigyan ng perspective kasi baka marinig ng mga tao, 25 million per day. Ano ba ibig sabihin ng sweldo lang ba yun ng mga senador o ano ba yan, allocables ba yan? Nakikita po natin dito na sinasayang din po nila yung oras tsaka effort ng mga trabahador, yung mga empleyado sa Senado. Kasi 25 million yan, it composes of sweldo po daily ng mga senador, broken down, yung monthly sweldo nila broken down into daily allocations, sweldo yan ng mga empleyado, sweldo yan ng mga in-outsource na lang from third-party employers. At yan po yung ginagastos nila sa mga liaison activities nila, yung pag-communicate nila sa House of Representatives at yung iba pa po nilang mga local community groundwork. So nakita natin dito yung 25 million na yun, instead of may nakikita tayong product, may byproduct po yung pera na yun, wala po tayo nakitang anything na productive na ginagastos na napagagastosan po doon. And at the same time, I think lalo itong makakasakit sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nagtatrabaho kasi yan po yung tax nyo. Yan po yung at the end of the day, feeling mo, 30,000 yung sweldo mo, mababawasan ng tax, magkano na lang take-home pay mo sa pamilya mo, i-breakdown yan sa everyday expenses nyo, tapos makikita nyo, yung kumuha ng tax mo, yung kumubra ng tax mo, nagpa-Facebook live lang, hindi trabaho.
0: Tama.
2: Walang batas na naipapasa. And at
1: kahit
2: the same
1: isa.
2: Time, walang kahit
1: anong
2: isa.
1: Anong Senate President si Alan Peter Cayetano, wala ni isa.
3: Uy, congratulations! Yes. Most prolific at most productive Senate President. Yeah. Marami pang Facebook Live kesa na nagawang trabaho.
2: Totoo. At doon ako natuwa sa sinabi ni Attorney, pag nagsuzone out siya, pag naririnig niya yung mga press con, tsaka Facebook Live ni Alan Peter Cayetano, kasi ang tawag po doon, discernment. Alam na ng utak ni Attorney Dino na wala siyang mapapala sa mga sinasabi noon. So, sana marami ring mga kapwa Pilipino natin na ma-activate ang discernment,
0: yes,
2: na nakikita natin kung sino po ba ang tunay na pinaglilingkuran tayo, kung sino po ba yung talagang deserving ng boto natin, at kung sino ba ang mga nagsayang ng tiwala natin at mga taong hindi na dapat natin iboboto sa next re-election po nila.
0: Tama. And thank you, Cheska, for reminding us what it means, diba, to be working in the Senate. Dadagdagan ko yun kasi ano ba dapat ang nangyayari sa isang araw sa Senado? Definitely hindi ito bagilan. Definitely hindi ito habulan. Hindi ito series ng Facebook Live ng iba-ibang talking heads. Sa isang araw, may multiple committee hearings na mangyayari. Sa mga committee hearings na to, may mga batas na dinideliberate, may mga investigasyon, may mga ordinaryong mamamayan, katulad ng mga magsasaka na dapat nakipag-meeting kay Senador Kiko tungkol sa kalagayan ng pagsasaka sa panahon ng krisis sa enerhiya. at petrolyo. Tapos dito, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga senador, ordinaryong mamamayan, hahanap tayo ng solusyon sa iba't ibang challenges na kinaharap ng taong bayan. Committee level pa lang yon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung floor deliberations, mm-hmm. di ba? Sa floor deliberations, burning issues ng Pilipinas, whether that's your privilege speech, whether ito yung mga pending na mga batas na dapat dinidebate sa level ng prinsipyo at sa level ng amendments, na ngayon nakikita natin ikinakram para maipasa ang ilang mga batas dahil lang hindi ito nagawa nung mga panahon na dapat nagtatrabaho yung Senado. So ito yung mga bagay na iniwasan ni Senate President noon, Alan mm-hmm. Peter Cayetano, na gawin. At imbis na mag-sorry, imbis na i-take yung accountability sa kanyang pagkakamali, ginastify pa niya na, eh, ganun naman talaga. Gumagastos naman talaga ng 25 million per day. Eh, ang question nga, sir, ay accountability. Leadership stops, the accountability stops at your doorstep and you refuse to acknowledge that accountability. At higit sa lahat, nagpalusot, nagpa-Pokemon, nagpa-Jesus is Lord, ka sa Facebook Live.
5: Tama.
0: At hindi lang yon. Parang sa akin, ang batayan ba ng successful na pagiging Senate President ay ilang views natin sa Facebook Live?
1: At hindi na ilang controls. Tao. Tingin mo ako, Alan
0: diba?
1: Peter.
0: So parang sa akin, at higit sa lahat, ito, yung 25 million na lang, ha, pag ibigay mo yan sa isang small org, kami, kakatas lang namin ng big event. So sa amin, malaking bagay na yung 150,000 pesos mm-hmm. para makapaglabas ng isang malawak na workshop na iba't ibang tao ang kasama. Yung 25 million pesos per day, sa isang maliit na org, kapag 150,000 pesos ang ginastos mo, susuyurin ng bawat donor mo saan napunta ang pera. Yeah. Dito sa Senado, yung 25 million pesos na yan, it's very good initiative now na sinusuyod ng taong bayan. So saan napunta yung pera na 25 million na yan? Kasi pag nasayang yan, dapat may nananagot. At so far, hindi ko pa nakikitang managot si Alan Peter Cayetano.
1: Ang tawag ko na nga dyan kay Alan Peter, Alan Aksaya.
2: Oh,
1: ayan. Ito si Alan Aksaya.
2: May Indainus timer.
1: Alan Aksaya.
3: Hindi talagang nabubuo na yung DDS verse ng mga kontrabida ng lipunan ng Pilipinas, no? Pero baka magdagdagan na naman ng bagong nickname, pero time out muna dahil sa ating pagbalik. Samahan nyo kami sa meriendang puno ng bangayan at baka may bago na namang nickname. Yeah. Dito lang yan sa
1: With you. Respect! Bumabati po kami kay Alan Aksaya.
3: Oh, ma!
1: Happy Father's Day! Father, karoon ng pag-ig!
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
10: Paan po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
11: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
12: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
9: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
13: Nagpagas na ba ang lahat?
9: Ano man ang opinion mo?
14: Kalma.
9: Pag-usapan natin yan.
14: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
9: Kasama sina Sandro Ochona.
13: Easy ka naman dyan.
9: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
15: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Matigil maiwan.
1: Akin to bahala kayo. Favorite ko to eh.
2: Yan yung gusto ko flavor.
3: Pero yung naalala ko dyan, hindi ko favorite.
2: Oh.
4: Ano ba ito?
5: Ano muna yan?
4: Pag-alala yung intro natin.
2: Ay, ako pa. Sorry, excited nang kumain. Ayan. Okay. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa...
3: Mukbangayan!
4: Lumulutang yung plato.
3: Mahilig magbangayan, yung naalala ko.
6: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
4: Ako naman gusto ko yung ube. Huwag na natin patagal na ano to. Salini na ako sa ka.
3: Ano yung
4: para sa menu? Mga nakikinig, ito yung sikat na street food, no? Lalo na sa may Ilonggo, no? Sa may Espanya, sa may UST. Maraming ganito eh, di ba? Tawag ito ay piyaya.
3: Piyaya.
4: At
2: meron tayong dalawang flavors ng piyaya.
4: Ube
2: at saka ube.
3: Oo. Gusto ko lang sabihin na yung naalala ko dito talaga makalat din.
4: Ako ba yun?
3: Oo, di ba? Makalat kasi kainin to eh. Makalat din yung naalala ko dito, di ba? Kay piyaya, kaya tado.
2: At naalala ko din dito dahil sabi nga ni Carlo, Ilonggo food to. Si San Risa Ontiveros ang isang senador natin na Ilonggo. Silang dalawa. Parang
3: ano ba nangyari sa kanila?
2: Nagbabangayan sila, no? Kaya nga mukbangayan to.
3: Nagbangayan ba?
5: Parang may actually one-sided yung
4: parang bangayan. Hindi nga bangayan eh, kasi parang nagtantrums lang yung si Pia Cayetano. Kasi siya na nga yung wala doon sa...
3: Umaga. Hindi pa rin pumasok. Kahit na nagpatawag ng special session ng Pangulo ng Pilipinas, absent pa rin, hindi pa rin matanggap. Pero pwede maglilisik yung mga mata at magpapagalit sa media. Nung papasok na common sense, di ba? Di ba? Nagaganon muna sa umaga. Pero kaya niya magsabing common sense sa media kung 13, di ba? Common sense, di ba? Pero wala siyang common sense para umattend ng session na obligasyon niya.
2: Yeah.
3: Di ba? Common sense yan eh. Inelect ka ng Pilipino, ng sambayan ng Pilipino para maging senador tapos hindi ka a-attend sa special session. Common sense yan eh. Pia Cayetano eh, no? Dapat nag-a-attend ka ng session, ginagawa mo yung trabaho mo. Pero ikaw na nga yung absent, ikaw pa ipuputok ng butsi sa hapon.
5: Ayun na nga.
3: Di ba?
4: Okay. Yung hiyan naman kami kay Senator Pia.
3: Ano ba nangyari nun? Ano nangyari nung hapon?
5: Kamustahin kasi natin si Senator Pia muna bago natin siya banana.
3: Oo nga.
4: Pero gusto ko rin pa
5: dyan.
4: Kamusta ka naman?
3: Kamusta ka naman, Senator Pia Cayetano na Pogo Queen?
4: Diba?
3: Bakit Pogo Queen? Diba ikaw nag-authorize, nag-a-allow ng proliferation ng Pogo dito sa Pilipinas? Tapos yung inaaway mo ngayon, si Risa Ontiveros was the only one who had the audacity to actually investigate what was happening dito sa batas mo. Hindi mo na foresee bilang isang women empowerment advocate na magkakaroon ng women trafficking dyan sa pagpogo? Hindi mo na foresee na ang gagawin ng mga yan ay magkakaroon ng mga scam hubs sa Pilipinas? Hindi mo na foresee na magkakaroon ng mga torture dyan? Hindi mo na foresee na there is a national security implication na baka na marami dyan ay sinasabing People's Liberation Army ng China? Di ba? Hindi mo lahat na foresee yun. Di ba? Asan ang common sense? Pia Cayetano, na ikaw ang nagpasa ng batas na ito, buti na lamang dahil ang daming nangyaring mga kabalustugan dito sa Pogo, tumigil na rin yung aktibidad nito sa Pogo.
4: Ang malukot na hindi kasi namin alam. Mga sa mga nakikinig at hindi po kasi namin alam gano'ng kahaba yung talumpatin ni Atty. Dino. Lahat kami kumain. Ngayon, lahat po may mga laman ng mga bibig namin na piyaya. Kasi kami nanonood, nag-enjoy na din. Okay, mga kababayan at mga nakikinig sa atin, ang pinag-uusapan nila yung usapin sa anti-hospital detention, di ba? Isang bagay na nararanasan ng napakaraming mga Pilipino na nagkasakit ka na nga, nag-ambag ka na sa PhilHealth, tapos wala ka pang makukubra at hindi ka pa makaka-uwi. Magaling ka na eh. Imbis na sana nadi-discharge ka na para makapag-accommodate na yung ospital ng bagong pasyente, magiging issue pa yung nakadita na ka sa ospital dahil wala kang pambayad. Nabiktima ka na nga ng kalusugan mo na dapat inaalagaan ka ng lipunan, biktima ka pa ng sitwasyon. Yun yung sinusubukang gamutin. Imbis na pinag-uusapan yung issue na kinakarap ng mga taong bayan, parang naging issue na naman ni naging about her na naman kay Sen. Pia. Alam mo, feeling kong sumagya rin ni Senator Pia kasi mukhang tapos na yung sa Netflix na sinimula ni Alan Peter Cayetano.
5: So, season na niya?
4: Spin-off na niya. Uso kasi ngayon, di ba, kapag may bagong palabas at may mga artistang gustong bumida ng sarili nilang palabas, baka nag-audition si Sen. Pia ng kanyang spin-off episode ng Sen Netflix.
5: Kamusta ba ang talent ni Senator Pia Cayetano sa pag-Facebook Live? Kasi alam natin na ang sikreto dito sa Sen Netflix na success ay Facebook Live. Na pang-promote nung Senetflix. Mm-hmm. Pero sa akin, babalikan ko lang yung point, no? Yung pag, yung, kumbaga parang ang lumabas dun sa plenary, hindi siya debate eh. Nung pinapakinggan ko at pinapanood ko yung nangyayari, so meron tayong Senator Risa Hontiveros. At ang kanyang isinusulong ay huwag mapunta sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa may hirap na mga pasyente ang burden na magbayad ng hospital bill na hindi naman nila afford kahit na kinailangan nila ang hospital services. So tama. Si Senator Risa Hontiveros, ginawa nito ng solusyon. Nag-identify siya ng iba't ibang institusyon ng gobyerno kaya magbayad ng hospital bills. So si Senator Pia Cayetano, ang problema ay pinopoint out niya, alam mo, una, gusto niyang sabihin na hindi pwedeng walang magbabayad sa hospital bills.
3: Kapak!
5: At sabi naman
3: sinabi ni Risa, hindi naman
5: magbabayad pa rin naman, di ba?
4: Yun nga yung sinusolusyonan niya, di ba? Hinahanapan ng pondo.
5: Tapos pangalawa, sabi niya, gusto kitang tulungan na maayos ang bill na ito. Pero nung pinapakinggan ko, kung paano niya nilalabas yung kanyang mga tanong, sa tono pa lang, hindi siya tonong pagtulong, pero tonong paninisi. Tonong paninisi na hindi mo inilagay sa bill mo kung ano man yung sinasabi mo. At paulit-ulit pa niyang ininsist, sige nga, basahin mo kung nasan dyan sa bill mo yung provision.
3: Hindi collaborative.
5: Oo, di ba?
3: At parliamentary, hindi collaborative, butangera.
5: Correct.
3: Butangera. Yung tunog nito, no? Imbis na magtulong tayo dito para ayusin yung batas, butangera. Bungangera. Tingitera, tingin ko, ha?
5: Ayun din.
3: Kasi si Alan, si Pia na ngayon, ang na-recognize na healthcare, women empowerment.
5: Correct.
3: Na lahat ng mga fields, supposedly ni Pia Cayetano, di ba? Health and women empowerment.
5: Yes.
3: Kaya nga nagpupuputa okay, parang butangera ang labas, hindi na collaborative yung atmosphere. Very unparliamentary.
5: Alam mo yung sa trabaho, di ba? Pag merong dynamic sa trabaho na alam mo may mas magaling na sa'yo. Yeah. Tapos ang iyong role para ipaalala sa mga nagtatrabaho kasama mo ay mas magaling pa din ako, ipakita kung paano siya nagkakamali. Mm. Yung panibagong tao or yung ibang tao, ipapakita mo kung paano siya nagkakamali. At yun ang kondukta ni Senator Pia Cayetano nung mga nakaraang araw sa Senate floor. Hindi na para tulungan ang kasama niya magtrabaho para mag-improve ang batas para sa ordinaryong mamamayan, kundi ipakita kung gaano ka incompetent si Senator Risa Hontiveros. Malas niya. Diba? Very competent si Senator Risa Hontiveros.
3: Pinapinok kay Senator Risa, hindi niya pinatulan, ha?
5: Yes.
3: She was really saying, that's the reason why we're in the period of amendment. We can actually call for a break if you want to explain it a little bit in greater detail. But I'm happy to get your amendment. I'm happy to accommodate you. At hindi nakipagsigawan.
5: Hindi talaga.
3: Diba? Very statesman-like. Very, or stateswoman-like. Diba? Very, up for the August chamber.
5: Very presidential.
3: In fairness, very
4: sabi ng ibang mga child development experts, pag yung isang bata ay nagtatantrums, hayaan mo lang maglupasay sa sahig at marirealize siya din one point na parang mali yung ginagawa niya. So tama yung approach, yung taong nagtatantrums, bibigyan mo ng atensyon, nakuha niya gusto niya. So nakahanap talaga si Senator Pia ng kanyang katapat.
3: Tapos yung nung nagkaroon ng break, tapos pinakita naman kung ano gusto yung mga amendments, comma.
5: Diba?
3: Semicolon. Ano ba naman, yung wala naman palang sobrang substantial na dinagdag itong si Pia Cayetano, no? Ewan ko lang kung ano yung pinaka-substantial doon na sa akin palagay. Pero kung meron man siyang inad doon, hindi niya kailangan magpuputak. Diba? Kasi there's no such thing as a perfect law right from the very start, no? Kaya nga deliberative institution ang Senado.
5: Correct.
3: Hindi kailangan napupunta ka doon, 100% perpekto na yung batas na panukala mo kasi there is no such thing. In fact, kailangan deliberate yan, kailangan magkaroon ng interpolation, magkaroon ng cross-examination, kailangan maka-entertain ng questions, kailangan magkaroon ng several levels of hearings para we become closer to a more perfect law.
5: And,
3: so for her to be unreasonable and say, asa dyan? Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama itong si Pia, pero hindi naman niya kine-clarify exactly ano yung proposed amendment niya, even yes. if the sponsor is very much willing to accommodate mm-hmm. all such amendments.
2: So nakikita natin talaga dito na all of this is just antics, part of the drama of the grand scheme ng Cayetano family.
5: Tama.
2: So dito natin din nakikita sa mukbang ngayon natin, sa piyaya natin na pagkain na isang Ilongga na si Sen Risa, tsaka isang piyaya na Pia Cayetano, na hindi lahat ng babae ay kakampi.
5: Correct.
2: Diba? Tita Ina. So nakikita natin dito may mga babae who are working for the interest of everyday women, at may mga babae naman who are working for the interest of their political dynasty and their own political agenda. Senator Pia and Senator Risa, pares kayong senior citizen na eh. Nakita ko eh. Pares na lang may pinagkatandaan na eh. Pero nakikita natin parang isa lang yung may natutunan at may wisdom and enlightenment na nakikita natin dito. So Senator Pia, sayang naman yung nasimulan mong track record. Yung gusto mong pag-cover up at pagkampe dito sa yung kapatid is costing you your legacy, it's costing you your political career, it's costing you yung remembrance ng mga tao sa iyo in the future in the history books. Kasi lahat po yan ang ginagawa nyo, it will be noted down in history books. Akala nyo ngayon, kaya nyo utuin yung mga Pilipino. Pero makikita po yan ng mga historians natin, makikita ng journalists natin, magda-document po nila yan, at makikita yan ng mga future readers natin and future students natin and the future people of this country.
4: Alam niyo yung makikita ng taong bayan sa susunod yung lalabas sa ating ruleta, kaya abangan sa ating kapatid. Alamin natin
3: diba kung sila
4: ang lalabas ng ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan dito lang sa
7: With Due Respect!
3: Pia kaya tayo sa ruleta.
4: Kaya mag-alala.
3: Continue sa part.
4: Babalik tayo sa natin. Risa on TV.
8: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
8: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
10: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
11: Paan po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
12: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
13: Mali, makinig sa The Secret of Health.
10: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman dyan.
10: At Maan Bakapagal.
4: Yun, grabe yun.
3: Ito pa rin po ang With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Ang yaman ng Unay Kamsat, Diyos Mabalos. Muli ako po si Attorney Dino De Leon.
5: Ako naman po si Ina Gakad.
2: And happy Father's Day po sa lahat ng ating father figures at tumatayong mga tatay kahit na mga nanay kayo. Ako po si Cheska Perfong.
4: Sabi sa mga young star na dyan, mga mga tagos at mga walang tagos, sa mga ekat, mga ea, excited din mo kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng may wagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang
7: Magic Ruleta!
3: Tapi ya kaya tayo, sana may lagay ka dyan. At tumaba.
4: Nagulat sila,
10: oh. Time! Maikutin ang Magic Ruleta!
4: Uy, tatay pa rin naman. Di ba maski karton?
3: Oo. Happy Father's Day sa mga tatay na naging karton.
4: Okay.
3: May you spend the rest of your life in jail.
4: At dahil dyan, go Ruleta!
5: Uy.
3: Go.
4: Speaking
3: the man of the hour.
4: Senator Joel... Joel Villanueva. Na last week, sabi lang, nagparamdam lang daw na we will be there. Na para bang utang na loob natin na pumasok sa Senado. Pero, bidatas it may, naging consequential siya sa buo ng Magic 13, di ba, na nakapagpatahimik sa pagputak ni Alan Peter Cayetano na walang 13. No, so yun ang recall ko sa kanya this week. Pero nabigyan siya at nusuklian siya ng komite. Siya ang counterpart sa higher education, di ba?
3: Counterpart sa assistant majority floor leader ba? Deputy majority floor leader.
4: Oh,
3: this is anong... Lord, di ba? This is the sovereign will of the Lord, di ba? Sabi nga nila lagi, di ba? Na hindi na dapat si Alan Peter Cayetano at si Joel Villanueva is being given a chance at redemption.
2: Yeah.
3: Di ba? So lahat naman tayo dito may redemption eh.
4: Sana... Pero kung may redemption, meron ding accountability.
3: Meron ding accountability. Diba?
4: Bahagi yan ng redemption, di ba?
3: Redemption, meron ding accountability. But ang malinaw dito is, di ba, baka naman doon sa naniniwala, eh, this is the will of the Lord. Di ba? Na 13 na sila at sabi nga ni Joel Villanueva, eh, gusto niya lang lamang eh, makapagtrabaho na yung Senado. Di ba? As to whether or not there were push and pulls that happened, as to whether or not baka may negosasyon, hindi tayo naive, eh, sa aking palagay, meron. No? Pero the fact of the matter is napaka-importante yung boto ni Joel Villanueva. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataon na magtrabaho na sinabi niya rin naman gusto niyang magtrabaho.
2: So natuwa din naman ako doon dahil nagsalita siya tsaka yung father niya no, na congressman pala ngayon, isang party-less representative.
3: Sagip. Ay, sagip ba? Hindi.
2: Different
4: party-less. Pero
3: mag-ibang mag-ama ng relihiyon ay iba rin.
2: Iba rin. Nasabi nga sa kanya, parang sabi niya, anak, ang advice ko lang sa'yo is that pakinggan mo yung sinasabi ni Lord tsaka mga kababayan at huwag mo pakinggan yung mga kakampi mo at mga kasama mo sa Senado. So although ayoko na naman na parang blasphemous naman na yung mga sinasabi nila, pero okay na din kasi it led them to attending the special session at para nakamove na rin yung Senate sessions natin. Pero yun nga, sabi nga ni Attorney, hindi tayo naive. So kahit na nakita natin na naging instrumental si Senator Joel Villanueva sa pag-proceed ng ating Senate business, sana kung involved man siya sa flood control scandal, sana mapanagot pa din siya. Yan lang to.
5: Oo. At ito na rin ang hinihingi ng mga taong bayan, di ba? Pinapaalala sa atin na hindi porke kinailangan mo ng numbers para mag-move ulit ang Senado ay makakalimutan kung ano yung mga hindi pa napapanagutan, lalo na sa flood control project.
3: Panagutin ang lahat ng kailangan mapanagot, ha? Ibig sabihin kahit na sino pa yan. Okay? Correct. Basta batay sa ebidensya. Kung malakas ang ebidensya kay Joel Villanueva, kailangan ma-prosecute siya. Kahit na sino pa yan. Pero wag naman yung mamaya pag-uusapan natin na napaka-peke ng mga ebidensya. On evidence. Pati kay Sara Duterte, ang lagi natin sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, huwag kwentong kutsero.
4: Diba? At sinasabi natin dito ay
7: Go Ruleta!
4: Uy, 2,000 viewers na tayo. Magandang araw!
3: 2,000 ang
4: nakakasali. Ito, just yung mga nabitin sa usapang kanilang basa ng Ruleta. Ang bagong halal, Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiver.
3: Totoo bang
2: tawag ay?
4: Anong tawag sa kanila?
2: Winry.
3: Totoo daw ba na merong mahigit 200 million engagements daw?
2: 6 billion mentions.
4: Ay baka lalong bumulang bibig ni Alan Cayetano.
3: 6 billion?
2: 6 billion mentions.
3: Social media. Grabe yan.
4: Kaya pala
2: Nabanggit nga ni Attorney Jess Falsis na more than 6 billion na yung mentions ng Winry all across social media. At based on his computation, it means 60 million Filipinos nakakita niyan.
4: Hindi na ako magugulat kung yung dating Senate President eh bigla na rin may bagong love team kasi yun yata yung nagkiklik ngayon eh.
5: Authentic eh.
4: Sobrang cute
5: na itong pangyayari natin sa ating social media ay yung mga netizens mismo ang nag-ship sa kanila, di ba? And to be fair, meron din naman kasing material na binigay. At ito, dito talaga ako kinikilig. Can you imagine a man nakikiligin dahil ang katandem niya or ang mga sinasabi ng tao na katandem niya ay isang magaling, hardworking at matalinong babae.
2: Yeah.
5: At ito ang reason actually kung bakit ang sambayan ng Pilipino ay kinikilig dahil sinabi rin ni Senwin mismo na kinikilig siya with that particular match.
3: In fairness, upon evaluating again further itong si Win Gatchalian, napakagaling niyang mayor ng Valenzuela. Ang laki ng in-improve ng Valenzuela. Lalo na kumpara sa karating na bansa, karating na bansa, karating na siyudad, bayan na Caloocan. malabon, di ba, na botas. Eh, ang sasama nung mga ano dyan, bahain yan, infrastruktura dyan. Alam mo, dito sa Valenzuela, kahit yung mga korte dyan, bilang practicing lawyers, ang luluwang. Ang gaganda, no? So, ang laki talaga ng in-improve ng Valenzuela under dito sa leadership ni Win Gatchalian. So, merong track record na maganda sa local government unit, merong track record ng leadership, merong maganda yung track record sa Senado.
4: Senado, anong last week, last year, naging consequential si Senator Win sa pagpapasa ng pinaka-transparent na budget.
3: Correct.
4: Diba? Mga initiative, dahil siya ang tagapangulo ng Finance Committee.
3: Tsaka alam mo yung investigation sa Pogo, di ba? Nung kung binabalahura ni Harry Roque itong si Risa Ontiveros, ang sabi ni Win, nag-step in siya, huwag kang bastos. Huwag kang bastos, ipapakontempt kita. Pwede bang huwag mong sabayan yung chair na nagsasalita ka dyan, di ba? Na ganyan. Respetuhin mo yung chair, no? So he knows how to stand his ground without being disagreeable.
2: Yes.
3: And alam mo, sa isang collegial body na katulad ng Senado, very important kasi sa leadership yung hindi disagreeable.
4: Uh-oh.
3: You can disagree, but you don't have to resort to unparliamentary acts, to unparliamentary behavior, nababasusin mo yung colleagues

0: masama yung mga kasamahan nila, pero you can't be Senate President.
1: Yes.
0: Right? You can't be a senator, but you can't be Senate President because the Senate presidency requires somebody who can strike a consensus. Diba? Who can gather coalesce to find a common ground. Ganyan po ang Senate presidency. Kaya hindi bagay sa akin palagay na si Miriam Defensor ay Senate President material. It's not the case for me because she is always she's also on the other side of the poll. So mahirap kasi yung ganong krabing polarizing. But not Win Gatchalian. So I think, no, very good itong tandem na ito.
1: Yes.
0: I think right now the people are starting to realize what kind of leaders this country deserves.
1: Yes.
0: And we wish them all the best, no, lalong na itong si Senator Sontiveros at saka itong si Win Gatchalian. Akala mo naman
2: gusto
1: ko lang din sabihin na it's so refreshing to have a Senate President na hindi chinador.
2: Ay, correct.
1: Eto, nakakuha ng backlash si Sen Win Gatchalian from the mainland China nga. Kasi nga, Philchay siya. So may dugong Chinese siya. Pero Filipino race siya dito. So Filipino na siya. Na parang sabi nga nila, etong may dugong Chinese pero tinatraidor tayo sa Pilipinas. So doon mo makikita, he is really standing for our country. Na during the Pogo investigations, during the Alice Guo hearings, na sinusupport niya nga rin yung statements ni Senator Risa Ontiveros at hindi siya takot na makareceive ng backlash na yun from the mainland. Kasi hindi naman siya mainlander eh. He is Philchay here. He's a Filipino.
0: Pwede ba ako magkwento kay, para tungkol kay Sen Risa rin?
2: Siyempre, dapat.
0: Pero,
3: go roulette!
0: Ayaw.
2: Ihabol sa net.
0: Ihabol sa
2: net. Ayan, pala ihabol sa net.
3: Sabi ko sa inyo, kaya sinetap ko sa inyo. So bilang kapwa senador, o nakikipento kay Senator Risa?
0: Well, alam mo, si Senator Risa nung kampanya, nakasama namin yan, nakakampanya ako kay for Senator Laila de Lima, at siya, alam mo, ano ah, talagang laging kalmado yan si Senator Risa. Lagi ring, may dala siyang exercise mat.
1: Talaga?
0: Oo. So, yung sabihin, nag-iikot kami sa iba't ibang provinces. Sabi ko, ma'am, buti na kapag ako nga hindi na mas bata ko na hindi hamak sa'yo. Ako nga hindi na ako nakakapag-exercise. Mag-exercise pa siya sa umaga, mag-stretching pa siya, mag-yoga pa siya, bago ulit pangampanya, no? So, very disciplined. So, unlike Bato de la Rosa.
2: Correct.
3: Si Bato de la Rosa ang lumabas sa
2: akin. Yes, si Bato de la Rosa.
3: Ruleta. So, yeah, gaya na sinabi natin, no? Si Senri ay very calm and collected. Si Senator Bato, dala ang drama sa bawat
0: hapon. Tsaka sumisigaw.
3: Sumisigaw talaga. Make my day, Mr. Trillanes. Nawala naman nung dumating si Trillanes.
2: May dagdag lang din ako tungkol kay Senator Risa Ontiveros.
1: Yes.
2: Kasi si Senator Risa Ontiveros, transparent siya.
1: Yeah.
2: Doon sa mga linkages, personal relationships na meron siya. At paulit-ulit niyang binabanggit din na si Senator Bato de la Rosa ay naging mista ng kanyang yumaong asawa.
3: Mm.
2: Diba? At nirerespeto niya at that level si Senador Bato de la Rosa. Pero siya rin mismo, mista sila, magkasama sila sa PM.
3: Kaya duroy ang tawag ni Senri kay Puganteng Bato.
2: Sinasabi rin niya, ay, Senador De La Rosa, pumasok ka din naman. Kasi hinahanap ka ng taong bayan. So then you see, anong level ng prinsipyo ang meron si Senator
0: Hindi automatic, na hindi porke mista ka ng ano ko, yung mga kong asawa, di ba? Eh, automatically, we will tolerate yung mga kabalustugan.
2: Correct.
3: So, Senator Bato, paalala lang with due respect, namimiss po namin kayo. Pakita na po kayo ulit, preferably sa DOJ.
1: At meron ako isisingit din kay Senator Bato de la Rosa tungkol naman din sa 700 million budget kanina, which we sinabi nga na 25 million pesos per day yung ginagasta ng Senado. Napakalaki po ng part ni Senator Bato de la Rosa dyan kasi at least ang mga senators may 30 to 50 employees no in their office. At yung mga pinapasweldo natin dun sa part ng 25 million pesos, puro kamag-anak po niya. Tapos hindi naman siya nagtatrabaho at wala siya napoproduce na batas.
0: Gusto ko lang sabihin na I appeal to the new majority, to the new Senate President. No? Considering the fact na Pugante, itong si Bato de la Rosa, at considering the fact na itong si Jinggoy Estrada are suspended, I think it is incumbent upon the Senate to manage its finances properly and to be fiscally prudent by withholding yung budget nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bakit sumisweldo, bakit naglalabas ng pera, hindi naman pumapasok, di ba? Again, yan yung tinatawag nating awol. absence without leave. At kung naka-leave ka, hindi dapat hindi ka pinasweldohan. At ganoon din yung mga staff mo. Kasi the office cannot function without the principal being willing to actually work. Diba yung kay Laila de Lima noon, 700 bills and resolutions ang fina-file, nagsusulat kamay, nag-i-insist na gusto pumasok. Si Bato de la Rosa, hindi talaga pumapasok. So, ang laki ng difference niyan, no? So, napakalinaw sa akin na dapat, I'm

0: appealing to the Senate leadership, pera po namin yan, pera ng taong bayan yan. Please be fiscally prudent at i-withhold nyo na po yung release ng budget ng opisina ni Jinggoy Estrada at lalong-lalo na ni Bato de la Rosa kay Jinggoy Estrada, because there is already a ruling na suspended siya. So dapat hindi nagpa-function yung office niya. Kung nagpa-function pa rin yung mga ano niya, yung mga staff niya, hindi siya suspended. Tama? Hindi, suspended yung principal eh. So bakit nag-gumagalaw ang opisina? Bakit pinapaswelda yung opisina? So I think dapat byproduct of that suspension by a court, diba? By a court, eh dapat hindi rin gumagalaw yung opisina niya. Ganun na ganun din yung kay Bato de la Rosa, withhold their budget now because they are not functioning as senators.
1: Tama. O, di ba? O, sige, tinan natin kung sinong susunod na lalabas sa ating ruleta. Go, ruleta!
2: Go, ruleta!
1: Iba na miss nyo sa ruleta itong Happy Father's Day at kay President Rodrigo Roa Duterte enjoying his life in The Hague.
0: In The Hague with all the ano, the seagulls quacking every morning. Reminding him na sabi ko nga, yan ang boses ng iyong mga pinatay. Kailan ba magiging trial nito, no? Sa Nobyembre, tama?
1: At humihingi apparently ng isa pang wellness check si President Duterte, at parang hindi na naman magpapakita sa kanyang susunod na trial. No, si,
0: pinagkaiba kasi dito, kailangan niyo umattend. Diba? And tandaan natin, coercive jurisdiction, coercive powers, may coercive jurisdiction sa kanyang ICC. So pwede talaga siyang i-bodily carry doon sa court para magpakita. Hindi pwede yung mga drama-drama. Ano ba kasi yung drama-drama niya dati? Tandaan natin, di ba? Parang black or white lang, di ba? Tapos papakita sa kanya kung black, sabihin mo black, ginagawa niya white, di ba? Eh, 50-50 yung chance supposedly. Eh siya, 90% of the time, 100% of the time, minamali niya yung tama. So, booking na booking siya. Kasi mas mataas pa kaysa sa probability yung mali niya. Di ba? So, improbable eh. 50-50 yung chance, 100% mali ka. So, ibig sabihin, dinodoktor mo yung test. Ganyan kasi nangyari dati. So, siguro, natuto na siya. Uy! Didoktor ko yung test, di ba? Nahuli ako ng mga eksperto. So, kailangan ko ng pangalawang beses second attempt, di ba? Na utuin na naman ang International Criminal Court. So, I think yan yung gagawin niya kasi ayaw niyang humarap. Bakit ayaw humarap ni Rodrigo Duterte? Kasi tandaan mo, si Rodrigo Duterte ay napakalaking duwag. Di ba? So, every single time na haharapin niya yung pamilya, naalala mo nung nandun sila sa Senate, si Risa Ontiveros na nagtarang sa kanya.
2: Ayun.
0: Sabi ni Risa, si Carl Arnaiz, do you take responsibility for his death? Si Kian De Los Santos, pinapangalanan ni Risa Ontiveros yung mga pangalan ng mga batang namatay sa gera ng droga. Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Criminal prosecution is personal. Tapos hindi na siya makahinga, nagpatawag ng break. Right? He cannot look the victims in the eye.
2: Tama.
0: Bakit? Duwag. Alam niya namang mali yung ginawa niya. Alam niya naman ang masamang pumatay. Diba? Alam niya naman na libo-libo yung namatay dahil sa kanyang gera ng droga. So, ngayon, maririnig niya mismo firsthand yung testimonya ng mga pamilya sa ICC. At sa aking palagay, it will haunt him forever. During the wee hours of the night, na nandoon siya sa kanyang selda, naririnig yung mga kwak-kwak ng mga seagulls, ang maaalala niya yung mga hinagpis ng mga pamilya na nag-testify before the ICC. Hahuntingin siya ng konsensya niya. Kasi bilang human being, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo wala yung konsensya, meron tayo niyan eh. At bubulong-bulungan siya bago siya matulog na ito yung mga kwento ng mga pinahirapan mo at pinatay mo at ang hinagpis ng kanilang mga pamilya. Alam niya yan. Kaya ayaw niyang maninigyaan, kaya nagpapaka-absent-absent na naman.
2: Yeah. Sa akin naman, gusto kong batiin si President Rodrigo Roa Duterte. Happy Father's Day, Tatay Digong. Napakaswerte mo kasi buhay pa lahat ng anak mo. Hindi katulad nitong mga biktima ng war on drugs na mga tatay ngayon o mga nanay na tumatayo bilang tatay na mga pinatay mo. Ngayon, nararamdaman nila lalo yung hinagpis ng kinuha mo sa kanila. Na hindi nila maramdaman yung pagiging tatay nila dahil pinapatay mo yung kanilang mga minamahal na anak. So sana ngayon, ma-realize mo kung gano'ng kakaswerte na kahit nakakulong ka dyan, you are being held there with due process. You are being heard, you are being given a chance to speak for yourself, to face the evidence, to face the court. Pero sila, tinanggalan mo na sila ng karapatan ng due process. So, ayan po.
3: Sa akin, mahalaga yung wellness check. Kailangan siguraduhin natin na fit to stand trial si Duterte kasi yung justisya nandun sa iyaharap si Duterte dun sa ebidensya, iyaharap si Duterte sa hinagpis ng taong bayan, iyaharap si Duterte sa lahat ng mali niyang ginawa at ang kaya lang niyang gawin sa harap nitong lahat ay tanggapin na nagkamali siya. So kailangan i-make sure natin well and fit si Duterte para humarap sa kanyang mga very heinous acts, mm-hmm. Diba? Parang crimes against humanity, period. Kailangan niya itong harapin. And kung magsa-struggle siya dito, hindi ako nga naniniwala na, alam mo yun, parang magsa-struggle ba siya? Sa akin, basta maharap mo lang, tapos kung may konting katiting na guilt, konting katiting na, I don't know, fear, mm-hmm. na bumabalik sa'yo lahat ng ginawa mo sa ibang tao, yon ang itsura ng justice at the same time.
1: Ewan ko sa inyo, parang ang taas ng expectations nyo kay dating Pangulong Duterte na may konsensya siya at may kakayanan siyang mag-introspect. Dahil ang alam niya lang ay kill, kill, at kill.
0: Tama. Pero kahit na kill-kill kill ang alam mo, ha, Rodrigo Duterte, i-end namin itong part mong ito kasi ang dami pa namin gustong sabihin dahil deserve ng mga pinatay mo yung airtime supposedly, di ba? Pero sabi nga nila, the moral arc of the universe may belong, but it bends towards justice.
1: And you got bends towards justice, yung ruleta. Go, ruleta! At mula sa Hague, pupunta tayo sa North America at sa gitnang silangan. President Donald Trump at ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Okay, nako, at mukhang, di ba, recently nagkaroon na ng pumirma sa Versailles, sa France, si President Trump na para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero parang kamakailan may mga pinasabog na mga lugar sa Iran ngayon, ang mula sa Israel, na tila nagbibigay na naman ng medyo instability sa rehiyon na yun, no? At ang maiisip ko lang dito ay hindi pa, akala naman natin, bumaba na ng konti yung presyo ng petrolyo, no? Bisa sa pinakamalaking rollback sa simula ng sigulot na ito. So maaaring maapektuhan na naman ng Pilipinas muli ng bagong instability na ito. So ang hugot ko lang dito ay, sana magkaroon na talaga ng mas mahabang at mas permanenteng kapayapaan dahil talagang hindi lang naman yung dalawang bansa na to ang apektado kundi ang buong mundo.
0: Nakakatuwa lang to si Donald Trump na para bang accomplishment niya na i-end yung gera na sinimulan niya. Di ba ikaw nagsimula nito? Di ba ikaw yung bigla na lang in-escalate yung tension at ikaw yung nag-bomba nitong sa Iran tapos doon sinaraan yung Strait of Hormuz na hindi mo na siguro napunta sa kalkulasyon mo kasi nagkaroon ka ng hubris rin, di ba, na doon sa Venezuela, nagawa mo yan, biglang parang accomplishment siya. So, nakakatuwa lang, no? Pero syempre, tayong lahat, we are closely watching this kasi ang apektado dito, tayong lahat. Dahil every time na tumataas ang petrolyo, tayo ay nahihirapan.
3: Oo, dadagdag ko lang din. So, ang Iran kasi pumayag naman ng buksan yung Strait of Hormuz. Walang bayad, walang charges para sa mga tankers na dadaan dito. Pero kailangan malaman ng Iran na dumadaan sila doon. Ang pangalawa na gusto kong ipakita, ang belligerence pa rin ng Israel. Diba? Kasi parang nandun na sa agreement na dapat itigil at hanapan ng mas permanenteng solusyon ang tension sa Middle East na sinisimulan ng Israel. At itong simula na naman ng panibagong pagkakataon na maibsan ito, ang Israel ang nagsisimula na namang magbomba ng iba't ibang sites. So, paalala ko lang din sa Israel ang isang bagay na nasabi na rin ni Vance. Kami na lang, Amerika na lang ang kakampi nyo, Israel. So, umayos na rin naman kayo.
2: So, pero masasabi ko lang, yung lahat ng bumoto kay Trump ng mga Republicans, may they be Caucasian, white, immigrants, or mga Filipino Republicans, lahat sila nagsisisi ngayon. Kasi nga, isa sa reason kung ba't nila binoto si Trump, kasi anti-war siya during the campaign.
0: Pero ngayon,
2: siya yung nagsisimula ng gera. So, nakikita talaga natin, sisingilin ka ng mga Amerikano pagkatas ng termo at sisingilin ka ng international community.
0: At election ngayon, ha? Merong lalo sa state of New York, di ba? Sa local elections.
1: Paparating na tayo sa midterms kung saan maaaring mabalik sa mga kapangyarihan ng mga Democrats.
0: Correct. Sa Nobyembre yan. Pero meron din tayo mga local elections, mga state elections ngayon. In fact, as of the moment, noon meron ring election dito sa New York.
1: California for the state senator, also, meron din mga primaries.
0: So, makikita natin kung ano yung gagawin ng mga botante, kung natutuwa ba sila sa Republicans or sa Democrats. And a huge chunk of that is because of the foreign policy of President Donald Trump.
1: Okay.
3: Yes.
1: Sige, okay. Tignan natin, ha. So, susunod sa ating ruleta. Go, ruleta!
2: Go, ruleta!
0: Go, ruleta.
1: Para makukumpleto natin yung
3: ruleta.
1: Okay. Ano ba?
3: Ating ruleta.
1: Ang salitang mga salitag United Opposition. Oh, nakita natin sa picture ngayon si Senator Trillanes, si Paeng David ng Akbayan.
0: Pangulo, taga-pangulo, taga-pangulo ng Akbayan, si Board Member Kirby Salazar, di ba?
1: Okay, at si
0: presidente ng Kampi, no?
2: Yung katipunan na nagkakaisang Pilipino.
0: Correct. Ito yung mga political party nila, Bamakino. Oo, at siyempre, andiyan rin si dating Congresswoman, the Congressman, dating Deputy Speaker na si Attorney Erin Tanyada, na pangulo naman ng Liberal Party, no? So Magdalo, Akbayan, KMP, at saka Liberal Party ay nag-uusap-usap sa ngayong mga oras na ito. Lalong-lalo na nung mga nakalaang dalawang linggo, napansin niyo ba, meron yung panawagan na Risa na.
2: Exactly.
0: 'Di ba? May Risa na. And I think all of them are open. At least ang nakuha ko, 'di ba, sa Liberal Party na may message of support yung Liberal Party, no, na parang na but of course we still have to take a look at the consensus. So ibig sabihin niyan, hindi tayo sarado, and ako ang aking palagay, no, intramurals 'yan. Dapat meron yung mga leaders natin, duty bound sila, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Laila De Lima, si Chel Jokno, si Risa Ontivero, si Mayor Lenny, duty bound sila lahat sa preparations.
2: Yeah.
0: Because we have to have a united front and a singular candidate. And in fact, I admire din tong si Risa Ontiveros for at least saying na we are preparing, we are readying, and we will be ready should she be picked by the United Opposition. And it's a good thing that the opposition movements right now, the most respectable political figures and political parties, are right now coalescing, and at least ngayon, ay as early as now, nag-uusap-usap. Importante po yan. Dahil ang hanay po natin ay malakas lamang kung tayo mismo nare-realize natin na kailangan natin magsama-sama.
3: Sasagutin ko lang din yung mga intriga. Diba? Na parang, sige, may United Opposition, pero bigla naman daw na si Senador Risa Ontiveros pumaposisyon for the presidency. So sa akin, tingnan natin ito bilang healthy democracy. Unang, meron transparency sa intentions. Diba? Pangalawang, meron may pag-uusap tungkol sa mga possibilities ng sino ang pwedeng tumakbo sa opposition. At napakalayo nito doon sa pagtatago kung sino ang ihahalal or sino ang ibibigay ng political parties para na option para sa mga taong bayan. So ang lumalabas dito sa United Opposition, hindi porke may posibleng magkakaibang kandidato ay sinasabi nito na hindi sila nagkokoalesce at hindi sila nagkokolaborate para sa isang mas mabuting Pilipinas. Ito po ang itsura ng healthy democracy. Kaya nating tumaya at magpataya ng mga leader na tinitingala natin, leader na nire-respeto natin, at leader na may prinsipyo tulad ni Senator Risa Ontiveros. At inaabangan natin yung pagtatapat ng kung sino pa yung posibleng maging presidentiable. At mula rito, may pag-uusap, depende kung sino ang pinaka-appropriate na lalaban sa posibleng presidentiable run ni Sara Duterte kung sakaling hindi siya ma-impeach.
0: Kasi meron ako kailangan sabihin lang. I just want to confront, diba, yung mga katulad kong supporters ni Lenny Robredo.
2: Yeah.
0: Ah, di ba?
2: Yeah.
0: Let's call it as it is. Kasi merong mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na katulad ko, no, parang nagagalit dahil daw bakit daw nagmamadali si Risa Ontiveros? Bakit daw parang sabik na tinitira as if kasalanan na ni Risa Ontiveros na nag-declare siya early? I don't see it as a fault. Alam niyo po, kung ngayon meron pa si VP Lenny, kailangan pa natin siyang kumbinsihin. Di ba, binigay ni VP Lenny yung leadership kay Risa Ontiveros, nagkaroon pa ng pagpapasa ng formal niyan, nagpa-out kay
1: kailan yan, attorney?
0: Noong 2022, yes. Nag-iisang nanalo itong si Risa Ontiveros pagkatapos natin mga panyalahat. In fact, diba, nag-oath pa nga si Risa Ontiveros sa harapan ni Lenny Robredo, which is a ceremonial gesture na pinapaubaya ko muna sa iyo ang leadership ng opposition ng national election, diba? Ibig sabihin, kung ganun po pala yan, ano bang moral duty ni Risa Ontiveros kung hindi pa sigurado si VP Lenny? Hindi ba yung mag-prepare? Hindi ba yung kailangan siguraduhin na magkakaroon tayo ng united front? And sa aking palagay, yung paghahanda ni Risa Ontiveros, it's even more admirable because she is taking the leadership and she is taking her moral duty seriously. So ako, suportado ko po yan, no? Kahit po ang aking pinapanalangin ay pumayag si VP Lenny kasi siya, sa aking palagay, siya ang pinakamalakas na kandidato. In other words, sa aking palagay, wag tayo magalit. sa ating pinakamamahal na Risa Hontiveros, who is just fulfilling her moral duty to prepare, because we don't want to be unprepared unlike before, no? And I see it na as a good development, and I support itong paghahanda ni Risa Hontiveros should she be picked as the eventual candidate. So lahat to suporta natin, iilan na nga lang yung heroes natin, wag tayong magbangayan, kasi yun ang gusto nila, yung tayo mismo sa ating hanay ang magbangayan.
1: Yun nga, ang hugot dyan noong 2022 eh, marami tayong mga kasama sa kampanya, no, mga progresibo, mga kinakampanya natin, na pinipiling maging dahilan yung isa o dalawang di natin pinagkakasunduan para kumalas sa mas malawak na hanay. Okay. So bahagi rin tayo ng tinatawag na pagkabuo ng unity team, dahil masyado tayong naghahanap ng mga dahilan para paghiwa-hiwalayin ang ating pinaglalaban. Dito natin may mas malaking hamon at mas malaking laban tayo na kinakaharap. Kung ayaw natin maulit yung 2022, baka natamang konting kalma lang at hayaan nating umabante ang proseso na ito na magpapahinog ating
0: Demokrasya. Saka magkakasundo yan si Risa Hontiveros, si Lenny Robredo at yung mga leaders natin eventually. Kaya huwag tayo masyadong overly zealous na as if, di ba? Masyado tayong fanatic, di ba? Ang pinagkaiba natin do sa iba ay hindi tayo panatiko sa personalidad. Panatiko tayo sa saligang batas, sa anong nararapat para sa ating bayan, hindi dun sa tao.
2: No? Yes, so we welcome this united opposition, especially yan din ang dating nakakapagpawik data sa atin every time na may midterm Senate elections at presidential elections. So tayo bilang mga nagmamahal sa bayan natin, tandaan po natin, there are no perfect candidates. Mm-hmm. Kahit na we prefer another to another, isipin po natin yung mas makakabuti sa ating bayan at kung sino po ba talaga yung nagre-representa sa interest ng ating mga ordinaryong Pilipino.
0: Saludo po kami sa with due respect dito, yes, sa attempt ng pag-uusap nitong mga apat na grupo na ito, yes, to come up with a united opposition. Yes. At dahil dyan,
2: and attorney, at sabihin ko lang, hindi lang to dahil sa election united opposition. Sinabi nila para to sa lahat ng mga social issues sa ating bayan. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang pabagong-bagong testimonya ng mga nagpapakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Dito lang yan sa
0: With Due Respect! Ayan na.
1: Tama po sa mga nakakuha ng mata.
4: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Isi ka naman
4: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East Renta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
0: Ayon, welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon ang pabago-bagong testimonya ng 18 nagpakilalang sinungaling, bagmen ni dating Congressman Zaldico. Noong Martes, humarap na naman sa media ang mga bagmen at itinawit sa flood control projects ang iba-iba pang mga mambabatas at media men, kasama si Kiko Pangilinan, di ba?
2: Kaya nga, kung ano na sinasabi nila, attorney, kabilang na nga sa inakusahan nilang nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero or Cheese Escudero na idinawit sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ang larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at misis na si Megastar Sharon Cuneta, kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang inuugnayan kay Zaldico.
6: Kung bakit ba naman may airtime pa sila? Bukod sa mga mambabatas, inakusahan ding nakatanggap ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero ang tanong, bakit laging nagbabago ang testimonya ng mga nagpakilalang bagmen base sa nagiging galaw ng politika?
1: Kaya nga pinag-aaralan na rin ni Senator Kiko Pangilinan ang pagsamba ng kaso at pinag-aaralan din ng liderato mismo ng Senado nakasuhan si Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig na feeling senator, palibasa, hindi nanalo nun, no? Mm. Ng Blue Ribbon Committee.
0: Laos. Bulok. Laos. Bulok at Laos.
1: Kahit walang otoridad. Kaya naman tanong ng bayan, ano nga bang tunay na motibo sa paglutang ng mga bagmen? Sasagutin natin yan dito lang sa
7: Balat Sibuyas!
4: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
1: Ano iba na naman yung story nito next week, no?
0: Ayoko na silang tawagin 18 sinungaling.
1: Ano nang
0: tawag? Ang tawag ko dito is ang 18 dagdag bawas boys. Parang makasing nagising na lang doon sa isang sa isang umaga, pagkagising nila ng umaga, pinabili ng suka, tapos mapupungay-pungay pa ng ganon sa pinatawag na kunong Blue Ribbon Committee, pupungay-pungay pa, tapos parang ay kasama rin pala pare si si Kiko Pangilinan. Para ba pinabili ng suka, tapos gusto rin ng isang kaha ng sigarilyo, I don't know, tapos toyo rin daw, at gusto kumain ng Skyflakes. No? Kung ano yung feelings nila ng mga oras na yun na idagdag, ibawa sa listahan ng inutos sa kanila, eh yun yung masusunod. No? So dagdag bawas boys talaga ito. Diba? Tandaan natin, biglang nabawasan, hindi nakasama si Loren Legarda kahit na identify nila yung address nila, 'di ba? Dinagdag ngayon tong mga tulpo, pati ba naman si Kiko Pangilinan tsaka yung mag-anak niya na nandun pala nung panahon ng kampanya, no? Tapos kasama na rin daw sila sa Dabigyan kahit na hindi naman sila senador, 'di ba? Eh kala ko ba ito ay tungkol sa korupsyon at tsaka sa flood control scandal, 'di ba? Hindi yung kung ano-anong mga pinagtuturo niya, kayo kasama si Arnold Clavio, kasama si Vicente Soto, na wala rin naman yan sa mga
1: Diba, hindi kaya may ruleta din tong background? Baka may ruleta din sila.
0: Sama natin yung bukas. Sama natin yung bukas. Kasama hindi. Hindi to go bingo. Alam mo yun, parang bola, lalabas, pangalan, Arnold, Clavio, diba? Clavio. Gano'n, diba? Parang gano'n yung yung ginagawa nyo dito eh. No? So, dagdag bawas boys, sayang ang oras, napakalaki sinungaling ang main enabler at a main funder na lumalabas na nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee yung nabulok na itong si Mike Defensor na ang main destabilizer na ang ginagawa I would like to call him as it is, ha? He is a destabilizer. He is a destabilizer itong si Mike Defensor na kailangan na talagang makasuhan ng destabilization, pero malala
1: pa yung usurpation,
0: yung usurpation, tsaka meron di ba yung di ba
1: contemptuous
0: na
1: rin yung kanyang KTP
0: yung supposedly di ba na ina-attribute sa kanya na qualified human trafficking pala ito, no? So non-bailable yan. In other words, bakit ba tayo nagtitiniwala sa isang enabler na piling senador na wala na ba authority? Ito pa pala yung maganda dyan.
1: Oh, ano? Ano yun?
0: Ano yun? Imaginin mo na ginagawa na nga kayong mga puppet, yung 18 Marines, no? Tapos, ang sabi, sa Blue Ribbon Committee kayo ipipresenta, wala ni isang senador ang nag-appear. Nabando na kayo. Ngayon palang nilalaglag na kayo. Ngayon palang ayaw na kayong kilalanin. Pagkatapos kayong gamit-gamitin nitong mga ito. Can you see? Sabi ko na sa inyo noon palang eh. Gagamitin kayo. Kayo mababaon sa demanda. Yung mga pamilya ninyo ang mag-iiskandalo. Maaalala yung mga pinagagawa niyong kasinungalingan ng mga susunod na henerasyon. Pagtatawanan kayo, pero aabandonihin kayo. Kasi alam mo kung bakit? Nakita ko na yan eh. Ganyan ginawa doon sa mga witnesses ko, no, na pinagsangkalan at kinasangkapan nung kay Laila De Lima.
2: Yeah.
0: Ultimately, in the end, diba, they were treated as loose screws. No, loose ends. Kaya pagkatapos sila mag-testify, kailangan silang patayin.
2: Oh, no.
0: Kailangan manganib ang kanilang buhay. Bakit? Kasi baka magsabi pa ng totoo. Kaya nga kinailangan nilang sabihin yung katotohanan para yun yung greatest protection nila. No? So very, very important na makita natin na talagang pinakasangkapan lang itong mga ito.
1: Oo, nabanggit mo kanina yung mga puppet. Kaya siguro, ako babala lang. Arn, mag-ingat ka. Baka ikaw yung ituro ng mga bagmen na susunod. Ngayon naman, babasahin na natin inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger kami, kahit wala yung pinaka-judger dito na si Cleve, mag-decision tayo if you'll either
7: take it or cleave it.
0: Cleve, baka mamaya ikaw na may maleta.
4: Take it or cleave it.
1: Okay, baso na tayo. Sino gustong mauna?
0: Okay.
6: Merlin Medel.
0: Oh. Sabi ni Merlin Medel.
6: Salot ng bayan to the highest level. Tanggalin na yan sa Senado. Sa 700 million ilang tulay at classroom ang nagawa sana. Pinaghihirapan ng taong bayan ang pera na yan.
0: Uy, grabe. Salot sa taong bayan.
1: Hindi natin nagamit mga props natin.
6: Masyado tayo.
0: Salot sa taong bayan na para bang mga ipis, take it.
2: Or cleave it.
0: Okay.
1: Okay, next, sabi ni Angie Ventura, D6 is, ang palapia. Pia Cayetano at ABC Alan Bitter Cayetano. Sa bagay, ano, di ba? Isa lang pinanggalingan nilang tangkay. Same silang bitter.
0: Mga nepo baby na to na na-pave way naman yung sa Senado dahil Cayetano sila pero wala naman talaga no na mga track record bago sila nakinabang sa pinili ng tatay nila. Definitely, take it! Kampalaya ka daw, inggitera ka pa. Pia Cayetano, huwag ka maingit sa track record masyado ni Rizal Tiveros na talong-talo kapag dating sa women empowerment at kalusugan, ha?
1: Alright, next!
0: Sabi ni Vida Bay Soriano na PRRD does not have empathy. He is incapable of developing conscience. He does not have remorse, but he has an ego. The trial should see fit that his ego is destroyed before his eyes and all the BS.
6: Wow, I love it.
1: Sabi kong take it or leave it. Shout out din pala sa mga team replay namin at na-appreciate namin ang inyong pagiging team replay. Yeah.
0: Correct. Sabi ng producer natin, wala na raw kami next week.
6: Send stars sa Facebook Live.
0: Okay, so sinong panalo? Para sa akin, gusto ko yung si Merlin Medel.
1: Okay.
0: Sabot ng bayan to the highest level.
1: Yun yung nagdalagan yung to the highest level.
0: Mananalo ka na. With due respect, Mag. At saka yung isa pa?
1: Dalawa pa win natin today. Dalawa daw. Sige, si Vida.
6: Vida.
1: Oo, yung empathy and ano.
6: Destruction of the ego.
1: Diba?
0: Okay.
1: Mga kababayan, panahon na naman ng pasukan at tag-ulan. Mahirap na naman ang hinahanap natin sa issue ng matrikula at traffic at baha. Pero tandaan natin, ang Pilipinas ay ating lupang silangan. Mahalin natin to at napakaganda nitong bayan natin. Kaya kami dito sa Team Pinas, nagko-congratulate sa mga napiling winners at pinapaalala ito sa pamamagitan ng video na ito.

0: No, di pa pala natin din nag-greet yung mga happy for Father's Day. May mga alaga din dyan. At, happy Father's Day!
1: Oh, diba?
2: Thank you,
0: di ko lang alam kung nag-greet si Cliff tsaka si Richard. Wala kasi sila dito.
1: Okay.
0: At dyan naman po, nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulat. Malamang talakayan natin sa isa't iba't ibang issue sa Pilipinas.
2: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil kasama niyo po kami uli sa susunod na linggo.
3: And happy Father's Day sa aking lolo nanonood ngayon. Sunod niyo pong mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
1: O kayo ah. Tandaan niyo ah. Tandaan niyo, wala pong personalan. Dito lang yan sa
4: With You and Faith!
0: Happy Father's Day!

awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.

0: tapos lagi nating sinasamahan linggo-linggo ang libreng pagbiyahe sa travel ni Awel. Yahoo! Palakpak-pak-pak-pak! At sana may bed pa rin tayo para magandang mapapakinggan natin ang music video ng ating travel ni Awel kasama pong ever-lovable, Papa Awel Paz! Naku! Happy Father's Day muna sa lahat ng daddy, papa, at tatay, pati yung tito, pati mga nanay, naging tatay na rin. Yung mga ninong na tatay na rin. At lahat po ng mga single fathers, pati mga pare, Happy Father's Day po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. At syempre, sa mga tatay natin up in heaven, Happy Father's Day po. Ayan. Naku, isang makabuluhang episode na mapong handog sa atin ng travel ni Awel dahil tayo ay mag-island hopping. Kaya kung kayo pa hindi pa nakasubog mag-island hopping, nakuha, ipadala niyo yung mga pictures niyo sa travel, padala natin. At this is your chance also para batiin ang inyong mga tatay, ang mga daddies ng Happy Father's Day. Padala po kayo ng picture sa 0919-278-3000. Alam nyo na yan. At maglagay kayo ng konting message para mag-greet natin ng Happy Father's Day ang inyong mga tatay, ha? Ipadala po, lagay nyo po, travel padala. 0919-278-3000. Tapos babatiin po natin, ha? Sa ngayon po, nakikita ko, binabahan na tayo ng mga nanonood sa YouTube sa ating 1.5 million subscribers. Shoutout sa inyo. Ganun din po syempre sa Facebook at sa ating mga TFC subscribers, I1, tsaka sa Cable, at syempre sa Teleradio at sa Radio Patrol sa 30. Mabuhay po tayong lahat sa ating island hopping. Marami tayong pupuntahan. Nakaredy na nga ang Alamino City Tourism Officer natin kanina pa. Kaya abangan po, papasyal po kagad tayo sa 100 Islands National Park para sa ating sa Luzon. At mamaya pupunta tayo sa Luzon. Sayas, pupunta naman tayo sa Kalangaman Island at para sa Mindanao, Grande Island. At pakaabangan, live na live po natin mga kasama ang magiting na mayor ng San Juan, Mayor Francis Zamora, dito sa studio para sa paparating na Wata Wata Festival! Ang bongga ng lineup natin, di ba? Kaya sakay na po, sama na po kayo sa travel ni Awel. Samantala, may kapamilya po tayong babate mula sa Canada sa oras na 3:08 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: At nandito na po ating kapamilya from Canada.
2: Mula sa Burlington, Ontario, Canada, tara na't libutin natin ang buong mundo. Sumama na kayo sa travel ni Awel.
0: Yehey! Palakpak-palakpakin! Kung meron din po kayong gustong pabati, mag-video rin po kayo habang namamasyal po kayo para ganyan. Ilalabas po natin sa travel ni Awel. Pero eto na, mga kapamilya at mga kaservisyo worldwide, June pa lang. Pero ang dami ng mga ganap ngayon, no? At may mga pag-ulan tayong nararanasan. Pero painit pa rin ang painit, ha? Ang weather natin. Kaya minsan, parang gusto na lang natin magpahinga, mag-relax, mag-tampisaw. In short, mag-bakasyon! Kaya naman, ang unang island hopping destination natin ay ang sikat na 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan. Alam niyo ba na sinasabing ang mga akta ang unang nanirahan sa 100 Islands bago dumating ang mga Espanyol noong 16th century na nagpabago sa pamumuhay ng mga Pilipino? Noong 1902 naman, isinagawa ng mga Amerikano ang pag-aaral sa lugar at tinawag itong The Grand Islands. Now you know! Balik na tayo sa pamamasyal. Dito may 17 isla na bukas sa publiko. Pwede mag-swimming, snorkeling, mag-island hopping, crystal kayaking at isa sa mga pinasikat at napasyalan dito ay ang Governor's Island, kung saan pwedeng mag-zipline mula Governor's Island hanggang Virgin Island. Imagine, hindi ka lang pwedeng maglakad sa pinong buhangin, lumangoy sa malinaw na dagat. Aba, pwede ka rin lumipad. Akalain mo yan. At hindi lang dyan natatapos ang adventure. Isa pang must-try activity ang caving diving exploration kung saan makikita ang mga makukulay na isda, coral reefs at mga kakaibang rock formations. Sa Pilgrimage Island naman, makikita ang mga religious statues at pilgrimage sites for spiritual experience, lalo na during Lenten season. Para mas malaman natin na iba pang mga activities, makakasama po mismo natin, napaka on time, ng head ng Alamino City Tourism Officer. Please welcome on board Mr. Miguel Sison. Hi, Sir Miguel!
3: Well, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM.
0: Ayan, ako maraming salamat po. Isang karangalan po na makasama namin kay Sir Miguel. Ang aga-aga niyo po kanina. Napaka-punctual po ninyo. Ako po, naalala ko po, kasama ko po ang aking buong pamilya. More than 50 po kami. Nanay ko, mga kapatid ko, mga pamilya at anak namin. Lahat po nandyan kami. Na-enjoy po namin talaga ang 100 Islands. Ese, pakikwento muna nga po. Siyempre, marami pa rin pong hindi nakakapunta dyan. Yung mga nakapunta naman, gustong malaman, ano ba ang mga added attractions o pinag-iba ngayon? Paano po ba po makakapunta sa 100 Islands kung manggagaling po sa iba't ibang destination or origin?
3: Unang-una po, ang inyong lakaran ay papunta po dito sa Alamino City, known to be the home of the 100 Islands. No? Alam niyo po, diretso lang po kayo dito sa may lookup wharf. That is from the city proper, abutin po kayo mga 5 kilometers away. No? And then pagdating niyo po dito, magpa-register din po kayo dito sa opisina namin. Dahil kailangan pong mag-manifest kayo. O kaya pwede naman kayo mag-register online. No? Kasi meron din po kaming online, yung tinatawag nating 100 Islands Management System, na pwede na po kayong mag-register kahit nasa bahay pa lang kayo. Tama. Pwede nyo na i-register ang pangalan ninyo. At di, pagdating nyo po dito, i-validate lang po namin. Alam nyo na rin po kung magkano ang babayaran ninyo sa inyong mga entrance, mga environmental fee, at saka ang inyong insurance.
0: Opo, yun. Eh, sir, ito nga po, marami agad interesado at nagtatanong. Nung nagpunta po kami dyan, kasi bitin talaga ang dalawang araw namin, o lalo kung overnight, di ba po, mas bitin po yun. Ginawa po namin, kumuha po kami ng resort para safe na mapark yung sasakyan namin. Pero yung iba po kasi, nakakita rin kami, pwede pong day tour ba ito? So, pakishare nga po sa amin, sa mga magde-day tour, paano? Eh, sa mga mag-overnight naman, paano? Sa mga isla po ba, ito po talaga inosenteng tanong, pwede po ba daw na mag-overnight sa mga isla? Kasi ang alam po namin, meron ding mga, meron po bang accommodation dyan?
3: Okay po, no? Para sa mga day tour po na pupunta dito sa 100 Islands, ang ibig sabihin po yun, ay darating po kayo dito sa Alamino City, open na po ang office namin ng 6 o'clock in the morning. Wow. At from there, pwede na po kayong mag-register at pumunta na po ng island ng 6 o'clock in the morning.
0: Ayan. Sir, and then sir, yes, ayun. Po. Eksakto po kasi parang ano na natin, parang itinerary natin yan. Sabay na po tayo. Opo. So pag natin nakaregister na po, pupunta na po. Kasi di ba po meron pong bangka na sasakyan, magkano po, yung mga ganyan. Tapos di ba po meron pong limit din yung sakay sa bangka. Tapos ano po yung package po nakasama dun sa pag-tour po yan, sa mga day tour.
3: Okay, ang unang-una po, pag may motorboat po kami. Ayan. Na good for 15 people, ayan, yun ay large boat.
0: Opo.
3: Ito po ay 2,400, no? May medium naman, maximum of 10, that's 2,000, at small naman po ay maximum of 5, ito po ay 1,600. Ayan. Ngayon po, mayroon din po kami yung deluxe na tinatawag natin, na bagong i-offer namin. Wow. Na pwede mag-accommodate ng 20 guests, no? At dito po sa motorboat na po na ito, ito ay mga service boat. Ang ibig sabihin po na service boat, ito po yung sasakyan ninyo sa island hopping, tama, island tour, hanggang po sa gusto nyo na pong bumalik.
0: Ayun.
3: No? Basta pag day tour po, hanggang 4:30 to 5 in the afternoon, sana po ay makabalik na po kayo. Kasi wala po tayong night navigation.
0: Opo. So, ibig sabihin po, kunwari po yung 2,000 po ang kukunin natin, ilang oras po yan ang magagamit? Tapos kasi kung magbabarkada yan, oh, hati-hati tayo, di kung 10 po, dito 200, ang mura-mura po, ganun. The same boat din po ba yung sasakyan pabalik? So, ibig sabihin, ilang oras po pwedeng manatili doon?
3: Actually po, pag dumating po kayo na mas maaga, you could spend kahit na po 6 to 7 hours wow. kayo sa island.
0: Opo.
3: No?
0: Opo.
3: Kasi ang procedure po namin, nasa guest po kung anong oras na po kayo pwedeng umuwi na gusto po ninyo. Kasi yung iba po, pag halimbawa napagod na sila, o kaya may biyahe pa after, kuminsan 3 o'clock in the afternoon,
0: opo.
3: Umuwi na sila.
0: Opo.
3: Pero yung iba naman po na namamaximize nila ang kanilang stay, umaabot po sila ng 5 o'clock in the afternoon.
0: Opo.
3: So, ganun po yun. Nasa guest po natin kung kailan sila gusto umuwi.
0: Ayan.
3: From the island.
0: Ayan. Eto na. Papunta na tayo sa exciting part. Siyempre, nakatawid na po tayo ng isla. Ano pa yung masasuggest po ninyo na mga islang pupuntahan? At ano-ano po yung mga makikita doon? Pakipasyal naman po kami virtually, Sir Miguel.
3: Okay. Ang una-una pong dadaanan po ninyo o paghihintuan, which is a part of the island hopping, ay ang Pilgrimage Island.
0: Ayan.
3: Ang Pilgrimage Island po, meron po tayong life-size Stations of the Cross, and then Jesus the Savior, no, na that is about 56 feet or more, no, and then meron din pong chapel doon. Adjacent to Pilgrimage Island, meron tayong tinatawag nating Ramos Island, na kung saan located po doon ang ating 100 Islands Bonsai Garden, no? Na kung saan ang mga guests natin will explore the area. Meron din po tayong mga fish feeding activity na gaganapin doon po sa may Ramos Island. At situated po sa may Ramos Island, meron din po tayong Lady Basumption Chapel sa first floor. At the second floor po, meron po tayong museum, a picture museum of what Alamina City is,
0: wow.
3: And then overview of the island.
0: Opo.
3: And then on the third floor, no, ay meron din po tayong coffee shop at mga view deck. No, ito po yung you will be spending around 1 hour sa pag-stay po sa ating Ramos Island, kasi meron din pong tinatawag nating retreat house po doon.
0: Opo.
3: Na yung mga gusto pong magkaroon ng retreat activity overnight, they could stay there.
0: Very
3: no?
0: Nice.
3: So, from then po, meron din po tayo the same island po na makakatabi, meron din po tayo yung tinatawag natin Sandal Island.
0: Yan.
3: Dito po sa Sandal Island, meron siyang helipad na nagagawa rin na parang view deck din.
0: Wow.
3: Na kung saan, para sa mga high-end na may helicopter,
0: opo.
3: They could drop by doon po natin sa helipad sa may Sandal Island.
0: Ayun.
3: Most of the time po, yun ang area na ginagawa nilang activity ng mga nagdo-drone.
0: Yan.
3: No, kasi maganda po ang view doon po sa may helipad.
0: Tama.
3: No? Then after po ng Sandal Island, you have to take again your motorboat, same motorboat na na-hire ninyo. Pwede po kayong pumunta ng Governor's Island.
0: Ayan na.
3: Doon sa Governor's Island po, andun po yung ating zip line activity. That is the longest zip line in the islands. That is more than 500 meters. And then meron din pong view deck overlooking the 180 degrees of the 100 Islands National Park. So doon
0: wow.
3: po, mag-island hopping po kayo doon.
0: Very nice.
3: And then after, o kaya mag-zipline.
0: Mm-mm.
3: And then after po noon, you could move again, hopping ulit. Hey, by the way po, pag sinabi po nating island hopping, you could stay there, depende po sa tagal ng gusto po ninyo.
0: Mm-hmm.
3: Pwedeng 30 minutes, 1 hour, so that you could transfer again to other islands.
0: Ayun.
3: No? And then, meron din po tayong next island na pwedeng puntahan, ang Romulo Island.
0: Mm-hmm.
3: Ito ay, ang Romulo Island ay parang, sabi natin na mukha siyang Virgin Island
0: wow.
3: kasi walang structure na masyadong andoon.
0: Mm-hmm.
3: Actually, ito po yung lugar na pinagsyutingan ng yung sikat na teleserye noon na Marina.
0: Tama po. Naalala po namin yan.
3: Po yun. Sa may Romulo Island.
0: Tama.
3: At then po, ganun po, iikot ulit. Pwede kayong dumaan po sa may Children's Island. Kung gusto po ninyong mag inter-island kayaking, mayroon din po silang kayaking activity. Mayroon din tayong concessionaire doon.
0: Mm-hmm.
3: And then, you could also visit Clave Island.
0: Mm-hmm.
3: And then, Marcos Island. Doon sa Marcos Island po, andun po located yung Imelda Cave. Na kung saan, pwede kayong mag-jump doon sa cave.
0: Tinry po namin yan. Kasi pagka-jump nyo po doon sa cave, lalangoy na po kayo palabas. Ganun. Tapos pupunta na kayo doon sa pampang. Ang ganda po yan kasi complete adventure. Magta-trekking ka ng konti, going to the cave, tapos may pababa na doon sa cave, tapos ja-jump, ganyan. Tapos lalangoy na po. Ayan, pinapakita po natin. No? Tapos lalangoy na po kayo palabas. May lulusutan po doon. Ang gandang experience po niyan. Complete na complete. Ayan.
3: Complete po talaga.
0: After po niyan, Sir Miguel, saan tayo pupunta?
3: After Marcos po, pupunta po tayo ng Lopez Island.
0: Ayan.
3: Kaso bago tayo dumaan sa Lopez Island, bago tayo umabot sa Lopez Island, madadaanan natin yung area for bird watching.
0: Ayan.
3: Na kung saan encourage namin ang mga guests na dapat ay pumalakpak lang po. Bawal po ang whistle,
0: tama.
3: Bawal po ang siren kasi mana-stress ang mga ibon.
0: Tama.
3: So palakpak lang po.
0: Mm-mm.
3: Maswerte po tayo kung may nagpapalakpak po tayo at lilipad po yung maraming ibon.
0: Mm-hmm.
3: No? And then, you pass through the Cathedral Island.
0: Mm-hmm.
3: No? Yung cathedral po, makikita po natin doon ang Virgin Mary nakahang po doon sa loob ng cave, pero it's not an area for swimming but for viewing.
0: Yes.
3: And then, after that po, darating na po kayo sa Lopez Island. But along the way, marami pa pong island kayong nakikita na pwede nyong salan kung gusto ninyo or pwede lang naman na daanan po ninyo. Sa Lopez Island naman po, maganda po ang tubig doon, quality ng sand, at saka may mga gazebo na pwede tayong mag-picnic or mag-stay while we are in the Lopez Island.
0: Wow.
3: And then, opposite that, papunta na po kayo ng main island po natin, yung Quezon Island.
0: Yeah.
3: Na kung saan meron tayong pavilion.
0: Mm-hmm.
3: No? Doon din po nakasituate ang mga ating mga water sports activities.
0: Yes.
3: No? And dyan sa mga water sports natin, karamihan dyan adventure.
0: Tama.
3: No? Though meron po tayong may clean na zip line for beginners, that is around 100 meters lang na zip line for beginners. Yung mga medyo nininerbios, itatry muna nila before they will take the zip line in Governor's Island na mas mahaba. And then, andoon din po yung other activities like banana boat, may hurricane ride, no? May crystal kayak, mayroon po tayong jet ski, at then ang very famous din ang tinatawag nating helmet diving. Na kung saan you have to commune with underwater nature, no? Na kung saan sinusuot yung helmet, at then sa baba nun, makita kayo, makipag-interact kayo sa kay Nemo, sa mga giant clams, makikita nyo po sila. At huwag lang po kayo matatakot kasi may guide po na divers nila na ina-assist po kayo.
0: Okay.
3: You could also take pictures with Nemo or with the giant clams. Meron din po silang mga gamit para magkaroon po kayo ng souvenir. At ang pinakabago po ngayon, yung tinatawag nating UFO ride. This is good for six.
0: Nako. Ano po yung UFO ride? Parang bago po yan. Yan nga po, hindi pa po namin alamin. Mukhang babalik kami sa 100 Islands para to try ang UFO ride. Ano po yun? Paano po?
3: Parang good for six po yan. Parang open siya. Tapos hinihila din po siya ng speedboat. At umiikot din po siya sa island. Kasi yung hurricane po, bilog po din. Hindi po ba? So, sasakay tayo doon sa bilog, umiikot yon habang hinihila yan going around the islands.
0: Wow.
3: So, these are the other activities that we have. Of course, the usual picnic,
0: yes,
3: swimming, yeah, snorkeling sa giant clam garden. Mm-hmm. So, all of these are good activities. Ngayon, gusto ko din i-remind po yung mga guests po natin na we also offer food, no?
0: Opo.
3: Na on sale. Kaya ngayon po sa island po natin ngayon, meron po tayong mga food bilao na tinatawag.
0: Opo, na-try
3: o kaya,
0: namin.
3: Pwede po silang magkaroon ng boodle fight.
0: Yeah.
3: Usually po yung mga company outing po ang ino-order nila boodle fight,
0: yeah,
3: kasi daw mas maganda ang bonding.
0: Opo.
3: Pag boodle fight.
0: Totoo. Opo. Yun. Ako, kaya sa mga hindi pa nakakabisita ng 100 Islands, punta na po kayo. Sa mga nakabisita naman, balik na po kayo dahil maraming attraction. Sir, ano pong social media account natin para po dun sa mga mag-i-inquire from abroad tsaka dito sa Pilipinas, madali po silang makapagpabook dyan sa 100 Islands.
3: Yung Alameda City Tourism page po, no, pwede nang i-check. O kaya yung 100 Islands PH.
0: Ayun.
3: Doon po yung mga pwede nilang mag-contact sa amin. Doon sa aming page po, may nakalagay din po na doon ng mga QR code.
0: Opa.
3: Pwede na rin nilang picturean para they could register already online.

0: mga CDR po namin sa health, no? Para just in case of emergency. At meron din po kaming tinatawag nating sea ambulance, no? Na nagdadala ng in case lang po na may nahihilo o kaya medyo na heat stroke, kumpleto po kami ng speedboat na magdadala sa kanila. At saka from there, i-assist po namin sa hospital.
1: Ayun, ako. Maraming salamat po, Sir Miguel Sison, ang head po ng Alameda City Tourism Officers. Nako, ay ito po talaga ay kumpletong-kumpleto. Parang nakapasyal po talaga po tayo ng bonggam-bongga sa 100 Islands. Maraming salamat po, Sir Miguel Sison. Mabuhay po kayo at regards po sa ating mga kasama dyan sa 100 Islands. Mabuhay po kayo. God bless!
0: Thank you very much po for listening. At sana may invite po kayo na pumunta dito sa 100 Islands.
1: Opo.
0: Meron din naman po kami mga DOT accredited tour guide na pwede po kayo mag-hire sa kanila.
1: Opo.
0: Para i-assist kayo all throughout your trip sa 100 Islands National Park.
1: Yes. Opo.
0: At saka in addition po pala, no, to complete the whole package, meron din po kaming Monkey Island. Kaya pwede po kayong maka-view ng mga wild monkey sa isang island po sila situated. At saka ang aming Bat Island.
1: Opo, no,
0: meron din kayo makikita po doon aside from of course all the whole package of activities.
1: Opo.
0: From spiritual sojourn.
1: Opo.
0: To bonsai to water activities and so on.
1: Opo,
0: hopefully makapunta po kayo ulit, sir, dito.
1: Opo.
0: Bring again your family.
1: Sige po.
0: At sana these are the new attractions that we have now.
1: Opo.
0: And we're looking forward na maging maayos at maging maganda para sa ating bisita na pupunta po dito.
1: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Mr. Miguel Sison, Head Alameda City Tourism Office po. Yan, maraming salamat and God bless. Mga kapamilya, ang oras po natin, 3:29 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: At dinagsana nga po tayo ng mga pabati natin sa YouTube po. Naku, syempre, nag-check-in na at boarded na sila Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Professor Paz Diaz, shoutout. Cyrus Lee from Bicol, laging nanonood. Bebe Pascual, thank you po Bebe Pascual. Boarding na rin Josh Kyle Official. At syempre, sila Tita Nona Damian, Louis Basco, maraming salamat at Happy Father's Day to all. Nandito na po ang unang bugsuri ng pabati natin ng Happy Father's Day from Carlo Martinez. Happy Father's Day, Daddy Renan Martinez. I hope you're doing well. Thank you for all the sacrifices and everything. We wish you a good health. Always we love you, Daddy Shell. Eto naman po from Mary Panopio. Happy Father's Day, Daddy. Salamat sa lahat. I love you always. And from AC Nugget, Happy Father's Day. Thank you for always being there for us. Wishing you always a good health. At hindi binanggit ni AC Nugget ang papa niya. Diba naman? AC Lagot ka kay Kuya Rizaldi Nugget. Kuya Zaldi, I love you. Happy Father's Day. Ganun na rin kay Papa Paul Bea. Nakuha ang oras po natin. 3:30 21 ng hapon!
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
1: At magbabalik pa rin po ang travel ni Awel!
4: Siyempre ako Batanes talaga. Talagang forever ano kaya love ko yun. Napakaganda talaga ng lugar. At pagmamalaki ko, nagpapasalamat ako na meron lugar na gano'n sa Pilipinas. At siyempre Palawan din.
5: Sa pagbamon-bamon at mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Artisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
8: Artisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artisin! Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamot.

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: TZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
4: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 3:34 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
5: Masayang nang babalik po ang Travel ni Awel with your story, the ever laughable, the very travelable Papa Awel Pass. Naku, nadagdagan pa mga nagpapabati sa atin ng Happy Father's Day. Nandiyan na rin siyempre si Tita Nona Damian, lahat na yata ng pangalan sinabi niya. Julius Bangalando, share out at nagpa-attendance check, at bumati rin si Manuel Villanueva at siyempre yung mga taga-Caloocan. Tita Lina Ho, ayan, ang dami nilang messages, 'di ba? Nakakatuwa lang na very active sila at may ingay syempre sa YouTube. Naku mga kapamilya, kung usapang island hopping at white sand destination, hindi rin pauhuli ang Palompon, Leyte. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamaganda at pinakamahabang sandbar sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista dahil sa crystal clear waters at napakapinong puting buhangin. Walang iba kundi ang Kalangaman Island. Naku, nakung titingnan raw mula sa itas, parang ibong lumilipad sa kalangitan ang image nito. At ang langgam sa Cebuano na ang ibig sabihin ay ibon. At alam nyo ba mga kapamilya, nakapasok sa ika-25th na pwesto ng World's 50 Best Beaches ang Kalangaman Island ngayong taon. Kaya palakpak-takpak-takpak. Diba? What do you mean? Nakaka-excite. Perfect ito para sa mga gustong mag-relax, maglakad sa dalampasigan at mag-enjoy sa island vibes. At may pa-scuba diving at snorkeling at kayaking and everything. Pati swimming. Dahil ito nga is mga sikat na tourist destination sa Leyte, mas mabuting mag-secure ng reservation bago bumiyahe. Ay naku, ang pagkain hindi rin pauhuli kasi may mga iba't ibang tropical dishes na suwak habang kumakain sa magandang view ng dagat. Hindi nakapagtatakang madalas ito itong fully booked na malaking tulong para sa tourism at local economy. Kaya kung naghanap kayo ng getaway, baka ito na ang sign para isama ang Palompon Leyte sa inyong travel bucket list. Para mas malaman pa po natin anong pwedeng maging ganap dyan, ako andito po mismo ang focal person ng Municipal Environmental and Ecotourism Office ng Palompon Leyte. Please welcome Nova Niña Noynay! Welcome on board! Hello po.
7: Hello po. Magandang hapon po.
5: Ayan, magandang hapon. Ano pong nickname niyo, ma'am? How do you want to be called po? Hello?
7: Hello, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po. Paano niyo pong gustong tawagin, Ma'am Nova, Ma'am Nina?
7: Ma'am Nova lang po.
5: Ayan, Ma'am Nova, masaya po kami dahil naku, makakasama namin kayo. May mga nag-guest na po kami dati tungkol sa Kalangaman Island, yung mga pumunta po mismo dyan. Sobra talagang ganda ng kanilang experience. Pero syempre, na iba ang makausap namin mismo, ang focal person. Eh syempre, ang unang tanong kagad, paano po ba po pumunta dyan sa Kalangaman Island? Kasi isla po yan, di ba? Saan po ba muna ang kending namin bago tumumbling papunta ang Kalangaman?
7: Ano po, if yung point of origin po natin is from Tacloban City po, which is part pa rin po ng Leyte. So from Tacloban going to Palompon, sasakay lang po ng van. Yung travel time niyan is around 2.5 hours to 3 hours po para makarating na po ng Palompon from Tacloban.
5: Opo.
7: Tapos once you reach Palompon na po, you need to proceed to the tourism building. So, we have two stations po for tourism building. So, iba po yung station ng day trip guest, yung day tour na guest namin. And then, iba din po yung tourism station for overnight guest. Yung sa tourism station 1 for day tour guest, located siya sa likod po mismo ng municipal building ng Palompon Leyte po. Tapos, yung for overnight guest naman, yung station 2 namin is located siya within the public market po.
5: Naku, pinapakita po namin dito yung mga nagkakayak-kayak sa clear blue waters po talaga. Nakakaingit naman po sa ganda. Para ngayon pa lang gusto na namin pumunta, di ba naman? Kaya ipasyal nyo na po kami, ma'am. Ano po ba po yung expect namin? Kung na pagpunta po dyan, syempre kailangan namin magpa-register kagad ng bonggang-bongga sa Municipal Environmental and Ecotourism Office, di ba? Para sa mga ano, manifesto, para alam. And then from there, saan po pwedeng pumunta? Meron po bang mga island tour?
7: Sige po, opo. So, once na nakapunta, nandun na po kayo sa tourism station po, either sa station 1 or station 2, you need to register po muna. So, you need to present your booking number kasi we don't accept walk-ins po kasi. So, meron po kasi kaming website. So, before you go to our station, you need to register first to our website, which is palomponestinations.com. And then, pag once naka-register na kayo at may booking number, yun yung ipre-present nyo po sa tourism front desk na officer. And then, they will print out your manifesto, your trip ticket, kung magkano yung babayaran nyo po. And they will assign you to your designated pump boat po, kung anong pump boat yung dapat sasakyan nyo going to the island. So, pagpunta nyo pa, galing mainland to the Kalangaman Island po, around 1 hour po yung biyahe, or 1.5 hour, depende po sa weather. And then, once you reach na Kalangaman Island, marami pong activities na pwedeng gawin natin doon. So, aside from swimming, meron po tayong snorkeling, scuba diving, meron din po tayong jet ski.
5: Wow.
7: And then, sa mga mahilig pong mag-picture-picture, mga ano po, photography, so, pwede din po doon. And then, viewing for sea turtles doon sa west side po. Kasi may maraming sea turtles po na lumalabas doon sa may west side ng Kalangaman Island.
5: Oh.
7: And then, isa din po sa napaka the best na dapat naming i-tawag nito. Masasabi na kung bakit famous yung Kalangaman Island. It's because of its sandbar po. Yung mahabang sandbar po mismo ng Kalangaman Island. So, yung napaka clear na crystal clear waters po mismo ng isla. Yun po. And then, aside from that, is yung napaka-healthy na ecosystem. Yung coral reef, yung mga giant plant garden natin, nandun po. And then, yung sinabi ko din po kanina, yung while viewing with the sea turtles, pwede din po kayong lumangoy together with the sea turtles.
5: Wow!
7: Dun po sa west side ng Kalangaman Island po.
5: Nakakatuwa naman, nakaka-excite. Eh, pinapakita pa lang natin yung video. Parang gusto na namin magtampisaw. Lalo ang init-init ng panahon ngayon sa Metro Manila at sa ilang panig, di ba? Ma'am, paano ang pagkain? Nakakagutom yan sa saya. Busog nga ang
7: yes,
5: mata
7: po
5: natin. Paano naman ang tsanena? Paano yan?
7: So, yung sa foods naman po, wala po talaga tayong foods na binibenta sa isla. Kagaya po ng mga like grilled fish or mga barbecue. So once you reach Palompuan later po, before pumunta sa tourism stations, malapit lang naman po yung public market. Mm-mm. Pwede po tayong bumili doon ng mga lechon manok or mga fresh na mga meats para po i-grilled natin doon na sa isla. Wow. Mga isda po na gusto nyo din pong i-grilled. And then, if gusto nyo naman po na hindi ma-hassle, meron din po tayong mga accredited na tour agents from DOT.
8: Yeah.
7: So, pwede din po silang i-coordinate natin po for the foods preparation po.
8: Ayun. At syempre, pwede magbaon, di ba po?
7: Ah, yes po. Pwede po. Wala po tayong parkage doon.
8: Oo, parang picnic-picnic na rin, di ba naman? Eh, mamang tanong po, magkano po? Kasi di ba, babiyahi po ang bali, babayaran dyan, lalo na yung bangka na para sa island hopping, di ba po? Ano po yung mga package po dyan, ma'am?
7: We have different rates for Palompunganon and then for non-Palompunganon or our local tourists po. And then yung foreign. So, para po specific na makita po nila yung lahat ng rates, kasama po yung pamboat fees and then yung sa mga cottages, they can visit our website po, palompondestinations.com. Makikita po nila lahat ng mga rates doon and then included na din po doon yung mga iba't ibang tourist destinations ng Palompon later.
8: Yes, ang bongga, nakaka-excite. Pero ma'am, di ba po day tour lang ba? O pwede mag-overnight sa mga isla? May ganun po ba? Parang wala, no?
7: Pwede po, sir. Oh, meron po tayong day tour guest. Meron din po tayong overnight guest. Kaya po meron po kami dalawang stations ng tourism office po. So okay. Iba yung stations for day tour guest na nag-accommodate sa kanila or nag-cater. Iba din yung office na nag-cater for overnight guest. But for overnight guest, sir, we would like to inform them na wala po kaming electricity doon.
8: Okay.
7: So, nagagamit lang po kami ng mga solar lights. And then, for accommodations naman po, we don't have rooms for rent in the island. So, only tents lang po yung pwede. So, mga camping tents lang po.
8: Correct. Ma'am, paano po yung tubig? Importante yun kasi syempre dagat-dagat yan, di ba? Uhawin tayo, swimming. Kailangan po bang magbaon ng tubig? O meron po mga mabibiling tubig din po dun sa mga isla?
7: We encourage po our guests to bring their own drinking water po. Kasi doon sa isla po, meron naman po mga mabibili na tubig na maiinom po. Kaso medyo mahal po, medyo pricey. So, i-encourage po namin sila na magdala na lang po ng sariling tubig nila. And also to, tawag na ito, ma-practice din po natin yung sustainable tourism.
8: Tama.
7: Because DOT encourages us not to use plastic bottles anymore in the island.
8: Opo. Magdala ng tumbler, tapos refill.
7: Yes po, magdala ng tumbler po. Yes,
8: at huwag mag-iwan ng basura, lalo ng mga plastic, ganon. Tapos naiwan daw yung kaibigan na plastic. Yung kaibigan na plastic iniwan. No?
7: Pero sa isla naman po talaga, may proper waste management po kami. Before po tayo pupunta ng main island po, sa pamboat pa lang po mismo, bibigyan na po kayo ng dalawang trash bags. Yung isa is for the biodegradable waste and then yung isa naman po is for non-bio. And then once babalik na po kayo sa mainland, dapat dalad nyo din po yung lahat ng waste na accumulate nyo doon mismo sa island po.
8: Very nice. Nakakatuwa naman. Siyempre, ang tanong lagi, safety, ganon. Meron po ba pong pabaon na mga vest, ganyan? O kaya may mga lifeguards po ba po tayo sa isla at sa mga bangka?
7: Yes po. During your trip going to the island po, ini-implement po talaga ni Coast Guard before sila biyahe papuntang island, dapat lahat po ng guests na nakasakay sa bangka is naka-life jacket po or naka-life vest. And then doon naman po mismo sa isla, meron din po tayong mga naka-duty na Coast Guard, meron din po tayong tourist police na nandun 24/7 po for security. And then for responders naman po and rescuers, meron din po tayong mga personnel from our MDRRMO po mismo sa LGU Palompon. And then we also have deployed Bantay Dagat personnel po doon mismo sa isla. And we also have 18 to 20 personnel from our office sa Metro po na naka-deploy din po doon mismo sa Calangaman Island 24/7 din po to monitor the security and to maintain the cleanliness of the island po.
8: Very good. Nakakatuwa, syempre, yun ang pinaka-concern natin. Ang safety para super enjoy po tayo sa pamamasyal. Di ba naman? Ma'am, meron po ba po kayong social media page para mas madali po ang booking natin? Tsaka,
7: yes.
8: Opo, go.
7: Opo. So, meron po kami social media page sa Facebook po. We have two social media page. Yung isa po is run by our Tourism Council. So, yung Facebook page doon is Municipal Council for Culture, Arts, and Tourism. And then, yung isa naman po is Palompon Ecotourism Council, Inc. So, yung sa website naman po, para mas easy po kayong makabook, is doon na lang po sa website namin, which is palompondestinations.com po.
8: Ayun, ako maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Miss Norma, focal person ng Municipal Environmental and Ecotourism Office ng Palompon Leyte. Mabuhay po kayo and God bless. Ang sarap ng pamamasyal natin. Thank you.
7: Thank you so much po.
8: Thank you. Mga kapamilya, ang oras muna po sa buong kapuluan, 3:48 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: At patuloy pong dumarami nagpapabati sa atin, lalo na po sa Facebook at sa YouTube, si Farah Robles. Hello at happy Father's Day din daw sa lahat. Siyempre naman, nandyan pa rin, kapit na kapit, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Professor Paz Diaz, Julius Bangalando, Louis Basco, at marami pang Manuel Villanueva. Thank you very much. Natito naman po ang kasunod na bugso ng pagbati natin sa Travel Padala mula po kay Gerson Cruz. Happy Father's Day, Tatay Eden! 10 years ka nang wala sa piling namin pero nananatili ka pa rin buhay sa aming alaala, lalo ng lahat ng sakripisyo mo para maging successful kami sa buhay. Nilisan naman kami pero siniguro mo munang kaya na namin at maging maayos kami sa iyong paglisan. Mahal ka namin, Tatay Eden. Ayan, Tatay Eden, thank you po. Pinahiram niyo po sa amin si Kuya Gerson. Maraming salamat. Ito naman from Jay Yabut. Happy Father's Day, Papa. Thank you for everything. We miss you so much. Take care always. Yan, from Jay Yabut. From Jessica Luna. Happy Father's Day kay Giovanni Agustin Jr. at Francisco Edel Jr. Mula kay Jessica Luna. So mga gusto pong magpabati po, magpadala lang po ng pictures at ang inyo pong greeting sa 0919-278-3000. Samantalang oras po natin, 3:49 ng hapon. At
3: oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Magbabalik pa rin po ang Travel ni Awel.
9: Hi, this is Earl Agustin and ang aking dream destination ay Japan, because I hear it's a really beautiful place and I just want to experience what that's like. So, ayun.
10: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
1: Travel ni Awel! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Mga kapamilyang, oras po sa buong kapuluan, 3:52 ng hapon.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
6: Travel ni Owl.
8: Mga kapamilya, samantala po, kumuha muna po tayo ha ng mahalagang balita sa labas ng himpilan bago tayo magpatuloy sa Travel ni Owl. Wanted na Canadian national na may kasong kaugnay sa child sexual abuse, arestado ng Bureau of Immigration. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
14: Papa, well, naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 77 years old na Canadian national na Sharon Dolph in Cooper sa San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa BI, wanted si Hoover sa British Columbia, Canada, dahil sa kasong possession of child sexual abuse material, breach of undertaking, sinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng mga intelligence unit ng pamahalaan at ng San Carlos City Police Station matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Canada. Lumabas din sa investigasyon na nag-overstay na sa Pilipinas ang dayuhan matapos mabigong i-renew ang kanyang permit para manatili sa bansa. Kasalukuyan nakadetine si Hofer sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang sinasailalim sa deportation proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
8: Salamat, Roy Cueto!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
15: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
8: At napakinggan at nakita nyo na nga po ang ating Lengua de Viaje. Kung may pa-entry po kayo, ay padala nyo po sa amin dahil kakaibang ating Lengua de Viaje ngayon. Dahil ito lang naman po ay sa lengguwaheng Hausa. Ang Hausa po ay galing sa West Africa. At ang ating Lengua de Viaje ay, naku, since island hopping tayo, nagko-collect ba kayo ng seashells by the seashore? Kaya ang Lengua de Viaje, pa-use it naman natin ito. She sells seashells by the seashore. Use it!
16: Use it!
8: Ay, naku, sa Hausa ay Tana Sayarda Harsachi Abakinteko. Please repeat. Kaya naman, maulit yan. Yan ang she sells seashells by the seashore in Hausa. At yan ang ating Lengua de Viaje.
15: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
8: Kapag pinasok na ang Lengua de Viaje, alam na ang kasunod dyan. Alam na this. Ipasok na natin ang ating Travel Trippy Tips.
15: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trippy Tips!
8: At eto na nga po, siyempre natakamba kayo at nainganyo po sa ating pa-island hopping destinations. Aba, kung pupunta kayo rito, ito po mga paalala ni Papa Owl Pass para sa mas masaya at mas suwabe ang inyong island hopping adventure. Una, mag-book at magpa-reserve ng maaga, lalo na kapag peak season. Ayaw na ayaw natin nakahanda na ang swimsuit pero fully booked na pala ang isla. Ay, never. I-check din po natin ang weather conditions. Mahalaga po ito ha. Magbaon ng tubig. Reef safe sunscreen, extra damit at dry bag. Lalo na po yung mga ano, waterproof kasi lalagay nyo yung cellphone nyo dyan. Ganon. At syempre, dahil island hopping, dalawang bagay lang ang sigurado. Mabibilad ka sa araw at mababasa ka sa tubig. Kung mag-island hopping ka po, makinig sa tour guide at sa mga boat operator. Sila po ang mas alam sa lugar. Matuto na tayo maging ligtas pa. Sa jellyfish sanctuary na mamaya pag-usapan natin, ako huwag nating ahabulin, ahawakan o guguluhin ang mga jellyfish. Sila po ang tunay na residente dyan. Tayo ay mga bisita lamang. Kumbaga, tayo ang nakikiswimming sa bahay nila. At syempre, huwag mag-iwan ng kalat. Ha? Simple lang pang rule. Kung ano ang dinala mo, iuwi mo rin. Respect nature, always. Dahil napakaganda ng mga tanawin, siguraduhin charge ang cellphone or camera mo para more pictures, more memories. Kung mag-explore naman sa caving sites, magsuot ng life vest, helmet at sumunod sa mga paalala ng mga local guide. Ang goal natin hindi maging kwento, kundi magbaon ng kwento na isi-share natin sa pag-uwi. Sa mga sabik sa paglangoy, makinig sa local guides, huwag lumangoy sa malayo, ha? Para hindi mahagip ng rip current at maiwasan ng pagkalunod. At syempre, suportahan natin ang mga local businesses, tikman ang mga tropical dishes at bumili ng mga produktong gawa ng mga taga-roon. At dahil po tayo ay nasa isla, baka po walang cashless transactions at baka hindi gumana ang card. Laging magdala ng cash. Ay, yan po ang mga paalala dahil tandaan para sa mas wise na travel, ito ang payo ni Papa Awel.
16: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
8: At sa pagpapatuloy po natin dito sa island hopping adventure po natin, makakasama pa naman po natin ang tourism media consultant, frequent tourist visitor of Socorro. Please welcome on board Bernard Beltran. Welcome on board po, Sir Bernard. Hi, Sir Bernard. Bati po tayo.
17: Hello.
8: Yes, hello, Sir
17: hello,
8: Bernard.
17: Hello, Papa Awel.
8: Ayan, narinig na rinig
17: hello,
8: po
17: Papa
8: kayo.
17: Awel. Hello, Papa Awel. Marajaw na hapon.
8: Marajaw na
17: means,
8: hapon.
17: That means magandang hapon.
8: Naku, magandang hapon po sa inyo. And speaking of Mr. Beltran, at Mr. Bernard,
17: Supertran po, apelido ko. Hindi
8: Supertran, yun na nga eh.
17: Supertran, yes.
8: Yun nga yung gusto kong sabihin, dahil nga speaking of Bernard, sabi ko, ang alam ko po eh, Supertran. So,
17: yes,
8: ate, pakibago po yung Beltran, hindi po siya Beltran. Yan, nasa ano natin. Bernard. Supertran. Na siya po ang naging susi natin para makausap, makapanayan po natin ang mga municipal officers po naging bisita natin. Di ba naman? Mm-hmm. Sir Bernard, maraming salamat sa malaki niyo pong tulong, ha? Pag nandiyan tayo sa Socorro, Surigao del Norte, ano ba ang pwede nating i-island hopping dyan?
17: Oo, siguro, brief introduction lang muna sa akin. Ano? Yung mga naunang i-invite ninyo ay mga galing sa local government unit. Subalit, yun sana ang ating guest ngayon, pero mukhang may problema sa signal. So, hindi natin ma-reach.
8: Apa.
17: So, medyo minabuti ng inyong lingkod na... saluhin na yung portion na yun. Ano?
8: Naku, kasi kayo pala ang aming ano Superman, hindi lang Supertran. Kasi kayo po ang ano, sumagip po sa amin. Pero Sir Bernard, opo, mamaya po i-discuss po natin yan. Ang oras na po kasi alas 4. Kailangan po muna natin magpakilala lang sa istasyon, ha? Babalikan ko kayo, Sir Bernard, para mas maganda ang tsikahan natin yan. Mga kapamilya, ang oras na po sa buong kapuluan, eksakto in punto, 4 o'clock in the afternoon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: At magpapakilala na po ang aming himpilan. Magbabalik po ang travel ni Awel.
18: Mugintag ka nga ni!
16: Kapit na ng may pizza! Travel ni Awel!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:02 ng hapon.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ayan, at nagpapatuloy po ang
2: Travel the Owl.
0: At kasama po namin ang ating super boy, ang ating super tran, kasi siya po ang sumagit ng guest natin, ang tourism media consultant po ng Socorro, Mr. Bernard Supetran. Sir Bernard, sige po, pakilala po muna natin, ano po ba yung mga destinasyon na pwede nating bonggam-bonggam pasyalan dyan?
3: Okay, salamat Papa Awel at binigyan niyo ng pagkakataon ang maliit na magandang isla nitong tinatawag natin niya, Bukas Grande o Socorro.
0: Ayan.
3: Now, for first-timers, saan ba ito? Itong tinatawag natin Bukas Grande Island or Maya ng Socorro, used interchangeably, ay bahagi po siya ng Siargao Islands Group.
0: Ayun. No?
3: Pero nakahiwalay ho siya doon sa doon sa surfing area, yung very popular sa sa Siargao, nakahiwalay ho siya. Kasi ang Siargao, para sa kaalaman ng mga ating tagapakinig, ay hindi ho isang isla.
0: No?
3: Pag sinabi natin Siargao, yan po ay isang archipelago. No? Ang total land area ng buong Siargao archipelago ay halos kasing laki ng Metro Manila.
0: Opo.
3: No? O, para ma-visualize ninyo, kasing laki siya ng Metro Manila at meron siyang 9 na bayan, no? Yung main Siargao Island ay may 8 bayan at may isang nakahiwalay na bayan. Ito po yung Socorro o Bukas Grande. Now, bilisan po natin, paano bang pumunta dito? Ang unang-una is you have to go to Siargao muna. So pag nasa Siargao na kayo, you have to go to the port of Dapa. And then every morning may umaalis na tour organizers going to dito sa lugar namin sa Socorro o Bukas Grande. So, ang isang alternative route niyan is for you to go to the town of Taraskal in Surigao del Norte and then take a boat across do sa boat sa port of Ayangabon and then tatawid kayo dito sa port ng Socorro o Bukas Grande Island.
0: Wow.
3: So there are two ways. No? Pero pinakamadali po yung Siargao para dagdawa yung inyong mapuntahan.
0: Opo.
3: Ngayon medyo dito sa Bukas Grande Island, medyo iba yung features niya dito kung iko-compare mo sa Siargao mainland.
0: Yes.
3: Yung Siargao mainland is kilala dyan for surfing. Ano?
0: Opo.
3: Tapos meron yung magpupungko, tapos yung mga dito sa para lang ma-visualize ninyo, no, itong Bukas Grande Island is like a mini version of El Nido or Poron.
0: Ayun nga, no, po nakikita namin ganda nung video eh, akala mo pa parang nasa Palawan ka.
3: Oo, napapaligiran siya ng mga limestone cliffs.
0: So,
3: tapos ang ginagawa ng ang mga package tours diyan na existing coming from Siargao is papaspayag dyan sa mga yung tinatawag natin pinakasikat dyan, yung Sohoton Cove.
0: Opo.
3: So, Sohoton Cove. Tapos, papaspayag dyan sa parang tunnel. Para siyang underground, hindi siya river eh.
0: Mm-hmm.
3: Part siya ng dagat.
0: Opo.
3: Tapos, ma-access nyo lang siya kapag medyo low tide. So, kung may video kayong pinapanood dyan, makikita nyo.
0: Opo.
3: Kailangan papasok kayo dyan,
0: yes,
3: ay low tide. Dahil sobrang baba niyan, halos sa...
0: Yumuyo ko nga po yung mga pumapasok sa video eh. So meaning, kailangan po mag-adjust talaga tayo. Kailangan mapayo po tayo. Kaya mas maganda pumunta dyan ng low tide, no po. Magkakaugnay po ba po yung Hagukan Cave, Sohoton Cave, tsaka Magkokoob Cave?
3: Magkakahiwalay po yan. Pero it's the same archipelago. No?
0: Okay.
3: Pero magkakaiba siya ng coves. Kasi marami ang coves na yan.
0: Mm-mm.
3: So yung pagpasok nyo dyan sa Sohoto na yan, marami kayong makikita. Like, nandyan din yan yung stingless.
0: Yan, yan ang gusto naming tanungin. Yung stingless jellyfish, kasi hindi po lahat ng lugar, kinakatakutan kasi ang jellyfish, eh, di ba po?
3: Yes,
0: pero dyan sa lugar ninyo, attraction pala yan. Pakipasyal nga po kami.
3: Kinahawakan siya talaga dahil ang lambot-lambot nga.
0: Mm-hmm.
3: Tapos talaga stingless, no?
0: Opo.
3: Kaya hindi kayo matatakot.
0: Very nice.
3: Now, ito namang Hagukan Cove, or Hagukan Cave, I mean, ay parang, alam niyo ba yung humahago, di ba?
0: Opo.
3: Tapos yung sabi humahago, parang siyang nag-i-snore.
0: Opo.
3: Di ba? Parang siyang nag-i-hilik na malakas.
0: Yes.
3: So, papasok kayo dun sa loob ng cave na yon.
0: Mm-mm.
3: Tapos, parang may nadidinig kayong nag-i-snore o na humahago.
0: Opo.
3: Dahil sa, yung effect ba ng ano, ng tubig.
0: Opo,
3: ng
0: waves, tapos
3: cave.
0: Pumapasok po yung hangin. Ganun, ang galing.
3: Oh, okay. Ngayon, ang treaty dito is, pag pumasok kayo dyan, pag nataon na high tide, yung napasukan nyo, ilulubog kayo ng mga tour guide.
0: Wow!
3: Ang labas nyo, sa loob na ng cave.
0: Ayun!
3: Ng cave, yan. Pero kung low tide naman, makakapasok pa kayo using salvavida.
0: Opo.
3: Now, ngayon, may papasokan kayo dyan, na-affect kayo ng konti, going to a jumping platform. Mga ano dyan. Kasi hindi ka na pwedeng lumabas using the same way.
0: Opo.
3: So
0: iba na ang lalabasan nyo po talaga. Kumbaga.
3: Yes.
0: Wala nang atrasan.
3: Walang atrasan.
0: Opo, yun na po.
3: Mamabaw lang naman siya siguro mga 20 feet and magkaibang height pero hindi siya ganun kataas at maximum siguro mga 30 lang siya. No?
0: Very nice.
3: So merong jumping platform doon, tatalon ka doon.
0: Opo. Ayun. Nakakatuwa
3: naman. May tatalo naman sa'yo. So hindi ka dapat matakot dahil may tatalo sa'yo. I-adip ka ng mga boatman at ibabalik ka doon sa iyong boat.
0: Very nice. Naku, ang daming pupuntahan. May pa-swimming, may pa-cave, meron pa-stingless, ganyan. Paano pag ginutom, saan po pwedeng kumain dyan?
3: Kung kukuha kayo ng ano, kung mag-a-avail kayo ng isang tour package, kasama na po lahat yun. Like, susunduin kayo sa Port of Dapa, doon sa Siargao Mainland, sasakay kayo. All you have to do is to be there, no? So, all in na yun, pati ang lunch. So,
0: mag-lunch
3: kayo sa isang cove, sa isang pang cove area, sa may isang resort na medyo tago.
0: Mm-mm.
3: Tapos, doon yung mga nakikita yung nag-ano, nag-swing, tapos tumatalon.
0: Mm-hmm. Naku, ang bongga niyan.
3: Kung may nakikita kayo dyan, nag-swing, tumatalon, doon yun. At yun ay gustong-gusto ng mga foreigners. No?
0: Very nice.
3: So,
0: kaya dahil dyan
3: yung tumalon.
0: Mm-mm.
3: After kumain or before kumain, nasa tayo niyo yun, ano?
0: Mm-mm.
3: So,
0: ayan.
3: Bukod pa dyan, bukod sa water attractions, yung land mismo, yung mainland ng bayan ng Socorro, ay ang dami ding mapupuntahan dyan. Like,
0: opa.
3: May zipline dyan, may view deck, yung tinatawag natin kapihan. No? Hindi yung coffee plantation, ha? Kapihan, yun ang pangalan ng barangay at makikita mo yung ano, Pacific Seaboard. No? So within the land, ang dami mo pang pwedeng makita sa Bocas Grande or Socorro.
0: Ayun. At syempre lahat yan makikita sa inyong webpage. Sir Bernard, please promote naman po ang inyong webpage para mas madali makapag-book, makapag-inquire.
3: Basta hanapin nyo na lang sa ano, no? Hanapin nyo sa may mga tour. Maganda kasi dumaan kayo sa tour operators, no?
0: Opo.
3: Na accredited ng Department of Tourism.
0: Yes.
3: At huwag niyong gawin yung ano, baka isipin niyo makakatipid kayo na doon. Medyo mahirap.
0: No,
3: medyo mahirap. Mas maigi na yung naka-tour package kayo.
0: Sige,
3: may nag-aasikaso sa inyo.
0: Opo.
3: Mula Dapa, pabalik dyan, mag-aasikaso. At ibabalik uli kayo doon sa Dapa, doon sa port ng mainland.
0: Opo.
3: Yow.
0: Sige po. Yeah. Ayun. Maraming salamat po, Sir Bernard. Sa Petran.
3: Salamat.
0: Ako, napakagandang pinamasyal niyo sa
3: inyo.
0: Sige po. Ayun po ang Tourism Media Consultant ng Socorro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Sir Bernard sa Petran. Samantala, mga kapamilya, ang oras po natin, 4:11 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At sa pagbabalik po natin, makakasama po natin ng live na live ang mayor po mismo ng San Juan City para sa Wata Festival! Lahat ang iyan sa pagbabalik ng Travel ni Awel!
4: Hi, this is Aldra Breneca. Kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon ng chance na makabiyahe sa dream destination ko sa ibang bansa ay sa Italy. Bakit? Kasi dito ko gustong makita ang Renaissance time kung saan nagsimula lahat. Ang majority na ginagamit natin today, politically, arts, yung pinagmulan talaga.
5: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang kultura ang salamin ng pamayanan. Yakapin natin yan sa Travel ni Awel.
0: At masaya, nagbabalik po ang Travel ni Awel. Kasama pa rin po ang yung ever laughable, ever lovable, and the ever travelable. Travelable, ha? Papa, ah, Awel Pass. Naku, excited po ako personally sa special guest natin ngayon. I'm an avid fan. Ang kanyang talagang political career ay nasundan natin. At talaga naman hanggang ngayon ay inaabangan na ang Wata Festival. Kaya shout out po sa ating mga kapamilya worldwide na tutok ngayon na sa TFC Worldwide, ganito po sa I1 TFC, mga taga-dating taga-San Juan ako. This is your time to shine. I'm sure na mimiss niyo po ang Wata Wata Festival. At syempre sa ating 1.5 million subscribers sa YouTube, 3 million plus sa Facebook. Yung mga nasa teleradyo, mga taga-San Juan, lakasan niyo ang inyong mga TV at radyo dahil nandito ang sinasaluduhan nating ama ng San Juan City, Mayor Francis Zamora.
8: Mas magandang hapon pa sa Awel at maraming salamat sa pag-ibigay po sa akin. Pasensya na, medyo nakabisa ko. Galing pa ako ng wedding pero hindi ko papalagpasin ang pagkakataon ito na madalaw kayo dito sa studio mismo ng DZMM.
0: Opo, napakasipag po ninyo. Linggo na linggo, dapat nasa pamilya kayo at sa inyong mga anak pero kayo po ay nagtatrabaho pa rin po.
8: Thank you. Of course, nice ko muna bumati sa lahat ng ama sa buong Pilipinas. Happy Father's Day sa mga kapwa kong ama, mga dakilang ama ng ating bansa.
9: Happy Father's Day po sa ating lahat.
0: Yan. At andito yung pinakadakilang ama ng San Juan, ang inyong pong Mayor Francis Zamora. Sir, ito naman po, idiretso po natin, syempre doon sa Wata Wata Festival. Kasi pag sabi talaga yan, naku, June 24, umiwas muna sa San Juan kasi mababasa po tayo dyan. Ganyan. Pero masaya po yan eh. Bukod po doon sa pinaka-colorful festival, di ba po, first and foremost, it's a religious festival. Ano po yung component po nito sa kapiestahan po ni San Juan Bautista?
9: Yeah, tama po kayo, no? Ang aming basaan, basically, yan po ay komemorasyon ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus Cristo. Yan po talaga ang celebration natin. Opo. Pero dahil nga po na nire-reenact in essence yung baptism, nag-evolve siya into a basaan festival.
0: Tama
9: at nais kong sabihin sa lahat ng patron saint po ng lungsod ng San Juan ay si San Juan Bautista.
0: Opo.
9: At papaawal yung binabanggit mo kanina, no? For many, many decades,
0: yes,
9: citywide ang basaan natin.
0: Totoo.
9: But starting last year, tayo po ay gumawa ng malaking pagbabago. At ang ginawa ho natin ay nag-designate po tayo ng isang basaan zone kung saan lahat ng gusto makipagbasaan po sa amin, lahat ng gusto makisaya, makipiesta, pwedeng pumasok sa basaan zone na ito at unlimited basaan po yan.
0: Opo.
9: At sa mga ayaw naman pong mabasa, huwag kayong mag-alala as long as you are outside the basaan zone, hindi ho kayo mababasa sabagkat 2 years ago po, no, nagkaroon din kami ng konting problema sapagkat nagkaroon ng isang viral video talaga na naging dahilan kung bakit kami rin po ay nag-desisyon na gumawa ng pagbabago dahil sa gitna ng mga nagiging selebrasyon ay may mga taong napiperwisyo, nababasa, papunta ng paaralan, papunta ng trabaho, nasisira ang kanilang mga cellphone, mga laptop. So, to balance everything, tinuloy pa rin natin yung ating tradisyon, ngunit ang ginawa nga natin pag-designate ng isang basaan zone keeps everyone in a very centralized and controlled area.
0: Tama po.
9: Para ho yung mga wala namang balak makipagbasaan sa amin, papasok lamang sa paaralan o sa trabaho, hindi na ho sila maperwisyo.
0: Naku, magandang move po yan. Magandang pagbabago po yan, no? Adjust din pag may time, di ba naman po? Kaya huwag nyo kalimutan may basaan zone. Hindi makakalimutan kasi busy basaan zone. Yun po yun, no? Iwasan. Kung ayaw nyo pong mabasa, huwag pupunta po doon. Pero bukod po dyan, Mayor, ako lagi ako nagsisimba dito po sa ang ganda ng simbahan na lumang simbahan, ganyan. Bukod dun sa pagbabago, ano po yung mga niretain po natin yung tradisyon na naabangan po this year?
9: Yes, tuloy-tuloy naman po yung ating paraan ng pagdiriwang. No? Except that for this year also, binago natin yung dating nakasanayan ng lahat na sa June 24 ang lahat ng celebration. Ngayon, spread out po siya.
0: Yeah.
9: In fact, we started last June 17 at ngayon nga ho, no, meron tayong daily activities all the way up to June 24.
0: Parang building up na ito. Ganun,
9: tama po yan, diba? Papawel. At yung ginagawa natin street dance competition on the same day before, hiniwalay na ho natin siya to June 23. So one day before, doon po magaganap ang ating street dance competition. Para sa araw mismo ng kapistahan, nakafocus na tayo sa basaan mismo sapagkat yun talaga ang inahanap at inaasahan ng ating mga mamamayan. So again, I would like to invite everyone. Ang tanong ho, no, saan ba yung basaan zone? Ito
0: Ayan.
9: Po yung buong kahabaan po ng pinaglabanan street sa pagitan po ng Pigivara Street at M. Domingo Street.
0: Okay.
9: Halos isang kilometro ho yan ng kalye na isasara natin. At,
0: so, kasama po yung simbahan?
9: Yes, kasama ho yung area ng simbahan. Yes, opo, kasama ho yung simbahan. Yes, so lahat po nung gusto makiisa sa aming kapistahan, you may enter the basaan zone.
0: Ayun.
9: Let us enjoy, let us have fun. Ito nga yung sinasabing responsible basaan. No? Ayaw kasi natin syempre na merong mga maperwisyo.
0: Opo.
9: At ayaw na natin maulit yung mga nangyayari not just a few years ago but also in the past decades. No? So every year naman po talagang may mga umaangal na nababasa sila, wala naman silang balak makisiya sa amin, na gagalit sila sa aming lungsod. At ito po yung malaking pagbabago talaga. But again, I would like to invite everyone to join us. Papa Awel, kung bakante kayo, please join us.
0: Opo.
9: Sa June 24.
0: Po. Dahil po sa Wata Wata Festival, hindi pa po ito travel ni Awel. Meron po akong isang show many years back po na pinapalabas po yan sa Viva Prime Video. Finiture ko po ang Wata Wata Festival at ito may pinalabas sa buong mundo. Dahil po doon, napanood po yan ng Hong Kong Disneyland. At dahil po sa Wata Wata, kaya ako'y pasalamat. Yun nga po, nagpakabasa ako doon kasi magandang blessing. Kinonsider ko na ang pagbasa ng tubig ay holy water. Blessing po yan.
9: Papa, well, tama kayo, no? Actually, for the information of everyone, bago ho umandar yung mga fire trucks natin, binibless po yung ating kaparian. So, yung tubig na ating pinapambasa, yan po ay blessed already by our priests. No? Mm-hmm. So,
0: kaya sabi ko, kinlaim ko yun, may manifest ko. Sabi ko, I'm claiming for more travels. Dahil po dyan, show ko pa po nun in and out. Yun po yun. At dahil nga po dun talaga, Mayor, answered prayer, kinalunisan po yata po nun, we receive a message from Hong Kong Disneyland inviting us po para ma-feature po yun. Ganon. Kaya, lagi ko pong binabalikan po yun. For 18 years, dyan po ako dumadaan kasi nagsisimba po ako sa Mount Carmel tsaka paglinggo po sa St. John the Baptist po. Okay. Kaya familiar po ako dyan sa San Juan na yan, close to my heart po. Naging simbolo na po yung fire truck. Pag wala po yata yun, hahanapin nila. Andyan po ba po ulit yung fire truck na mambabasa?
9: Tama po yan, Papa Awel. Andyan po ating mga fire trucks. But again, no, unlike before, dati kasi citywide siya. No? So yung fire trucks, kalat-kalat sa iba't ibang bahagi ng San Juan. Ngayon po, nasa isang centralized area, we will have fire trucks again. Yes, we will have our basaan. Yes, so sa lahat ho ng mga nagtatanong, paano ba ang selebrasyon ng Wata-Wata ngayon?
0: Opo.
9: Ito po ay magiging napakasaya. Marami ho tayong hinanda para sa inyo. May mga special performances po tayo.
0: Opo.
9: At ang lahat po ng ating 21 barangays, may kanya-kanya mga booths po na pinagtulungan niya ng ating mga barangay officials at mga SK officials. So we have a lot of surprises for everyone.
0: Opo. I'm sure po, yung mga kapamilya po natin dating nakatira sa San Juan, ngayon po ay nakadistribute na sila all over the world. Namimiss yan eh. Umuwi sila eh para maka-join ng fiesta, ganyan. Eh, ang San Juan po, eh, bukod sa Wata-Wata, naging tourist destination din po siya para sa mga nagsya-shopping, ganyan. Eh, Mayor, ano, we take this opportunity also. Ano pa ang ibang pwedeng mapasyalan sa San Juan City bukod dun sa mga lumang simbahan?
9: Alam nyo, Papa Awel, ito gusto kong minsan madalaw ninyo. At sana ma-feature din ninyo sa inyong programa, no? Alam niyo ho ba na ang lungsod ng San Juan, dyan po matatagpuan ang El Deposito Underground Water Reservoir. Yan po ang inatake ni Andres Bonifacio noong August 30, 1896. Yan po ang supply ng tubig ng Maynila noong panahon ng Kastila. So, noong November 30, 2021, we opened it to the public. Mm-hmm. So, you can go down into the tunnel, no? So merong isang mahabang tunnel yan all the way up to Marikina River.
0: Mm-mm.
9: Dyan po nanggagaling yung supply ng tubig ng Kamaynilaan noon. So bukas na ho yan sa publiko at pwedeng puntahan every day except Mondays, no? Yung aming tinatawag na El Deposito Underground Water Reservoir. Meron din tayong El Deposito Museum, ang Museo ng Katipunan, nandiyan din po ang pinaglabanan shrine, of course. Yan po ay talagang very historical sapagkat natalo man sila Andres Bonifacio sa Battle of Pinaglabanan.
0: Opo.
9: Ito naman po ay nagsilbing hudyat na mga mas malaki ang pakikipaglaban na tuluyan nagbigay po ng kalayaan sa bansang Pilipinas.
0: Opo.
9: So, we are not just a destination for old churches. We are not just a destination for shopping. We are also a historical destination. So, malaking bagay po ang aming pagiging involved in terms of our Philippine independence. So, I would like to invite everyone, of course, to visit the city of San Juan.
0: Mm-mm.
9: At pag tayo ay magkita ron, sabihin nyo, alam nyo, Mayor, narinig ko minsan, ikwento nyo sa programa ni Papa Awel na dumalaw sa San Juan. No? Sabihin nyo lang ho yun. At I will, of course, take you around.
0: Very nice. Alam nyo po, sa mga nakikinig sa radyo, nung binanggit po ni Mayor, yung trivia, yung information po ng El Deposito, wala po siyang binabasa. Kaya palakpakpakpaka naman, kabisado ang mga petsa at ang information. Dapat po yata kayong tour guide, Mayor. At pwede rin maging tour guide, di ba naman? Nakakatuwa naman, Mayor. At alam na alam po ninyo yan. At kami rin ngayon lang din po namin yan, karamihan nalaman po yan. Kaya apuntahan po natin for other attractions sa inyong mga tourism destinations. Bukod sa pagiging food destination din ng San Juan, ang dami pong masasarap na pagkain dyan, Mayor.
9: Tama yan. No? Actually, San Juan has so much to offer. at ang ating Green Hills Mall talagang leveled up na. Sa lahat ng hindi pa nakakabalik sa Green Hills recently, come visit Green Hills Mall. Makikita ninyo talagang leveled up mall experience siya. Of course, San Tolentang Plaza is also in San Juan. So marami tayong mga restaurants all over the city at masasarap po ang mga pagkain na pwede nyong subukan sa aming lungsod.
0: Ayan, it's more than a Wata Wata Festival. San Juan City is a must-see destination po for anything and everything about tourism. Mabuhay po kayo, Mayor Francis Zamora. Thank you po, binisita nyo po kami. Tumatalbog po yung puso ko. Sabi ko nga po, nung makita ko si Mayor po, trivia lang din po, sa tangkad po ni Mayor, kahit ako'y nasa crowd, maraming tao, hindi niya po pwedeng hindi pansinin ng Papa Awel. Ganun po kahambol ang Mayor Francis. Siya pa ang lalapit sa akin para po bumati. Kahiyang iya po ako, Mayor. Maraming salamat po. Please promote again po our Wata Wata Festival at ang inyo pong mensahe para po sa mga mamamayan natin sa lungsod ng San Juan.
9: Opo, sa mga minama ko San Juan ninyo, ganun po sa ating mga kapwa Pilipina mula sa iba't ibang hagi nating bansa at ng mundo. Ito po ni God Mayor Francis Zamora. Inanyahan kayo sa June 24 sa araw ng ating kapistahan sa ating pong basa at street party dito po sa ating lungsod, 7 a.m. up to 2 p.m. So makita-kita po tayo. At kung gusto niyo hong mabasa, kung gusto niyo hong mag-enjoy sa ating kapistahan, pumasok po kayo sa ating basaan zone. At sa lahat naman po na walang balak magpabasa o makipagbasaan, wag ho kayong papasok sa

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 6 na taong gulang na babae hinihinalang kinahasa at pinatay ng tagasundo niyang 15-anyos na binatilyo sa Victoria, Tarlac. Exclusive, nakainom na rider at kanyang angkas patay matapos sumalpok sa gutter sa Quezon City. Isa pang exclusive, jumper boy sa pool sa video na ninanakawan ang isang umaandar na truck sa Tondo, Maynila. Mga ebidensya kaugnay ng umano'y tagong yaman at paggastos ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng kanyang tanggapan mamarkahan sa pagpatuloy ng impeachment pre-trial conference. Bagong kanta ng Bini para sa pelikulang Forgotten Island may patikim sa Signals World Tour kick-off. At mga tatay, break muna sa trabaho ngayong Father's Day. Ang ilan sumabak pa sa paligsahan.
1: Kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balita. Karumal-dumal ang sinapit ng 6 na taong gulang na batang babae na hinihinalang ginahasa bago natagpo ang patay sa isang gubat sa Victoria, Tarlac. Arestado ang sospek na isa ring menor de edad at tagahatid sundo ng bata sa eskwelahan. Live mula Victoria, Tarlac, nagpapatrol si Dennis Dato. Dennis, anong ebidensya na magdidiin sa sospek na siya nga talaga ang gumawa ng krimen?

0: send sa kuha kasi ng CCTV nung Biyernes ng hapon ay siyang nakitang sumundo sa bata sa eskwelahan sakay ng tricycle ilang oras bago ito mawala. At sa isa pang kuha ng CCTV na tumangging ibigay muna sa atin ang kopya ay makikita umano ang suspect na nagmamaneho ng tricycle sakay ang biktima na dumaan sa isang kalsada patungo kung saan natagpuan o kung saan nangyari ang krimen. At makalipas ang ilang oras ay nakita ang pagbalik ng tricycle na wala na ang batang biktima at nagbago na rin ang suot na damit nitong tricycle driver na siyang suspect ngayon. Hindi kayang sukatin ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng 6 na taong gulang na batang babae na brutal na pinatay sa Victoria, Tarlac. Hindi nila matanggap ng taong pinagkatiwalaan bilang tagasundo sa eskwelahan ng kanilang anak ang siya palang magpapahamak at gagawa ng kahalayan sa bata.
1: Sana po yung ginawa niya. Sana po. Nandun po yung gagawin sa kanya.
2: Kamatayan pa rin po. Gusto ko. Para sa suspect. Kamatayan niya po. Kulang po yung buhay niya. Para sa akin po. Mas maano pong pangarap ang akin po.
0: Biyernes ng hapon nang mag-alala na ang pamilya dahil 10 oras na at hindi pa nakakauwi ng bahay mula sa eskwelahan ng bata. Agad naghanap ang pamilya, katuwang ang mga barangay officials ng Barangay San Agustin, at umasa rin sila sa hula.
3: Sabi ng manghuhula, parang may umiiyak daw na bata, pero sa manggahan. Tama yung hula niyang hula na nasa manggahan.
0: Hanggang sa natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang taniman ng mangga sa Barangay San Nicolas nitong Biyernes ng gabi, wala nang saplot at halos hindi na makilala.
1: Sinakal daw po, tapos may pinasok daw pong matigas na sinuntok.
0: Abala sa pagtitinda sa palengke ang ina ng bata, kaya kinuha nila ang 15-anyos na suspect bilang tagahatid sundo ng grade 2 na biktima sa eskwelahan. Sa CCTV footage, makikita na bago mag alas 4 ng hapon ng June 19, sakay ng tricycle ang biktima na minamaneho ng suspect matapos sunduin sa eskwelahan. Nung una, tumulong pa umano ang suspect sa paghahanap sa biktima, pero noon pa man ay pinagdududahan na nilang may kinalaman ito.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Kung saan mo itinapon o saan mo pinatay, wala daw alam. Wala akong alam, nanay. Wala po akong alam, sabi naman niya. Tumulong sa amin, hinanap namin sa gilid-gilid.
6: Yung pala siya na?
5: Siya naman pala ang may sala.
0: Katarungan ang sigaw ng pamilya ng batang walang awang pinaslang. Tumangging magbigay ng detalye ang Victoria Police sa nangyaring insidente dahil may utos daw sa kanila na huwag magbibigay ng impormasyon sa mga nagtatanong na media. Pero sa inilabas na pahayag ng Public Information Office ng Tarlac Provincial Police Office ay kanilang kinumpirma na nasa kustudiya ng social welfare o dinu-over nila sa pangalaga ng social welfare office ang isang minor de edad na may kinalaman sa nangyaring kaso. Sen.
7: So Dennis, isang katanungan lamang, anong magiging proseso? So hawak ngayon ng DSWD, syempre minor de edad ito, paano gugulong yung proseso kung may legal process involved?
0: Sen, base sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang minor de edad na suspect ay nasa kanilang pangalaga ngayon. Sa ilalim ito sa evaluation at titingnan nila kung ano ang maaaring maging pananagutan nito batay sa umiiral na batas sa Sen.
7: Isa na lang, Dennis, confirmed ba yung sinabing panghahalay sa biktima?
0: isa sa ilalim pa ng Tarlac Forensic Unit ang biktima sa medico-legal examination para matukoy kung ito ba talaga ay kumpirmadong nagahasa at kung ano yung paraan ng kanyang ng pagpatay sa kanya. Jen.
7: Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, sugatan ang isang grade 11 student matapos pagsasaksakin ng kapwa grade 11 student sa Cavite City. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente Biyernes ng hapon sa loob ng eskwelahan. Lumalabas na matagal na umanong may alitan ang suspect at ang biktima. Pero bago ang pananaksak, nakairingan din umano ng suspect ang isang kaibigan ng biktima na nauwi sa hamunan ng suntukan. Lumaki umano ang komprontasyon nang magkita ang mga estudyante sa loob ng paaralan. At habang nag-aaway, bumunot umano ng kutsilyo ang suspect matapos siyang pagtulungan kung saan nasaksak at nagtamo ng sugat sa kamay at likuran ang biktima na agad isinugod sa ospital. Naaresto ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Nababahala naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., lalo't kamakailan lamang ay may naitala ring insidente ng pananaksak ng estudyante sa General Trias, Cavite. Itinuturing nilang isolated cases ang dalawang insidente ng pananaksak habang gumugulong pa ang imbestigasyon. Paiigtingin nila ang police visibility at preventive patrols sa mga school zone. Patay naman ang rider at kanyang angkas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa gutter sa Batasan Hills, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ang dalawang nasawi. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Nakatayo sa gilid ng San Mateo Road sa Batasan Hills, Quezon City ang mga lalaking ito. Linggo ng madaling araw. Ilang sandali pa, isang humaharurot na motorsiklo ang dumire-diretso sa kanila. Sumalpok ang motorsiklo sa gutter at tumama sa mga lalaki. Sa lakas ng impact, nagsitilapon ang rider at angkas niya, pati na ang mga lalaki.
8: Nakita ko pero malapit na, hindi ako nakaiwas. Kaya nasapol pa rin kami.
9: Mabilis talaga po.
8: Mabilis talaga po. Medyo sumakit lang yung balakang ko, pero okay naman.
6: Dead on the spot ang rider at ang kanyang angkas. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nakainom ang dalawa.
10: According dun sa relatives ng mga biktima, ang galing po sila sa konting katuwaan kasi yan, medyo nakainom po sila. Tapos nagkayaan po silang kumain. It so happened na yung batasan po na yon na pakurbada at pababa, medyo nag-overshoot po sila, medyo mabilis yung takbo nila.
6: Kapwa wala ring suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo.
10: According dun sa team leader ng rescue dumating, talagang napuruan po yung ulo nila.
6: Nagtungo sa pinangyarihan ng insidente ang mga kaanak ng dalawang nasawi para magtirik ng kandila, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, huwag magmaneho ng nakainom at ugaliing sumunod sa mga batas trapiko para maiwasan ang disgrasya sa daan. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Closed door pa rin ang pagpapatuloy ng pre-trial conference o PTC sa Lunes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang huling articles of impeachment kaugnay ng confidential funds at hindi umano may paliwanag na yaman ni Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
12: Sarado pa din sa publiko ang pagpapatuloy ng pre-trial conference ng House Prosecutors at Defense Panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial ngayong Lunes, June 22. Malalaman lamang ng publiko ang mangyayari sa loob sa pamamagitan ng mga panayam kay Lead House Prosecutor Jervy Luistro at sa ibang nasa loob nito. Ayon kay Akbayan Partylist Representative at House Prosecutor Chel Jokno, dadalo ang lahat ng House at Private Prosecutor. Posible aniyang matapos na sila ngayong linggo. Iginit ni Jokno na maayos ang unang pre-trial session noong isang linggo at normal namang hindi magkakasundo ang magkabilang panig sa ilang issue.
13: Sa anumang pre-trial, magkakaroon ng magkakaibang pananaw ang abogado ng magkabilang panig, yan ay expected naman natin. At yan din ang ina-expect namin pagdating ng paglilitis. We can expect there will be differences of opinion between the two sides.
12: Tapos na ang marking ng ebidensya sa dalawang articles of impeachment, kaugnay ng bribery at pagbabanta sa Pangulo. Sa Lunes, pagtutuunan na ang dalawa pang articles kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman at ang confidential funds. Umaasa ang prosecution team na magpapakita si Duterte sa mismong paglilitis.
13: She will have every opportunity to appear and to give her side. At yun din naman ang iniintay ng taong bayan na yung magkapitang panig ay mailabas na, mailatag na yung kanilang ebidensya.
14: Prat, kung sinasabi dyan kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yun, kung mangyayari yun, kung kailan yun. But really, ang communication natin kay VP is constant naman.
12: Nauna lang sinabi ng kampo ng bise na plano nilang magharap ng nasa 25 hanggang 30 testigo. Inaasahan ding maiaanunsyo na ngayong Linggo ang panibagong batch ng mga private prosecutor sa impeachment trial. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
11: Bigong umusad sa finals ng Berlin Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Dinaig siya ni Linda Noskova ng Czech Republic sa semifinal round Linggo ng umaga sa Pilipinas. Natapos ang kapanapanabik na kampanya ni Ayala sa WTA 500 grass court tournament. Ooh, sa score na 2-6, 4-6, pabor sa world number 13 na si Noskova. Naging mabilis ang dominasyon ni Noskova sa unang set 3-1 hanggang sa may uwi ito sa 6-2. Sa ikalawang set, lumaban si Ayala at umabot pa ng 4-3 ang score. Pero nabawi ng Czech player ang kanyang momentum at tuluyang winakasan ang laban. Bagamat lumasap ng pagkatalo si Ayala, makasaysayan pa rin ang kanyang naging laban sa tournament. Binansagan siyang giant killers matapos sunod-sunod na pinatumba ang world-class tennis players na sina Donna Vekic, Elena Rybakina at Elina Svitolina. Pabihira ang panalo ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships sa Zunyi, China. Nasungkit ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa floor exercise sa score na 14.7. Habang bronze naman si Eldru na may 14.3 na score. Maituturing na milestone ito ng magkapatid dahil nagsama sila sa podium sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang senior level competition. Kinilala naman ang natatanging ambag sa sports ng tinaguriang Magnificent Seven na iniluklok sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina Olympic silver medalist Onyok Velasco, Paralympic bronze medalist Adeline Dumapong Ancheta, basketball legend Mon Fernandez, tennis icon Cecil Mamiit, multisport athlete Bea Lucero Luwilye, athletics great Isidro Del Prado at ang namayapang Eduardo Pacheco ng basketball at football. Ayon sa Philippine Olympic Committee, ang pito ay waran sa palakasan at patunay ng galing, lakas at Pinoy sportsmanship.
7: Susunod, notorious na jumper boy na paulit-ulit ng nagnanakaw sa mga dumaraang sasakyan sa Maynila, Timbog. At si Gabo Cass dinumog sa Palawan bago ang inaabangan nilang world premiere sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: TV Patrol sa DZMM.
16: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. TCNN! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.

0: Arestado ang jumper boy na na-videohang nagnakaw ng kalso ng truck sa Road Denton Do, Maynila. Ayon sa pulisya, ilang beses nang nasangkot sa kaparehong insidente ang suspect mula pa noong menor de edad pa lang ito. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Walang takot na tumalon mula sa umaandar na truck sa Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila ang 18-anyos na lalaking ito, Miyerkules ng hapon. Bit-bit niya ang ninakaw na kalso ng truck na yari sa Bakal. Kinabukasan, agad na aresto ang lalaki at kasamahan dahil sa illegal na pagsusugal. Nakuha rin mula sa suspect ang isang pen gun. Ayon sa pulisya, ang lalaki ay isa sa mga notorious na jumper boys na umaatake at nagnanakaw sa mga motoristang napapadaan sa Road 10.
2: Before kasi, involved na siya sa mga series of jumper incident dyan sa R10. Kasi that time, he is a minor. That's why nagiging paulit-ulit yung insidente kasi hindi siya natutuloyan, hindi nakukulong. Nadala siya sa DSWD and later on, nadidismiss pa yung case doon sa DSWD pa lang, napapakawalan.
1: Aminado ang suspect sa nagawa. Naibenta na rin niya ang ninakaw na kalso ng truck sa halagang 160 pesos.
3: Natutulan po ako sa mga barkada ko. Sana ba mapatawad niyo po ako? Di na po ako magnanakaw ulit.
1: Ayon sa pulisya, kadalasang hindi na nababawi ang mga nakaw na gamit dahil sa pag-aalangan ng mga nabibiktimang motorista.
2: Takot din yung ating mga driver and pahinante na habulin sila or labanan dahil at risk yung kanilang life.
1: Kaya ang ibang driver, nilagyan na ng tornilyo ang toolbox ng minamanehong truck.
4: Siguro sa akin, mga tatlong beses nangyari sa akin. Hindi na po kami mag-ahabol ng mga ganun. Mamamay, mapasama pa. Diba? Sakit talaga sa ano. Permisyo eh. Minsan, nagpapalitan na lang kami ng helper, magbantay ng truck.
1: Ayon sa Rahabago Police, paiigtingin pa nila ang pagroronda sa lugar. Pero nakiusap sa mga magulang na bantayan at disiplinahin ang mga anak. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay nang hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo.
6: I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun nung arresting officer. Alam po naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin.
7: Opo.
6: Eh talagang ganyan eh.
0: Patuloy ang retrieval operation sa mga lugar na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isang bangkay ang natagpuan mula sa gumuhong lupa sa Barangay Conggan, Glan Sarangani noong Webes sa tulong ng mga working dog ng Philippine Coast Guard. Nahanap ng mga asong si Natalia at Siri ang labi na agad namang kinuha ng rescuers para matukoy ang pagkakakilanlan. Sa huling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong linggo, nasa 77 na ang nasawi mula sa malakas na lindol. 31 pa ang naitalang nawawala.
5: Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Naga City, ang MT Villanueva Avenue Redevelopment Project at ang Almeda to Mabolo Bypass Road Project. Mga pangunahing kalsada ang mga ito na layong gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter at motorista sa rehiyon. Dito dumadaan ang mga sasakyang may kargang sari-saring produktong ihahatid sa iba-ibang bahagi ng probinsya. 2020 nang simulan ang proyekto. Natagalan ito dahil pautay-utay ang pasok ng pondo pero binuuna ng Department of Public Works and Highways ang budget para sa mga proyektong ito ngayong taon. Ayon kay Dizon, inaasahang matatapos ang dalawang kalsada sa unang bahagi ng 2027. Nagpasalamat naman si Naga City Mayor Lenny Robredo dahil inaasahang maiibsan ang matinding traffic sa lungsod oras na matapos ang dalawang road projects.
7: Malaking bagay po talaga sa Ekno, finally matapos na ito. Kasi yung pinaka-problematic namin sa traffic, because mo, yung mga transitory vehicles, yung diversion road namin. At any time of the day, kahit hindi peak time, sobrang traffic.
8: I assured Mayor Lenny na binudget na namin ito ng buo para matapos. So ang commitment ng ating regional office ng RD Tanggol, tapos to by the first quarter of 2027. And the remaining budget here na is mga 160 plus million, which we have already funded. No, buo na yon.
0: Ligtas na nakabalik na ng Pilipinas ang 24 na overseas Filipino workers na siyam na buwang nadetine sa Russia dahil sa issue sa kanilang immigration documents. Dumating sa NAIA ang unang batch ng 6 na OFW bandang alas 12 Linggo ng hating gabi, habang dumating naman bandang alas 4 ng madaling araw ang ikalawang batch ng 18 Pinoy workers. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Matatanda ang umapela mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na mapauwi ang mga OFW sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia noong isang linggo.
5: Break muna sa maghapong pagpedal ang mga pajak driver ng Tabaco City ngayong Father's Day para sumabak sa kakaibang hamon ng lokal na pamahalaan. Ang ilan namang pamilya piniling mag-nature trip sa ilang pasyalan sa Albay para ma-relax si tatay. Nagpapatrol, Irene Perol.
9: Hindi lang tibay sa pagpedal kundi maging talas ng isip at diskarte ang nasubok sa 11 koponang lumahok sa relay race sa mga pajak driver ng Tabaco City para sa selebrasyon ng kanilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Cobo na kilala sa paggawa ng tabako itak. Pero bago makarating sa finish line sa harap ng City Hall, daraan muna mga kalahok sa 5 estasyon na puno ng kakaibang challenges. Gaya ng paggawa ng sigid o walis tingting. Nagbunot din sila ng nyug, nagsibak ng kawayan at kahoy, sumabak din sila sa pili cracking gamit ang tabak. At humarap din sila sa Q&A para makilatis ang kaalaman nila sa mga ordinansa ng lungsod, partikular sa mga batas trapiko. Nag-uwi ng 20,000 piso ang winning team, pero higit sa premium pera, layunin ng aktibidad na kilalangin ang papel at ambag ng mga pajak driver sa komunidad. Sa Tabaco City pa rin, patok na pasyalan ngayong Father's Day ang MPV campsite sa Barangay Suwaigot, kung saan patok ang off-road race track para sa remote-controlled o RC cars. Bonus pa rito ang magandang background na Bulkang Mayon.
10: Ilapit mo sa atin. Kasi off-road.
9: And?
10: At mabilis.
9: Kung pagod na, pwedeng mag-relax sa kanilang swimming pool o kaya'y mag-set up ng tent sa mga nais mag-overnight.
11: First time namin dito, ang ganda, na-preserve talaga nila yung nature vibes. Maganda yung experience dito kung hindi ka talaga camper. And for campers as well, so meron silang mga area talaga. At kinikater nila lahat ng guest type.
9: Sa bayan naman ng Kamalig, swak din ngayong araw ng mga tatay ang Solong Eco Park, lalo na sa mga mahilig magkape. Meron kasing cafe sa tuktok ng Burol. Challenging man ang pag-akyat, nakakawala naman ang pagod ang ganda ng view gaya ng mga lunti ang Burol na tinaguri ang Chocolate Hills version ng Albay.
12: Pag umaakyat ka dito, di ba? Ano mafe-feel mo? Nauhaw ka, napagod ka. So at least, may pambawi po sa mga napapagod at nauuhaw. Siyempre, o-order ka na ng kape. Yan. Pwede kang mainit, pwede yung malamig.
13: Na-miss ko po yung view po ng Mayon since matagal po ako hindi naka-uwi sa Bicol. Relaxing din po yung ambience and masarap naman din po yung mga cafes nila.
9: Isa rin sa inaabangan sa Echo Park ang unti-unting paglubog ng araw. Irene Perol, ABS-CBN News, Albay.
0: Ama ni Rene Baterbonia, lubos ang pangungunila sa pumanaw na anak, lalo ngayong araw ng mga tatay. At sub-units ng Bini may kanya-kanyang paandar na performance sa kanilang Signals World Tour kick-off sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Araw-araw, sa paghatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
25: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Mula sa pagkain, negosyo hanggang sa teknolohiya, bida ang mga Pinoy at gawa ng ating mga kababayan sa Australia. Sa Patrol ng Pilipino, kumustahin natin ang ating mga kababayan doon at paano sila nagre-represent para sa ating lahi down under. Nagpapatrol, Annie Perez.
1: Welcome sa Land Down Under ang Australia, ang tahanan din ng mahigit 400,000 Pilipino. Hindi lang kangaroo at koala ang sikat dito, pati na ang ating mga kababayan. Panglima ang mga Pinoy sa pinakamalaking migrant community sa bansang ito. Patuloy na dumami ang mga Pinoy noong 1940s na mapirmahan ang bilateral agreement ng dalawang bansa. At para mapalago pa ang kalakalan ng dalawang bansa, nagtayo ang mga negosyanteng Pinoy ng Business Council.
2: All that really comes back to the escalation of relationships.
1: Di lang sa negosyo, bida rin ang mga pagkaing Pinoy sa Australia, mula sa mga paboritong tapa at kare-kare, hanggang sa big hit sa buong mundo ngayon, ang ube, na gamit mula sa kape hanggang sa mga cake.
3: Sa una, they don't try, but once they have tried, nagugustuhan, tapos nire-recommend nila sa mga ibang kasama nila.
1: May Pinoy fusion dinner restaurant na patok sa mga ibang lahi, award-winning pa.
4: Oh, I feel really proud to say and working with non-Filipinos as well, who every day they sell kere-kere, they sell inihaw. It makes me feel proud na as a non-Filipino, they could do that.
1: Maging ang kapeng galing ng Pinas, hit na hit sa Australia.
5: Shock and awe, I think, is the best thing I can say. It was incredible and so much better than I expected.
1: Marami ring first in the world na gawang Pinoy sa Australia.
6: Tulad itong Victoria International Container Port na isa sa pinakamalaking negosyo na pamamayari ng isang Pinoy.
1: Kauna-unahan itong fully automated facility para sa mga container van na isasakay sa mga barko para sa import at export. At syempre, di mawawala ang damayan para mapalago ang kulturang kinagisnan.
7: We need each other. We need to lean on each other, build on each other's success.
8: To the Filipinos, I want to salute you for being an important part of the Australian society, for contributing to its cultural diversity and vibrancy.
1: Malalim, maganda at di matatawaran ang relasyon ng Australia at Pilipinas. Patunay dito ang maraming oportunidad at matagumpay na negosyo ng maraming Pinoy. Annie Perez, ABS-CBN News, Melbourne, Australia.
0: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Bagyong Francisco na lumakas pa at isa na ngayong typhoon. Batay sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,090 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hahanging aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa kalupaan at hindi inaasahang tatama sa bansa. Pero ang trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalatapag ulan at thunderstorms sa Bicol Region. Apektado naman ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng bansa, partikular ang Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may paminsang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
9: Tuloy ang pag-aatid saya ng Nations Girl Group sa Day 2 ng kanilang Signals World Tour Kickoff. At live mula Pasay City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, share mo naman ang highlights ng Beanie Concert.
10: Zen, sabi ng Blooms, isang gabi puno ng di malilimutang alaala ang Day 1. Sunod-sunod kasi ang pasabog ng Beanie mula simula hanggang dulo.
11: Mas
10: swerte ang Blooms na dumagsa sa day 1 ng Signals World Tour kickoff ng Bini. Ito'y dahil napakinggan na nila ang teaser. Napanood pa nila ng live ang signature dance moves ng awit na A Parallel World na bahagi ng official soundtrack ng Forgotten Island.
11: I've been performing songs dito kami pinanakilang. Karandaan niyo yung choreo na yan dahil makikita niyo yan everywhere very soon.
10: Opening production pa lang, bigay todo na ang girls sa unang kilig. Level up din sila sa paghiling at pagpapamalas ng vocal range. Ibinahagi rin ng girls ang iconic set nila sa kanilang historic Coachella milestone, kung saan kasama syempre ang hits nila na Pantropico. Salamin Salamin, Blink Twice, Cherry on Top, Zero Pressure at iba pa. Isa sa highlights at patok na number ang special subunit productions, kung saan nag-perform sina Joanna, Colette, Sheena at Aya ng Duyan ni Sara Jeronimo. Habang may rendition naman si Mika, Gwen Maloy at Stacy ng Kakaibabe. Surprise treat naman sa Blooms nang lumapit ang walo sa audience para sa mas masayang concert experience.
12: Then, hindi kailangan ma-FOMO o fear of missing out dahil tuloy-tuloy ang kasiyahan mamayang 7 p.m. para sa day 2. May live streaming rin para sa mga team bahay. Then,
9: enjoy! Maraming salamat, Ana Cerezo.
0: Lakas tamang bouquet, patok na regalo kay tatay sa pagdiriwang ng Father's Day sa pagpapalik ng TV Patrol Weekend.
13: TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Sigurado pa, panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
13: TV Patrol sa DZMM.

0: Wala pa rin patid ang mga nakikiramay sa burol ng namayapang basketbolistang si Rene Baterbonia sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. Ayon sa ama, marami siyang namimiss sa kanyang anak, lalo na ngayong araw ng mga ama. Samantala, nagpa siya ang apat na basketball player ng Ateneo de Davao na maglaro para sa De La Salle Zobel. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
1: Mahaba ang pila ng mga nakikiramay sa pamilya ng pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur kung saan siya nakaburol. Halos 2 linggo na mula nang mangyari ang trahedya sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
2: Mga ewa ko mag-expect gani nga yung anak kadaghan ng supporters lead ni Rene.
1: Ayon sa ama ni Rene Clert, hindi niya inasahan ang dami ng mga nakikiramay at sumusuporta sa kanyang anak. Anya, damaan niya ang kanilang pagmamahal dahil sa kabaitan ni Rene Clert. Kung idol ng marami si Rene Clert, idol naman ng yumaong basketbolista ang kanyang ama sa naturang sport. Ngayong Father's Day, maraming namimiss si Rene Senior sa kanyang pangalawang anak, kabilang na ang pagtawag nito sa kanya ng papa.
2: Ano man yun, nanay, tabo naman. Padayan lang sa iyang panlakaw.
1: Sabi niya, masakit man, nangyari na ang nangyari at hindi na ito mababago. Dasal niyang mapanatag na ang anak at gabayan sila habang patuloy nilang pinapatnubayan nilang mag-asawa ang mga kapatid ni Rene Clert. Labis ding namimiss ni Jocelyn Noha ang kanyang apo. Lagi niya itong naaalala tuwing nakikita ang mga litrato, mga damit at sapatos na naiwan ng basketbolista.
3: Dugay pa ni magko akong kuan batik tungod sa akong kaminyaw.
1: Matatagalan anya bago tuluyang mawala ang sakit ng pagpanaw ng apo. Samantala, inihanda na ang bagong municipal cemetery na paglilibingan ni Rene Clert. Inanunsyo naman ni Ateneo de Davao Basketball Head Coach Jess Evangelio na hindi na tutuloy sa paglalaro para sa Ateneo de Manila ang apat na kanilang players na sina Maki Pellegrino, JM Sanoria, Rizus Bahinting at Matt Cayetano. Anya, pinili nilang maglaro para sa De La Salle Zobel. Samantala, mapapanood naman ang kwento ni Rene Clert Baterbonia mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya sa dokumentaryong Si Bobet at Ako ngayong Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
4: Naaresto ng Bureau of Immigration ang puganteng Amerikano na wanted kaugnay ng $2 billion healthcare fraud scheme. Isinagawa ang entrapment operation sa Ortigas, Pasig City, kung saan natiklo si Herbert Leon Kimball. Ang operasyon ay bunsod ng mission at summary deportation order na inissue laban kay Kimball ng U.S. authorities. Ayon kay Fugitive Search Unit Chief ng BI na si Rendell C., inabisuhan sila ng U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI. Noong August 2025, kaugnay sa kaso ni Kimball. Naharap si Kimball sa patong-patong na kaso, kabilang na ang conspiracy to commit healthcare fraud, wire fraud at pagbabayad ng illegal kickbacks. Nagsama-sama sa entablado ang naglalakihang pangalan sa drag scene para ipagdiwang ang Pride Month. Pasabog ang mga performance ng mga drag queens sa QueenCon event sa isang mall sa North EDSA, Quezon City nitong Sabado. Ibinandera nila ang pagkamalikhain at itinampok ang inclusivity sa Pinoy queer culture.
0: Bumiyahe pa Hong Kong sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa premiere ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Dumating sina Donnie at Bel sa NAIA Terminal 3 kaninang alas 3 ng madaling araw, pero all smiles ang dalawa at very excited na makumusta rin ang mga kababayan sa Hong Kong. Laking pasasalamat din nilang naabot ng Tayo sa Wakas ang 110 million peso mark sa total gross revenues as of June 19.
5: Sobrang excited kami na mabit kayong lahat. And we can't wait for you to see the film. And to everyone who supported tayo sa wakas, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo more and more.
0: Bago ang world premiere ng Sigabo sa Lunes at ang pagbabalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes, nag-ikot muna ang power couple sa Puerto Princesa City sa Palawan kasama ang ilan sa kanilang co-stars. At gaya sa ibang lugar na kanilang pinuntahan, mainit silang sinalubong ng mga Palawenyo. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang pagkasabi sa pagbabalik aksyon ni Coco Martin. Matapos ang Maynila, Cavite at Cebu, nitong Sabado, umarangkada naman ang motorcade ng Sigabo sa Puerto Princesa City proper. Umalingaw-ngaw sa kalsada ang sigawan ng mga kapamilyang Palawenyos nang makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin kasama ang crime actress na si Julia Montes at ilan sa kanilang co-star sa serye. Nagsilabasan sa kani-kanilang mga tahanan, mga tindahan, opisina at mga establishmento ang lahat at masayang kinawayan ang mga kapamilya stars.
7: Salamat po sa lahat ng aming kapamilya at lalong-lalo na po sa lahat ng Palawenyo. Magkita-kita po tayo sa Lunes na po, Sigabo, 8 p.m. Magkita-kita po tayo sa lahat ng inyong mga tahanan.
6: Pangatlong pagbisita na ito ni Coco sa Palawan, kaya feeling at home siya rito. Samantalang si Julia naman, sa Palawan nag-shoot ng ilang eksena sa katatapos lang niya na critically acclaimed series na Saving Grace. Pero bukas, reunited sina Coco at Julia sa primetime matapos ang ilang taong paghihintay ng Coco Jules fans.
7: Nervyos pero excited dahil sobrang kami proud na proud sa project na to dahil talaga pinagandaan namin to para sa lahat ng mga Pilipino.
6: Sabay-sabay abangahan sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol, ang world premiere ng Sigabo na mapapanood sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: May Father's Day gift na ba ang lahat? Alam nyo bang sa Dangwa sa Maynila, pwedeng magpa-customize ng bouquet para kay tatay, daddy, papa at airpads. Samantala, maraming pamilya naman ang namasyal sa mga parke para ipagdiwang ang araw ng mga haligi ng tahanan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Father's Day theme bouquet na hindi bulaklak, kundi inuming alak ang dekorasyon. Pati na balloon setup na may Father's Day greeting. Yan ang ilan sa mga patok ngayong Father's Day sa Dangwa sa Maynila. Dalawang set ng balloon bouquet ang binili ni Rica para sa kanyang mister at ama. Anya, dapat ipinapakita sa mga haligi ng tahanan ang pagpapahalaga sa kanila.
9: Usually po kasi yung father natin or yung mga man sa family, they don't have plans for themselves. No matter how strong they look, no matter how masculine they are, no, I think it's important na maramdaman nila na mahal natin sila.
8: Naglalaro ang presyo ng kakaibang Father's Day bouquet mula 50 pesos para sa simpleng lobo hanggang 500 to 1,200 pesos sa mga may balloon arrangement na may kasamang alak.
10: Kaya po kami naglagay ng mga alak na may balloon. Patok sa mga tatay.
8: Pero para sa magkapatid na sina Angeline at Trixie, tunay na bulaklak ang kanilang hanap para sa yumaong ama. Kwento ni Angeline, bilang pag-alala, suot niya ang lumang damit ng kanyang tatay Henry. Habang sinuot ni Trixie ang tribute o memorial shirt noong pinaglalamayan pa ang kanilang ama. Pupunta sila ngayon sa Manila North Cemetery para ialay ang nabiling bulaklak sa puntod ng ama. Ang unang Father's Day na hindi na nila kasama ang kanilang padre de pamilya.
9: Actually, kakamatay lang po niya noong December. So medyo fresh pa sa amin. Yung time na sana mas makakabawi kami sa kanya ngayon, yun naman yung time na nawala siya. Kaya po, kahit na sa mga ganitong pamamaraan, hindi namin siya kinakalimutan.
8: Marami namang pamilya ang nagdiwang ng Father's Day sa mga parke at pasyalan. Sa Quezon Memorial Circle, nagsasalo-salo ang mga pamilya para sa selebrasyon. Dumayo pa mula sa Ngandaan sa Caloocan City ang magkakaibigang ito na pare-pareho ng pamilyado. Tila mini potluck party ang kanilang pagdiriwang.
11: Masaya naman ito. Magkakasama kami mga magkakaibigan ng college. Ito, pamilyado na kami lahat. Nakayayaan dahil Father's Day.
8: Kasama naman ni Rolando ang asawa at tatlong anak. Kwento niya, ibis na sa mall, mas pinili nilang mamasyal sa Quezon Memorial Circle para sa mas preskong hangin. Hirit niya, tatagay siya pag-uwi sa kanilang bahay.
12: Bumili lang sila ng ano, pitsa saka ng lechon, ano yung manok? Lechon manok ba yun? Saka kanin, ganun. Para maano lang yung Father's Day ba? Ma-celebrate.
8: Sa pagdiriwang ng Father's Day, binibigyang pugay ang mga nagsisilbing haligi, gabay at sandigan ng bawat pamilya. Isang paalala rin ito ng pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Francis Orsio, ABS-CBN News.
13: Ano, gusto mo ba yung may alak yung bukay?
0: Para huwag na natin konsentihin si tatay muna ngayon. Ano?
13: Ang baba ng utak na nakaisip noon.
0: Happy Father's Day po sa lahat ng ama. Pati yung mga solo parent, kahit na nanay yan, di ba? Kasi sila rin yung tatay ng tahanan.
13: Mga natay, nanay na tatay.
0: Sino pa? Mga lahat lolo na nag-aalaga ng kanilang apo, di ba?
13: Oo, mga single dad, mga lahat ng klase.
0: At lahat
13: na...
0: ng ating mga kalalakihan dito
13: yun,
0: sa
13: happy
0: studio.
13: Happy Father's Day!
0: Oo, mga ama rin to. Happy Father's Day sa inyong lahat.
13: Okay,
0: pero hinay-hinay daw sa ano, sa alak.
13: Oo, drink moderately. Oo. Mga kung isang bote lang yung nilagay dun sa bouquet, yun na, huwag na kayong bibili uli ng ano pa.
0: At syempre, para sa mga tatay na kahit nasa langit na, katulad ng sa akin, aba, Happy Father's Day.
13: Happy Father's Day pa rin sa kanila.
0: At syempre, yung magugustuhan ni tatay, bukas,
13: o yun.
0: Lunes, yung hari ng aksyon ng ating henerasyon, Coco Martin ay nagbabalik po sa prime time.
13: Ayan, at kasama si Julia Montes.
0: With si Gabo. Abangan nyo po yan dahil ang pangako nila, talagang kompletos recados kumbaga, di ba? Hindi lang aksyon, sabi niya kasi may comedy, may romance, may pampakilig, di ba?
13: Kabang-abanga eh.
0: May drama, lahat na.
13: Naabangan ko kasi yung kontrabida, kasi syempre marami yan. Tsaka yung mga taong bayan, usually
0: actually,
13: yung mga nakakatuwa eh, di ba? Sa mga ganito.
0: Ni Coco, yung mga kontrabida tumatatak din. Ayan. Ang gagaling nilang lahat, di ba?
13: O yun.
0: So we expect no less.
13: Bukas po yan.
0: May ganun. Siyempre, bibigay yan ni Coco.
13: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 5:29 na po ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook.

0: para sa ating story outlook. 6 taong gulang na bata natagpo ang patay at hinihinalang ginahasa ng 15 years old na binatilyo sa Tarlac. Posibleng hakbang laban sa karahasan sa paaralan, inaaral ng Philippine National Police. Very strong El Nino, posibleng maranasan sa Oktubre o Nobyembre ayon sa PAGASA. Manila Water, may 3 alternatibong pagkukunan ng raw water supply ngayong El Nino. Higit 4 milyong family food packs nakahanda dahil sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. DOH sinikayat ang pagdadagdag ng HIV treatment hubs sa Northern Mindanao. Malaking rollback sa presyo ng petrolyo, aarangkada sa Martes.
1: Story Outlook.
0: Sa mga detalye, natagpo ang patay ang isang 6 taong gulang na batang babae sa isang gupat sa bayan ng Victoria sa Tarlac. Walang saplot at halos hindi na makilala nang makita ang biktima sa taniman ng mangga sa barangay San Agustin. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang ginahasa ang biktima ng 15-anyos na tricycle driver na tagasundo nito sa paaralan. Lalo na't nakita sa CCTV na nakasakay ang biktima sa tricycle ng suspect bago ito mawala. Inaresto na ang minor de edad na suspect na nasa pangalaga ngayon ng Social Welfare Office ng Tarlac. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibleng countermeasure sakaling may makitang trend sa karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pananaksak ng grade 8 student sa kanyang 7 ka-eskwela sa General Trias, Cavite noong Martes. Sinabi sa DZMM ni Police Colonel Allen Co., officer in charge ng PNP Public Information Office, na bagaman hindi pwedeng pumasok sa loob ng paaralan ng mga pulis, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kanilang hanay sa school authorities para tumulong sa seguridad. Inirekomenda na rin ng PNP sa mga opisyal ng mga paaralan na bumuo ng mga first aid team na maaaring rumesponde sa mga katulad na insidente. Hinimok din ng pulisya ang mga gurong bantayan ng state of mind ng mga mag-aaral. Posibleng magsimula sa Oktubre o Nobyembre ang inaasahang very strong El Nino sa bansa. Sinabi sa DZMM ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lina Solis na posibleng makaranas ng dry spell o matagal na tagtuyot ang ilang lugar sa bansa. Maaari rin aniya itong umabot sa warm at dry season hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Solis, posibleng makaranas ng matinding epekto ng El Nino ang mga lugar na maapektuhan din ng habagat. Handa na ang malalaking water concessionaire sa pag-iral ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay, may 3 pinag

0: Kukunan ng raw water supply ang kumpanya para hindi umasa sa Angat Dam. Kabilang anya rito ang Laguna Dibay o Laguna Lake, Kalawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam na kanyang o kayang mag-supply ng milyong-milyong litro ng tubig sa Rizal Province at East Zone ng Metro Manila. Tiniyak naman ng Maynilad na normal ang operasyon at supply ng tubig kaya walang dapat ipangamba ang mga consumer. Sinabi ni Maynilad Media Relations Assistant Manager Ronald Mendoza na nakatutok sila sa prevention at preparedness na o sa inaasang epekto ng dry spell at pinalawak na rin ang pagkukunan ng supply ng tubig. Nakaalerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa bansa. Ayon sa DSWD, nakahanda na ang 4.7 million family food packs, gayon din ang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na ipamamahagi agad sa mga maapektuhan ng komunidad. Naka-alerto na rin anila ang lahat ng field offices ng DSWD at patuloy rin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong. Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao na magtayo pa ng karagdagang HIV treatment facilities. Sa ngayon, umabot na sa 18 treatment hubs ang naitatag sa rehiyon upang mas mailapit ang serbisyo sa mga komunidad. Ayon sa DOOH, mahalaga ang pagpapalawak ng mga pasilidad para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente lalo na sa mga lugar na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Tiniyak din ng ahensya na may mga HIV ay maaaring mamuhay ng normal basta tuloy-tuloy ang gamutan at suporta. Good news mga kapamilya, aarangkada na po ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo 23. Maglalaro sa 9 hanggang 10 piso kada litro ang tapyas sa diesel, 4 hanggang 5 piso sa gasolina at 10 piso hanggang 11 peso sa kerosene. Bunsod ito ng paglagda ng Amerika at Iran sa Memorandum of Understanding para tapusin na ang higit 3 buwang sigalot sa Middle East. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon at iyan po ang ating Story Outlook.
1: Aamangan ngayon. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon Patrol.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kasi balita natin kanina ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility yung binabantayang si Bagyong Francisco. Alamin po natin ang update, makakapanayin po natin sa linya ng komunikasyon. Si Dan Villamil po ang weather specialist mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good evening, sir.
2: Yes, so good afternoon po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Latest location natin para kay Bagyong Francisco kanina alas 4 ng hapon ay nasa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. May taklay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa, pero asahan natin na dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng Bagyong Francisco as well as yung southwest monsoon o habagat na hinahatak nito, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa Bicol Region at lalawigan ng Palawan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, nandiyan naman yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Northern Luzon dahil sa papalapit na bagyo, posible pa tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
0: Mm-hmm. Sir Dan, ano pong bahagi ng bansa, Northern Luzon po, no? Ang uulanin?
2: Actually, malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao as well as western section ng Southern Luzon. Makaraan sa mga pag-ulan, dulot po ng habagat na hinahatak ng bagyo. So ngayon, wala pa naman nakataas na wind signal and less likely naman na mag-landfall ito. Pero posibleng lumapit yung sentro nito over portions of extreme northern Luzon. So possible by tomorrow, makakaroon po tayo ng wind signal over these areas.
0: And with that, Sir Dal, maraming salamat po at mag-iingat po kayo.
2: Thank you po and good afternoon.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, ang Pag-asa Weather Specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa oras po na 5:39, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
10: Story Outlook.
0: Sa oras po na 5:41 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po ang inyong Radyo Patrol, Bert Dizon. At ngayon po ay June 21, 2026. Happy Father's Day po, no, sa lahat po ng mga tatay at mga nagpapakatatay na nagtataguyod ng kanilang pamilya at mga anak. At syempre po, Happy Father's Day din sa lahat ng mga tatay dito sa DZMM, especially si Sir Gerson. Happy Father's Day. At sa lahat ng mga tatay nyo dyan sa loob, Happy Father's Day. At Happy Father's Day din sa tatay ko, Papa Gil. Happy Father's Day. At sa lahat po ng mga daddy, nagpapakatatay, Happy Father's Day po sa inyo. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, mag-iingat po kayo. At maraming salamat po sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ayan. At syempre po, ano-ano po ba ang ating mga aabangang mga balita ngayong linggo? Unang-una dyan, syempre, yung pagpapatuloy po ng pre-trial conference bukas dyan po sa Senado dahil meron po silang part 2 at hindi po nila natapos last week. Yan po ang ating aabangan at mamaya po ay hihingi tayo ng update. Mamaya din po ay meron tayong mga kapanayam at aalamin po natin ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para nga po dito sa inaasahang epekto ng Bagyong Francisco, especially dyan sa Northern Luzon, as well as mamaya po ay kukuha din po tayo ng update regarding po doon sa nagpapatuloy naman na government response po dyan po sa magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Meron din po tayo mamayang makakausap para po yung nabalita po sa TV Patrol kanina, yung isang American po na wanted sa Amerika at na-aresto po ng Bureau of Immigration. Mamaya po ay kukuha po tayo ng update. Pero po, sa oras po na 5:43 po ng gabi ay makakasama na po natin. Kasi nga po, di ba po, nababalita po last week si Congressman Paulo Pulong Duterte ay meron pong ipinost sa social media at sinabi niya po na may warrant of arrest na mula sa ICC si Senator Bongo. Aalamin natin, no, directly kay Senator Antonio Trillanes IV kung meron nga po talagang lumabas na arrest warrant. Makakasama na po natin si former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sentry, good evening po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
11: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Bert at sa ating mga listeners.
0: Sentry, unang-una po, alam ko na sa ibang mga interview po, nyo na po ito. Meron po ba talagang arrest warrant na lumabas ang ICC against Senator Bongo? Sa mga sandaling po ito, meron na po ba?
11: Base po sa aking impormasyon ay wala pa pong nai-issue warrant para kay Bongo o kahit sino man as of this moment. Medyo malayo-layo pa yon, mga ilang buwan pa yon kung sakali man.
0: Kasi nga po, kung titignan po natin, no, yung kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, after lumabas nung warrant niya, parang it takes pa a year and a month bago lumabas naman itong warrant kay Senator Bongo. So inaasahan po natin, no, mga within 6 months po ba, lalabas na yung warrant ni Senator Bongo?
11: Hindi natin masabi specifically kasi ang batayan dyan ng ICC prosecution team ay yung threshold of evidence. Mm-hmm. Kailangan marating nila yung certainty of conviction na level. Mm-hmm. Para bago sila magre-request ng issuance ng warrant of arrest.
0: Sentry, tingin nyo, Sentry, ano po ba ang basa nyo nito since nalalapit na ang impeachment trial ng kapatid ni Senator Pulong, si Vice President Sara Duterte? Hindi po ba coincident na mayroon siyang ganitong pronouncement? Ano po ang basa nyo, sir? Ito po ba yung strategiya nila?
11: Yes. Itong pronouncement ni Pulong, ano lang ito, pang-agitate ng kanilang mga supporters para sinasabi nila, ito, iniisa-isa na yung mga kalaban sa politika. Pero hindi naman po ganon ang sitwasyon kasi yung pong warrant, kung meron man lalabas laban kay Bongo at kay Albayalde, sabihin na natin, ito ay bunga ng mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa ng ICC hanggang 2019. Yan po. Ito ay inimbisigahan ng malalim ng ICC, tapos kaya nga kung may lalabas na warrant, yun po ang dahilan. Hindi yan konektado sa mga pangyayari ngayon recently dito sa ating bansa kasi that's not how the ICC operates. Yan po. Yung sinasabi ni Pulong, unang-una, hindi naman niya malalaman eh. Kasi yun nga sa tatay niya, hindi nga nila nalaman nung lumabas. Tapos ngayon, maglalabas siya ng ganyang pronouncement as if alam niya. Di ba? Ano lang yan? Ina-agitate niya o kumbaga ginagalit lang niya yung mga supporters sila para magalit sa administrasyon.
0: Kasi nga din po, di ba, meron din po ibang mga pronouncement yung iba po nilang mga kaalyado na parang ang sinasabi po nila na uubusin yung mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado para pag dumating yung trial ni Vice President Sara Duterte, medyo kukulangin ang bilang.
11: Alam niyo ho, ganito po yan. Yung mga kaalyado ng Duterte, kaya sila nai-issuehan ng warrant, dahil may ginawa silang krimen. Is either nagnakaw sila o nagpapatay sila ng mga tao, no? Libo-libong tao. Yun ho ang krimen ni Bato de la Rosa sa ICC. Paalala ninyo, Chief PNP siya. Yun po ang mga dahilan kung bakit siya na-issue ng warrant. Ganon din si Bongo. Kung may issue siya ng warrant, dahil din dun sa partisipasyon niya doon sa war on drugs kasi siya yung taga-bigay ng bayad noon ng reward system. Tapos meron din siyang mga pinapatay. Yun ang sabi ng mga testigo, kagaya ni Colonel Garma at iba pa. Yun po yun. Ang, tapos, ito namang si Marcoleta, eh dahil meron siyang inamin na tumanggap siya ng 75 million pesos. Hindi ito mga pang-aapi, kundi mga talagang mga kriminal sila. Kaya sila kinukulong. Ganun po yun.
0: Medyo parang wrong timing lang kasi nga parang ngayon lang ngayon nagkakaroon ng development kasi nga nasasakto lang actually nasasaktuhan lang na because mayroon tayong impeachment trial and ganyan. So ang ano din Sen, no? Ano na po yung status? Di ba Sen, ang pagkakaalam ko ay nag-file kayo sa ombudsman ng case against kay Senator Marcoleta. Ano nang status nun Sen?
11: Nag-file po ako ng case laban kay Senator Bongo. Ito po yung tungkol dun sa 6.6 billion pesos na mga infrastructure at flood control projects na inaward nila dun sa tatay at kapatid mismo ni Bongo. 200 contracts po yan. Yan po ay dokumentado lahat. Binigay ko yan lahat sa ombudsman last year pa. Kaya yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Remulla kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Eh ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yon. Ang tanong dito, bakit inuupuan yon? Yun po yan.
0: Mm-mm. So wala pa pong development so far, Sentry, no, yung kaso?
11: Opo.
0: Tingin niyo po, Sentry, kung bakit po walang development. Ano po ba ang ano? Ano po ba kaya ang matter behind kung bakit hindi po umuusad?
11: Eh ito po ang hindi magandang nababalita natin. Na may meron tinatawag na parking fee. Daang-daang milyon ang binabayad dan sa ombudsman. Ngayon wala akong sinasabi kung sino yung tumanggap. Pero yon ay para hindi gumalaw yung kaso. Kaya ang pinakang pruweba diyan para patunayan hindi totoo yung mga ganyang rumors, eh dapat isang pananiling kaso kasi napaka-kumpleto nun eh. Talagang tatay at kapatid ni Bongo yung pumirma nun na sila ni Duterte ang nagbigay dun sa kaso na yun, sa kontrata na yun.
0: Mm-mm. And Sentry, tingin nyo, sino kaya ang nagbabayad ng parking fee para po hindi umusad o hindi gumulong po itong kaso sa ombudsman?
11: Eh, syempre, yung mga inaakusahan. Ganun po yung modus dyan sa ombudsman. Magsasampa sila ng kung ano-anong kaso, tapos sasabihan ng mga fixer, meron kang kaso, kung ayaw mong umusad, di magbayad ka. Ganun po yun ang kalakaran nila dyan.
0: Itatanong natin kay Ombudsman Remulla kung ano ng status ng kaso. Anyway, maiba naman ako, Sentry, dahil nga kamakailan ay medyo umugong-ugong ang cabinet revamp at medyo lumulutang po ang inyong pangalan. As medyo pa ano daw po ang mga splok po medyo itatap daw po kayo ng admin sa bagong cabinet revamp. Do you consider, sir, or meron na po bang mga nagpaparinig, may mga emisaryo na po bang nagpaparamdam sa inyo?
11: Wala pa hong formal na offer po, sa totoo lang. Yan po ay mga nababasa din lang natin sa social media. Pero tayo naman po ay handang manungkulan bilang miyembro ng gobyerno o kahit na wala. Kasi ngayon naman po, wala naman po akong posisyon sa gobyerno pero nagsiservisyo pa rin naman tayo sa publiko. So kung darating yan, panibagong hamon po yan para sa atin at handa naman tayo maglingkod. So, pero kung wala po, di tuloy din lang po ang pagsiservisyo natin.
0: So for the record, Sentry, kayo po ay open if ever man na alokin kayo ni PBBM ng administrasyon ng pwesto po sa kabinete.
11: Opo, handa po tayong maglingkod sa bayan muli.
0: Mm-mm. And Sentry, bali dahil nga po sa susunod din po na na linggo, I think sa Sunday, sa susunod na Sunday, may mangyayari pong kaliwat ka ng mga kilos protesta. Are you going to join ito pong mga gagawing kilos protesta ng iba't ibang mga religious group dyan sa EDSA?
11: Ito po yan, ano, wag po tayo malinlang na doon sa mga kilos protesta na nagko-cover sila ng religious organization.
0: Mm-hmm.
11: Ito po ay mga hindi naman ito mga official sanctioned ng mga religious organizations na yon. Tapos yung hangarin, kasi meron pong mga destabilization component doon po sa mga kilos protesta na yan.
0: Mm-hmm.
11: Eh, ayaw natin na ang yung mga pagkilos na yan eh hahantong sa pagpatalsik na Marcos administration, tapos iluloklok nila si Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
11: Ay hindi pwede naman yon.
0: Mm-hmm. Kasi may Sentry meron nagpara nag-organize under ng Catholic Church si Bishop Pagapora, I think nagkaroon sila ng press con last week at ini-encourage nga together with other religious group na mag-rally ulit diyan nga din sa EDSA. And hindi ko alam, Sentry, parang meron din kasing mga lumalabas na mga information from the sources. Ito pang isang malaking religious group ay nagbabalak din atang mag-planned ng kilos protesta papalapit doon sa trial ni Vice President Sara Duterte. May mga naulinigan na po ba kayo, sir?
11: Meron po tayo na babalitaan na ganon. Una-una, ito po, i-clarify ko lang. Si Bishop Bagoforo ay miyembro ng Catholic Church. Yan po ay malaya siyang mag-express nung ano nila, ng kanilang sentimiento bukol doon sa mga pangyayari ngayon. Wala akong problema doon.
0: Mm-hmm.
11: Hindi naman lahat ng mga magjo-join ng kilos protesta na yon ay parte ng destabilization. Pero meron pong mga elemento doon na gagatungan yung mga kilos protesta na yon para ituloy sa isang destabilization plot. Kaya merong nagagamit po unwittingly ng mga may masasamang balak. Iyon po.
0: Mm-hmm.
11: Ngayon, doon naman sa planong kilos protesta daw ng INC, actually, yun yung tinutukoy mo, yung INC ay plano rin daw magkilos protesta, lalo na kung ikukulong daw si Marcoleta. Eh, ano namang klase yun? Kung ang ipinaglalaban nyo, itong mandarambong, eh paano naman po yun? Hindi naman paganda para sa imahe ng inyong simbahan kung ganun po ang ipinaglalaban. Kasi maliwanag po yung krimen po ni Marcoleta. Nasa plunder law po yun. The very definition ng plunder law, kasi sinasabi na hindi naman daw pera ng gobyerno yung binulsa niya.
0: Public funds, eh.
11: Oo, pero nakalagay po doon, pagka tumanggap ka ng mga gifts ng hindi ng malaki ang halaga, ito ay parte ng plunder. Ganun po yun.
0: Mm-hmm. And sir, lastly lang po, ano po ang since maraming paksyon po ngayon ang gustong magsagawa ng kilos protesta, ano po ang ating mensahe sa sambayan ng Pilipino para dito sa, kasi karamihan po ng mga Pilipino ngayon ay litong-lito na kung sino ba ang sasamahan at sino po ba ang may legitimate talaga na intention para sa bayan. Ano po ang mensahe niyo po ngayon sa sambayan ng sir?
11: Ganito lang po. Ito pong impeachment ni Sara Duterte ay uusad at uusad dyan sa first week of July. Yung mga ibang gusto magkilos protesta ay para pigilan yan. Ang tanong kasi dito, kung wala ka namang ginawang krimen, dapat wala kang katatakutan na ebidensyang lalabas doon. Ganun lang naman po yan eh, kasi mapapanood naman ng mga kababayan natin yung impeachment trial, makikita nila kung totoong may ebidensya na hindi karapat-dapat manatili sa pwesto si Sara Duterte o talagang gawa-gawa lang ito. So, maliwanag po yan. Ngayon, kung meron silang mga reklamo sa Marcos administration, meron ding proseso. Pwede rin silang mag-file ng impeachment case. Ganun lang po yun eh. Hindi pwedeng como yung iniidolo mo ay yun ang tinatamaan eh, ayaw mo na ng mga proseso. Kasi nung panahon ni Duterte, nung pinagpapapatay yung mga kababayan natin, eh hinayaan nyo rin lang naman eh. Hindi naman kayo nagprotesta. Kami nila Senator Dilima, ginawa ng kung ano-anong kaso. Kahit talagang gawa-gawa lang. Pero hindi naman kami nagpatawag ng rally para sa amin eh. hinarap namin hanggang ngayon, di isa-isang na-dismiss. Kasi nga, gawa-gawa lang. Ganun lang po yan.
0: Oh. And with that, Sentry, maraming salamat po sa pagkapaunlak po ng panayam ngayong gabi. At ingat po, take care po at Happy Father's Day po.
11: Maraming salamat po sa inyo.
0: Ayan po si Senator Antonio, former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, ating pong nakapanayam regarding po sa mga circumstances regarding po doon sa pronouncement ni Congressman Pulong Duterte na may warrant na daw po. Eh, as far as the senator, former senator is concerned, doon po sa kanyang mga sources, wala pa pong lumalabas. Opo. So titingnan po natin, may nabanggit siya kanina in a couple of months. May nasabi siya parang 3 to 4, may nabanggit siyang month. So iaasahan po natin kung meron nga po talaga nga a warrant na lalabas, kasi kung titingnan niyo po doon po sa timeline nung paglabas din po ng arrest warrant after po ni former President Rodrigo Duterte, parang it takes a year and a few months po bago to lumabas yung warrant of arrest naman po ni Senator Bato de la Rosa. So aantayin po natin, titignan po natin kung ano po yung mga magiging development dyan. Sa oras po na 5:59 po ng gabi, magbabalik po ang programang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, ang oras, impunto po, alas 6 na po ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
3: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook. Story Outlook.
0: Sa oras po na 6:03 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook. Kasama niyo pa rin po Radyo Patrol Bert Dizon para talakayin po ang mga magiging balita sa susunod na linggo. Ito nga po, no, good news po ito, no, dahil nga po nabawasan o bumaba po yung bilang ng mga dengue cases po, no. Bumaba po siya compare po last year. This year po, from January to May, ay 56% na lang po. Ngayon po, aalamin po natin kung ano po yung mga ginagawang intervention po ng Department of Health para nga po papababa pa itong kaso ng dengue. Lalo na po ngayon ay magtatag-ulan na. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Yusek, good evening po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
10: Yes, magandang hapon na Bert, or magandang gabi na rin at magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya na nakikinig at nanonood.
0: Mm-hmm. Yusek, unang-una po, no, napababa po ninyo ang dengue cases po sa 56% compare po last year. Ano-ano po, Yusek, ang mga ginawa nating intervention na napababa po natin ito from January to May?
10: Yes, Bert, no, sa katunayan, napababa nating lahat ang bilang ng mga dengue cases dahil ang pinakamalaking tulong talaga dito, yung tinatawag natin sa English ba na vector control. Ano ibig sabihin ng vector control na ito? Yung vector, yun yung nagdadala ng sakit at sa sitwasyon ng dengue, ang lamok na Aedes aegypti o yung lamok, yun ang nagdadala ng dengue. At dahil tayo po ay naglunsad ng ating taob, taktak, tuyo, takip, yung ating kampanyang yun, no? Bakit taob, taktak, tuyo, takip? Kasi lahat ng mga lalagyan o kung mga pwedeng maging ipunan ng tubig ay ating tinutuyo. Kasi pag nawala ang tubig, nawawala yung itlugan ng lamok, nawawala yung dengue.
0: Mm-hmm. So far, Yusek, meron pa, ano po yung mga lugar na ano po natin na dengue hotspot, yung pinaka may mataas na bilang ng mga naitalang dengue cases po?
10: Oh, so yung babasahin kong listahan na bagamat nakasulat sila na parang top 5, pero tandaan natin malaki na yung binagsak ng mga kaso dahil yung nationwide, tulad nga na sinabi mo Bert, no, sa lead-in mo na 56% na yung binaba nationwide. Pero syempre, meron pa rin tayong listahan kung saan yung mga pinakamarami at ito ay para bang paalala na pwede pa nating pababain kapag nakita natin ito. Sino yung mga rehiyon na yon? Simula sa Region 3, Central Luzon, yung number of cases natin. Una, total nationwide 52,244. So sa Region 3 ang naitala 11,523, pero sasabihin ko na rin na mas mababa yan ng 34% kumpara dun sa nakaraang taon sa kanilang lugar. Tapos ikalawa, ang ating National Capital Region sa bilang na 7,676, mas mababa ng 59%, halos 60%. Very good ang ating NCR. Although maraming tao yan, so pwede pa natin pababayan yan. Tapos ikatlo, ang ating Calabarzon, ang Region 4A sa bilang na 6,884. Ako, mas very good pa pala sila. Mas mababa ng 65% kumpara sa last year. Ikaapat, ang ating Region 11, Davao Region, sa bilang na 3,509, mas mababa ng 51%. At ang ating pinakahuli sa top 5, ang Region 7 or ang ating Central Visayas sa bilang na 2,686, mas mababa rin ng 51%. Bert.
0: And yung pong data na yan ay from January to May 2026. Yusik po, dahil nga po magtatag-ulan na at pasukan na naman po o pasukan na din ng mga estudyante natin. Ano po ang ginagawa po ng Department of Health ngayon nga pong magtatag-ulan na at for sure sana naman po huwag tumaas yung bilang ng mga dengue cases, Yusik.
10: Yes, tama yan Bert, no? Mabuti na paalala mo, salamat na meron tayong dalawang bagay na nakikita na parating or dumating na nga. Una, yung tagulan. Kaya huwag natin kalimutan Bert yung ating babala ng pag-asa, yung Super El Nino. Mm-hmm. Na bagamat makakaramdam tayo ng matinding pagtuyo mga bandang October-November, mahalaga rin yan sa usapin ng dengue. Bakit po? Dahil ang simula ng pasok ng Super El Nino, bago tayo tumuyo, ang ating sabi ng pag-asa, ay medyo magiging mas malakas yung pag-ulan. So inaasahan natin na baka mas madalas yung pag-ulan or mag-iiba yung weather pattern. Kahit dadami yung ipunan ng tubig. Una yan. Ikalawa, pagdating naman nung Super El Nino proper, yung mismong tagtagtuyo, sabi nga nila October-November, mag-iitim naman tayo ng tubig. So, ganoon pa rin ho ang gagawin natin. Yung taob, taktak, tuyo, takip. Pero yung unang tatlo, yung taob, tuyo, taktak, yan siguro yung habang tag-ulan. Importante po yung takip dahil sa lahat ng mga nakikinig na mga kapamilya at kaserbisyo, kung tayo ay may balak mag-ipon ng tubig, huwag nating iisipin na keso tubig ulan at malinis yan, ay hindi yan papamugaran. Mm-hmm. Ay hindi po, yun nga ho yung mas gusto ng mga lamok.
0: Yun yung mas madalas at mahilig nilang pamugaran. At yun din yung mga usually attended. Kasi di ba usually yung mga nanay natin nagsasalok lang ng balde dyan sa alulod. Hindi na napapansin kasi katagalan dahil naman tubig tag-ulan yon, unattended na. Yun pala may mga lamok na. At at Yusik, no, bali dahil nga po ay magtatag-ulan, ano po ang reminder natin especially po sa mga magulang, ano kaya ang maganda nilang gawin para dahil nga magtatag-ulan, syempre dadami yung mga lamok sa mga paaralan, ano po ba ang dapat na gawin ng mga magulang para ma-prevent po na makagat ng lamok yung kanilang mga anak?
10: Magandang tanong yan, Bert, dahil maliban pa dun sa ating taob, taktap, tuyo, takip na talagang very effective, huwag naman natin kalimutan yung tinatawag na self-protection measures o yung bang mga paraan para mapigilan tayong makagat ng lamok. At sasabihin na nga natin na bawasan natin yung lamok, meron pa rin lumilipad. Dapat yung mga chikiting natin na tayo na rin na mga magulang, Happy Father's Day nga pala sa lahat po ng mga ama at mga tumatayong ama, no? Pwedeng gawin ng ama, ng pamilya para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga chikiting ay siguraduhin na hindi nakakagat ng lamok. Yung mga papasok sa school, mas maganda ho, kung di naman ganun kainit, dapat sana nakapantalon or mas mahaba yung manggas. Exactly. Hindi naman kailangan yung hapit na hapit, Bert, no? Basta natatakpan yung balat. Or, kung mainit, alam nyo po, yung konting, alam po namin na konting dagdag ng gastos, pero yung gumamit tayo ng mga insect repellent lotions or yung mga sprays, marami namang iba-ibang brand yan, wala tayong ini-endorse, kahit ilan sa kanila, ay pwede nyo gamitin para hindi po makagat ng lamok yung ating mga bata.
0: At Yusik, no, dahil nga din yun nga sin ano nyo, para hindi sila makagat. Maganda maglinis ang ating mga schools, no? Maging okay yung ating mga magulang kung mapadpad sila sa mga eskwela, lalo na ngayon may mga PTA meeting kaliwat kanan, eh magkaroon din ng mga clean up drive.
10: Tama yun, Berta. Nakikita rin ito ng DOH bilang isang learning opportunity. Sabi nga nila, may mga leksyon tayo na natututo sa formal na pagtuturo. Pero yung mga pag nakita, di ba, nung unang panahon, mahalata ang edad ni Yusek, nung may commercial yan, ang ginagawa ng nakatatanda sa mata ng bata ay tama. So kapag nakikita nila na tayo mismo mga magulang at mga guro ay naglilinis, hindi lamang sa bahay, ngunit sa paaralan, ay matatatak dun sa utak ng ating mga kabataan na dapat pala hindi tayo nag-iipon ng tubig na naiitlogan. Dapat pala malinis ang paligid para nababawasan yung pwedeng pamugaran ng ating mga lamok. At yan ay isang sabihin na nating life skill na kailangan matutunan natin bilang Pilipino dahil tayo ay nakatira sa isang tropical country kung saan marami talagang mga lamok.
0: And Yusek, dahil nga din po, yun nga po, no? Dahil for instance po, yung mga anak nila ay medyo masama ang pakiramdam. Ano po ba ang mga initial na symptoms ng dengue? Ba? Kasi mamaya mamisinterpret nila na simpleng lagnat lang naman yung, o simpleng sinat lang pala yung nagkaroon yung anak nila. Yung pala, nakagat na ng dengue mosquito. Ano po ang mga initial po na makikita po dun sa mga bata po nga nakagat ng dengue mosquito?
10: Ayan, magandang tanong yan, Bert, no? Kasi ang lahat po ng mga infeksyon, karaniwan ang nagsisimulang sintomas ay lagnat. At ganoon rin po sa dengue. Ang dengue, mataas po yung lagnat. Pumapalo yan ng pag meron tayong thermometer, makikita nyo yung reading 39 o kaya minsan 40 degrees centigrade. Kapag ang bata po ay medyo nakakausap at nakakaintindi na, kapag ang bata ay nagsabi na parang masakit yung likod ng mata niya, parang may nasusunog or may mainit sa likod ng mata. Yun ay isang sabihin na nating very distinct na sintomas na nakikita o nararamdaman sa dengue. Yun mga ibang, dati ang lagi sasabihin noon ng mga doktor ay pag nakakita ng mga pantal o kaya ng pagdurugo o pag-iba ng kulay ng dumi, naku po, medyo advanced na ano na po yun. Pag nakakita ko kayo ng ganun, tawag namin dun alarm signs and symptoms na po yun. Hindi ho maganda. Ang recommendation po ng DOH, kapag meron tayong lagnat na mataas at yung may pananakit ng sa likod ng mata or ng katawan or ng tiyan or ng ulo, maganda pong ikonsulta na agad. Hindi lang naman po yan protection laban sa dengue. Protection din po yan laban sa leptospirosis yan, kasi lagnat rin yun. Pati sa trangkaso kasi lagnat rin yun. Wala pong mawawala, lalo na kung sa government health center tayo magtanong kasi may
0: naman
10: mga pang test po yung mga yan.
0: At ano, Doc, di ba wala naman babayaran? At yun nga din po, nabanggit nyo na yung symptoms ng dengue ay kapareho din ng leptospirosis. Dopo, Doc?
10: Yes, except for yung lagnat, bird, pareho sila. Mm-hmm. Pero meron nga, kung kumamarapati mo, papasadaan ko lang na mabilis. Yung leptospirosis naman kasi, mula yan sa daga. So kalinisan pa rin, no, yung tanong mo nga kanina na ano ba pwedeng gawin sa eskwelahan. Maliban sa pagtaktak-tuyo-takip, pag tayo ay naglinis ng ating basura, lalo na yung mga tirang pagkain, yung daga na aalis natin at naiiwasan naman natin ng leptospirosis na nagmumula sa mga mikrobyo na nandoon sa ihi ng daga. Ang sintomas ng leptospirosis maliban sa lagnat, merong pananakit nung sa likod ng ating legs, no, sa calf na sinasabi, yung bahagi sa taas ng ating tahong. Tapos meron din pong paninilaw. Although ang leptospirosis medyo mas matagal. Ito yung problema, Bert, mula 1 week hanggang kung pagkaalala ko 30 days, no? From 3 days to 30 days ang incubation period, hindi lumalabas kagad yung lepto. Pero kung alam natin na tayo ay napalusong sa kahit na anong baha, kahit anong dahilan, kahit di sinasadya, ay pumunta na ho sa health center para mabigyan nung tinatawag na prophylaxis.
0: At libre po iyon, no, Doc? Wala hong bayad at kailangan makapagkonsulta sila sa doktor, no?
10: Yes po, libre po yan sa mga government health centers. At sabi nga natin na sa Ingles, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Diretsahang Tagalog na lang po, mas matipid ang kumonsulta ng maaga. Libre pa nga. Kesa po yung mag-aantay tayo. Bagamat may mga PhilHealth package tayo na sasalo naman dun sa mga sakit, ayaw po natin na nakikita yung ating mga mahal sa buhay, mga anak at lalo ng mga matatanda rin na nagkakasakit at napapasok sa ospital. Mas maganda po maiwasan natin na maaga.
0: At yung supply po natin, Doc, ng mga prophylaxis all over the Philippines ay enough naman po, lalo na ngayon magtatag-ulan.
10: Yes, enough po yan. No? Mabuti na banggit mo na rin na Bert, no? Ayaw nating pinamimigayan. Alam ko kung marami kong makikinig na baka sabihin na mag-iimbak ako nung gamot. Hindi po ganun yun. Ang dapat po sa leptospirosis or prophylaxis, siya ay kinukonsulta kasi pagka nakausap po kayo ng doktor, tatanungin yung tinatawag na exposure or kung gaano kadalas kayo napalusong or kung kayo ba'y nagtatrabaho. Nako, sa lahat po ng mga reporter, alam nyo po yan. Although parang natutuwa ko kami sa lahat ng mga network na bibigyan na ng mga waiters natin no, para hindi na nalulusong. Pero kung high risk kayo, iba yung pag-inom kumpara sa low risk. Kaya mabilis lang dahil alam ko nagsimula tayo sa usapin ng dengue. Yung dengue, wala akong prophylaxis na. Yung pinag-uusapan po namin ni Bert is dun sa lepto.
0: Mm-hmm. At Doc, yun nga po, enough. Eh, mas maganda po, pag nakaramdam na ng mga sintomas, magpakonsulta, huwag mahihiyang magpakonsulta. Yun din kasi yung ano, yun din kasi Doc, yung parang hesitant din yung mga kapamilya natin kasi baka sabihin nila gagastos or walang oras. Mas maganda po kahit po anuhin nyo po talaga, sadyain nyo para po, kasi kayo naman din po yun, kayo din po ang makikinabang nun para hindi po kayo magkasakit.
10: Tama yun. Linawin natin, Bert, no? Pagdating sa dengue, magandang kumonsulta na pagka may sintomas, lalo na pag maaga pa. Pagdating sa lepto, kahit wala tayong sintomas, basta tayo ay napalusong sa baha, ano man ang dahilan, kumonsulta na po.
0: At other topic naman ako, Doc. Speaking of prophylaxis, sa Mindanao po, sa Northern Mindanao po, USEC, inyo po nga hinikayat yung Northern Mindanao po na magtayo pa ng mga karagdagang HIV treatment facilities, Doc. Bakit, Doc? Mataas ba ang bilang ng HIV cases sa Northern Mindanao?
10: Hindi ko hawak yung eksaktong numero ngayon, Bert, no? Pero maganda naman kasi siguro nagkataon lang na baka doon na spotlight, mm-hmm. Di ba? Yung ating programa. Pero nationwide doon talaga ating pinapataas. Dalawa yan eh. Maliban doon sa treatment na unahin natin yung diagnosis, yung mga pag-testing ng ating HIV. Magandang nabigyan, salamat sa pagkakataon na alam niyo ang Pilipinas, mga kapamilya, mga kaserbisyo, bagamat mababa yung total na bilang ng HIV account natin ng people living with HIV. Malaking bansa kasi tayo 115 million more or less. So yung tinatawag na prevalence, ang medyo kailangan natin ikabahala yung pawa, yung dami ng bagong kaso kada araw. At kung di ko nagkakamali, the exact number is somewhere between 55 to 60 cases per day. So kailangan natin talagang paigtingin yung testing. Tapos, pagkatapos mo kasi matest at ikaw ay nakitang positive, hindi ho yan death sentence. Sa lahat po ng mga nakikinig, hindi po nakamamatay ang HIV kung tayo po ay nakakatanggap ng gamot na libre na kukuha sa ating mga treatment centers. Yan yung dahilan, Bert, kung bakit pinapadami natin ang mga testing and treatment centers.
0: Mm-hmm. At ang mahirap din kasi doon, Doc, meron po kasing stigma pa rin, no? Pag nalaman nila na nagpa-test ka ng HIV, syempre yung negative connotation doon sa patient. Mas maganda po. Actually, yun din ang dapat anuhin natin, Doc, no? Yung dapat din tutukan, yung stigma na ano na po ngayon, 21st century na po, hindi na po dead sentence ang HIV.
10: Actually, Bert, ang pananaw namin sa DOH yan, alam po ninyo, ang HIV, dapat parang ano lang yan, ang tingin natin sa kanya, parang high blood, parang diabetes, di ba? Bakit? Tayo ba ay ano, natatakot or nanidiri sa high blood o diabetes? Hindi. Ang gamot ba ng diabetes at saka ng high blood, minsanan, actually, lifetime siya, araw-araw, maintenance. Mm-hmm. So, ang sinasabi nga natin, sabi nga namin nila Secretary Tedder Bosa, yung ating HIV, ano na yan eh, sa panahon ngayon, ang ating antiretroviral, so yung ARVs, yun po yung pinaka-maintenance laban dito sa sakit na ito. At nabubuhay at tumatanda, living fruitful lives, ang ating mga PLHIV. Hindi na to panahon nung early 1980s na hindi natin kilala HIV, nung 90s na sobrang lakas. Bagamat meron pa rin tayong stigma ngayon, nasa kamay natin ang pagiging bukas loob at pagiging sabihin na nating transparent and welcoming sa ating mga people living with HIV dahil para lang silang may blood, para lang silang may diabetes. Yun.
0: Tsaka accessible na po yung maintenance kasi lahat ng mga public hospitals at even yung mga health clinics, may mga health clinics po na nag-o-offer ng libreng yung prophylaxis, pati itong maintenance para dito sa mga merong HIV.
10: Oy, thank you, nabanggit mo yun, yung pre-exposure prophylaxis or yung PrEP. So, maliban yung sinasabi ni Bert, mga kapamilya, kaserbisyo, kahit yung mismong pag-ingat dun sa HIV. By the way, Bert, meron ng delivery, yung mga ARVs. Meron na yan. Marami na tayong mga treatment centers na libre pa rin ho to. Merong programa sila na basta nag-request ka, bigay mo sa kanila yung address mo, para ka lang nag-shopping sa app mo at dumarating confidentially, anonymous yung package, nakalagay lang yung address eh. Para ka lang kumuha ng parcel kapag ikaw ay nag-shopping sa online.
0: Mm-hmm. And with that, Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panib. Ang dami po nating na-cover ngayong gabi po. Ingat na, Yusek, at Happy Father's Day po sa father niyo po.
10: Yes, you're always welcome, Bert. Happy Father's Day rin sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo. Good evening.
0: Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Ayun po, ang dami po nating na-discuss na topic, no? Unang-una yung sa dengue, dahil nga po napababa po nilang from January to May, since bagamat nga po wala pa pong tag-ulan nung kinandak yung ano na yon, yung data na yon, medyo napababa po, no? Bumaba po yung percent compare last year. Ito na naman po dahil nga po magtatag-ulan at lahat po, dahil nga lahat din po ay inaasahan natin, especially po yung mga mag-aaral nasa eskwelahan, much better po na pangalan po nito, yung prevention, yung paglilinis, as well as yung prevention sa sarili, pagsusuot ng mga mahabang manggas, pagpapahid ng mga insect repellent, nang sa gayon po ay hindi tayo madapuan ng dengue. At syempre po, dahil tag-ulan, automatic po yan kasi, seasonal po yan. Kung may dengue, meron pong leptospirosis. Yun din po, dahil nga din po kaliwat kanan, yung mga pagbaha sa Metro Manila, syempre hindi pa rin po natin mawawala yung pagbaha po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Libre po ang prophylaxis po for leptospirosis kung kayo po ay mga manggagawang sumusugod, lumulusong sa baha. Wala po tayong magagawa, kailangan po nating pumasok sa ating trabaho, no? So libre po iyon sa mga health centers po natin at sa mga ospital po natin. So samantalahin po natin yung pagkuha po ng mga benepisyong yan dahil libre po yan. Kanina po sa patrol ay nabalita po, no, yung isang American na wanted po sa US dahil nga doon sa healthcare fraud, no? At dito po siya nahuli sa Pilipinas. Kukuha po tayo ng update about doon sa naging operasyon para nga po madakip ito. Biruin niyo po, malaki po ito dahil billions of dollar po ang pinag-uusapan. So makakapanamin na po natin si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good evening po. Long time no hear, si Bert po ito.
11: Hi, Sir Bert. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng tumatangkilik po ng inyong programa.
0: Ma'am Dana, unang-una po, papaano po natin na dakip itong wanted po na US national? Ano po ba ang background nito at bakit dito po siya nagtago sa Pilipinas?
11: Yes, ito pong ating Fugitive Search Unit ay nakipag-coordinate po with FBI. Actually, talagang trinabaho po itong mabuti ng ating FSU together with the NBI para hanapin po at tugisin itong taong ito. Kasi napag-alaman po na wanted po ito ng isang district court in South Carolina, dahil tama po yung nabanggit ninyo, medyo malaki-laking healthcare fraud ang ginawa po ng taong ito. So nagkaroon po ng manhunt sa kanya matapos po nakakuha ng impormasyon ang US authorities na nagpunta po siya dito. So when they found out that he is here, nilocate po siya ng ating Fugitive Search Unit. At nung nakonfirma po na siya nga po ay mahilig maglalagi dyan sa Pasig City, He was immediately arrested.
0: Mm-hmm. Ma'am Dana, ano po ito? Gumamit siya ng ibang identity kaya nakapasok?
11: Actually po, wala pa po siyang derogatory record at the time of entry. Kung hindi ako nagkakamali, parang ilang buwan siya dito na wala pa siyang derogatory record. It was only when the US authorities found out that he is out of their country and in the Philippines. Saka lang nila kino-ordinate sa atin na ito, guys, ito ay isang wanted fugitive sa amin. Itong taong ito ay pinaghahanap namin because of a big-time fraud itim. Na parang sa ating ano no, na meron siyang mga operations that are coming from the Philippines.
0: Mm-mm, parang yung ano, parang yung ang nabiktima ho nito yung kanilang healthcare, kasi parang yung parang almost 2 billion I think yung na kamal nito sa US government no po. Ma'am Dana, bali ito pong wanted na po na ito nung pumasok po sa atin, since wala pa po siyang kaso na banggit niyo po, kaya po hindi na detect ng system natin.
11: Yes, wala pa po sa atin ang impormasyon na meron siyang pending case in the United States. Mm-hmm. But when they traced his whereabouts to the Philippines, yung FBI po ay agad ipinag-alam sa atin. And agad naman pong ipinag-utos ni Commissioner Viado sa ating Fugitive Search Unit na initiate na po ang manhunt against this person.
0: Tapos Ma'am Dana, wala naman po itong nabiktima sa bansa natin, no? Ang mostly na nabiktima niya US.
11: Tama po, ang ginagawa niya kasi parang offshore ang ginagawa niya, parang meron siyang call center, yun po ang kwento sa atin eh, na siya pong ginagamit niya to convince the elderly doon po sa ibang bansa request or sabihin nila na kinakailangan nila ng mga ilang mga kagamitan, yes, orthopedic materials po. At doon i-charge sa Medicare kahit hindi naman nila kailangan. So malaki yung nakuha nila, parang 2 billion worth of fraudulent transactions yung nangyari doon sa system. Kaya po ito ay kinukonsidera po ng Estados Unidos na isang big fish in terms of fraud activities sa bansa nila.
0: Pero wala naman po siyang mga accomplices o mga kasabwat na Pilipino.
11: So far po, wala naman po tayong nakikita. There were employees ng kanyang call center, but they seem to be hindi nila alam or they're not part of the plan nitong individual na ito.
0: And since Ma'am Dana, wala naman siyang na-commit, o may na-commit po ba siyang crime against Philippine law, diretso deportation na po ito, no?
11: Yes, isa po yan sa mga expedited natin na deportation because this is really a big case in the United States. Talagang hinahanap po siya ng FBI and ng South Carolina because of the sheer number of victims na nitong fraud scheme na ito.
0: And Ma'am Dana, sunod-sunod din po kasi yung mga, dahil nga po sa agarang action din ng immigration, at kaya po sunod-sunod din po yung mga nababalita po namin na mga wanted sa ibang bansa na nagtatago dito sa Pilipinas. Tingin niyo ma'am, bakit medyo dumadami o napapadalas ginagawang taguan nitong mga mostly mga wanted eh, no? Yung itong ating bansa, Ma'am Dana.
11: Mm-hmm. Siguro hindi naman natin masasabing dumadami. Perhaps mas umiigting yung ating fight ngayon because it's easier na for the coordination with the other counterparts natin, yung ibang mga law enforcement agencies sa isang ibang bansa. One thing that we've noticed, why Philippines ang isa sa mga places na tinataguan nito, kasi we are visa-free for 157 countries. So they can just go here with their, kagaya nito, United States, from the United States of America. They don't need any visa, they just need their passport and their ticket, and that's it. They can enter the Philippines na. So walang kinakailangan prior visa application and preparation if they feel like the case is being, started against them, naamoy nila na meron ng investigasyon laban sa kanila. What they do is they run and hide kung saan maaari. And since they were visa-free, dito yung iba nagpupunta. But I don't think it could be a reason na mag-adjust tayo ng visa policies because

0: mga malalaking kaso lang, mm-hmm. yung mga may involvement ng Interpol, but for the smaller cases or yung mga cases na hindi masyadong covered or hindi masyadong sikat sa kanila, they don't send us the information. Kaya malaking bagay sa atin yung linkages ng ating mm-hmm. mga systems para mabilis po natin. Kasi imbis na huhulihin natin, we will spend so much resources sa paghahabol at paghahanap sa kanila, eh mas madali na hindi na lang natin papasukin itong mga ito mm-hmm. if they try to enter our country.
1: Mm-hmm. And yung ating namang data system, no ma'am, yung ating pong, yung binabanggit palagi ng BIA, maganda naman po yung infrastructure natin with regards sa ating database, ma'am, no?
0: Yes, ang maganda po sa ating system is it's connected with Interpol.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: So if there are individuals that are in the Interpol watch list, kinakailangan bantayan natin, ayun po agad mag-hit sa ating system because of the linkages.
1: And lastly na lang po ma'am, ano po ang mensahe natin sa publiko? Opo. Na about dito sa mga nagtatagong wanted o mga nagtatagong may mga criminal record na mga foreigner from other country.
0: Yes, siguro po if they are they know of any foreign mm-hmm. national, alam nila na nagtatago from mga kaso nila sa ibang bansa, alam nila na may mga kinakaharap na kaso, ay i-report po nila sa Bureau of Immigration. As in this case po, atin pong tinututukan yan at sinisigurado natin that they are immediately deported para harapin po nila yung kaso nila sa ibang bansa. Kasi hindi po natin gusto na may mga ganito pong uri ng dayuhan na nakikihalubilo sa ating mga kababayan, because this is considered a threat to public safety, to national security, yung mga ganito pong uri ng foreign national. Marami po tayong mga friends na mga foreign national, and yung mga mabubuti lang po ang gusto nating nandito. Yung mga ganyan po ay gusto natin ipinapalis na po.
1: At kung meron din kayong mga alam, no, Ma'am Dana, no, for the public, kung may mga alam din sila mga foreign national na staying in the Philippines at nagkukumit ng krimen, eh mas maganda na i-report nila. Kasi usually ma'am, kasi yung iba nating mga kababayan, inatatakot sila na baka mamaya for their safety din na mag-report. Unang-una ma'am, hindi naman sila pangalan nito, no? Pwede silang itago as confidential, no ma'am?
0: Yes, any reports po sa immigration, pwede po natin yung gawing confidential. If there is a concern po dun sa inyong safety, ayaw niyo pong ilabas ang inyong impormasyon, that can be done po na confidential. Pero i-report po natin, kasi mahalaga po na mm-hmm. tayo rin may action against these types of foreign nationals. Hindi po pwedeng magkibit-balikat na lang dahil sa pag-iwas natin na mabansagang Marites or Sumbungero, i-report po natin para mahuli po natin yan.
1: Mm-hmm. At assurance ng immigration na kayo po ay safe at confidential po.
0: Yes, definitely po. Any kind of report na ipadala po ninyo sa immigration laban po sa mga illegal alien ay sisiguraduhin po natin na protected po kayo, at sisiguraduhin po natin na itong mga uri ng ganitong dayuhan mapaalis po natin, mahuli at mapadeport po natin for the safety of everyone din.
1: Mm-hmm. And with that, Ma'am Dana, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi, at Happy Father's Day po sa inyo pong husband at sa inyo pong father.
0: Anytime po, salamat. Happy Father's Day din po sa inyo at sa lahat po ng fathers at tumatayong tatay po na nakikinig sa atin. Salamat po, magandang hapon.
1: At Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay sa Bureau of Immigration. So yan po si Ma'am Dana Sandoval po, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration regarding nga po diyan po sa American na wanted, almost $2 billion po ang nakamal nito sa mga US citizens, especially po sa mga elderly, dahil nga po dito sa kanyang ginagawang fraud transaction. Opo, bago po sa oras po na 6:33, batiin po muna natin yung mga nakatutok sa atin sa YouTube. Nandiyan po si Tita Nona Damian, nandiyan din si Romeo Hulaton, nakatutok din sa atin from Marikina, si Beth Kamaing, good evening po sa inyo. Andiyan din si Precious Wisdom, si JM Okdok. Ayan, nakatutok din po sa atin. Pati po si Jake Kung Kang, nakatutok din po sa atin. Si Ralph Veral. Opo, nakatutok din po sa atin. At syempre po si Kanahista. Ayan, lagi daw po maglilinis ng sulok-sulok.

0: para hindi po tayo pamugaran ng dengue. Nandyan din po si Ruby Basila, nakatutok din po sa atin. At syempre si Louis Basco. Opo, happy Sunday daw po sa atin. At watching daw from Valenzuela City. Si Josh Kyle Lee Official, good afternoon daw po o good evening daw po sa atin. Si MJ Raniola, nakatutok po sa atin. At si Marsh Malo, nakatutok po sa atin. At syempre po, binabati din po natin lahat po ng ating mga kapamilya at kaserbisyo nakatutok po sa kanilang pong mga talapihitan, sa kanilang pong mga transistor radio sa 6:30. Ayan po. Sa oras po na 6:35.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik po ang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan. Pakinggan Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Sa oras po na 6:39 po ng gabi, nagbabalik po ang programang Story Outlook at kasama niyo pa rin po Radyo Patrol Bert Dizon. At dahil nga po kanina ay nabalita po ng PAGASA na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Francisco, bagamat it will not affect directly dahil hindi naman po ito magla-landfall, pero mararanasan pa rin po yung mga pag-ulan sa Luzon. At nabanggit ni Sir ano kanina, no, si Sir Dan, na Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng pag-ulan. Para alamin po yung ginagawang paghahanda ng pamahalaan, especially po ng DSWD, makakapainan po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good evening po, Ma'am Irene. Si Bert po ito. Welcome to the program.
11: Hello, Bert. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pag-programa.
0: Yes, ma'am. Long time no here po, ma'am. Unang-una, ma'am, meron daw po naka-ready na 4.7 million na food packs po at 4.4 billion na disaster resources po dahil nga po dito sa papalapit na pagpasok po ng Bagyong Francisco. So far, ma'am, kamusta po ang ating mga food packs? Naka-deploy na po ba ito sa mga lugar na babagtasin po nitong bagyo?
11: That's correct, Bert. Nakantabay ang DSWD at ang lahat po ng ating field offices upang agad na makapagbigay ng kinakailangang tulong or assistance sakali po na may mga pamilyang maapektuhan nito nga pong inaasahan natin na bagyo. And of course, kami naman po din ay patuloy na nagmo-monitor ng sitwasyon, nang sa gayon agad po tayo na makapag-assist sa mga local government units and again ensure na mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong. Bert, yung ating pong mga family food packs, yung 4.7 million family food packs na naka-preposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD ay nandun na po, no? It's already on the ground and it's ready for deployment or a distribution in case nga po kinakailangan ng augmentation support.
0: Mm-hmm. Ma'am, so far hindi naman po affected, no? O hindi naman po nakulangan yung ating mga food packs dahil nga po nagkaroon tayo din ng response sa Mindanao. Hindi naman po siya affected, ma'am, no?
11: Well, araw-araw pa din naman kasi
0: Bert, production.
11: Nag-produce tayo ng mga family food packs sa ating pong major hubs, particularly in Luzon Disaster Resource Center. Mm-hmm. At sa Visayas Disaster Resource Center, dyan naman po sa Cebu. So araw-araw meron po tayong mga pinoproduce and dinadala rin niya mga yan sa mga warehouses natin to replenish yung pong mga goods na nagamit like those in Mindanao. And gayon din po, meron tayong existing framework agreements with private retailers, distributors, kung kaya nga po kung kinakailangan na mag-drawdown tayo from those framework agreements to complement the goods that we are producing, eh maaari din natin pong gawin.
0: And in terms naman po ng budget doon po sa pag-procure po ng ating mga family food packs po, ng ating po mga relief packs, eh kamusta naman po, Doc? We have enough pa naman po, no?
11: That's correct. Meron tayong mga standby funds sa ating pong central office at gayon din sa ating mga field offices. And gayon din po, tayo ay nagre-request ng replenishment ng ating quick response fund mula po sa Department of Budget and Management para ma-sustain natin ang ating disaster response operations at ma-sustain din natin itong ating pong paghahanda para sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad na maaaring kaharapin ng ating pong bansa.
0: Mm-hmm. So assured po tayo ng DSWD na everything is put into place at meron tayong mga enough family food packs po para po sa mga, sana naman po walang masalanta na Pilipino nitong darating na bagyo. Maiba ako, Ma'am Asik, no? Punta naman po tayo dun sa patuloy na ginagawang disaster response naman po dyan sa Mindanao. So far, ma'am, kamusta po ang ating assessment sa ating nagpapatuloy na disaster response, ma'am?
11: Well, alam niyo po, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin na lahat ng mga nakapreposition na goods natin dyan sa mga warehouses sa Mindanao ay agad po na maipahatid sa mga pamilyang naapektuhan nitong 7.8 magnitude na lindol. Tayo po ay nakapagpahatid na ng mahigit 486,000 family food packs sa mga pamilyang naapektuhan. Gayun din po, nakapag-distribute na tayo ng mga ready-to-eat food boxes, mga non-food items kagaya ng mga family kits, hygiene kits, sleeping kits, gayon din yung mga family tents, pati na po yung mga modular tents na ginagamit nga sa mga lugar na lubhang naapektuhan nitong lindol. Sa katunayan, Bert, nasa mahigit 355 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang ating naipaabot. At nagpapatuloy pa rin ang ating humanitarian assistance and disaster response operations.
0: Mm-hmm. And ma'am, speaking po of that, lahat naman po na no, ng mga bayan sa Mindanao na naapektuhan po ng lindol ay naabot na po ng DSWD.
11: Tama po, lahat po ng mga bayan na naapektuhan ay atin na pong nabahaginan ng tulong, bahagi ng ating mandato na i-augment ang resources ng mga local government units na naapektuhan nga po ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Bert, sa Tuesday, magtutungo po si Secretary Rex Cachalian sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental, sa Balut Island, gayon din po sa Aglan, sa Rangani, upang bigyan naman ng karagdagang tulong itong mga pamilya na lubhang naapektuhan nitong malakas na lindol. Magkakaroon po ng payout ng emergency cash transfer na kung saan itong tulong pinansyal nga po na ito ay magagamit ng mga pamilya na sa pagsasayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o ng mga kabuhayan o yung mga livelihood po nila, or maaari rin naman nilang gamitin para sa ibang pang pangangailangan ng kanilang pamilya na hindi po nilalaman ng ating mga family food pack. So ito ay bahagi pa rin ng ating response efforts na magpapatuloy na ibibigay o i-extend natin sa mga pamilyang naapektuhan.
0: And so far ma'am, ano pa ba yung mga challenges po na kinaharap po ng DSWD so far ma'am?
11: Alam mo Bert, kami po sa DSWD, ang mga challenges ay tinitingnan natin as opportunities.
0: Mm-hmm.
11: Opportunities para po mas mapalakas ang ating pong partnership with other government agencies and local government units at mas mapalakas pa ang ating disaster response operations. In the previous days, weeks, isa sa mga opportunities na nakita natin ay yung pong pakikipagtulungan with other government agencies like the Philippine Air Force, mm-hmm. the Philippine Coast Guard, para po magamit natin ang kanilang mga air assets, naval assets, para makapagpahatid ng tulong doon sa mga geographically isolated mm-hmm. and disadvantaged areas. No? Yung talagang na-isolate dahil nga po sa naging epekto ng lindol. And dahil nga sa partnership na yan, pagtutulungan natin, ay nakapagpaabot po tayo ng tulong doon sa mga naapektuhan. So far, this were the challenges that we encountered. In fact, kung makikita mo ngayon, Bert, pati mga mainom na tubig ay ini-airlift natin patungo nga doon sa mga malalayong mga barangay. And dyan po natin nakikita na talagang sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay naipapabot natin lahat ng pangangailangan po ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
0: Mm-hmm. And with that, ASEC, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi. Mag-iingat po at Happy Father's Day po sa inyo po at sa lahat po ng mga tatay sa DSWD.
11: Maraming salamat Bert, and tayo rin po ay bumabati ng Happy Father's Day sa lahat po ng tumatayong ama sa ating pong lipunan.
0: Mm-hmm. At yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Regarding pa nga rin po yan, dyan sa nagpapatuloy po na disaster response sa Mindanao, as well as po yung paghahanda naman ng DSWD sa nalalapit na yung lalapit na epekto po nitong Bagyong Francisco po sa ating mga kababayan na maapektuhan. Hopefully, wala pong maapektuhan dahil ang sabi naman po ng PAGASA ay hindi naman po ito magla-landfall at dadaan lang po, no? Pero syempre po, as time goes by, no, ay maaari po ito pang lumakas dahil nga po ibabang kasi po nito ay dagat pa rin. So we are praying po na hindi ganun kalaki, hindi ganun kalala yung magiging epekto, especially po dyan po sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. Opo, dahil yun po yung, kung makikita nyo po yung track ng bagyo, ang babagtasin po ay papuntang norte. Opo, so we hope po na hindi sila lubusang maapektuhan. Opo, dito po sa Quezon City ngayon, no, sa oras po na 6:48 ay nakakaranas po ng malakas na pag-ulan, in particular dito po sa part ng Quezon Avenue sa Isguera po. Medyo maulan-ulan po sa labas po nitong ABS-CBN Broadcast Center. Opo, at ating pong makakapanayam para bigyan tayo ng weather update si Mama Charmaine Varilla mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ma'am, magandang gabi po.
12: Yes po, magandang gabi po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tiyapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Bagyong Francisco ay patuloy pang lumakas at nasa kategorya na nga ng typhoon. At huling ngayong namataan, sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa nakikita nga nating senaryo ay patuloy nga yung posible pang lumakas at maaari nga yung kumilos ng mas pahilaga na pagsapit ng Miyerkules. At inaasahan nga din natin na mababa pa rin yung chance dito na mag-landfall, ngunit hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring mas lumapit pa yan, especially dito sa may bahagi ng Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Kaya patuloy naman tabay sa Pag-asa dahil posible rin tayo mag-raise o magtaas sa mga wind signal sa mga probinsya na nabanggit. Samantala, mas bantayan nga natin yung magiging epekto nito sa habagat na posible nitong palakasin at makakaapekto nga ngayon dito sa may buong Mindanao, Visayas at Palawan. Yung trough naman nitong sasabing bagyo ay nakakaapekto na ngayon dito sa may Bicol region, nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Inaasahan nga din natin na maaaring makalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, na kung saan ay pwede na mas humina pa itong nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Ma'am Charmaine, meron pong thunderstorm advisory no na ngayong gabi kasi malakas po yung ulan ngayon dito sa part ng Quezon City na nag-fluctuate pa nga po yung kuryente namin. Meron po kayong thunderstorm advisory na nakataas ngayon, no?
12: Yes po, tama po kayo. Halos buong part tempo ng Metro Manila ay nakataas ngayon under weather advisory and some parts dito sa may Central Luzon. So in-expect po natin na yung ganitong sistema magtatagal po sa susunod na dalawang oras.
0: And with that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
12: Yes po, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang weather specialist po mula dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dahil nga po na ano nyo, no, na nararanasan po ngayon yung pag-ulan po dito po sa ilang parts ng Metro Manila, especially po dito po sa Quezon City, eh medyo malakas po yung ulan at nag-fluctuate pa nga po yung kuryente namin dito. So sa mga kapamilya po nating motorista, eh mag-ingat-ingat po kayo. Mag-ingat-ingat po kayo sa inyo pong pagmamaneho dahil madulas po ang kalsada. At para po sa mga nanay na naka-tune in po, lalo-lalo na yung mga nandyan pa sa, malapit sa Metro Manila, hanguin nyo na po ang inyong mga sinampay at baka po mabasa dahil nga po tapos na po yung ulan dito sa amin, baka po dyan naman po sa inyo magpunta yung ulan, no po. At dahil nga po bukas ay magpapatuloy po ulit yung ginagawang pre-trial conference po dyan po sa Senado. Hingi po tayo ng update mula po sa tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at representante din po ng Kabataan Parties. Makakapanayin po natin sa linya si Representative Rene Co. Kong, magandang gabi po. Si Bert po ito.
13: Magandang gabi po. Happy Father's Day. Sana po ay nakasilong tayo sa ulan ngayong gabi.
0: Oo, kung nakasilong na po ba kayo, medyo malakas-lakas po ang ulan.
13: Oo, kakasilong lang. So sana tayong lahat.
0: Oo. Kung unang-una, no, bigyan mo, as lang kami ng assessment po ninyo ng inyo pong ng prosecution panel about po doon sa nakalipas po na pre-trial conference po last week.
13: Sinasigalak namin na natuloy yung pre-trial conference as scheduled at inaasahan natin na sa Monday, no, tutuloy-tuloy po ito para po yung marking ng evidence ng mga natitirang mga articles. Ito po yung sa unexplained sa Confidential and Intelligence Fund, no, matapos on time. May hanggang June 25 po according to the calendar of the Senate. So, sana po by 25, may marilis na po yung pre-trial order.
0: And ma'am, i-clarify lang namin kasi doon sa naunang pre-trial conference, eh medyo nagkaroon daw po ng initan. At I thought nandoon po kayo sa doon po sa pre-trial conference. So far ma'am, ano po, how was the mood? Nagkainitan po ba ang dalawang panig? Ano po ang inyo pong nakita doon?
13: Normal naman po yung siguro tension sa dalawang partido in an adversarial proceeding. Sa trial and pre-trial, yan na po yung mga pagharap ng dalawang magkaibang panig. At bagamat wala tayo doon, naayon naman po sa report ng public and private prosecutors, ay meron pong hagi ng pre-trial conference specifically on the stipulation of facts na hindi sila nag-agree. So, normal naman po yon sa experience ko, sa pre-trial conferences din nung ako po ay nagpa-practice, no, magkaka-disagreement talaga dyan. So, kaya po, may pinapasubmit na lang na comment yung both parties to the impeachment court tungkol sa kanilang basehan kung bakit pinanghawakan nila yon. Pero, normal naman yon at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy pa rin yung pre-trial conference.
0: And by tomorrow, ma'am, ano po yung inaasahan natin na mga ilalatag pa nga mga ebidensya? O as far as I know, ilan na po ba yung mga witnesses po from prosecutor at ilang witnesses po yung pinapaano ng defense, ma'am? Dagdagan po ba?
13: Yung paglalatag po ng witnesses, nangyari na po siya noong unang pre-trial conference date. So, ang pagkaalam ko po, yung mga hindi na lang pong natapos na marking yung gagawin sa June 22. Pero sa mga iba pang updates ay antabay na lang po tayo. Pero ang inaasahan pa natin, no, for example, yung comment, isasubmit na yan. So, sana po sa pinakakagyat through the pre-trial order ay ma-resolve, no, kung ano yung common stipulation of facts. Yun po kasi yung panghahawakan ng dalawang partido na hindi na po kailangang i-prove isa-isa. So, medyo mas magiging madali yung proseso para po sa punot dulo, no, hindi madelay. Tagal na rin kasi ito, di ba, ayaw na rin natin ng delay. Gusto natin matapos ng may paghawak, no, sa prinsipyo ng pananagutan at due process.
0: And ma'am, hindi naman po nire-required na umattend ang Vice Presidente dito sa pre-trial conference. Sa inyo ma'am, mahalaga po ba na dapat humarap din yung pangalawang pangulo sa prosesong ginagawang ito?
13: Sana po makita natin si VP Sara bukas. No, may authorized representative siya, yes. Pero ang sinabi naman po ni VP noon pa ay siya po ay handa, no, and willing na harapin yung charges na to at the proper report. So far, hindi po natin siya nakikita sa bahagi ng mga proseso na to sa House Committee on Justice. Ilang beses po siyang sinamon, hindi po siya nagpakita. So sana po makita ng taong bayan, no, yung willingness na yun. Otherwise, ano po ba mag-isipin ng taong bahay kung hindi po nagpakita ulit si VP Sara Duterte?
0: And are we expecting din ma'am na since ganito nga yung ginagawang pag-iwas ng pangalawang pangulo na umaten sa mga ginagawang proseso po ng kanyang impeachment trial, are do we expecting ma'am na pag nag-trial proper na po, eh baka ganito rin ang kanyang gawin?
13: I'm still hoping for the best from VP Sara. No, yun naman po yung gusto natin sa isang public official eh. Pero kung sa kaliwat kanan ay bibiguin tayo, hindi natin ma-fault yung taong bayan for thinking otherwise. Nonetheless, no, tuloy-tuloy yung pagbukas ng House Prosecution Panel sa kung ano man yung iharap ni VP Sara at ng defense team sa kanya, sa atin, no, dahil ang pinanggagalingan natin, citizens' complaint, gusto lang natin those complaints see their day in court and see their due process provided.
0: And so far ma'am, no, bago magsimula yung trial proper po sa June 6, so kamusta naman po yung mga target na makakumpleto po natin? Nakaka-come up po ba tayo doon sa ating timetable, ma'am?
13: Ay, July 6, no, yung impeachment, yung first day ng impeachment. Tuloy-tuloy naman po yung paghahanda ng ating House Prosecution Panel, no, yung mga witnesses, yung arguments, yung evidence ay minamaster para sa mismong July 6, at tuloy-tuloy na yan from then, no, ay excellently kong ma-represent yung pinaka-distilled na argument na mas may intindihan agad ng mamamayan. Mm-hmm. So antabay po tayo at sa atin nga, no, kung makapag-watch parties tayo, meron po tayong running commentary para po politically participative yung mamamayan, most encouraged po yan.
0: Mm-hmm. And with that, Kong, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi at mag-iingat po.
13: Ingat din po tayo. Maraming salamat po sa invitation.
0: Ayan po si Representative Rene Co, ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at representante po ng Kabataan Party List dyan po sa Kongreso. Sa oras po na 6:59 ay magpapaalam na po si Radyo Patrol Bert Dison dahil susunod na po ang programang GBU, God Bless You, kasama po sina ating Aimee Estareja at si Father Eric Lacandula SBD. Maraming salamat po mga kapamilya, mag-iingat po at Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay.
14: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 7:00 PM.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa aming paglalakbay sa buhay. At sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap, patuloy ang pagdali ng iyong biyaya. Salamat sa mga salitang nagpapalakas sa amin, lalong-lalo na ngayong linggo. Ang iyong mensahe ay huwag kaming matakot. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na aming daladalahin sa aming kalooban. At papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami lagi sa iyong landas. Basbasan mo ang aming mga pagninilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay inalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD. At syempre kasama natin ang ate ng ating programa.
1: Yes, ang inyo pong ating Aimee. Ayan, walang iba. Hanggang alas 8 po tayo ulit ng gabi ngayong June 21. Wow, napakabilis ng araw. Nasa final week tayo ng buwan ng Hunyo. Uy, ingat po tayo mga kapamilya, yung mga nasa kalsada dyan.
0: Ang lakas ng ulan, yes, Ate Aimee.
1: Sobra, malakas, pati kulog, kidlat, diba? So talagang dahil yan sa, dahil yan sa bagyo.
0: Sa bagyo.
1: Francisco, pumasok na po siya sa Philippine Area of Responsibility.
0: Kaya ingat-ingat po tayo sa mga may schedule dyan ng pag-travel. So wag mo kakalimutan magdala ng payong at mga panangga sa ulan.
1: Kapote. Ayan, jacket, huwag niyong kakalimutan. So anyway, 7:03 na Father, no? Ano ba ang ating tema ngayong gabi?
0: Siyempre, yung tema natin ngayong gabi ay talagang fit na fit sa pagdiriwang ngayong araw na ito.
1: Yes, araw ng mga tatay.
0: Yes, araw ng mga tatay. Kung kaya nga yung ating pagdinilay ngayong gabi ay patungkol sa Father's Day.
1: Ayan, napakaganda. Sino ba si tatay talaga? Diba? Alam mo, dun sa isang programa, ang sabi nga ang tatay, ang daming expectation sa kanya. Pero dahil kinalakihan na ang lalaki ay hindi pwedeng basta-basta magpapakita ng emosyon. Diba? So, misa mas madalas silang tahimik. Naalala ko nun, ang tatay ko, ang kanyang communication ay yung kanyang panga. Pagka kunyari, nagalit yan. Gaganon lang yung panga, tahimik na kami lahat.
0: Sa amin naman, hindi umiimik yung aking tatay paggalit.
1: Diba? Yes, ang mga tatay talaga, parang tahimik lang sila talaga. Sobrang bihira po yung tatay na nakikisayaw.
0: Very expressive na kanilang emotion.
1: Sobrang lambing, palabiro.
0: I think, Ate Aimee, nasa kultura din talaga ng Pilipino. Yes. Lalo pag lalaki, dapat hindi ka expressive ng iyong emotion.
1: Yes. Actually, Father, hindi lang siya sa Pilipinas. Sa buong mundo. Yun, parang bang ipinanganak ang lalaki na sabi ko nga meron ng molde na eto ka, ganito ka dapat.
0: Alam mo, Ate Aimee, kahit kami kanina, marami rin akong natanggap na na greetings, Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day,
0: Father. Hindi lahat ng, ng mga tatay may pamilya, ang iba ay naka-Roman collar.
1: Yes, actually kanina nag-iisip ako, Uy Lord, Happy Father's Day. Diba?
0: Kasi
1: siya ang ating Diyos Ama.
0: Siya yung ating tatay, so tunay na tatay.
1: Happy Father's Day po, no? Salamat ka ako sa pagtatanggol.
0: Alam mo, Ate Aimee, ako ay umuwi sa amin, sa Sorsogon, noong Monday.
1: So yung pala yung nakikita ko dun sa mga post mo.
0: Ako ay nagpahinga din ng konti. I'm very thankful kasi maganda yung weather sa Bicol. Compared sa mga experiences ko sa mga nakalipas na taon, pag umuwi ako, lagi umuulan.
1: Ngayon.
0: So this time, talagang summer na summer.
1: Wow, naku, perfect pala. Pinagbigyan ka.
0: Sabi ko, Lord, sana naman iba yung dadatnan kong weather. Kaya naman, nag-enjoy naman ako.
1: Wow, naku, salamat sa Diyos at nakapagpahinga si Father Eric.
0: At meron ding mga nakasubaybay pala sa atin doon sa Divine Word College of Legazpi.
1: Ah, talaga ba? Okay.
0: Pag dinner time pala nila, nakatutok sila sa atin. So, babatiin ko muna, Ate Aimee, yung mga scholars ng Divine Word College of Legazpi. Si Annie, at si Karil, at si Katie. Magandang evening sa inyo.
1: Hello po. Ayan. Paano ba sa Bicolano mo sila batiin, Father?
0: Medyo sablay na yung aking Bicol.
1: Sablay na ba yung Bicol mo? Diba
0: Iba rin kasi yung Bicol namin sa Sorsogon. Malayo sa Legazpi. Malayo sa Albay o sa Naga. Iba yung Bicol ng Sorsogon. Pero good evening lang sa inyong lahat yan.
1: Tama ba? Marahay na Banggi?
0: Marahay na Banggi.
1: Medyo nag-pause ako kasi nag-isip muna ako. Pinakinggan ko muna yung boses ng lola ko. So anyway.
0: yung guide questions pala na. Yes, guide questions natin baka makalimutan.
1: Father.
0: Paano ninyo i-celebrate ang Father's Day bilang pamilya?
1: Wow,
0: saan kayo pumunta?
1: Naku, ayan, sagutin nyo po yan. Napakadali niya. Siguro naman makakasagot kayo. 0919278000. Siguro dagdag na nila. Paano nyo sinelebrate? And paano nyo, anyway, sinabi o pinaramdam sa
0: pinaramdam sa inyong tatay. Na love nyo siya.
1: Kuya, kung kayo po ay may tatay pa, magpasalamat po kayo. Kung kayo may magulang pa na natatawagan, di ba, sasabihin ninyo, ang kulit naman. Naku, pasalamat po kayo at may nangungulit pa.
0: Darating diba? Yung time na mamimiss nyo yung ganyang pagpapaalala.
1: Yes, yung boses nila mamimiss mo.
0: So kung kaya nga ngayong araw na ito, as we celebrate the Father's Day, huwag pong hahayaan na matapos ang buong araw na ito, yung buong gabing ito, na hindi mo ma-greet kung hindi mo pa nag-greet ang iyong tatay.
1: Yakapin mo po.
0: Yakapin mo or i-greet mo.
1: Alam mo, yung pagyakap sa isang lalaki, pag niyakap ng anak, diba, napansin ko yan sa tatay ko, para nasya-shock siya, na niyayakap siya ng anak niya. Tapos na pagtalikod, makikita mo, dun siya ngingiti. Hindi niya alam, alam na kung nilagay na salamin sa harap.
0: Nakita-kita yung reaction.
1: Yes, diba? So anyway, so yun po ang ating tema. Again, mga pagninilay po sa araw ng mga tatay sa Father's Day. At ang ating pong tanong, paano ninyo isinelebrate o ipinagdiwang ang Father's Day bilang pamilya? Ipadala ang sagot sa 0919278000.
0: Father? Kanina, Ate Amy, ako'y nag-bisa sa Columbary. Mayroong isang pamilya doon akong na-meet. Sabi niya, Father, dito namin si-celebrate yung Father's Day kasi wala na yung aming tatay. Pero kahit wala na siya sa aming piling, buhay na buhay yung kaniyang alaala.
1: Wow. Yun ang importante, no? Yun ang dapat talaga natin na, para sa akin, ano, Father, lahat tayo, hindi lamang mga tatay, habang tayo nabubuhay, ang i-aim natin, paano tayo makakapag-iwan balang araw ng magandang alaala sa mga mahal natin sa buhay.
0: Yun. At syempre, hindi lang para sa mga tatay talaga, kundi sa mga father figures sa loob ng pamilya.
1: Marami yan.
0: Mga tito, mga single mga lolo,
1: single mothers
0: na ginagampanan yung tungkulin bilang hindi lang nanay, kundi pati pagiging tatay.
1: Yes, natay ang tawag
0: natay
1: dyan.
0: Natay ang tawag doon.
1: Di ba pagkalalaki naman na walang asawa pero nagpapalaki ng anak, tanay ang tawag.
0: Tanay,
1: Ayan. Nako, happy Father's Day po sa lahat. Naway naging masaya at makahulugan ang araw na ito para sa ating lahat. At ngayon, Father...
2: Serbisyong Simbahan.
0: Nanawagan si San Jose D. Antique Bishop Marvin Maceda sa mga pamilyang Katoliko na ibalik ang mga altar sa tahanan at buhayin muli ang sama-samang pagdarasal ng Rosario. Sa isang pagtitipo ng mga exorcist sa Bacolod City, sinabi ng obispo na napapalitan na ng telebisyon at digital na aliwan ang mga simbolo ng pananampalataya sa maraming bahay. Ayon kay Maceda, mahalagang patatagin ang panalangin at pananampalataya ng pamilya upang harapin ang mga hamon at banta sa buhay Kristiyano.
1: Samantala, nanawagan po si Pope Leo XIV sa mga mag-asawang Katoliko na manatiling tapat sa kanilang panghabang buhay na pangako sa kasal sa kabila ng lumalaganap na kultura ng individualismo at agarang kasiyahan. Sa mensahe para sa ika-45 anibersaryo ng Couples for Christ, sinabi ng Santo Papa na nahihirapan na ang marami na panindigan ang habang buhay na pagsasama. Hinikayat niya ang mag-asawa na humugot ng lakas mula sa sakramento ng kasal at sa kanilang ugnayan kay Kristo upang mapatatag pa ang pagmamahalan, pagkakaisa at kakayahang magpatawad. Ang Couples for Christ ay itinatag sa Pilipinas noong 1981 at isa na ngayong pandaigdigang kilusang Katoliko para sa pagpapatibay ng pamilya.
2: Serbisyong Simbahan.
1: Ang tagal na pala ng Couples for Christ, Father.
0: 1981.
1: Yes.
0: Alam mo, Ate Amy, tugmang-tugma yung ating serbisyong simbahan ngayong araw na ito.
1: Mm-mm.
0: Una, doon sa sinabi ko kanina sa balita na patatagin yung pagdarasal sa loob ng tahanan.
1: Yes.
0: At mangyayari lamang ito, mamamaterialize ang mga bagay na ito ayon din sa kagustuhan ng magulang.
1: Mm-mm.
0: Kung ang nanay at tatay ay sila yung ehemplo, sila yung modelo, sila yung nangungunang magdasal sa loob ng tahanan, ang mga anak ay susunod din.
1: Yes.
0: E pag sinabi ba naman ng tatay, mag-grocery tayo ng 6 p.m.
1: Walang magagawa.
0: Ay, walang magagawa.
1: Sabi ko sa'yo, tatay ko nung gumalaw lang yung panga. Naka-ano na kami lahat eh. Kasi ganun ang father eh. Ayun ang tatay, di ba? Pero totoo yun, Father, no? Ikabit natin dito sa isang pangbalita natin, ano, yung pagpapatatag ng pagsasama ng mag-asawa. Totoo ito eh. Kasi kaya humihina Dahil kulang sa panalangin, ano?
0: Yes, oo. Oo, napag-nilayan na rin ito natin noong nakaraang mga linggo.
1: Opo.
0: Yung pamilya ay seedbed ng bukasyon.
1: Yes.
0: Ang bukasyon ay mag-flourish lamang sa pamamaraan ng pananalangin.
1: Totoo yan.
0: So kung ang pamilya ay hindi nagdarasal, bababa yung bukasyon.
1: Opo.
0: Sa pagpapari, sa pagmamadre, at bababa yung tawag nito, yung dynamism ng simbahan. Kasi ang pamilya, yun yung
1: basic unit
0: na ano ng simbahan. So kung mahina ang pamilya, hihina din yung mga activities,
1: yeah, oh.
0: yung dynamics ng simbahan. Mm-mm. Kasi doon tayo umaasa sa loob ng pamilya.
1: Yes, at ng buong lipunan, oh, Father. Kasi siya ang basic unit ng lipunan natin. So kung ang ating pamilya hindi nakatayo ng matatag, saan tayo lahat pupulutin balang araw?
0: So kaya nga po napakaganda ngayong Father's Day, ang bilang role ng isang tatay. Na sana po, bilang mga tatay, ito po yung bibigyan natin ng importansya sa loob ng family. Nakakapag-provide po kayo, tayo po ay happy na ang isang tatay ay yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagmamahal. Pero aside doon, I believe na mas lalo pang maging matatag ang isang pamilya, ay wag po natin wawalain ang kultura ng pagdarasal.
1: Amen.
0: Sabi nga, the family that prays together
1: stays together. Totoo yan. Oo. And ito, nakakalungkot din, ano, yung bago kumain, sana maalala po ng padre de familia o kaya ng nanay. Ayan, magdasal
0: muna.
1: Kasi ang mga bata ngayon, tendency pagkakain, ayan na diretso kain.
0: Mm-mm.
1: Sana may isang magsalita, sandali lang, magdasal muna tayo. Kasi sa ganun simpleng aktibidad, dun po talaga yun na mapapansin unti-unti ng bata. It's how you shape them, diba?
0: Dapat kasi, Ate Aimee, nagiging kultura yan.
1: Habit,
0: naging habit, naging way of life.
1: Yes.
0: So pag naging way of life mo na siya, kahit saan ka man pumunta, dala-dala mo yan. Kasi way of life siya, kultura siya. Ito yung magandang kultura na dapat nating i-promote sa loob ng pamilya.
1: Amen.
0: Ang kultura ng pagdarasal.
1: Opo. Lalo na kung may maliliit pang bata, di ba, Father? Para makita nila at doon na magsimula ang lahat.
0: Formable ang mga yan. Kung ano yung nakikita nila sa matatanda, sa nanay at tata, yun din yung kanilang susundan.
1: Amen. Ayan, tandaan natin ha. The family that prays together stays together. Okay, ngayon Father, para total wala pa naman tayong gap, 'di ba?
0: Oo.
1: So siguro samantalahin na natin. Tama ba 'tong pipindutin ko?
2: Palaganapin ang salita ng Diyos, at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, maswerte tayo. Ang dami nating guests. Meron
0: yes.
1: Gilid,
0: pamilya yan, Ate Aimee.
1: Oo.
0: Kaya nung nag-request, sabi ko wag lang may bata kasi hindi po pwede ang may bata sa loob ng studio. Pero pwede magsama ng companions.
1: Naku, mga tatay ang nandito.
0: Yes. Oo. So sila ay members ng Holy Family Marriage Encounter Community. Ito ba ay sa Cubao lang or sa Quezon City? Marami pang kayong mga chapters.
3: Sa Cubao lang po, Padre.
0: Okay, sa Cubao lang. Okay, so i-welcome po natin sa ating programa ngayong gabi sa God Bless You, si Brother Glenn Sinaon at si Brother Manuel Miranda. Welcome po sa God Bless You.
1: Magandang gabi po.
4: Good evening po.
3: Good evening.
1: Sino si Brother Glenn?
3: Ako po.
1: Siya si Brother Glenn. Ako. Si Brother Manuel. Ayan, Holy Family Marriage Encounter Community. So sakto dito sa binasa ko kanina, Father.
0: Oo.
1: Diba? Nasabi ni Santo Papa. Diba? Ayan o, inikayat niya yung mag-asawang humugot ng lakas mula sa sakramento ng kasal at sa kanilang ugnayan kay Kristo.
0: At dito tayo sa kanila makakuha ng mga tip at mga advice para sa ating mga takabakinig din.
1: Oo. So ako ang unang magtatanong.
0: Sige, Ate Aimee.
1: Ilang taon na po ba kayo parehong kasal?
0: Oho.
3: Baka magkamali ako. Ako po, 37 years po.
1: Wow, 37 years. 37 si Brother years. Manuel. Tama?
0: Glenn.
1: Glenn. Brother?
4: 19 years.
1: Ang tatagal, no? Ngayon kasi, Father, napansin ko, may kilala ko, ha? Hindi ko na imi-mention. 3 years. Hiwalay na. Biglang nagising daw yung isang araw, yung lalaki, ayaw na niya.
0: Meron nga, diba? Ako, Ate Aimee.
1: Ano bang...
0: Oo. Hindi lang 3 years sa akin, may lumapit sa akin, Father, na isubmit na ba sa munisipyo yung marriage contract?
1: Oo. Oh.
0: 6 months pa lang. Ano sabi yun? Ko na isubmit na yon, napirmahan na yon, wala nang bawian yon.
1: Ano yun ang hindi ko magets. So kayong dalawa po no, bilang mga ehemplo na sa para sa akin ehemplo kayo kasi 37 years and 19 years. Hindi madali yon, lalo na ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi mas maraming tinikyan kaysa sa roses.
0: Lalo na ngayong panahong ito, napakaraming mga challenges ang kinakaharap ng mag-asawa at buhay pagpapamilya.
1: So ano sikreto po?
0: Mm-mm.
1: Sino mo? Ba't parang sobrang sikreto, bawal sabihin. Opo.
3: First of all, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, sa mga nanonood ng...
1: God bless you.
3: Dito sa DZMM. And binabati ko rin pala ang lahat ng mga fathers na nakikinig sa ngayon.
1: Mm-hmm.
3: Brother Manny, Happy Father's Day.
5: Happy Father's Day.
3: So siguro masabi ko lang dun sa tanong na ang sikreto?
0: Diba?
3: Siyempre, ang number one na sikreto ng para tumagal ang buhay mag-asawa ay number one is pananampalataya. Diba?
0: Mm-hmm.
3: Laging, ang panuntunan ko talaga sa buhay is ang Panginoon lagi ang nasa gitna naming mag-asawa.
1: Okay.
3: Every time na mayroon kami pagtalunan, laging si Lord ang
0: takbuhan
3: namin. Para hindi maging lumala ang magiging problema kung ano man
1: pinagdadaanan. Okay. So, ang ganda ng sagot ni brother, no? Pero putulin ko lang saglit, Father, sa mga bisita. Kasi po, meron tayong ngayon nararanasang malakas na pag-ulan. Oo. Alamin po muna natin kung ano yung mga lugar na apektado, no? Yung takbo po ng traffic natin. So, nasa linya po natin si Ms. Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Magandang gabi po, Ma'am Tess. Kumusta po ang lagay ng ating mga kalsada sa ngayon?
6: Traffic reports. Traffic reports.
7: Magandang gabi po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Sa mga southbound lane po na kasalukuyang nandyan sa may southbound lane, magmula dyan sa may Balintawak, may kaluwagan pa po tayo mararanasan patungo dyan sa may approach ng Munoz. Pero after po niyan, tuloy-tuloy na po ang kabagalan patungo dyan sa may Bansalangin. Bahagyan luluwag yan, after po dyan sa may Bansalangin hanggang makarating dito sa may Kamuning at may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Montitipidad patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na po tayo mararanasan at muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Ortigas hanggang makarating na po yan dito sa may Show Boulevard. After ng Show Boulevard, nananatili may kaluwagan po ang dalin masakyan hanggang makarating dito sa may Guadalupe at hanggang patungo dyan sa may Estrella. Bahagyang babagal po yan pagdating dito sa may approach ng Ayala. Muling luluwag yan after ng Ayala at muling babagal pagdating sa may approach ng Arnais patungo dyan sa may Magallanes. After ng Magallanes, nananatili may kaluwagan po ang dalin masakyan hanggang makarating ng Ebangelista at may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng tramo patungo dyan sa may Top Rotonda. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungo dyan sa may Top Rotonda, may kabagalan pa rin ang dali naman sakyan. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan after ng Top Rotonda patungo dyan sa may Magallanes at muling babagal after ng pagbaba ng Magallanes flyover patungo dyan sa may Amorsolo. Makakaranas tayo ng bahagyang kaluwagan after ng Amorsolo patungo dyan sa may Arnais at may kabagalan na po pagsapit dito sa may approach ng Mackinley hanggang makarating po ng Buendia. May kaluwagan na po after ng Buendia, magbula dyan sa may Kalayaan patungo ng Guadalupe at muling may pagbabagal na pagsapit dito sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may United Street. Pero after nyan, tuloy-tuloy na ang kaluwagan patungo dyan sa may Guadix at muling babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Ortigas flyover hanggang makarating na po ng Santolan. After ng Santolan, bahagyan luluwag yan at muling babagal pagdating dito sa may approach ng Main Avenue patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na pong muli at muling babagal yan pagdating dito sa may approach ng Quezon Avenue patungo po sa may Nueva Ecija Extension. After ng Nueva Ecija Extension, luluwag ng Bahagya at muling babagal pagdating dito sa may corridor, patungo na po yan diyan sa may Balintawak area. Sa mga bumabaybay po dito sa kaba ng EDSA, no, yung may kabagalan pa rin po tayo dahil diyan po yan sa pagbaha, sa biglang buhos po ng pag-ulan. So yung mga sasakyan po natin, nag-i-slow down po yan dahil po sa bahang nararanasan. Pero ganun pa man po, wala naman po tayong na-monitor na nasiraan o nagkabanggaan dahil po sa biglang pagtaas ng tubig. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.

0: God bless you. God bless you.
1: Okay, balik na po tayo, 7:22 ng gabi. Naku, ayan, ingat po kayo ha, lahat ng nasa kalsada ngayon. At kung meron po kayong lakad, hindi naman importante, huwag na lang po muna umalis.
2: Mag-stay na lang sa bahay.
1: So, tama, uh-oh, makakatipid pa kayo. Okay, so balikan natin. Mm-hmm. So ang ganda ng sagot ni brother kanina, di ba? Pagdarasal.
2: Yung malakas sa pananampalataya at gawing sentro si Lord sa pagkasama.
1: Yes. Actually, sa pagkinakasal sa simbahan, di ba yan ang sinasabi?
2: Yan ang talagang lagi
1: it's
2: namin sinasabi.
1: It's a love
2: sinasabi.
1: Triangle, sinasabi.
2: Oo, lagi sa gitna si Lord.
1: Yes, oo.
2: Kahit anumang crisis sa buhay, mag-asawa at pamilya ang inyong pagdadaanan, pag si Lord ay kasama ninyo, ang lahat ng yan ay ma-overcome sa loob ng pagkasama at sa buhay pagkapamilya.
1: Opo, pero bago ko ipasa kay Brother Manny, Brother Glenn, yung po bang sinasabi mo na talagang si Christ ang sentro ng inyong pagsasama, ito simulat sa pool o sa simula, hindi muna, and then somewhere along the way, natutunan ninyong mag-asawa?
3: Sa simula, hindi pa naman ganun ka-involved si Lord, no? Kasi hindi pa
1: mga bata pa.
3: Mga bata pa, no? Along the way, habang tumatagal, lalo na nung naging member na kami ng nagpumasok na kami sa Marriage Encounter community, talagang doon mo talaga ma-realize na napaka-importante ng presensya ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa.
1: Okay, ayan. So, Brother Manny, about you, ano po ang pinakasikreto ng inyong matatag na pagsasama ng iyong misis?
2: 19 years.
4: Katulad na sinabi ni Brother Gan, pananampalataya at pagtitiwala. Nananampalataya ako kay Lord at nagtitiwala ako. Tinataas ko lahat sa Kanya yun. Nagtitiwala ako na lahat ng pagsubok na dinaraanan namin ay magkakaroon ng solusyon at higit sa lahat magiging maayos. Basta Siya yung palagi naming magiging una sa amin. Kumbaga, magtiwala kami na itong pagsubok na to, magkakaroon to ng maayos na solusyon na hindi kami magkakaroon ng pagtatalo. At higit sa lahat, magkakaroon kami ng pagkakaisa ng doon sa solusyon na yon, magkaisa kami, hindi kami magkahiwalay. Kung magiging desisyon na gagawin namin, palagi kami magkasama.
1: Teammates. Yun. Sabi nga, ang buhay mag-asawa, kayong daw, dalawa daw.
2: Isang team kayo.
1: Isang team kayo, kasama yung mga anak ninyo. Diba? Pero syempre, nag-aaway pa rin kayo. Hindi naman maiiwasan nyo. Kasi kahit sa tagal-tagal, dalawang magkaibang tao pa rin kayo eh. So, how do you handle it? Sino laging nagbibigay para matapos ang gulo?
4: So, ganung scenario naman, hindi naman talaga perpekto eh. Uh-oh. So, talaga meron pa rin dumarating na mga ganyan. Pero dahil nasa marriage encounter kami, natutunan namin yung maging mahinahon. At the same time, makinig kami doon sa bawat sa pananalita ng bawat isa. Mabaw, pag nagsasalita ang misis ko, hindi ako kagad sumasagot or kinokonta ko kagad. Natutunan kong makinig. Makinig muna. Tapos sasabihin, kung ito yung opinion niya, na sinasabi niya na problema, so after niya masabi na yung lahat ng na nais niya, tsaka naman ako magsasalita.
1: Wow. Ang hirap nun ha?
2: Oo. Pero Ate Aimee, ang kagandahan kasi pag mayroon kang community na kinabibilangan, katulad ni Brother Glenn at ni Brother Manny, ang marriage encounter, makakakuha ka ng skills doon sa community at mayroon kang community na susuporta sa iyo.
1: Support system.
2: Kasi napakahalaga nito. Kasi kung kayo-kayo lang, ikaw lang ang mag-rely ka sa sarili mong kaalaman.
1: Sa emosyon mo.
2: Talagang walang mangyayari. Pag kayo ay nag-away or mayroon ng friction sa loob ng pamilya at mag-rely ka lang sa sarili mong kaalaman, wala.
1: Ibabalik mo talaga siya sa nanay niya.
2: Mahihirapan ka. Unlike pag mayroon kang community, mayroon kang mga advisors, mayroon kang mga mentors.
1: Tamang tao.
2: Pwede mong lapitan.
1: Yes. Parang tamang circle of friends. So, di ba? Parang na magpapayo sa'yo na manatili ka pag-usapan nyo. Hindi yung mga tao sa paligid mo na kaibigan mo, pero ang ipapayo sa'yo, naku, huwag mong tiisin yan. Diba?
2: Skills kasi ay napakahalaga sa loob ng pag-asama. Tama po ba?
4: Tama.
2: Kasi kung wala kang community na mag-suporta sa'yo at gagabay sa'yo, mainis ka lang ng konti, mag-alit ka lang ng konti, sigurado ako, nakapost na yan kagad sa social media.
1: Naunay social media.
2: Tapos yung mga kaibigan mo, magano naman, magkusulsul na naman sila. O sige, uwi mo na yan sa ano, sa kanina.
1: Sanabi ko sa iyo, 'di ba? Huwag ka magpakasal. Ang tigas ng ulo mo eh. Yung mga ganun, 'di ba? Mapapaisip ka, kaibigan mo ba talaga 'to? So anyway, father.
2: Oo. Bilang mga tatay, 37 years.
1: Ay, ilan po ang anak pala?
3: We have 5 children.
1: How about you po?
4: 3 po.
1: 3.
2: Oo. So anong mga aral sa buhay ang natutunan ninyo bilang padres di pamilya? Oo. Ano yung mga realizations ninyo? Ano yung mga natutunan ninyo sa buhay bilang mga tatay?
3: Sa akin, no, ang pagpapalaki ng anak, siyempre, 5 yung anak namin.
1: Oo.
3: Hindi yan mahirap, di ba? Hindi madali. Mahirap. Actually, since nung binata pa ako, talagang sinisikap ko na every Sunday magpupunta sa mass.
1: Okay.
3: Until na nag-asawa na ako, nadadala ko yon, no? So, binahagi ko sa mga anak mo, pinakita ko. Sa ngayon, malalaki na sila. 4 na yung may family. Ang 2 wala dito, nasa ibang bansa. Ang 2 nandito. And then, ayan yung bunso namin, kasama namin ngayon. I'm very proud to say na embark ko sa kanila yung gawain na yon, na sumampalataya, magsimba every Sunday. Kahit sila lang, talagang nakikita ko sisimba sila every Sunday. Ibig sabihin, ang buhay spiritual is na ibahagi natin sa kanila. Kasi pag

0: Balataya, talagang bit-bit yun hanggang sa pagtanda. Kaya I'm very proud dun sa mga anak ko talaga na talagang pala ano sila, pala
1: simba
0: sila. Talagang ang respeto sa amin bilang mga pamilya. Napakaganda, napakasarap na feeling.
2: Yun, oo. Naku, pero alam mo na, father. Pero bago tayo mag-break, no, sinabi niya kasi kung magulo yung kasama mo, syempre magiging magulo din yun. No?
1: Yeah,
2: it's like ano daw, father, eh. Pag pumasok ka sa tindahan ng pabango,
1: yes,
2: diba? Amoy pabango ka.
1: Pag pumunta ka sa palengke,
2: amoy palengke
1: kahit
2: ka.
1: Kahit wala kang binili.
2: Yes, so wala kang mamimili ka ngayon, anong amoy ang gusto mo. So doon ka pupunta. So kung totoo yun, kung sinong kasama mo, it reflects kung ano ka. Okay, so dyan lamang kayo, ah, brother. Manny, wag handa ka ng magandang sagot. Dahil pagbalik, babalikan kita. Okay, dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang
1: God Bless You!
3: GBU, God Bless You sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: GBU, God bless you, God bless you.
3: Palaganapin ang salita ng Diyos at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahaginan.
2: Okay, balikan natin si Brother Manny.
1: Manny,
8: sa akin naman yung sa mga pagpapalaki ng mga anak. Kasi nga, ang mga anak ko, mga teenagers eh. Tapos, meron kaming one-year-old na daughter. Ang palagi kong ginagawa, yung maging mapagmahal. Tapos, yung presence ko palagi nandun.
2: Okay. Hands-on, father.
8: Yung, kumbaga, palagi kong pinapakita. Bawa, may mga event sila, meron sila mga pangailangan, nandun ako. Tapos, ini-encourage ko sila into yung mag-build sa sports.
2: Okay.
8: Okay, yun. Bawa, yung pag-summer, iniisip ko kung ano yung pwede nilang gawin. Pwede silang mag-swimming, pwede silang yung take a music class, yung mga ganun. Basta pinipilit ko sila yung may iba yung sitwasyon nila. Kung

0: makita nila yung ganap na merong may bahagi ako bilang tatay na eto, binigyan ko kayo ng pagkakataon sa sa mga aspetong ito. Sana maramdaman niyo yung presensya ko pag tumanda na ako at tumanda na kayo.
1: Oo, no. Mabigat 'yun, no, yung lahat ng events tapos nagtatrabaho ka pa. And then may iba pang matter sa buhay mo pero talagang bibigyan mo siya ng oras para sa mga bata.
2: Pag mahal mo Ate Amy ang isang tao, lagi kang maglalaan ng oras.
1: Ay, totoo 'yan.
2: 'Di ba? Sabi nga, wala namang taong busy.
1: Oo.
2: Ang lahat ay nasa depende sa ating priority.
1: Yes, o kung sino yung gusto mong bigyan ng paglaanan ng yung attention.
2: Kung kaya ngayon nga sinasabi ni Brother Manny kanina na yung presensya. Doon natatranslate yung kanyang love para sa mga anak.
1: Parang tingin ko sa kanilang dalawa, no, correct me if I'm wrong, si Brother Manny mas tahimik kesa kay Brother Glenn.
2: Hindi ka sure.
1: Naggagawa ba kayo ng parang session sa bahay, sa tahanan ninyo na, alam mo yun, nagkikipagkwentuhan kayo to know kung ano na nangyayari sa buhay ng inyong mga anak?
0: May mga ganun. Madalas sana pag yung kumakain kami.
1: Okay.
0: Kasi minsan, meron mga bagay na mga words na binibitawan na sinasabi ko na, yung words na yan, ganito yung explanation yan.
2: Oo.
0: Dahil yan, hindi angkop sa kultura ng Pilipino.
2: Oo.
0: Angkop yan sa kultura nila. So, yung pinapanood nyo, dapat titignan nyo yung kultura.
2: Oo.
0: Huwag nyong ilayo. Kasi pag yan inadapt nyo, maaaring tama, pero hindi, pero sa kultura natin, mali.
2: Oo. Yung pagdidisiplina po, saan nyo pogi nagawa?
1: Oo.
2: Sa during mealtime ba? Or private
1: talk? Yes. Kanyari, may nagawa sila.
2: May nagawa, halimbawa, sa school. O sa barkada, napasobra. Saan nyo po, at paano nyo ina-approach yung anak po ninyo? Kasi, I believe yung kanina, off-air tayo, pinag-usapan natin yung parenting, no? Ano ba yung mas challenging yung unang panahon ng pagiging tatay o ngayon, sa panahon ngayon?
1: Moderno.
2: Oo, sa aspeto po ng pagdisiplina, ano po yung, paano nyo po yan ginagawa sa loob ng
1: Yes, kasi yung mga anak ninyo, yung mga generation na ngayon eh, na marami na sila masyadong karapatan. Diba?
2: Oo. Paano nyo? Sa ano ba? Sa meal time po ba? Na
1: yes.
2: Pinag-uusapan po ninyo?
3: Ako kasi ano eh. Sabi niya kasi ni Ate Amy kanina, sino ba daw ba ang matahimik sa amin? Si Manny or ako? Parang ako daw yung madaldal. Pero sa totoo lang, tahimik ako.
1: Ikaw yung tahimik.
3: Kasi sa mga anak ko.
1: Ate, sinabi ko naman, di ba? Correct me if I'm wrong.
3: Yung sa mga anak ko kasi yung pagdidisiplina, kunin kasi ako eh, very specific. Pag sinabi ko, tapos na, ayaw nung maraming
2: paulit-ulit.
3: Talaysay.
1: Okay.
3: So, most of the time, si wife ko yung talagang
1: siya yung maghihimay.
3: Maano sa mga anak ko. Tapos kinikwento niya sa akin yon. Tapos pag kinikwento na niya, so isang salita na lang ulit dun sa anak ko.
1: So
3: effective naman siya. Kasi, tama, sa panahon ngayon kasi moderno na tayo, di ba? May mga gadget. So ginagawa ko, pagka nagagalit na o may gusto akong i-correct, through text.
2: Sumasabay din.
3: Kasi gusto ko rin yung ganun kasi at least nababasa niya eh. At saka hindi niya nandun lang, pwede balik-balikan, di ba? Unlike yung sasabihin ko lang, di ba, mga bata ngayon, pag sinabihan mo, pasok sa kaliwa, labas sa kanan.
1: Yes.
3: So mas prefer ko yung technology na kuan. Pero kung ikumpara naman natin yung parenting before, like yung tatay ko dati is actually yung father ko rin, tahimik din yun eh. So, hindi ko naalala na napagalitan ako noon eh. So talagang ano sila yung nung panahon na yun, yung
1: less talk.
3: Less talk talaga yung mga father nung araw.
1: Pero maganda yung approach niya, no? Kasi that way, aside sa nababalik-balikan ni anak yung mensahe, father, hindi sila, nawalang confrontation eh. So pareho kayo, paghupa na yung inyong mga emosyon, pwede na, tsaka kayo pwede mag-usap. And totoo din na, ganun eh, kausapin mo nga yung anak mo. So din
2: yung ano yung, yung follow up.
1: So kakausapin ni mother, di ba? Tapos o nag-usap na ba kayo, pag ayaw pa rin, then
2: papasok ulit yung tatay. Para ma-reinforce yung ano gustong iparating.
1: Kasi sa kanya talaga, kay tatay talaga ang final say.
2: Oo naman.
1: Kasi patriarchal pa rin tayo, di ba? How about you po?
0: Sa akin iba yung anak ko kasi pag nagsasabi lang sila, parang meron kami mga issues. Pag dinidiscuss ko, naman, nagkakaroon kami ng discussion, ang gusto ko yung magsalita sila. Binibigyan ko sila ng handa, yung speak your mind. Kumbaga, express yourself. Wag kayong matakot. Kumbaga, gusto ko kasi malaman kaagad kung saan tayo yung hindi nagkakaroon ng problema. Sa paniniwala ba? Sa ano ba? Doon sa ginagawa ba natin? O doon sa, dahil kinukumpara ko yung panahon namin.
1: Generational gap.
0: Yeah. Kaya pag, kumbaga, palagi ko silang ina-approach doon sa, pwede kami mag-meet halfway. And then at the same time, palagi kong kinukonsult din yung asawa ko. Palagi ko sinasabi, ito yung naging decision ko dyan, ito yung naging ganun ko. Now, if it is wrong, or something na hindi kami magkaroon ng, kumbaga, hindi kami one dun sa decision, dun kinakausap namin yung mga anak namin. Tapos so, dun, magkakaroon na ng parang open na yung ganun. Yung kumbaga taking sides, ito yung mother sides, and this is your father's side. Tapos pag pinagsama, magkakaroon kayo ng pagkakaunawaan.
2: Maganda yung sinasabi niya, ni Brother Manny, kasi yung binibigyan mo ng karapatan yung anak para mapakinggan.
1: Yes. So, open communication.
2: Before, kung ano yung sinabi ng tatay, hindi mo na pwedeng questionin.
1: Oo.
2: Na bahala ka nang intindihin mo at i-digest mo, i-absorb mo kung ano yung sinasabi ng tatay patungkol sa pagdisiplina.
1: Yes.
2: So ngayon, maganda yung approach na yon kasi sige, sabihin mo ano yung napifeel mo. Ano yung pagkakaintindi mo para magkaintindihan talaga tayo. Yung side mo, sabihin mo para mag-meet tayo, mayroon tayong common denominator.
1: Yes, kasi sa ngayon, parang ang mga bata talaga, mas open sila sa pagsasalita. Kung anong nararamdaman nila at nasa isip nila. Yun yung pagkakaiba naman ng mga panahon natin na ang tatay, ang magulang, ang nanay, hindi ka pwedeng mag... Yan yung ano ba nangyari sa eskwelahan? Bakit ganito yung grado mo? Tapos pag nagpaliwanag ka, ayun na yun. Sasabihin na niya agad na hindi, kailangan makabawi ka. Unlike ngayon, na hihimayin talaga yun. Because hindi natin inaano yun ni father, parang iba lang talaga kasi sila ngayon. Dahil iba rin yung kanilang mundo ngayon.
2: Yung environment ang kanilang ginagalawan. Yes. Kung dati Ate Amy, pag tinignan mo yung isang bata, alam na ng bata kung anong ibig sabihin ng tingin na yon. Ngayon, pag tinignan mo yung bata, titignan ka rin. At magtitigilan kayo.
1: Oo, diba?
2: Diba? So, magkaiba na yung understanding.
1: Correct.
2: So, bakit ako tinitignan? Hindi, titignan ko rin siya.
1: Uh-oh.
2: So, dati, pag tinignan ka, alam mo na kung anong ibig sabihin.
1: Oo, tumahimik ka.
2: Kung kaya yung approach ni Brother Manny, maganda. Ano sa tingin mo?
1: Yes.
2: Express yourself.
1: Tawa ko na sa, tinignan mo yung anak mo, tinignan ka rin. Pag tinabat mo ako tinitingnan, tinitingnan mo ako. Tapos you can take it against them.
2: So tama.
1: Oo. So two different individuals.
2: Uh-oh.
1: Dalawang magkaibang tatay, dalawang magkaibang
2: yung style ng parenting
1: approach. Okay. So father, mag-ano lang tayo sandali, mag-update lang.
2: Okay, sige.
1: Tayo. Update muna po tayo sa nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayan, sa Quezon City, bumaha sa bahagi ng East Avenue kung saan umabot sa gutter hanggang sa waist deep o hanggang bewang po ang baha. Sa Valenzuela naman, nagkaroon ng pagsikip ng trapiko sa bahagi ng A. Fernando Street, Barangay Marulas, matapos umabot sa gutter deep ang baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan kaninang pasado alas 6 ng hapon. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan, dito lang yan syempre sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
11: Everest Refrigerators.
12: Love, ano Everbest food mo in the world?
13: Of course, yung ginawa natin together.
11: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: GBU, God bless you sa DZMM.
3: Okay, it's 7:47 po ng gabi. Naku, Father, ang ganda ng ating kwentuhan. Mm-hmm.
4: Ano kaya ang mensahe ng ating mga bisita para sa mga mag-asawa o sa pamilya na may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay? Oo? At paano po ninyo sila i-encourage na mag-persevere?
5: Huwag bibitaw.
4: Ano mga sitwasyon sa buhay ang kanilang pinagdadaanan? Ano po ang inyong mensahe sa ating
3: kahit sino po, pwede mauna.
6: Sige. Ang mensahe ko lang doon sa mga mag-asawa ngayon, currently, is yung hindi perfecto yung pag-asawa. Okay? May mga loopholes yan. Talagang ganyan. Yan yung sitwasyon. Pero, palagi nyo isipin na kayo sa isa't isa pinagsama ng Diyos. At kayong dalawa mismo, ituring nyo yung isa na the greatest gift that God gives to you. To each other.
3: Okay.
6: Oo. And then, doon naman, para doon sa mga iba naman, yung iniisip nila na maghiwalay na sila, bigyan nila na yung puwang, yung saan ba sila nagsimula? Paano sila nagsimula? Doon nila tignan. Balikan nila yon. Kasi ako pag minsan naiinis din ako sa nagkakaroon kami ng pagtatalo, binabalikan ko na lang yung pinagsimulan namin, yung mga masaya eh. And then I just realized na this is the wife that I have. Ito yung babae minahal ko. And then I think click naman kami. Meron lang kami hindi pagkakaunawaan.
3: Kaya nga siya ang pinakasalan, di ba? Brother?
7: Sa mga kapwa ko tatay, you have to admit na wala naman talagang perfect na pamilya. Mm-hmm. Lalo't higit, wala din perfect na tatay.
4: Mm-hmm.
7: But we can make it almost perfect. Mm-hmm. Di ba?
4: Mm-hmm.
7: In our own little way. So, unang-una, dapat ang disiplina manggaling sa atin ng mga tatay.
4: Mm-hmm.
7: Kasi pag ang self-discipline natin is
3: matibay,
7: yan din ang magiging gagayahin ng mga anak natin.
4: Oo.
7: So, kailangan lang talaga ang resilience and perseverance para pagtagumpayan ang mga hamon sa, lalo na sa panahon ngayon, talagang mabigat ang laban sa ating sa ating bansa, di ba? So, kailangan nating ipakita sa mga anak natin na matibay tayo, na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi tayo yung mga sandalan nila eh.
4: No,
7: so in that way, mas lalo at higit kailangan natin ang pananampalataya. Kaya sa amin sa very very lucky kami na naging nakapasok kami dito sa Marriage Encounter Group. Marriage Encounter Community. Kasi diyan pinatitibay ang pananampalataya namin. At saka kung paano labanan or solusyonan ang mga problema na dumarating, lalo na sa mga hamon sa buhay mag-asawa.
3: Hindi nawawala yan eh.
4: Oh.
3: Okay, so ayan ha, marami tayong napulot kina Brother Glenn Sinaon at Brother Manuel Miranda po ng Holy Family Marriage Encounter Community.
4: Oh.
3: Sana sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng pamilya, no?
4: Oh.
3: Tapos sa mga gustong maging tatay, Oo, ngayon pa lang, 'di ba? Isipin mo sa sarili mo, if you can embrace the challenges, bago ka pumasok doon sa larangan na 'yon.
4: Kasi dapat equip muna yung sarili ng mga skills, yes, yung mga proper na mga kaalaman, tamang kaalaman para sa parenting. Kasi yes, 'yan ang kakaharapin mong buhay.
3: Yes. Okay. So tuloy-tuloy tayo, Father, pero bago 'yan, meron ulit tayong update. Tayo ulit sa mga binahang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas pa ring ulan. Nagdulot na nabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ang pag-ulan kanina base sa inilabas na flood alert ng MMDA kaninang alas 7 ng 13 ng gabi. Gutter deep at passable naman sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound at southbound ng EDSA Oliveros, Dario Bridge sa G. Araneta at E. Rodriguez. Passable naman ang northbound na sa bahagi ng Muñoz, Aurora Tunnel, North Avenue, sa White Plains, Main Avenue at Camp Aguinaldo. Sa Pasig City naman, gutter deep naman at passable sa lahat ng uri ng sasakyan sa southbound ng C5 Ortigas Service Road. Sa gayon din sa J. Vargas Avenue, sa EDSA Ortigas Service Road, habang passable naman ang northbound sa EDSA Show. At sa Makati City, mayroong gutter deep pero passable pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang southbound ng EDSA Estrella.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Okay, so 7:53. So sa bahaging ito, Father, ipasok muna natin po ang ating Sunday Gospel.

0: God bless you. God bless you.
1: Sumainyo ang Panginoon. What do we hide that we would not want brought to light? Ikaw ba ay maraming tinatago sa buhay? Iniingatang sikreto? Mga bagay-bagay na matagal mo nang daladala sa kalooban mo? Ang mga bagay ba na ito ay nagpapabigat na sa iyo? At naghahatid na ba ng restlessness at confusion sa iyong buhay? Malinaw ang mensahe sa Ebanghelyo ngayong linggo. Mabuhay tayo sa katotohanan at sa liwanag ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Nakikita tayo ng Diyos at wala tayong maitatago sa Kanya. Ang katotohanan ay parang liwanag na hindi maitatago because it will always come out and unfold sa tamang panahon. Ang sabi pa ng Panginoon sa Ebanghelyo, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Kung natatakot kang magsabi ng katotohanan dahil sa banta sa iyong buhay, masisira ang pagkakaibigan o ano pa mang kadahilanan, mas matakot ka sa Diyos dahil ang Diyos ang sisingil sa ating lahat. Huwag mamuhay sa dilim ng nakaraan, sa mga sikreto, kasalanan, takot, sugat sa kalooban at mga pagdududa. Buksan mo ang iyong puso at kalooban sa liwanag ng katotohanan na nagmumula kay Kristo dahil tutulungan ka niya na lumaya. Huwag matakot. Bagkus umasa ka sa grasya na nagmumula sa Diyos dahil tutulungan kang maghilom, lumaya, at magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen.
2: Ang ganda ng gospel ngayon, Father. Diba?
3: Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin.
2: So, hindi totoo na pag mag-isa ka sa bahay mo, ay mag-isa ka lang.
3: Oo. Walang nakakita sa'yo.
2: Meron. Doon papasok yung kanina sinabi ng ating mga bisita. Diba? Iba kasi kapag ka, ikaw ay napalapit. Diba? Doon mo marirealize lahat. Oo.
3: So, dito rin natin ay misusukatin yung ating yung integrity natin bilang isang individual.
2: Yes.
3: Kasi yung integrity, kaling yan sa salitang Latin na integer. Ang ibig sabihin ay buo. So, ibig sabihin, ang pananalita mo at yung pagkilos mo ay iisa sila. Ang sinasabi mo ay nag-reflect, sumasalamin sa iyong pagkilos.
2: Ayan, oo, no? Oo. So, kaya yung kunyari, pag tayo nakakalimot, di ba? Parang akala natin okay lang lahat. Pero pag na-realize mo na meron ka pala talagang kasama every second ng buhay mo, doon talaga, kunyari, mapasabi ka lang ng, hindi maiwasan, napapamura ka, di ba? Ay, naku, sorry po, Lord. Mapapaganun ka na. Kasi nga, alam mo na, aware ka na. Oo. Iba yung meron po tayong awareness at mangyayari lang yon kapag tayo ay napalapit sa Panginoon.
3: Yun.
2: Diba? Uy, diba, bago natin basahin yung mga sagot no habang inaantay natin, Father. Doon sa gospel, 'di ba? Sabi mo nga, 'di ba, walang sikreto at para mag-heal ka kailangan sabihin mo kung ano yung sikreto mo. Doon papasok yung tingin ko lang po, tama ba? Yung tayo ay nangungumpisal.
3: Yes, diba? Kasi doon i-unload mo siya eh.
2: Oo.
3: Yung mga mabibigat na bagay, pag sinabi mo siya, sa pare, sa confession, doon ka magkakaroon din ng healing sa sarili mo.
2: Yes, oo.
3: Pag unload mo ng mga mabibigat na bagay na yon, nagkakaroon din ng healing, na proseso ng healing sa sarili mo.
2: Yes, oo. So, pwede natin po yung gawin, no? Yung mga hindi pa makita yung kahalagahan ng pangungumpisal. Isa po yun sa napakahalagang papel ng pangungumpisal. Para yung hindi natin ma-unload, doon natin idaan. Okay, so mga sagot sa tanong natin.
3: Sabi ni Lina Ho, sagot sa tanong, sinelebrate ko ang Father's Day sa pagdadasal para sa aking ama, asawa ko at dalawang brothers ko na sa kabilang buhay na may kaunting handa para sa kanila. Salamat po from Plaridel, Bulacan.
2: Yes. Oo. Sabi naman ni Miss Nona Damian, God bless you daw. Ayan, sabi niya dito, ang tatay daw, 52 years nang nasa heaven ang tatay ko. 23 years naman ang hubby ko. Ayan, so son-in-law, kasama na namin na tatay na alive pa, kasama namin dito sa bahay. Nasa barko daw si son-in-law now. Kaya nagpa-deliver na lang ng daughter ko ng food sa bahay. Greet ko ang son-in-law ng sa messenger. Greet ko din ang lahat ng mga tatay na kilala ko, mga brothers and cousins. Nag-greet ko naman si Papa God. Kaninang madaling araw siya, ang first na nag-greet ko. Ay, amen.
3: Sabi ni Annie Blam, no molas.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Maganda po yan ang seminar ng Marriage Encounter, tas ang seminar ng LSS, Charism, ang saya malungkot, at doon mo na-realize na dapat nasa sentro si Lord sa buhay natin, lalo na mag-rosary araw-araw.
2: Yes. Si amazing, ano to, Spearman? Ang hirap basahin.
3: Uh-oh.
2: Ang tatay ko ang tunay na father figure. Lahat alam niya, mag-carpenter, electrician, drive. Kahit ano maliban sa tren at dating sundalo. Alam mo, hirap maging tatay, ha? They expect you to know everything and that you can do everything and anything under the sun. Diba? Hindi siya pwede magsabing hindi ko alam yan. Kasi titingnan siya ng anak niya ng bakit? Diba? Oo. So, mula noon ako naniniwala, Father, mula noon hanggang ngayon, ang tatay ay tatay.
3: Yes.
2: Kailangan nating mahalin, kilalanin, at pasalamatan.
3: Mm-hmm.
2: Blessing siya from up above.
3: Mm-hmm.
2: Diba? So, ayan, napakabilis ng oras, pero bati muna tayo. Si, ano pala?
3: Meron pa
2: habol. Si Kalando Marquez ng LTAP. Hello po, Kalando. Salamat po sa laging pagtutok dito sa atin pong programa. Sige, Father.
3: Si Dory Banias ng Angono, Rizal. Labis ko po nga pinapahalaga ng aking magulang, lalo na yung tatay ko, kahit kailan po ay di ko makalimutan ang mga nagawa niya sa aming pamilya. Happy Father's Day po.
2: Ayan.
3: At meron pa ati Aimee, Marriage Encounter Weekend Seminar on August 28 to 30, 2026. Para sa mga mag-asawa, for more details, contact Brother Manny Miranda sa number na 09266274271. Welcome po kayo dito sa Marriage Encounter, Holy Family Marriage Encounter ng Cubao.
2: Okay, so sa lahat po ng mga bisita namin, salamat po sa oras ng pagpunta niyo dito sa studio, kahit maulan, 'di ba? Kahit busy kayo. At sa lahat po ng tumutok, maraming salamat po. So dito na kami muna magtatapos ni Father Eric. Susunod po sa amin ang K-Pop's playlist, kasama naman si Mr. Wright. So again, ito po ang inyong ating Aimee Estareja, lagi nagsasabi, kung tayo po talaga ay punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, you just let go and let God. Bye!
3: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you, at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:01 na.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county jail. Come shake your body, baby, do that conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
1: June 21, 2026, gabi na linggo, kapamilya, kaserbisyo, pansamantalang humahalili kay Pops Eric para sa K-Pops Playlist ngayong gabing ito. Abay ako muna inyong mga kasama ha, mula ngayong oras ito hanggang mamayang alas 10. Kwentuhan, tugtugan ang ating pagsasaluhan kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo. Kapamilya! Oh yeah! Hindi dapat palagpasin itong araw na to ha. Dahil ito'y minsan lang sa isang taon kung sumapit, kaya dapat ay ginagawa nating espesyal. May pagkakataon pa para humabol ka pamilya ka serbisyo ha. Kung medyo ikaw ay napuyat kagabi o kay galing sa trabaho at hindi pa kayo nakikita ng tatay mo. Aba ito na'y pagkakataon ha. Aba huwag mo namang kalimutan kahit simpleng pagbati lang sa kanya. Kaya naman sa lahat ng tatay, nagpakatatay, at tumatayong tatay. Happy, happy Father's Day sa inyong lahat. O eh, huwag mo naman sanang palipasin itong maghapon na to. Eh, batiin mo siya. Bigyan ng isang mainit na yakap. Kaya lang minsan, di ba, hindi showy eh. Hindi talaga natin ginagawa yan, maraming ganyan. Lalong-lalo na pag mga tatay, di ba? Kailangan daw matigas, hindi maemosyon. Pero ano ba naman yung simpleng pagbate, di ba? Hoy, malamang yung mga kapamilya natin kaserbisyo na lumabas para i-celebrate ang Father's Day at kasalukuyang nasa biyahe. Ingat-ingat kapamilya ha. Ay, karamihan ngayon sa mga oras na to dito sa Kalakhang, Maynila. Sabay medyo basa ang kalsada ha, malakas-lakas ang buhos ng ulan kanina. Eh samantala, speaking of ulan, eh padaanin muna natin to kapamilya. Mabilis sumupa ang baha sa bahagi ng EDSA Main Avenue, Quezon City dahil sa sagaagarang paglilinis sa mga basurang naipon sa steel grating ng drainage sa naturang lugar. Ayon sa MMDA, patuloy ang kanilang pag-monitor ang mga major roads at flood-prone areas. Ganun din ang paglalabas mga flood updates para manatiling inform ang mga motorista at commuters.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: O ayan kapamilya kaserbisyo ha, kaya ingat-ingat. Abay, di baling dahan-dahan, medyo mabagal ang andar, basta safe na makakarating sa inyong pupuntahan ha. Yung magkakasamang magkakapamilya, pwedeng nagbakasyon nung weekend at ngayon ipabalik na ng Manila. O kaya naman yung mga lumuwas ng Maynila, pabalik sa kanilang mga probinsya, doble ingat. Abay, di baling hindi makarating ng maaga, basta ligtas, basta safe ha. O again, huwag mo kalimutan, baka naman maghapon kayong magkasama. Ni simpleng Happy Father's Day po. Ibay hindi kayo nagbatian man lang, di ba? O kaya naman sa simbahan, nagsimba kayo. Baka naman nakalimutan mo mamang magmano man lang, di ba? Eh maganda yon. Pagmano mo, sabihin mo, Happy Father's Day po. O again, ha? Sa lahat na nagpakatatay, tumatayong tatay, parang tatay. O sama na rin natin mukhang tatay. Abay, happy, happy Father's Day sa inyong lahat, ha? Ay maliban na lang, doon sa mga gustong-gusto ang proseso ng pagiging tatay, pero kapag lumabas ang produkto ng ginawang proseso, abay tatalikuran. Eh, hindi kita matatawag na tatay dyan, ha? O, ini-enjoy yung process. Kapag lumabas yung output, yung product, biglang kamot ng ulo. Eh, lahat ng bagay ay may tamang panahon, ha? May tamang panahon, may tamang sitwasyon. Abay, hindi naman talaga simpleng maging tatay, di ba? Sabi nga nila, madaling maging tatay, pero mahirap maging ama. Ibig malaking kaibahan siguro yun, no? Eh dahil lang, pagiging ama isang responsibilidad. At hindi natatapos, ha? Tuloy-tuloy yan. At ang alaala ng isang ama ay mananatili sa kanyang anak. Kaya naman kapamilya, kaserbisyo. O ito, maganda pag-uusapan natin ngayong gabi, ha? Kung maibabalik mo ang isang araw kasama si tatay, ano kaya ito? Ayan, ha? Sali ka sa kwentuhan, ipadala ang iyong message, ipadala ang iyong kwento. Abay, dapat kabisado mo na to, ha? O, 0919-278-3000, ang ating Viber line. O kaya naman tawag ka, 89244-4101. Locals 5671, 5672, o 5673. Ulitin natin ha. Kung maibabalik mo ang isang araw kasama si tatay, ano ito? O kaya habang may pagkakataon ha, doon sa mga kapiling pa ang kanilang mga ama, o kahit na sinong mahal sa buhay ha, abay dapat sinusulit ang bawat minuto, ang bawat segundo na sila ay kasama. Dahil di ba minsan, yung mga yan ay magiging alaala na lang. At sa bawat minuto at bawat segundong dumadaan sa ating buhay, may siguraduhin din natin kapamilya na susulitin natin na mag-iiwan tayo ng magandang mga kwento na pwede nating balikan, na pwede nating maging dahilan para ipagpatuloy kapag minsan nakakaramdam ka na parang ikaw ay napanghihinaan na, di ba? Eh, kilalang-kilala mga tatay bilang matibay, sandalan kapag medyo mahirap na ang takbo ng buhay. Pero tanggapin din natin na ang ama, kahit yan ang tinuturing na haligi ng tahanan, eh ba minsan may parte rin sa buhay niya na nahihirapan siya, di ba? Pero hindi ipinapahalata. Hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita ang lumuluha, umiiyak. Pero hindi mo alam ang hirap na kanyang pinagdaraanan, di ba? Kaya siguro ito na rin yung tamang pagkakataon. Kahit kasama mo pa siya. At pwede pang maulit yung mga bagay na ginawa niyo dati. Kwento mo nga. Ano yung mga bagay na hindi mo malilimutan? O yung mga bagay na gusto mong maibalik? Yung mga araw na kasama mo siya. O kaya naman yung gusto mong ulit-ulitin na parang namimiss mo nang gawin. Yung nandyan pa siya, pwede nyo pang ulitin. Pwede nyo pa uling gawin yung mga nakasanayan ninyo. Sana ibigyan mo ng pagkakataon at panahon niyang kapamilya, ha? O, ang tandaan, ha? 0919-278-3000. Kwento mo nga sa akin. Pag-usapan natin yan. Samahan mo na rin ang request mo. Dahil ngayon dito sa K-Pop's Playlist. Aba, eto ngayon tayo.
0: Oh, i-PM mo at isasalang ko. Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling atin.

0: pigilan yan. Send mo na ang OPM request mo. OPM o IPM mo.
1: Pag-ibig kung puso at kami magsilamig.
2: Kapamilya ka serbisyo ha? O OPM mo. Huwag mo nang pigilan yung request mo. IPM mo na yan ha? Hintayin ko yung mga request mo at syempre yung kwento mo tungkol sa iyong tatay. Yung mga araw na gusto mong balikan, gusto mong ulitin. Pwede yan, ito yung pagkakataon mo na rin, di ba? Na parang kahit sa paanong paraan, kahit sa ganitong sitwasyon, maibalik mo naman sa kanya lahat ng sakripisyo na ginawa niya. Simpleng pagbate, simpleng pasasalamat na may kasamang kanta. O paano hintayin ko yan ha? Ulitin lang natin na 0919-278-3000 ang kwento mo at ang request mo. Pwede ka rin tumawag 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kasama mo ako hanggang mamaya tayong alas 10 magtutugtugan at magkukwentuhan ang Hugotero at ang Mr. Right mo dito sa K-Pop's Playlist. At alam naman natin, minsan sa buhay, walang kasiguraduhan, di ba? Minsan napakahirap tanungin at alamin ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman. Minsan ang sakit na pero kinakaya mo pa. Kasi nga minsan hindi naman talaga tayo sigurado, di ba? Minsan parang oo, minsan parang hindi. Ganun ang buhay. Walang kasiguraduhan. Pero isa lang ang kailangan tayong lumaban.

0: K-POP's Playlist OPM OPM mo!
1: Kapamilya, kaserbisyo, o narinig mo na yung mga patikim natin na OPM. O kaya naman hihintay ko na ha, ang kwento mo para sa gabing ito. Ulitin ko lang ha. Topic natin kung maibabalik mo isang araw kasama si tatay. Ano ito, di ba? Kwento mo nang mabilis, di ba? Share mo yung mga moments na magkasama kayo ng tatay mo, yung mga pagkakataon na minsang napangiti ka pero kasakasama mo siya at alam mo na siya yung naging dahilan para ikaw ay maging masaya. Sabi rito ni Dulce, "Good evening! Happy Father's Day! Celebrated it at home with a simple dinner." Okay, pasente ako this day, Pops. Request ko po sana ang paglisan ng Color It Red. Salamat po kung mapagbibigyan niyo ang request ko. Love, love. Nakatutok lang po sa radyo. Siguro kung nabubuhay pa si tatay ngayong gusto ko, ay makaduet siya. Magaling kasi siyang kumanta. Siguro magbibidyoke na lang kaming dalawa. Diba ito yung mga moment na yun, no? At masaya to kasi may mga paborito kayong kantahin, eh. At kapag kinakanta mo yun, dalawa lang yan eh. Oo, makakaramdam ka ng lungkot dahil namimiss mo yung tao. May pagkakataon din na parang mapapaluha ka. Pero sa dulo nun, isa lang yung mahalaga. Hindi mo siya nalilimutan at mananatili siya sa iyong alaala. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Habang tayo ay nandito sa mundo, abay mag-ipon tayo ng mga magagandang kwento. Yung mga kwento na pagsasaluhan ng mga tao na posible nating maiwan pagdating ng panahon. Eh wala naman kasi talaga nakakaalam, di ba? Kung hanggang tayo, kailan tayo mananatili sa mundong ito. Pero ang mahalaga ay yung mga iiwanan natin kapag wala na tayo. Pero bakit natin iisipin yung mga panahon na aalis na tayo, di ba? Dapat bawat minuto, dapat bawat segundo, abay susulitin mo. Magbibigay ka ng mga memories na hindi niya malilimutan. At maganda yun, no? Yung sa bawat alaala, may katumbas na kanta. Lalo mong hindi malilimutan yung tao kapag ganyan, di ba? May magbabalik sa'yo ng mga nakaraan na inyong pinagsaluhan. Kapag narinig mo yung kanta, mapapangiti ka. Oo, sabi ko nga may konting luha. Pero parte yun eh. May kurot, pero meron pa rin saya. At yun yung mahalaga, di ba? Hindi natin malilimutan ang isang tao na naging parte ng buhay natin. Lalong-lalo na ang ating mga magulang, nanay at tatay, di ba? Sabi ni Lina Ho, K-Pop's Playlist, blessed Sunday evening sa nag-iisang Mr. Right ng DZMM. Salamat po. Sagot ko sa tanong kung maibabalik ko lang ang panahon ng aking ama ay yung tinuturuan kami sa mathematics, spelling, English at iba pa. May pa-contest pa siya. Ang premyo ay mga candy at chocolate. Pa-request ang OPM song na Anak by Freddy. Salamat po from Tita Lina Hope, Laredel, Bulacan. O isa pa yan, di ba? Yun yung mga moments na ang sarap balikan nung bata ka pa at ngayon hindi mo na siya kasama. Hindi yan mawawala sa alaala mo, hindi mawawala yan sa isip mo, di ba? Yung moment na tinuturuan ka hanggat nakakakita ka ng estudyante, hanggat nakakakita ka ng numero, hanggat ikay nakakabasa, nakakapagsulat, abay hindi mo malilimutan yung taong naging parte ng buhay mo, di ba? Oy, magandang kanta to ha, saktong-sakto, Anak by Freddy Aguilar. Sabi naman dito ni Romar, "Good evening, happy Father's Day, ingat sa lahat, malakas ang ulan kanina tsaka madami ng binahang lugar. Sa totoo lang, galit ako sa tatay ko kasi ipinagpalit niya kami sa kirida niya. Despite that, siya ang nag-impluensya sa akin maging mahilig sa electronics eh. Kaya isi kasi yung profession ko. Tinuruan niya ako sa basics ng pag-solder, paano mo mag-repair ng ganito, ng ganyan. Iyon ang hindi ko makakalimutan with my dad. Pa-request po ng Laguna by Sampagita. Salamat DZMM." O eh, hindi naman perfecto talaga lahat ng ama, di ba? May mga pagkakataong nagkakamali, may mga pagkakataong hindi nagagawa ang mga bagay na inaasahan natin na ginagawa sana niya, di ba? Sasama ang ating loob, magtatampo, minsan nakakagawa rin sila ng mga desisyon na saliwa doon sa inaasahan natin. Pero ganun pa man, maganda yun, no? Na kahit na hindi naging maganda minsan, yung parte na inyong pagsasama, hindi mo makakalimutan na siya ang iyong ama. Dahil pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, aba, nang hindi dahil sa kanya, abay wala ka dito, di ba? Kapamilya, kaserbisyo, o abay, hihintayin ko pa mga kwento at request mo, ha? At ngayon, abay, pagbibigyan muna natin ang request ng ating mga kapamilya at kaserbisyo nila Dulce, Lina Ho at Romar. O paano kapamilya? Ihanda mo ni mga kwento mo ha? I-share mo na. Baka ito na rin yung pagkakataon mo para palayain kung ano man yung nandyan sa kalooban mo. Si Romar nga, di ba? May pagkakataon na sumamaan loob sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Pero gayon pa man, abay hindi niya nalilimutan na siya pa rin ang tatay niya. At dito sa mundong ito, napakaraming panahon minsan ang sinasayang natin kapiling ang mahalagang tao. Minsan nakakalimutan na nating tumawa kasama sila. Minsan nalilimutan na rin nating maging masaya na sila ang mismong nagiging dahilan. Kaya sana sa bawat araw na dumaraan sa ating buhay, sana gawin nating makulay. Huwag nating sayangin. Kasi pag dumating yung araw na tayo ay lilisan, may mga bagay na hindi na natin pwedeng balikan. Kaya sana, ang iwan natin ay mga alaala at hindi mawawalang pagmamahalan.

0: K-POP's Playlist OPM OPM mo!
1: Kapamilya Kaserbisyo, yan ang Laguna by Sampaguita, requeswate ni Romar. At syempre narinig din natin ang paglisan ng Color It Red at sinundan niya ng anak ni Ka Freddy Aguilar. Kaya ano pang hinihintay mo? Hintayin ko rin yung mga request mo at syempre yung kwento mo na sasagot sa ating tanong ngayong gabing ito. Kung maibabalik mo ang isang araw kasama si tatay, ano ito? O, meron pa pagkakataon ha, hanggat hindi pa tumutungtong. Ang June 22, abay Father's Day pa rin. Pwede mo pa rin batiin si tatay, bigyan ng isang yakap. O kaya kahit man lang isang tapik sa balikat. At sabihin, tay, salamat sa lahat ha. Happy, happy Father's Day. O, simpleng salita lang yan pero napakalaki ng kahulugan. Kaya naman kapamilya, kaserbisyo, meron pa pagkakataon at panahon ha para marinig ang request mo para sa tatay mo. Baka ito na rin yung pagkakataon. Kung medyo may namamagitan sa inyong dalawa, baka ito na yun. Pasabi mo kay nanay, may sabi mo naman kay tatay, oh, kinig sa dun sa K-Pop's playlist sa DZMM. Meron ako request para sa kanya. At sasabihin ko kung ano yung message ko para kay tatay. O, di ba ang sweet nun, ha? Kaya ano pang hinihintay mo, ha, sa ating Viber line? 091926. Locals naman natin, ha? Dial mo 892-4401. Locals 567-1567 at 567. Diyan ka mabilis na mabilis lang po sa ating pagbabalik. Baliktugtugan tayo at kwentuhan. At sasagutin mo ang tanong na kung maibabalik mo ang araw kasama si tatay, ano ito?
0: K-Pop's Playlist DZM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
2: Hatid sa inyo ang Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kahit may edad na kami, masila pa din.
4: Tulog lang sa activities, on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
5: Para sa mga active adults, may Artrisin. Artrisin ay undonated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, may makatulong ang Artrisin. Let's go!
4: Make your roof, baby.
5: Artrisin, keep going.
6: Bumabalaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Nabibili ang Artrisin sa mga leading drugstore nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Basta AM! DZMM! Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:02 na.
1: Musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist.
0: Oras muna natin, kapamilya, 9:02.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ay, nakatuto ka pa rin kaservisyo, kapamilya, dito sa K-Pop's Playlist. Pansamantalang humahalilig kay Pops Erica, ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. At syempre, sabi ko nga kanina, may pagkakataon pa para gamitin mo ang programa. Abay, abusuhin mo na to, ha? Ang request mo para sa tatay mo, o kaya naman yung request na kanta na maaalala mo, ang mga pinagsamahan yung mag-ama na gusto mong ulit-ulitin at makasama uli siya. Gusto ko rin marinig yung kwento, ha, tungkol dun sa request mo kung bakit yun ang gusto mo. O baka naman ito na rin yung pagkakataon minsan na mabigyan na ng maayos na pag-uusap yung mga hindi ninyo pagkakaintindihan, di ba? Abay, doon sa mga simpleng mensahe, minsan ito lang yung hinihintay eh. Tamang timing, baka ito na yung right timing para maging okay na kayong dalawa, di ba? Sabi ko nga kanina, ang mga tatay natin, hindi yan perpekto. May mga pagkakataon na minsan, nadi-disappoint tayo, di ba, bilang mga anak. Tingin ko naman natural lang yun. Normal lang na nangyayari yun dahil hindi nga perfect, di ba? Pero minsan, bilang isang ama, abay sinusubukan mo ang lahat ng iyong makakaya para maging almost perfect ka. Pero minsan din, ibinigay mo na ang lahat sa ibang anak, hindi pa rin sapat. Or vice versa, di ba? Minsan binibigay na ng anak lahat ng best niya, lahat ng effort niya. Ibinibigay na niya sa abot ng kanyang makakaya, pero hindi pa rin nakikita ng ama. Ganun pa man, pagbalibalik na rin nga ang mundo, sila pa rin ang tatay at ama at dahilan kung bakit tayo nandito. Eh, simple lang yan, di ba? Sa mga pagkakataon na sumasama ang loob mo sa iyong tatay, isipin mo pa rin yung mga magaganda niyang nagawa sa iyo, di ba? Okay, basa muna tayo ng comments. At syempre, yung request na rin ng ating mga kapamilya, ha? Sabi dito ni Nelly, song request niya, Faithful Love, ni Cesar Manalili, and I Can't Stop Loving You, ni April Boy Rihino. Sabi naman ni Noel Bustonera, kung may pagkakataon na magkakasama ko ulit ang aking ama, gusto kong sa lahat ng mga gawaing bahay at bukid ay kasama ako, lalo na sa kapagkainan. Magandang gabi po, Noel ng San Jose del Monte, Bulacan. God bless. O diba, yun yung mga alaala na parang kapag naiisip mo, sabi ko nga kanina, medyo nakakalungkot. Pero may halo na rin saya, diba? Kasi nag-iwan sila ng mga alaala na babaunin mo habang nabubuhay ka. At gawin mo na rin yun sana ng mga inspirasyon, di ba? Eh, sabi mo nga dito, yung kasama mo, yung tatay mo sa bukid, at lalong-lalo na sa hapagkainan. Ay, napakahalaga niyang kapamilya kaservisyo, ha? Na minsan talaga, hindi na tayo nabibigyan ng pagkakataon na magsalo-salo sa iisang mese. Hindi na tayo nabibigyan ng tsansa na kahit na papaano, ay makapag-usap naman ng kahit na koonti lang, di ba? O, yung mga buwabiyahe dyan, ha? Dahan-dahan lang, ha? Sa pagmamaneho. O lalong-lalo na yung mga tatay na nagda-drive sa mga oras na to. Madulas ang kalsada at kasama ang pamilya. Abay, ingat-ingat, ha? At baka umuulan na rin ngayon sa iba pang mga bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ay, speaking of biyahe, nasa biyahe natin at nakatutok. Si Kuya Miko Priscilla, happy, happy Father's Day sa'yo. Happy listening din kay Yvette, kay 3D at kay Savvy. At syempre, hindi natin malilimutan, happy, happy birthday, Maddie. Oh, ayan, happy birthday, Maddie. Oh, enjoy, ha? Oh, sabi naman dito ni Alma, good evening and happy Father's Day sa lahat ng tatay. Isa sa mahalaga na namiss ko sa tatay ko noong kasal ko. Nung sumayaw kami, alam ko di na maibabalik ng ganung memories na lang. Please play the song Ikaw Pa Rin by Ted. Please wag na pong, anako, sorry, nauna kong basahin yung name mo. Pero anyway, di ba, pangalan lang naman eh. Marami naman ganung pangalan, di ba? Sabi naman ni Sandy, magandang gabit, maligayang kaarawan ng mga ama sa lahat ng tatay. At sa iyo po, Mr. Wright, salamat po. Pinakagusto kong ulit-ulitin ang isang araw na kasama ko si tatay. Gusto ko pong balikan yung araw na sinamahan niya ako sa mall para bilhan ng favorite doll ko. Hindi po kasi ako lumaki sa yaman at pinag-iipunan namin ang lahat ng gusto namin bago makuha. Pero dahil nag-first honor po ako ng grade 1, pinagsumikapan akong bilhan ng papa ng doll as a reward po. Still grateful sa kanya until this day. Request po song ay Toyang by E-Heads. O, diba? Yung mga ganung bagay talaga hindi mo malilimutan yan. Hindi dahil dun sa material na bagay na binigay sa'yo, kundi yung effort para may ibigay niya sa'yo yung regalo na yon, diba? Ang mga tatay, simple, hindi magpapakita ng emosyon. Kahit nasasaktanan, sasabihin niyan, okay lang. Parang wifi nga minsan yung mga ama, diba? Yung mga tatay natin, parang wifi sa bahay. Kapag okay ang signal, tuloy-tuloy yung pagnenet mo, nakatutok ka sa cellphone. Pero the moment na humina ang signal at naputol, tsaka mo titignan, may problema ba? Sana ikaw, kapamilya, nakatutok ngayon, maisip mo rin. Natanungin ang yung tatay. Tanungin mo siya kahit minsan. Tay, pa, dad, okay ka lang ba? Kumusta ka? Sana okay ka lang. Kapamilya, ito na ang requested song sa ng ating mga kaserbisyo.

Kapamilya, kaserbisyo. O ayan ha, narinig na natin ang mga requested songs nila Nelly, Alma at Sandy. O diba, ang sarap marinig yung mga gusto mong kanta, diba? Lalong-lalo na kung meron kang naaalala every time na naririnig mo yung mga kanta na yun. Kaya ano pang hinihintay mo, kapamilya, ha? Pwede ka pa rin nga magpadala ng iyong request at sumagot sa topic na pinag-uusapan natin ngayong episode na ito. Kung maibabalik mo ang isang araw kasama si tatay, ano ito? O, kwento mo yan, ha? At ipadala mo yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Pwede ka rin tumawag 8924-4101, locals 567-1567-2 at 5673. Kapamilya, ano yung hindi mo malilimutan na kasama mo si tatay? Yan ba yung mga pagkakataon na ang lungkot-lungkot mo pero isang salita lang yan, napapangiti ka? O kaya naman, minsan, ang saya-saya mo pero siya yung dahilan kung bakit naputol yung kasiyahan mo. Kung babalikan mo yung mga tagpong yun, marirealize mo ngayon, ah, kaya pala sinabi sa akin ni tata yun, kasi ganito. Sa pansinin mo, no, ito napansin ko lang, ha? Maiba lang ako ng konti. Baling lang natin ng konti sa social media. Napansin mo ba kapamilya, ha? Kaservisyo. Hindi ganun kaputok, no? Eh, baka ako na nakapansin ito. Pwede namang akala ko lang, ha? Hindi ganun kaputok sa social media, no? Yung batian ng mga Happy Father's Day, no? Hindi tulad kapag Mother's Day, no? Ang daming lumalabas, may iba't ibang mga art cards, may mga videos, tapos yung mga mahahabang posts, mahahabang messages. Pero kapag nagbukas ka ng social media mo, for example, sa Facebook na lang, halimbawa, kasi na may madalas gamitin, di ba? Hindi ganun karami, no? Hindi ko alam kung anong reason, ha? O baka mamaya, konti lang talaga yung mga friends ko na bumabati doon sa mga magulang nila na tatay at na mga tatay nila, di ba? Pero yun yung isa ko napansin kaninang umaga. Actually, kahapon pa. Hindi ganun karami. Minsan, kapag Mother's Day, Saturday pa lang, may mga bumabati ni. Hanggang Lunes, may bumabati pa, may humahabol pa. Pero pagdating sa Father's Day, hindi ganun karami, no? Siguro dahil hindi emosyonal, hindi ganun na nagpapakita ng nararamdaman kapag sinabing tatay. Parang nakakahiya para sa isang tatay. Na halimbawa yung anak na lalaki, magbululolong post para sa tatay niya. O kasi ang anak, di ba, kahit babae o lalaki, pagtungkol sa nanay, parang okay lang eh, no? Ano yung kultura ng Pinoy lang ba yan? Sa lahat ba, ganyan yung nararamdaman? Pero sana, no, kahit hindi natin na ipapakita sa social media, hindi natin na ibibida kung kani-kanino, sana sa loob natin mismo bilang isang anak, alam natin ang importansya at halaga ng isang ama. Diba? Na sana kahit papaano, meron tayong tagpo sa buhay natin na tayo naman ang nag-alala sa kanila. Kahit na madalas sabihin ng tatay natin na, hindi, sumunod ka sa akin. Kahit ano pa yan, ako ang sundin mo. Minsan ganyan, diba? Kailangan ko ano yung sasabihin ng tatay, yun ang masusunod. Minsan labag sa kalooban mo, pero darating at darating yung panahon. Marirealize mo kapamilya na kaya niya sinabi ang mga salitang yun. Isa lang ang gusto niyang mangyari. At yun ay ikaw ay mapabuti. Diba? Kaya kapamilya, gusto ko rin marinig ang kwento mo, ha? Siyempre may kanya-kanya tayong kwento. May mga kanya-kanya tayong paraan ng pagpapalaki ng mga tatay natin. May mga sitwasyon na hindi natin malilimutan kasama yung ating mga tatay. At gusto kong malaman kung ano mismo ang kwento mo. At syempre, mas magiging masarap ang kwentuhan kapag may kasamang tugtugan, kapag may mga kasamang mga nagagandahang kanta na hindi mo malilimutan. I-share mo na yan, ha? Ulitin ko lang, 0919-278-3000. O kaya naman tawag ka at sabihin ng iyong maigsing kwento, siguro kahit summarize lang, di ba? Yung pinakabuod ng mga nangyari sa iyo. 8924-4101, locals 567-1567-2 o 5673. Pero kanina naman, no, nagpunta kasi kami ng mall. May mga nakita ko ang daming tao sa mall kanina. Oh, well, may mga kasama talaga mga tatay, di ba? Doon medyo naramdaman ko. Siguro talagang hindi lang putok na putok sa social media yung pagbati. Pero kanina sa mall, daing tao talaga. Pero sana, no, hindi lang sa mga ganitong araw nabibigyang importansya ang mga ama, di ba? Lalong-lalo na kapag pagod sila sa trabaho, tapos kasama ka pa rin nila sa bahay, wala ka pang sariling pamilya, nakapisan ka pa rin sa kanila. Sana may pagkakataon kahit man lang alukin mo ng kape. O kaya, ikaw na mismo yung magkusa
Baka naman mamaya kapag naghahain, si nanay ay naghahain, tapos si tatay pa yung maghuhugas ng mga pinagkainan. Hindi, sana huwag nang gano'n, di ba? Sana iparamdam mo rin sa kanya na, tay, pagod ka, ako na to, di ba? At sana dumating din yung tagpo sa buhay mo bilang anak. Nasasabihin mo sa tatay mo o sa mga magulang mo, na relax lang kayo, pagkakataon ko na to, sagot ko na, ako naman ang babawi para sa inyo. Sabi dito ni Sam Lerin, hello po, every time pag-uwi ng aking dad from work, palagi siya nagre-request sa akin na gusto niya ipamassage ang kanyang likod by standing on his back and had to walk from forward backward, and I was happy with it. Memorable siya sa akin. Paplay ko po ng Kabilugan ng Buwan by Apo Hiking Society, please. Thank you po. Uy, totoo yan, no? Yung nakadapa si tatay. Tapos papatungtungin ka rin sa paa. O, eh, ano yun eh? Win-win situation, lalo na kung medyo bata-bata ka pa, di ba? Eh, siyempre naman, kung mga 20 anyos ka na, di ba? Tutungtong ka pa ba sa likod ng tatay mo, tapos mag-aapa ka? Tapos mas malaki ka pa sa tatay mo, di ba? Paglaki mo. Eh, ibang usapan na yun. Medyo masakit na yun, hindi na masarap yun. Yung mamasahihin ka ng 20 anyos na anak mo, gamit yung paa at nakatungtong ka sa likod, di ba? O, tapos yung tatay mo medyo may edad na, tapos ikaw bata pa, tapos medyo napabayaan ka, bahagya sa kusina, medyo iba yung timbang mo kumpara sa timbang niya, masakit yun, di ba? Imbis na sumarap ang pakiramdam ni tatay, baka lalo kayong mahirapan. Pero di ba yun yung mga bagay na yun na hindi mo malilimutan? Sabi ko, win-win situation, nag-i-enjoy ka kasi nila hinahaluan mo ng laro pagmamasahe sa tatay mo. At the same time, yung tatay mo naman, yun yung mga maliliit na paglalambing ng mga ama sa kanyang mga anak. O edi, huwag na natin patagalin pa. Ang request ni Sam Lerin, Kabilugan ng Buwan by Apo Hiking Society.

0: K-POP's Playlist OPM お、EPM も
1: Kapamilya Kaserbisyo, yan ang request na kanta ng ating Kapamilya Kaserbisyo na si Sam Lerin, Kabilugan ng Buwan by Apo Hiking Society. O ayan, sana sa mga susunod na gabi makakita tayo ng buwan, diba? Dahil pumasok na nga yung bagyo. And hopefully, sabi, hindi naman daw magla-landfall, pero ganun pa man.

Eh, siyempre, ganyan yung mga tatay, di ba? Hangkat maaari, kailangan ako ang magkukumpin eh. Ako ang mag-aayos. Ako ang gagawa ng mga sira dito sa bahay. Kahit na minsan, sila tatay din ang dahilan kung bakit nasisira yung mga gamit natin, di ba? Oo, lalong-lalo na kapag mga electrical-electrical na yan. Halimbawa, sira yung rice cooker. Gagawa ng paraan. O yung paraan na yon, minsan napapasama. Mas nagiging malaki yung gastos. But ganun pa man, di ba? Ganun pa man, eh pinagsisikapan ng mga ama na maipakita ang kanilang kakayahan para maayos ang mga gamit sa bahay. At sa totoo lang, hindi naman talaga yung mga gamit yung gusto niyang patunayan na ayusin, di ba? Gusto niya iparamdam sa inyo na basta nandiyan siya sa loob ng bahay, ligtas at magiging okay ang pamilya, di ba? At para doon naman sa mga tatay na may sariling timetable, o di ba may sariling orasan, yung tipong kakarating pa lang, ilang minuto pa lang doon sa lugar, sasabihin bigla niyan, eh tara na. Gabi na, traffic. To magyayaya bigla. Tapos lalo na kapag may mga bagets pang mga bata, di ba, na anak. Medyo sasama yung loob, nakasimangot. Tapos sasabihin ng tatay, o ano yung nahaba ng uso mo dyan? Pagdating sa bahay, ha? O, naalala mo yan sigurado ko. Para doon naman sa mga tatay, na talaga hindi nagsasabi ng I love you, miss ka na kita. Ang lagi sasabihin yan, nasan ka na? Hindi ka pa ba uuwi? O, mga ganun, di ba? Pero ang totoo niyan, nag-aalala lang ang mga tatay sa kanilang mga anak, di ba? Ang iniisip niya na yung kaligtasan ng kanilang pamilya, kaligtasan lalo na, di ba, ng mga anak nila kung medyo wala pa sa hustong gulang. O kaya dapat isipin din natin yun, ha? Hindi porke tinanong mo na saan ka na, hindi ka pa ba uuwi? Nasa isip agad natin, ako yari, pagagalitan na agad ako nito. Minsan yung mga tatay, idinadaan sa ganung salita, idinadaan dun sa medyo pabulyaw. Pero ang totoo, nag-aalala yan eh. Pero kasi kailangan nila ipakita na matatag sila. Diba? Kasi kung mayroon mga unang sasandalan sa pamilya na matibay, eh alam naman natin na yun ay ating mga tatay, diba? At dun sa mga tatay na paulit-ulit ang sermon tungkol sa pagtitipid, sa pag-aaral, at saka sa pagiging responsable. Abay, happy Father's Day po sa inyo, ha? Eh, balang araw, maiintindihan din ng mga anak. Yung mga salitang yun ay para pala sa magandang kinabukasan, di ba? Eh, kaya sana, sa mga oras na to, ma-realize mo na, kaya pala ganun sa akin si tatay. Kasi nag-aalala lang siya at mahal niya akong talaga, di ba? O doon naman sa mga tatay, kadalasan to, di ba, kapag kumakain, tahimik lang si tatay eh. Di ba, yun yung mga nagtatanong, kapag busog na ba, okay na ba, di ba? Tahimik lang, pero pagkatapos kumain, nabusog ba kayo? Di ba, minsan din, sila yung huling kukuha ng pagkain. Pansinin niyo yan, ha? Minsan, hihintayin muna ni tatay na makakuha ang lahat bago siya, di ba? May mga sakripisyo talaga ang ating mga tatay na sila lang ay nakakaalam. At tayo, hinahayaan lang natin. Kasi iniisip siguro ng iba, obligasyon ng ama yung ganung bagay. Oo, obligasyon. Pero huwag din natin kakalimutan ng mga tatay ay may sariling damdamin, di ba? Meron din silang mga pakiramdam. Kaya kapamilya, i-share mo na ang iyong kwento, ha? 0919-278-3000. Tawag ka 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Baliktugtugan muna tayo habang binabalikan mo mga alaala na kasama si tatay. Dito lang yan sa K-Pop's Playlist kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.

0: K-Pops Playlist. K-Pops Playlist. Sa DZMM. K-Pops Playlist. Playlist. OPM. OPM. OPM mo.
1: Kapamilya, para sa mga tatay na hindi man laging vocal, pero alam na, alam natin at ramdam sa bawat pagod, sakripisyo, pag-aalala at pagmamahal. E syempre, isa pa rin Happy Father's Day sa inyong lahat. At sana kung sakaling pagod ka na, ikaw tay, sa lahat ng ama, tandaan mo. May mga taong tahimik mang hindi nasasabi pero sobrang nagpapasalamat dahil ikaw ang naging sandala nila. Salamat sa pagiging matatag at pagpili araw-araw na lumaban at sa pagmamahal na hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman. Ganun yung mga tatay, di ba? Wala eh, di ba karamihan sa mga ama less talk eh. Sinosolo ang lahat, minsan may masakit na, sasabihin, kaya pa. Minsan pagod na, sasabihin, okay lang ako. Kahit nakikita natin na nahihirapan na, pipilitin pa rin yung gumising kinabukasan para kumayod uli para sa pamilya. O yun yung mga bagay na sana huwag nating ipagwalang bahala bilang isang anak ha. At hindi lang bilang isang anak, kundi bilang isa na ring asawa. Diba, hindi na siguro natin dapat gawin yung no money, no honey. Eh, minsan, di ba, may mga kanya-kanyang dahilan, hindi porket hindi sapat, hindi mo napapansinin. May mga ganyan pa rin kwento hanggang ngayon, real talk lang tayo, di ba? Hindi lang naman porket pag nakita natin si tatay, ang nasa isip natin ay yung laman ng kanyang bulsa. Minsan, naisasakripisyo na ng ama ang kanyang sariling kasiyahan para unahin ang kapakanan ng kanyang pamilya. O, balik tayo doon sa mga messages ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Sabi rito ni Anton Almuela ng Taytay, magandang gabi Mr. Wright, gusto lang po ulit makasama ang tatay ko. Request song ko po ay Balita by Asina. O diba, yun yung mga time na wala na pero gusto mo pa rin makasama. Kaya paulit-ulit kong sinasabi hanggat may pagkakataon at binibigyan ka ng tsansa na makapiling, makasama at ubusin yung mga natitirang mga oras sa piling niya, abay, lubus-lubusin mo na, di ba? Masarap yung meron kang balikang mga alaala. Kahit wala na siya, at least may nabubuong kwento sa iyong isip. At mga pag-asa na para bang kumakawala na dahil wala siya. Pero kung huhugutan mo ng lakas ng loob ng lahat ng inyong pinagsamahan, hindi mo namamalayan, unti-unti ka uling lumalakas. Lalong-lalo na kung ang iyong inspirasyon ay ang iyong ama. Sabi naman ni Lovely Lopez, hi Mr. Wright, request ko lang po sana ang awit ng barkada by Apo Hiking Society. Sagot ko naman po sa tanong ninyo, wala naman po akong isang araw na gustong balikan kasi everyday nakasama si Papa ay binavalue ko po. Salamat Mr. Wright. O yun yung dapat, yun yung sinasabi ko, di ba? I-treasure natin yan. Isang kayamanan na ikaw ay kasalukuyan pa rin kapiling ang mga mahal sa buhay. Kaya dapat hindi mo yan sinasayang. Dapat yan ay lagi mong, kumbaga, binibigyan mo ng panahon, binibigyan mo ng atensyon. Sabi ko nga kanina, di ba, simpleng pag-alok ng kape. Eh kahit alam mo, minsan, subukan mo lang ito, baka hindi mo pa nagagawa, kapamilya, ha? Yung pagdating ni tatay sa bahay, tanungin mo lang, tay, dad, pa, okay lang po ba kayo? O kaya yung simpleng pangungumusta, tay, kumusta? Kasi magkukwento yan. Kapag sinagot niya na okay lang, ano pong nangyari? Diba, minsan yung mga 5 minutong pag-uusap, abay, napakalaking halaga na yan para sa isang ama. At ang sarap sa kalooban, diba? Yung kamusta ka ng iyong anak, yung parang inaalam kung ano yung nangyari sa maghapon mo, na kahit na napapagod ka na, nahihirapan ka na at wala kang karapatang sumuko, eh kahit pa paano may konsuelo, diba? Yung mga maliliit na bagay, hindi natin kailangan maging bongga. Yung ipagsigawan mo sa buong mundo, sapat na yung may isang tao na nararamdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya, di ba? O, huwag na natin patagalin. Sigurado inaabangan nila Anton Almuela at W. Lopez ang kanilang mga request. Kaya ito na, lakas mo na ang radyo mo o ano man yung ginagamit mo sa pakikinig dito.

0: K-Pops Playlist with Pops Eric.
1: Kapamilya, yan ang request ng ating isa sa mga kapamilya at kaserbisyo, awit ng barkada, eh malamang may nagbalik sa kanyang alaala, di ba? Samantala, pagbigyan din natin to ha, isa pa nating kapamilya mula kay Noel Bustonera. Hindi ko alam bakit mainit ang dugo sa akin ng tatay namin. Lima kaming lalaki at limang babaeng anak. Pero nag-effort pa rin ako. Ang masakit nito, noong nagtatrabaho na ako, niregaluhan ko siya ng Levi's sa jacket na maong. Nang umuwi ulit ako sa probinsya, nakita kong suot ng kumpare niya yung jacket. Masakit. Pero di ko agad nagtanim ng sama ng loob. Nang nasa ospital na siya at dinalaw ko, itinaas niya ang kamay niya. May gusto siyang sabihin pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Tapos tumulo ang luha niya. Namatay na rin siya kinabukasan. Pa-request ng kanlunga ni Wency Cornejo, salamat po. Alam mo, Noel, no, sa mga bagay na ganyan, ito yung sinasabi ko na walang perpekto. May pagkakataon na minsan sila yung dahilan kung bakit sumasama ang loob ng isang anak. Pero ganun pa man, di ba, nabigyan pa rin kayo ng pagkakataon, nabigyan ka pa rin ng panahon, nakamakasama siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At marahil, hindi man siya nakapagsalita, pero gusto niyang humingi ng sorry sa'yo. Patunay lang to kapamilya at kaserbisyo na sa buhay natin, may mga panahon at pagkakataon na talagang darating at darating na magpapaalam sa mundo, kaya dapat manatili ang mga alaala.

Playlist. Kapamilya, kaservisyo, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin mula kaninang alas 8 hanggang ngayon, alas 11 na ng gabi. Maraming salamat sa mga nag-request at dun sa mga nakisali sa ating topic ngayong episode na ito. Kaya naman sa pagtatapos ng K-Pops Playlist, sa pansamantalang paghalili ko kay Pops Eric, bilang anak at bilang ama, alalahanin natin ang mga tatay sa kabila ng pagod, problema at tahimik na sakripisyo. Pinipili pa rin nilang kumapit para sa pamilya. May mga araw na gusto rin nilang sumuko, pero kapag naaalala nila mga anak nila, bumabangon pa rin sila. Kaya para sa lahat ng tatay na patuloy na lumalaban, nagtitiis at nagbibigay ng lakas, kahit sila mismo ay nangangailangan din ng masasandalan. Itong susunod na kanta ay para sa inyo. Happy Happy Father's Day mga tatay! Sa araw-araw na pakipag-sapalaran, abay kapit lang ha. Dahil ang malaking bahagi ay kayong dahilan kung bakit patuloy na lumalaban, nananatili at nagmamahalan ang bawat isa sa loob ng pamilya. Good night!

0: K-POP's Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparang noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
0: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
6: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
7: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
8: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
9: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
8: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
9: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
7: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
10: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
7: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
7: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
10: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
9: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
4: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
6: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami

0: kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Habag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanoong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinatakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
3: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosaryo.
4: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
5: Litania sa Mahal na Birhen Maria. Panginoon,
6: maawa ka sa amin.
5: Kristo,
6: maawa ka sa amin.
5: Panginoon,
6: maawa ka sa amin.
5: Kristo,

0: Pakinggan mo kami.
1: Kristo,
2: pakinggan mo kami.
1: Diyos Ama sa langit,
2: maawa ka sa amin.
1: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
2: maawa ka sa amin.
1: Diyos Espiritu Santo,
2: maawa ka sa amin.
1: Santissima Trinidad na isang Diyos,
2: maawa ka sa amin.
1: Santa Maria,
2: ipanalangin mo kami.
1: Santang Ina ng Diyos,
2: ipanalangin mo kami.
1: Santang Birhen ng mga Birhen,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ni Kristo,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng sambahan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng awa,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng grasya ng Diyos,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng pag-asa,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng tunay na dalisay,
2: ipanalangin mo kami.
1: Inang walang malay sa kahalayan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Inang di malapitan ng masama,
2: ipanalangin mo kami.
1: Inang kalinis-linisan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Inang kaibig-ibig,
2: ipanalangin mo kami.
1: Inang kahangang-hanga,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng mabuting kahatulan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng may kapal,
2: ipanalangin mo kami.
1: Ina ng ating tagapagligtas,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng kapaham-pahaman,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng dapat igalang,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng pinakatanyag,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng makapangyarihan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng maawain,
2: ipanalangin mo kami.
1: Birheng may matibay na pananampalataya,
2: ipanalangin mo kami.
1: Salamin ng katarungan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Luklukan ng karunungan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Sanhi ng tuwa namin,
2: ipanalangin mo kami.
1: Sisidlan ng kabanalan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Sisidlan ng karangalan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
2: ipanalangin mo kami.
1: Mistikal na rosas,
2: ipanalangin mo kami.
1: Tore ni David,
2: ipanalangin mo kami.
1: Toreng Garing,
2: ipanalangin mo kami.
1: Bahay na Ginto,
2: ipanalangin mo kami.
1: Kaban ng Tipan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Pinto sa Langit,
2: ipanalangin mo kami.
1: Tala sa Umaga,
2: ipanalangin mo kami.
1: Kalusugan ng mga may sakit,
2: ipanalangin mo kami.
1: Sandigan ng mga makasalanan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Aliw ng mga nangingibang bayan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
2: ipanalangin mo kami.
1: Karamay ng mga Kristiyano,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga anghel,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga patriarka,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga propeta,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga apostol,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga martir,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga kompesor,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng mga birhen,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng lahat ng mga banal,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng iniakyat sa langit,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng Santo Rosario,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng kapayapaan,
2: ipanalangin mo kami.
1: Reyna ng pamilya,
2: ipanalangin mo kami.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: patawarin mo kami, Panginoon.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: pakinggan mo kami, Panginoon.
3: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: maawa ka sa amin.
3: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
3: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
5: Amen.
3: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
6: Siya nawa.
3: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
6: Siya nawa.
3: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
6: Siya nawa.
3: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
6: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: arestado ang tatlong suspect sa bypass operation sa Sakopel sa Bonfag. Maritong tinutulan ng libre terrorism.
1: Patay na ng matagpuan ng 6 na taong gulang na batang babae na nakunang naiulat na nawawala sa Victoria Tarlac noong Biyernes. Sugatan ng 5 opisyal ng barangay matapos tumaob ang sinasakyan nila.
2: Unang naresto ang nag-live in part

0: Vitex Degunduel is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: TCMN!
5: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Balik tayo sa mga balita. Oras natin 5:21. Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na mga OFW na halos isang taon ding nakulong sa Russia. Iti matapos payagan ni President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipinong nakapasok ng Russia dahil sa illegal recruiter. Dumating dalawang batch na mga OFW sa Nini Aquino International Airport kahapon ng madaling araw. Nauna nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mabilis na aksyon ng Russia sa hiling na pagpapalaya sa mga naturang Pinoy.
8: Tumagsa ang mga nairamay sa pagkamatay ng manlalaro na Ateneo basketball team na si Rene Baterbonia. Hindi inaasahan ng pamilya ni Baterbonia na maraming maikiramay sa burol sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur. June 8, namatay sina Baterbonia at Nigerian na si Divine Adidi matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nauna nang nagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at apat pang opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng investigasyon.
7: Sa Quezon City, patay ang magkaangka sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa Barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng mga biktima gayundin na ilang lalaking nakatayo sa gilid ng San Mateo Road. Latoklas ng nakainom pala ang rider at ang angkas nito na parehong walang suot na helmet nang mangyari ang insidente.
8: Sa Maynila, siribak sa pwesto ang pulis na lumabag sa batas trapiko sa Sampaloc. Sinita ng babaeng traffic enforcer ang nakamotorsiklong pulis dahil nakasando at walang suot na helmet. Pero nagpakilalang pulis ang rider at ipinakita ang logo ng Manila Police District sa likod ng jersey kaya hindi tinikita ng enforcer. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng pulis na may ranggong staff sergeant at nakatalaga sa Maysik Police Station. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng babaeng traffic enforcer.
7: Sa Maynila pa rin, arestado ang lalaking nagnakaw sa kalsoon ng truck sa Tondo. Nakuhanan pa ng video ng tumalo ng suspect mula sa umaandar na truck at bitbit ang ninakaw na kalsong gawa sa bakal. Natimbog sa ilegal na pasugalan ang suspect na kabilang sa tinigori ang Jumper Boys na nagnanakaw sa mga motoristang dumadaan dyan sa Road 10 sa Maynila. Hindi na nabawi ang kalsong ng truck na ibinenta ng suspect sa halagang 160.
8: Samantala, kilala ang Pilipinas bilang pinakamagandang bansa para magretiro. Sa 2026 Retirement Abroad Index, nakakuha ang Pilipinas ng 78 points sa ranking ng best country.

0: country para sa retirement. Kabilang sa dahilan ang mababang living cost at accessibility ng visa sa Pilipinas. Sinasabing maaari nang magretiro ang mag-asawa sa Pilipinas gamit ang 1,000 pounds o 80,000 pesos kada buwan. Kinilala rin ang Special Resident Retirees Visa sa Pilipinas bilang isa sa accessible retirement programs. Kasama ng Pilipinas sa listahan ng best country to retire ang Thailand, Cambodia, Portugal, South Africa at Sri Lanka.
1: Pag-retiro na nga.
0: Meron ka bang 80,000 pesos kada buwan?
1: Aman, ay wala.
0: Yun daw ang panggastos mo kapag ikaw nag-retiro sa Pilipinas.
1: Bagay kung siguro nga ipensyonado ka from abroad.
0: Oo. Oh.
1: Doon man agano na aabuti ng pension mo, baka po pwede na nga
0: pwede.
1: Rin naman. Ano?
0: E kumpara mo sa pension na tatanggap ng mga Pilipino dito
1: ayun
0: kada
1: lang,
0: buwan.
1: Malayo, medyo malayo nga lang ang diferensya. Teka, sa oras po nating 5:25. Pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating pasada probinsya, patay ang tatlong miyembro ng pamilya matapos pagsasaksakin sa Talisay City. Ito po'y sa Batangas. Tatad ng saksak sa katawan ng mga biktima, kabilang na ang dalawang babae at ang dalawang taong gulang na batang babae. At pati naman yung bata, nang matagpuan po sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Aya. Nasugatan din ng 6 na taong gulang na batang babae habang nakaligtas ang dalawa pang bata na edad 15 at 12 anyos. Agad namang naaresto ang suspect na sangkot sa panggagahasa sa 15 anyos na anak ng isa sa mga biktima.
0: Sa Nueva Ecija, natagpuan ang bangkay ng 20 anyos na trans woman sa irrigation canal sa bayan ng Zaragoza. Miyerkules, napaulat na nawawala ang biktima hanggang sa matagpo ang patay sa Barangay del Pilar. Lumabas na pinatay sa sakal ang biktima, saka itinali ang bangkay at nilagay ng bato para lumubog sa kanal. Huling nakitang buhay ang biktima nang sunduin ng dating nobyo sa kanilang bahay. Agad namang naaresto ang dating nobyo ng biktima na may mga kalmot sa leeg at braso. Natuklasan ding pag-aari ng ama ng suspect ang sakahang katabi ng irrigation canal kung saan natagpuan ang biktima. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong murder.
1: Sa Lanao del Sur, patay ang isang pulis matapos barilin sa loob ng moske sa bayan ng Madamba. Nagdadasal ang biktima na may ranggong chief master surgeon nang pasukin at barilin ng suspect. Agad namatay ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng gunman, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Cagayan, 5 sugatan sa tumaob na van. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
3: Sugatan ng 5 opisyal ng barangay matapos tumaob ang sinasakyan nilang van sa National Highway sa Barangay Tapel, Gonzaga, Cagayan, pasado alas 11 ng umaga noong Sabado. Ayon sa Gonzaga Police, binabagtas ng van ang kalsada patungong Gataran nang iwasan ng driver ang isang sasakyan. Dahil dito, napalipat ito sa kabilang linya. Habang lumilipat ng linya, posibleng nawalan ng kontrol ang driver sa manibela kaya dumiretso ang van sa gilid ng kalsada. Bumangga ito sa isang concrete barrier bago nahulog sa palayan at tuluyang tumaob. Dahil sa lakas ng impact, nasugatan ang 5 sakay ng van na pawang mga opisyal ng Barangay Kabirawan, Gonzaga, Cagayan. Isinugod sa ospital ang mga biktima ng mga responding first responder. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Batangas naman, arestado ang pasaherong nahulihan ng illegal na droga sa Batangas Port. Papunta sa ng Oriental Mindoro ang suspect nang maharang dahil sa kinahinalang kilos. Nakuha mula sa suspect ang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos at isinilid sa dalawang plastic bag.
0: Sa Pampanga, nakumpiska ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng expired na frozen meat products sa Bacolor. Sinalakay ang meat processing facility sa Barangay Kalibutbut kung saan nasamsam ang halos 40 tonelada ng karne. Natuklasang walang license to operate ang pasilidad kung saan nire-repack ang mga expired na produkto para muling maibenta. Inaresto ang may-ari at production manager ng pasilidad na mahaharap sa patong-patog na kaso.
1: Sa oras o dating 5:29, alamin na natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Pasada Balita!
1: Dalawa arestado sa ilegal na pagbebenta ng LPG sa Laguna. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrades!
4: Johnson and Christian, dalawang naaresto sa isinagawang law enforcement operation ng Philippine National Police sa San Pablo City dahil sa pagkakasangkot sa hindi otorisadong mga aktibidad na may kaugnayan sa liquefied petroleum gas. Isinagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 4A ang operasyon sa Barangay San Ignacio na nagresulta sa pagkakadiskubri sa ilegal na pagbebenta, pagre-refill, pag-iingat at distribution ng mga branded LPG cylinder. Nasamsan sa operasyon ang iba't ibang LPG cylinders, mga kagabiran sa pagdedecant, timbangan at isang tractor na may trailer na kargado ng tinatayang 15 na toneladang LPG. Tinatayang aabot sa 8.2 milyong pisong halaga ang mga nakupiskang kagabitan at produkto. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya mga naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong kriminal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, TGMM.
1: Thank you, Kuya Noel Alamar!
0: Sa pang-report, pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant tinutulan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
5: Good morning, Christian Johnson. Patuloy na pinututulan ng mga anti-nuclear advocates at ng Non-Nukes Asia Forum sa panguna ng grupong Nuclear Free Bataan Movement ang anumang inisyatiba para sa revival ng Bataan Nuclear Power Plant sa Morong, Bataan. Sa tatlong araw na protesta sa pagunita ng 41 taon ng Welgang Bayan laban sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, binuhay ng grupo ang mga nakakaisang pagtutol at pagsariwa sa Welgang Bayan noong 1985 na dinaluhan ng higit sa 33,000 tumututol at sumasalungat sa operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant sa Bataan. Kapaloob sa mga isyong binuhay ang hinggil sa safety, accountability, environmental protection at democratic participation in energy decision making. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
1: Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM. Radyo Patrol sa Istretta. Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay, pasada balita na sa oras nating 5:32. Eto po sila.
2: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, akyat bahay na aresto sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
6: Johnson, arestado ng mga operatiba ng Talipapa Police Station 3 ang suspect na si alias Christian, 22 years old, sa isinagawang follow-up operation sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Sa investigasyon ng pulisya, umalis ang biktima kasama ang kanyang pamilya at sa kanilang pagbabalik sa kanilang bahay, na-discovering nawawala ang ilang alahas at pera. Sa pagsusuri sa CCTV footage, nakita umanong pumasok ang suspect sa master's bedroom nang matapos sirain ang harapang pinto ng bahay at tinangay ang mga halagang gamit bago tumakas. Dahil dito, agad na nagsagawa ng operasyon ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Faircon Street, Barangay Tandang Sora. Na-recover mula sa suspect ang mga alahas at pera na nagkakahalaga ng halos 600,000 piso. Hindi pa nababawi ang $800 o katumbas ng halos 50,000 piso. Lumalabas din sa berekwekasyon ng pulisya na dati nang nasangkot ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakakulong na ang suspect na haharap sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DCMM.
1: Thank you, Rowen!
0: Sa Rizal, lalaki timbog sa pagbibenta ng shabu. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
7: Christian at Johnson arestado sa bypass ng Binangonan Municipal Police Station sa Barangay Pag-asa. Ang lalaking umano'y kilala bilang tulak ng ilegal na droga sa lugar. Kinilala ang suspect na si alias Papa, 32 anyos. Nakakumpiska sa kanya ang halos 20 gramo ng hinihinala shabu na nagkakahalaga ng higit 130,000 piso. Naharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Kanadyan na wanted sa kasong pang-aabuso, arestado naman sa Pangasinan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
8: Good morning, Johnson at Christian. Natuntun at nahuli sa San Carlos, Pangasinan ang 77-anyos na Canadian na wanted sa kanyang bansa dahil sa reklamong may kinalaman sa child sexual abuse. Batay sa investigasyon ng Bureau of Immigration, may dalawang warrant na inisyu ang Canada laban sa pugante dahil sa pagmamayari ng mga malalasong material ng mga minor de edad. Sinasabing overstaying na rin ang dayuhan sa bansa.

0: Aga rin po sa inyo, magandang tanghali at magandang gabi. Batiin natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Mga suki po nating nag-a-attendance check na ngayong Monday na Monday na Lunes na Lunes. Si Rhea Reyes, nagmamagandang morning na rin. Magandang umaga po. Happy Monday!
1: Happy Monday! Good morning din kay Sir Darwin Cabalan at kay Ma'am Elby Benitez. Pati na rin si Ma'am Sara Concepcion at Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning!
0: Si Sara Concepcion ang nabanggit mo na, yes. Ano? Maganda magandang morning din po sa mga nasa YouTube, ha?
1: Si Hardash Hulayan, good morning din po. At binabati rin natin si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At si Beth Gray, magandang umaga po sa inyo. Happy Monday!
0: Ikaw muna ulit, nag-commercial eh.
1: Binabati rin natin si Tandy Maano dyan sa Batangas. Get well soon. At good morning din kay Melissa Malabanan sa Lipa. Magandang umaga. Good morning, happy Monday!
0: Hi, Father Jojo Zerudo. Magandang morning din. Pati kay Tita Christy Galvez. At syempre sa aking pinakamabait na pinsang si Father Zenki Manabat ng Batanes. Maganda umaga po dyan sa inyo mga ibatan.
1: Good morning!
0: Sabi na ilang mga suki po nating nasa YouTube, nag-a-attendance check din si... Bilis kasi. Si Romaric Rojas listening from Bato Catanduanes. Ay diyan kila Tito Ariel Rojas sa Bato Catanduanes. Ingat po kayo diyan. Si Orlando Medrano, nagmamagandang morning din. At si Elbe Benitez. Teka, sa oras po nating 5:37 na.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita, sumabak sa relay race sa mga padyak driver sa Tabaco City bilang bahagi ng pagdiriwang po ng Father's Day at ng kanilang Tabak Festival. Nagsimula ang karera sa Barangay Cobo na kilala sa paggawa ng tabak o ng itak at nagtapos po sa harap ng kanilang City Hall. Pero dumaan ang mga padyak driver sa kakaibang challenge bago maabot ang kanilang finish line. Kabilang dito ang paggawa ng walis tingting.
1: Ha?
0: Nagawa ka na ba ng walis tingting?
1: Hindi pa nga eh. Ano ba yan?
0: Salit tayo dyan. Pagbubunot daw po ng yog, pagsibak ng punong kahoy at pagbiyak ng pili gamit ang kanilang tabak. Sa huling bahagi ng karera, ay sumabak po ang mga driver sa Q&A portion para alamin ang kanilang kaalaman sa batas trapiko. Nag-uwi po naman ng 20,000 pesos ang winning team sa karera na layong kilalanin ng ambag ng mga padyak driver sa kanilang komunidad. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
2: Pasada balita.
0: Ay, meron tayong binabantay ang bagyo, ha. Bagyong Francisco. Siyempre atin hong mga kapamilya dyan sa mga lugar na posibleng apektado ng bagyo. Kukumustahin po natin miya-miya mula dyan sa Cagayan, pati na rin sa Catanduanes.
1: Yes, ito na yung mga binanggit ng Pag-asa kanina na areas na maaari pong maapektuhan ni Bagyong Francisco. Alamin natin yung kanilang paghahanda, kahit po sinasabi na hindi naman tatama sa lupa yung bagyo, pero at least malaman lang natin kung paano siya naghahanda dito nga sa inaasahang pagtama po ni Bagyong Francisco.
0: Kahit sabi ng Pag-asa kanina ni Ma'am Veronica, mukhang malabo ang landfall ng bagyo, pero still, bagyo pa rin ho yan. Kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan dyan sa mga lugar, sa mga probinsyang apektado ng Bagyong Francisco. Ay teka, magbe-break lang ho kami sandali, ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyong mga orasan. Oras!
1: Ang oras ay 5:40 ng umaga.
2: TTTZMM, numero 1 sa aksyon!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera,

0: o nakakaapekto ng pamilya.
1: Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
2: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Responsible gaming at bagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Binabantayan po ng pag-asa ang Bagyong Francisco at syempre nakahanda po ang iba't ibang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto sa kanila ng bagyong yan na maaaring meron hong dalang malakas na pag-ulan. Magamat yung mga probinsya pong yan kumbagay sanay naman na dahil sila yung laging daanan ng mga bagyo pero hindi ho kasi magkakapareho ang bagyo.
13: Correct.
12: May mga bagyo akala mo'y mahina lang pero malakas pala o marami ang dalang ulan na nagpapabaha.
13: Isan yung mga hindi mo inaasahan na bagyo dahil sinasabi sa mga forecast na hindi naman tatama sa lupa, hindi ganun palakas. Ganun, minsan yun ang manggugulat sa atin ng grabe ang epekto.
12: Kaya dapat po ay laging nakikinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan ninyo kung sinasabing magkaroon na ng preemptive evacuation, likas na doon sa mas ligtas na lugar. Hindi ho yung kung kailang nariyan na ang malakas na bagyo. At may mga binabaha ng lugar, syempre magpapa-rescue po tayo at hindi naman po pwedeng hindi i-rescue.
13: At saka medyo asahan na natin yung magkakasunod na yan kasi eto na yung panahon ng sunod-sunod na pasok ng mga bagyo . At kahit walang bagyo yung habagat, di ba, minsan nagdudulot din ng malalakas na mga pag-ulan.
12: Alamin po natin ang sitwasyon na ating mga kababayan mula po muna dyan sa Catanduanes. Nasa linya na po natin ang kanilang Operations and Warning Chief ng PDRRMO ng Catanduanes, si Sir Bob Monterola. Sir Bob, magandang morning po, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mo, mga taga-Catanduanes.
13: Good morning po, sir.
14: Likewise, good morning din po.
12: Opo, sir. Una, kumusta po ba munang lagay ng panahon dyan sa inyo? Maulan ho ba?
14: Sa ngayon po, medyo umulan kaninang madaling araw. At medyo nagkaroon kami ng relief sa sobrang init.
12: Kaya lang, kumusta ho ang mga kababayan ninyo? Kinakailangan ba na magpatupad na ng preemptive evacuation or may mga na-evacuate na ho ba kayo?
14: Sa ngayon po, wala pa namang kami nalalagay doon sa danger zone. So kung sakaling itong parating na bagyo dumaan sa amin, huwag naman sana malakas pero magiging malaking relief ito sa aming mga kababayan dahil kulang ng tubig dito sa amin.
12: Kumbaga ho pala, biyaya pa pala kung sakasakali, wag lang talagang sobra-sobrang dami ng tubig, ano?
14: Opo, yun lang naman ang kinatatakutan namin lagi. Pag medyo sobrang lakas na ng hangin, saka yung sobra naman ng tubig, medyo dihado na naman kami yan. So sana naman na tama lang na po doon sa mga sa tagpiyot na nadama namin dito. manaraang buwan.
13: Apo, sa pagkakaalam po ninyo, Sir Bob, ang ano po ang sabi ng pag-asa sa magiging forecast diyan sa Catanduanes, maaari po bang madaplisan o madaanan po kayo ng bagyo?
14: Sana naman na, kasi nakikita namin na hindi ko pa naman nakita yung 5 o'clock na forecast. Ano naman na daplis lang, huwag naman sanang sumento. Yun siguro pag-uusapan naman ngayong umaga pag dating ko ng opisina. Kausapin ko yung chief namin para ma-consulta namin yung ano ng yung local chief ng pag-asa.
13: Opo, at ano po yung common na mga contingency plans po na maaari nating ipatupad in preparation po kay Bagyong Francisco kung sakali na maaari pong asahan ng ating mga kababayan diyan sa Catanduanes?
14: Ang standard procedure naman na lagi dito pag ganyan, lagi mong i-inform yung community para yun sa ano sa standard procedure na rin namin, nakasanayan namin dito sa may bagyo, yung mga medyo mahinang bahay, kailangan ng, kung kailangan lumikas, lumikas na, tapos stockpiling ng pagkain saka tubig. Kung may matibay na evacuation center na pwede ipagkanlungan, ikakanlong po natin yung mga ating kababayan doon.
12: Meron din ho ba kayo, Sir Bob, na mga coastal communities na prone sa, siyempre, flash flood and landslide?
14: Marami din po dito, lalo yung malalapit sa ilog, saka yung sa malalapit sa mga dalampasigan, yung storm surge naman ang kinatatakutan namin yan pag lumakas yung dagat. Yung community malapit sa dagat, medyo marami-rami din.
12: Mm-hmm.
14: Yun ang kailangan na tingnan natin kung paano may niligas. Pero may standard procedure naman yung mga barangay kung saan sila lumikas, saan sila mag-shelter.
12: Saan po ang pinakamalapit at safe na evacuation center ng mga nasa coastal barangays?
14: May mga designated na ano evacuation center within the barangay naman, yung medyo matataas na lugar. Ang karamihan sa amin dito kasi yung tinatawag na evacuation center, karamihan. So nangyayari dito, sheltering ang tinatawag. Yung may mga kamag-anak o kapit-bahay na medyo malalakas yung bahay, yung mga matitibay ang bahay, doon sila kumakanlong.
13: Apo, kumusta naman po yung supply ng mga family food packs kung sakali po na kailangan mag-distribute, Sir Bob?
14: Yun nga po ang tisikin namin ngayon kung may stockpile pa. Ang alam namin kasi, last meeting ng PDRRMC, nag-assure ang PSWD saka yung DSWD ito na mayroon pa silang stockpile. Ngayon, titingnan natin ngayong umaga kung karami o kung sapat ba yun sa mga ano, nasa vulnerable na pamilya.
13: Yung mga evacuation centers naman po na gagamitin, may mga sapat na areas po, mga lugar, kasi syempre mayroon din pong pasok ngayon ng mga estudyante kung sakali mga eskwelahan po ang gagamitin.
14: Opo, siyempre, isa sakripisyo po muna natin yung ano, yung pag-eskwela para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya yun ang standard procedure, yung mga eskwela na mga matitibay, yun po nagiging shelter dito.
12: Mm.
14: Although medyo yung depend natin, minsan na tumatanggi na, pero hindi naman nila pwedeng tanggihan yung kaligtasan ng mga kababayan namin. Kaya yun, nagko-compromise na rin yung depend. Siyempre, kailangan natin i-shelter yung mga vulnerable communities.
12: Pero ngayon ho, wala pang suspension ng klase dyan sa inyo?
14: Sa ngayon po, wala pa namang suspension at wala pang abiso sa amin kung yung mismong DepEd nag-suspend na ng klase nila. Titingnan natin ngayon, pagdating ko ng opisina at siyempre magkukonsulta kami doon sa mga membro ng ano ng council para kung sakaling makapag-desisyon, yun ang i-advise natin sa ating executive. Mm-hmm.
12: Sir Bob, totoo ho ba na kayo ay isa sa mga pinakamatinding apektado ng heat index dyan sa inyo? Kahit baga matag-ulan na, ang deklarasyon ng pag-asa, mainit pa rin?
13: Oo.
14: Mainit pa rin po. Although, ang araw medyo may pag-ulan, pero temporary relief. Pumapalo na kami sa halos abutin na namin ng 45 degrees sa pataas. Medyo talagang matindi. Pero sublay pa rin, yun pa rin na ano, tuloy-tuloy pa rin ang buhay dito.
12: Alright. Sir Bob, opo, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo at makikibalita kami sa inyo from time to time kung merong magiging mas matinding epekto ang Bagyong Francisco dyan sa inyo sa Catanduanes. Ano?
14: Apo, anytime naman po.
12: Thank you. Maraming salamat, salamat po si Ginoong Bob Monterola, ang Operations and Warning Chief ng PDRRMO ng Catanduanes. Lipat naman tayo ngayon sa Cagayan. Dahil nasa linya po natin ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Sir Rowelly Rapsing. Sir, magandang morning po ulit. Si Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga-Cagayan.
13: No, sir.
0: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay pa.
12: Opo, dyan po ba sa inyo eh? Kumusta lagay ng panahon? Maulan na ho ba?
0: Mainit pa rin po dito sa amin. We're still experiencing more than 45 degrees sa pagtaas ng temperatura natin. At mga nakaraang linggo, may mga panakana ka, pero hindi pa rin sapat. Ano, tuyot pa rin yung ating kalupaan dito sa Cagayan.
13: Opo, hindi pa po inyo nararamdaman si Bagyong Francisco, Sir Rowelly?
0: Hindi pa po. At patay naman sa track na binibigay sa atin ng DOST Pag-asa, maaaring dumaan yung bagyo sa tuktok ng lalawigan. Pero yung span lang niya, no? Hindi yung mismong bagyo, yung kanyang hangin lang. Pero so far, last week Friday, nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment yung ating OCD Region 2, and nakataas ng blue alert yung Kabuuang region. For Cagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD 2 para doon sa mga preparations.
13: Apo, pag sinabi pong blue alert, Sir Rowelly, ano pong ibig sabihin nun sa buong rehiyon?
0: All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well.
12: Mm-hmm. Kanina ho, dun sa pakipagkwentuhan namin sa Catanduanes, di ba syempre malimit na ginagawa evacuation centers, mga public schools. Sa inyo po ba, ano bang ibang options bukod sa public schools kung meron man?
0: Yeah, kadalasan kasi before, ginagamit talaga natin mga schools. Ano? But we refrained that. We have required all barangays to use their multipurpose halls, especially kung elevated naman. And yung mga local government units natin to use their gymnasiums as evacuation centers.
12: Opo, pero meron pa rin mga public schools na pailan-ilang kinakailangan gamitin as evacuation center?
0: There are some, no? Pero nililimit na natin para hindi ma-disrupt in, after ng event, tuloy pa rin yung klase dito.
13: Ano-anong mga bayan po yung pinaka-binabantayan po natin? Kasi nabanggit niyo, Sir Rowelly, na yung baka yung tok-tok na part ng lalawigan po ang madaanan or makaramdam po ng epekto ng bagyo?
0: Well, most likely dahil from the Pacific yung bagyo po natin. Itong mga eastern municipalities natin, these are Peñablanca, Bagao, Gataran, and then dun sa may Santa Ana po ang dadaanan o dadaplisan nung hangin ng bagyo, diameter niya.
13: Opo, at kamusta po naman yung supply po natin ng mga relief packs kung sakali po na kailanganing mamahagi, kung may mga kailangan pong bigyan ng mga residente kapag nakaramdam na po ng epekto ng bagyo?
0: Dito po sa province, since we placed the province under state of calamity, ano, because of the double shock, yung pagtaas ng petroleum products at fertilizers at yung pagtaas ng temperatura ng bunga ng epekto ng El Nino, tuloy-tuloy yung pamamahagi natin ng relief doon sa kabuuan ng lalawigan. So tuloy-tuloy po yung ating stockpiling sa doon sa pamamahagi natin nung para sa state of calamity at the same time, paghahanda na rin dito sa dadating na bagyo po.
13: Apo, bukod po doon sa paghahanda natin siyempre diyan sa magiging epekto po ng bagyo, mapahagingan na rin po natin ng discussion yung El Nino bilang nababanggit po ninyo, no? Gaano po ba kalawak na yung naging epekto ng El Nino sa Cagayan?
0: Malaki ang epekto nito, ano? It was decided dahil nga sa report submitted by the Office of the Provincial Agriculturist na yung report ng mga municipal officers natin, especially yung mga nasa upland barangays, halos lahat ng bayan namin, ano, 28 municipalities in one city, meron tayong mga upland. So ito yung mga rain-fed na mga irrigations. So dahil wala kaming inaasahang tag-ulan, no? Dito sa lalawigan, yun yung mga malaking naging epekto sa ating mga barangay po. Sa estimate po nila, 105,000 hectares yung submitted report po ng ating Office of the Provincial Agriculture.
13: Equivalent to magkano yon, Sir Rowelli, yung naging epekto ng or pinsalaman nung El Nino doon sa 105,000 hectares na yon?
0: Underestimate, it's almost a billion, sir.
12: Mm-hmm. Sir, ano hong kalimitang ani na ating mga kababayan dyan sa inyong probinsya?
0: Ang products po ng province, sir, is corn, rice, and high-value crops.
12: Mm-hmm. Ay nakapag-ani na ho ba?
0: So far ngayon, dahil yung iba affected, especially yung corn natin, affected dun sa dry season natin, sir, no? So medyo konti yung reported harvest po ng ating farmers.
12: Opo, pero ang kung halimbawa may dry season, meron naman kayong kumbaga irrigation facilities para sa kanila?
0: With the joint cooperation with the Department of Agriculture, sir, no, nag-distribute sila ng mga solar power irrigation systems sa mga barangay affected po.
13: At ang national government po ba so far meron na rin pong ipinapaabot na tulong? For example, ang DA po, dahil po nabanggitin nyo, bilyong piso na pala yung naging epekto po ng El Nino dyan sa atin.
0: Yes, sir. Even the Office of the President nag- bahagi na rin ng relief sa ating mga kababayan po.
12: Alright. Sir Rowelli Rapsing, maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at balitaan nyo kami kung sana na may walang maging matinding epekto dyan, yes, sa inyo ang Bagyong Francisco. Maganda
13: ingat
12: umaga
13: po,
12: at ingat po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
12: Thank you si Ginoong Rowelli Rapsing, ang head ng PDRRMO ng Cagayan. Yung malimit nating nakakakwentuhan pagkaganyang may sama ng panahon, bagyo, malalakas na pagulan sa mga areyang yan ng Region 2, sa iba pang mga probinsya, pati na rin ang Bicol Region, na talagang dun ho kasi ang daanan ng bagyo, eh.
13: Pero so
12: okay,
13: far,
12: wala
13: diba,
12: naman tayong magagawa doon kundi maghanda.
13: Sinasabi sa atin kanina doon sa Catanduanes, medyo ramdam na si Francisco, pero doon sa Cagayan mukhang hindi pa, eh.
12: Pero
13: at least para silang naghahanda.
12: Although ang sabi ng PAGASA po kanina, wala naman dahong landfall ang Bagyong Francisco, pero baka maraming dalang ulan, eh posible yung magpapabaha sa ating mga kababayan, lalo ho sa mga low-lying areas, sa talaga hong mga flood-prone areas. Kaya ho magsilikas kayo kung sinabi ng LGU na mag-preemptive evacuation na.
13: Alam niyo na yan, kasi taon-taon naman tayong hinahagupit na mga bagyo, hindi ba? Lalo na yung mga areas na unfortunately po ay talagang laging nasa track na mga bagyo, mm-hmm, yung eastern seaboard na yan.
12: Oo, lalo kung halimbawa yung mga lugar niyo hindi pa tapos yung flood control projects. O kaya talagang hindi matapos-tapos sa loob ng mahabang panahon.
13: Or merong ipinangakong flood control project pero ni isang semento wala pang nailalagay.
12: Tandaan po ninyo, Hana, yung pinag-usapan po natin sa mahabang panahon, sa maraming buwan, linggo at taon ng inabot sa mga maanumalyang flood control projects na yan, pasok na huuli ang tag-ulan. Dito ho tayo magkakasubukan ulit kung meron bang naging improvement yung mga flood control projects na yan, or meron bang magiging epekto sa ating mga kababayan na maaring malulubog na naman ulit sa lalim ng baha.
13: Yan ang dapat para pakiramdaman natin. Dapat panatag tayong makakatulog sa gabi kahit merong mga pag-ulan, may mga baha, dahil dapat merong mga flood control measures na nakatayo sa mga lugar natin, lalo na dun sa mga lugar na kilala talagang tumataas ang tubig kapag may mga ulan.
12: Gaya dun sa ano, no, yung mga taga-Kalumpit, maganda umaga po sa inyo. May mga barangay dyan na kahit pala walang ulan, oo, walang bagyo, tag-araw actually, nakalubog sila sa tubig. Eh lalo kung umuulan. Eh,
13: paano pa, di ba? Sumabay pa yung high tide.
12: Kaya ho mahirap yung ika nga eh, kumbaga aasa ka sa itinagal-tagal ng kwentuhan ng paghahanap sa mga sangkot sa maanimal yung flood control projects, pero hanggang ngayon marami hindi pa rin ho nakukulong. Sa bagay, meron hong proseso kasi talagang sinusundan, pero baka naman po pwedeng pabilisan ng kaunti at hanapin yung mga dapat hong papanagutin para ho yung kanilang accountability kaharapin po nila, at hindi ho yung nagiging paulit-ulit lang dahil wala naman hong napapanagot.
13: At saka sana kasabay nung paghahabol doon sa mga sangkot sa flood control scandal, yung aggressive din sana ng pagtutuloy ng mga nakabinbing mga flood control projects, kasi at the end of the day, kahit gaano natin kagustong mapanagot yung mga dapat mapanagot, kapag dumating na yung tag-ulan, kapag dumating na yung mataas na tubig, ang ending, baka kung sana naman pupulutin yung mga kababayan natin dahil walang flood control project sa mga lugar.
12: Okay po, bigising na. Baka sa may mga maagang pasok po dyan ng pang-alas 7 o kaya pang-alas 9 ngayon pa lamang kayo gumagaya, galing kayo uli sa malalayong lugar la gaya ng San Mateo, sa pagkaganito mga oras ng alas 6, alas 6 i-2, lalo mamaya mga 6:30 pa rush hour na, ay talaga hong bubunuin na naman ninyo ang matinding traffic, lalo't may pasok na sa karamihan sa mga eskwelahan,
13: correct,
12: ang mga bata.
13: Tsaka medyo nagbaback to normal na yung mga opisina, hindi ba? Dahil pababa ng pababa yung presyo ng produktong petrolyo. May mga naglilift na rin ng mga mga work from home. Sumula noong tumaas ang presyo, I think 2 months ago.
12: Tsaka ang kalimitan yata na work from home setup ay pagtama Friday ba? O Thursday?
13: Oo.
12: Friday.
13: At may ilang mga LGUs na I think na naglift na rin ng kanilang mga work from home. Dahil nga umu-okay ang sitwasyon.
12: Eh sana nga ho'y maging okay na at magbalik na ulit tayo sa normal kahit papaano. Although syempre ang paghahandaan po natin doon ay yung traffic. Sanay naman na tayo sa traffic. Baka siguro ay kinakailangan lang ng konti pang fine-tuning adjustment sa traffic management plan ng halimbawa ng MMDA at ng mga lokal na pamahalan, pati yung mga malalaking mall na nasa tabi ho o gilid mismo ng EDSA, lalo kung rush hour, payday, Friday halimbawa, hindi man tuluyang mawala ang traffic, ay mabawasan man lang ng kahit kaunti, yung bang umuusad man lang.
13: All week around yan eh, hindi lang basta Lunes, Martes o Biyernes o araw ng Sahod, di ba? Yung napakatindi pong traffic, kaya eto, paalala naman na naman po sa mga opisyal natin na kung kayang stretch din yung inyong mga kamay sa pagtatrabaho para ma-resolve po yung issue ng traffic.
12: Ay, happy Father's Day nga ho pala ha, sa aking nag-iisang tatang Turing. Happy Father's Day sa mga tatay po dyan at sa mga nanay na nagsisilbing tatay ng kanilang mga anak. Maganda umaga po sa inyo.
13: Good morning at happy Father's Day din sa aking tatay.
12: Maganda umaga
13: Junior,
12: rin ho sa mga nalunisan.
13: Aga naman malunisan.
15: Nalala po kasi na brownout sa amin kahapon.
12: Oh, sige. May
15: pawis po ako. 28 to basement 6.
13: Wow!
12: Konti lang
13: agang
12: yun.
13: Agang cardio naman nun.
15: Mga 30...
12: Anaka, ilang steps ka na ngayon?
13: More than ilang libong steps yan agad.
12: Mga 4,000 steps ka na siguro.
13: Ang galing ah. Nalunisan nga.
12: Hindi 1,050. Di bali maganda ho yan. Good for your health yan. Ay, sa mga kapamilya ho natin ha, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na may isang oras. At 5 minutong balitaan at kwentuhan, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Ako po si Johnson Malabat.
13: Ako naman po si Christian Yosores.
12: Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico, na medyo hingal pa ng kaunti.
15: Huwag
12: mo ipakita. Oo, huwag mo pakitang hinihingal ka para sabihin na magkakaedad ka na ng kaunti.
15: Walang pake.
12: Oo naman, doon din naman ang punta niya, para-paraan lang kung paano hindi tayo magkakaedad ng mabilis. Babay na ho muna, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Good night!
13: Bye! Happy Monday!
16: Good morning!
17: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: Magandang umaga sa mga taga DMCI. Kaway. Ay naku, 6:06 in the morning, gising na, bango na.
1: Ang oras, tig sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning!
0: Lalo nisan! Ayaran! Arriba! Let's go, Mr. Gising! Late! For reporting this morning, narito na po mga maiinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Ipatutupad bukas sa malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 9 pesos hanggang 10 pesos ang bawas presyo sa diesel, habang 4 hanggang 5 pesos naman po sa gasolina at 10 hanggang 11 pesos sa kerosene. Busod dito ng paglagda ng Amerika at Iran ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero. Pero muli isinara po ng Iran ang Strait of Hormuz. Matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon itong weekend, sinasabing nakipagbakbakan ng mga sundalo ng Israel sa grupong Hezbollah kung saan 4 ang namatay. Eh pero hindi po pwede dahil remember, delayed po tayo isang linggo kung ano yung rollback na due po sa atin lahat. Patutupad po dapat nila. Remember, lingguhan po yung refleksyon natin. Eh last week ang pinag-uusapan natin, hindi ho ba? Yung pagsasara ulit ng Strait of Hormuz, ay next week ulit natin mararamdaman yan. Ang kaya importante, maramdaman po at matamasa ng mga kababayan natin, mga motorista, ang rollback na refleksyon po galing sa nakaraan linggo. So hindi pa pwede sabihin din, huwag na ituloy yung rollback dahil may bakbakan ulit sa ano. May isinara ulit yung Strait of Hormuz, ay hindi po. Ibang usapin po yun, pang next week po yun. Sa lagay naman ng panahon, lumakas pa ang bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 715 kilometers sa silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Naglalakas na hangin umaabot ng 140 kilometro per hora malapit sa gitna at pagbugsong 170 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco sa Biyernes at tagal pa pala, Lunes pa lang ngayon. Pero posibleng magdulot po ng malakas na pag-ulan ang bagyo at pinalakas na habagat simula ngayong araw o bukas. Binabantayan din ng pag-asang isa pang low pressure area na tatawaging Gardo sakaling maging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Malapit nang bumagsak sa critical level na 160 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Naku, lagot. Kahapon po bumaba sa 165.4 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 165.48 meters noong Sabado. Ang lakas ng ulan noong kahapon. Sana napunta po yung parte sa Angat Dam. Ano po? Bagya rin buwabang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Sa kabila nito, handa ang Maynila at Manila Water sa posibleng epekto ng El Nino. Pero hindi o para hindi lang po umasa sa Angat Dam, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay, o si Mond, na tatlo pa ang pinagkukuhanan ng supply ng kaya pong magbigay ng tubig sa mga consumer sa Rizal at Metro Manila. Kabilang dito ang Laguna Dibay, Alawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam. Tiniyak naman ang Maynilad na walang dapat ikabahala dahil normal ang kanilang operasyon at supply ng tubig. Sa ngayon, nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Pansamantala rin sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Samantala, mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 20,000 nananatili sa evacuation center sa Soccsargen at Davao Region sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Hinikayat ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas na pansamantalang lumikas. Matapos magmistulang lawa ang barangay San Isidro, bunsod ng malakas na lindol. Tinasabing humarang sa ilog ang mga gumuhong lupa matapos ang lindol, kaya nagmistulang lawa ang dating residential area. Patuloy din ang retrieval operation sa mga lugar kung saan gumuhon lupa sa bayan ng Glan sa Sarangani. Sa tala ng NDR-RMC, 77 namatay habang mahigit 1,000 ang sugatan at 31 nawawala. Umabot na sa 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang halos 30 million pesos naman sa agrikultura. Sa ngayon, 18 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng malakas na lindol. Standby Radio Patrol, tuluyan nang ipinasara ng DNR ang gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasunod ito ng pagguho ng gabundok na basura noong Mayo 20 kung saan 2 namatay. Ipinasara ang sanitary landfill matapos mag-expire ang ibinigay na waste disposal extension noong June 18 o June 16. Inatasan ang lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumiti ng safe closure at rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Ililipat naman ang waste disposal services sa interim cell na ipinasara ang sanitary landfill para tiyaking tuloy ang pangungulekta ng basura at hindi makaapekto sa kalikasan o kalusugan ng publiko. Noon na ay pinagpapaliwanag ng DNR ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapo ng basura sa harap ng opisina ng kagawaran. Iniimbestigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ng alkalde. 13 minuto makalipas sa 6 PM.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Pero hindi pa rin bukas sa media ang proseso kung saan nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa 2 articles of impeachment kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Umaasa si House Trial Spokesperson Renee Ko na haharap si VP Sara sa pre-trial conference na inaasahang matatapos ngayong Linggo. Itinanggi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ang balitang dinomina ng defense team ang prosecution team, partikular si Lead Public Prosecutor Jervil Luistro sa unang pre-trial conference noong Huwebes. Sinasabing naging maayos ang pagtalakay sa pre-trial at walang malaking pagtatalo. Umaasa rin ang ilang kongresista ang haharap si VP Sara sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Hindi naman po haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC ang hiling ng defense team na payagan ang dating Pangulong huwag dumalo sa pagdinig. Inaasahang tatalakayin na sa status conference ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inilatag din ang posibleng timeline sa pagliliti sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Inatasan ang prosekusyong maghain ng listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 habang sa September 28 ang kampo ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at October 30 naman para sa depensa. May 6 oras ang prosekusyon sa pagtatanong sa mga testigo habang 3 oras naman sa kampo ng mga biktima at wala pa itinakdang oras para sa depensa. Ayon sa ICC, bubuksan sa publiko ang paglilitis pero maring magpatawag ng closed session para tiyakin ang seguridad ng mga testigo. Doon na iniutos ng trial chamber na isa sa ilalim ang panibagong o sa panibagong medical examination ang 81 anyos na dating Pangulong Duterte bago humarap sa paglilitis. Sa pagsusuri ng 3 independent experts noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso. Samantala, itinanggi po ng ilang dating mambabatas ang akusasyon ni Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo at 2 dating pulis. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi dapat paniwalaan ang kongresista dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ang ICC. Sakaling ipa-aresto na si Bongo, hindi ito malalaman ni Congressman Duterte tulad ng arestuhin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ang abogado ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa bagong arrest warrant ng ICC. Pero bukod sa walong pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte, posible ring ipa-aresto ang iba pang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs na nananindigan si Senator Bongo na wala siyang dinabag na batas at ipinapasa Diyos na lang ang kanyang kapalaran. Magandang umaga sa lahat ng mga nakamonitor na. Opo na, lunisan. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Si Ma'am Bosted Kuwa, si Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Kagawad Marlon Nason. Punta na po natin muna ang ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
4: Pangarin ito kahabaan ng MH Del Pilar at saka itong Yanga Street dito sa Malabon City matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente. Ay, sa mga nakausap natin mga residente, pasado alas 7 ng gabi nang mabali ang poste sa kasagsagan ng malakas na hangin at pag-ulan. Yung isang mga poste bumagsak pa sa isang nakaparadang tricycle habang ang isa namang maliit na poste ay tumama naman sa bubungan ng isang bahay. Samantala, yung isa ay naiwang nakalaylay at nakasabit sa isang kable ng kuryente. Alvin, kasalukuyang walang kuryente itong area na kinabibilangan ng mga barangay Santulan at Maysilo. Dahil sa insidente, pansamantalang sarado sa mga motorista ang bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar Corner, Yanga Street, habang isinasagawa ng Meralco ang pagsasaayos at pagkukumpunin sa mga nabaling poste. Para doon sa mga apektadong motorista, ay may alternatibong ruta pwedeng daanan para makiiwas dito sa area at makaiwas sa matinding traffic at abala. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Meralco para mapabilis ang pagkukumpuni at maibalik sa normal ang daloy ng traffic at kuryente dito sa lugar. Ngayon, Alvin, na ibaba na ngayon isang malaking poste na nakahambalang dito sa kalsada at saka nakasabik sa poste ng sabi ng kuryente at yun yung bumagsak sa isang tricycle na nakaparada ngayon. May mga mangilan nilang ng mga motor na nakakadaan dito sa gilid ng sidewalk at saka mga bike pero hindi pa ito nadadaanan ng mga kalsada ng mga sasakyan, Alvin.
0: Saan ka mo yan?
4: Sa Malabon, Alvin, dito sa may MH Del Pilar Street, corner Yanga Street, Alvin.
0: Ang mga taga Meralco ba yun nandyan? Na kaninong truck yan? Meralco na ba yan?
4: Meralco to, Alvin. At saka ngayon, nagsasagawa na nga sila ng mga kanilang protocol para maibaba yung iba pang poste. Oh. At saka para safe ay walang mga nakakalapit kasi baka daw may possible na pagsabog dito sa mga kuryente dahil nga live wire ito, Alvin eh.
0: Hindi, ang tanong dyan, mga anong oras babalik yung kuryente? Eh kasi yung mga iba, yung mga babae natin papasok, may pasok din mga estudyante, mahirap gumalaw ng brownout.
4: Yes, tama ka dyan, Alvin. Natanong nga natin yung Meralco kung anong oras ibabalik yung kuryente dito sa lugar pero hindi pa nila tukoy kung anong oras. Pero natanong din natin kung anong oras ito matatapos pero hindi pa rin din sila tukoy kung anong oras nila ito matatapos. Nakikipag-ugnayan din tayo sa lokal na pamahalaan kung ano ang tugon nila dito sa mga apektadong lugar, Alvin.
0: Oh, pero Meralco talaga ang ano diyan, ang susi diyan, ano. Tanungin mo yung estimate, kahit estimate man lang para maplano na kamo ng mga nandiyan ang buhay nila. Eh di ba? Eh kasi halimbawa may karinderya ka, eh mahirap naman pag walang kuryente, pag nagluluto, madilim, ano. O di kaya may ice cream ka o may matutunaw kang ano, tinda, lagot. Eh masisira yung negosyo, lugi na kaagad, di ba?
4: Tama ka dyan, Alvin. Sabi nga ng mga residente dito, hindi nila ina-expect na ganun kalakas yung hangin. Ang sabi nga nila sa atin, parang ipo-ipo yung naramdaman nila. Kaya hindi nila ina-expect na babagsak itong mga poste ng kuryente ng Meralco, Alvin.
0: Thank you! Maraming salamat kay Roen Cueto. Isunod po natin si Zeus Legaspi. Zeus! Good morning, Zeus!
5: Good morning, Alvin. Ngayon ngang Monday morning, gat na ang volume ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA southbound. May pagbagal sa daloy ng traffic sa Kamuning Flyover hanggang makababa sa EDSA NEPA Q-Mart. Papuntang EDSA Main Avenue, may pagbagal din sa usad ng mga sasakyan dahil sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. Pagbaba ng Aurora Boulevard Underpass, may pagbagal pa rin sa daloy ng traffic pero bagyang bibilis pagdating ng Pituazon Underpass. Babagal muli yan pagdating ng Santolan Flyover hanggang makalagpas ng Campo Crame sa EDSA Santolan. Dire-diretso na ang usad ng mga sasakyan papuntang EDSA Connecticut pero babagal muli pagsapit ng Ortigas Interchange. Luluwag naman muli ang traffic makalagpas ng EDSA Ortigas pero muling babagal pagdating ng Shaw Boulevard Underpass. Magtutuloy-tuloy na mabilis na usad ng traffic pagdating ng EDSA Boni hanggang Ayala Tunnel sa Makati. Pagdating ng EDSA Tramo sa Pasay City, dire-diretso na rin ang daloy ng traffic hanggang EDSA Corner Rojas Boulevard. Ang aming biyahe mula Quezon Avenue hanggang EDSA Corner Rojas Boulevard ay inabot ng eksaktong 30 minuto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
0: Thank you, maraming salamat Zeus Legazpi. Punta natin si Trish Salindo. Go Trish!
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating mamimili sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila, 40 ang sinipas sa presyo ng manok na 200 pesos na kada kilo kumpara noong nakaraang linggo. Hindi maliwanag ng mga tindera kung bakit inataasan ng mga supplier ang bentahan, pero sadya umanong malikot ang presyo at tuwing nagtataas ay 10 piso ito kaagad. Mula 180 pesos, 220 pesos na rin yung kilo ng galunggong habang mababa sa 140 pesos ang kilo ng tilapia at 170 pesos naman sa bangus. Walang galawan sa presyo ng laman ng baboy na 340 pesos kada kilo, Alvin, at 390 pesos naman sa liempo. Pansin ng Radyo Patrol na mabenta pa rin yung mga nais yung mga nilalakong frozen meat para rin sa mga nais makatipid gaya ng liempo dahil higit kalahati lamang yung presyo nito. Yung iba naman, mas gusto pa rin yung sariwang karne dahil mas masarap ang lasa at hindi lumiliit ang size kapag niluluto. Matatag yung bentahan pati sa tumpok ng gulay, Alvin, na 20 pesos yung presyo gaya sa 3 piraso ng sibuyas, 5 piraso ng bawang at higit 1/4 sa iba pang gulay tulad ng siling labuyo at kalamansi. Wala namang nakitang pagtaas sa presyo ng ibang gulay maliban sa repolyo na 70 pesos ang presyo mula sa 90 pesos isang araw lamang ang nakalipas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Napunti niyo yung report ni Queen Noel Alamaro, 22% ang itinas po ng singil sa kuryente ng Ormeco. Nakubuhay pa kayo, Oriental Mindoro. Eh sa mga kababayan ko dyan sa Negros, pati na rin sa Iloilo yung mga Ilonggo. Anak ko, ang laki din po na itinaas, mahigit 2 piso kada kilowatt hour. Hindi ko alam yung porsyento. At least kahit tayo dito sa Meralco, ang itinaas natin, magkano bang itinaas natin sa dumating na parang 15? Parang 15 centavos per kilowatt hour. So hindi ganun kalaki ang itinaas. Pero sa mga kababayan po natin, sa iba't ibang lalawigan, nakuantindi po, kaya pa ba? Kaya wala eh. Trending pa rin pag pinost mo ang bill mo. Di ba sino yung artista yung kapatid ni Regine Velasquez? Nasinagot naman ng Meralco na yan ay usual niyang konsumo, ano po? Eh, pero karamihan po talaga sa atin. Ako'y nataas ako eh. Kamil, magkano'ng tinaas ng bill ko? Mga 1.5. Oh, eh, pero siyempre, ginamit ko naman. Ang aircon medyo napapahaba dahil napakaalinsangan. Ay, tanggapin na natin. Pikit mata, bayad tayo pag ikaw 2,000. Oh, grabe no. Eh, di bali, naginhawaan naman si Boon, ha? Konting shooting lang yan, konting acting lang, kayang-kaya na, Kamil. Puntahan natin si Manong Noel Alamar. Manong Noel, magandang umaga sa'yo.
7: Good morning, Alvin. Umakyat sa 18.29 kada kilowatt hour. Sa kuryente ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ngayong Hunyo 2026.
0: Ano-ano pinagalingan? 14?
7: Mula 14.91 noong Mayo. Ito, dagdag na 3.37 pesos per kilowatt hour o 22.61% na pagtaas.
0: Hindi o tayin, Noel, kasi sabi ng Energy Regulatory Commission, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-ERC, tingnan nyo po itong report ni Noel Alamaro. Ang sabi ng inyong patakaran, kapag mahigit piso, pwedeng otay-otayin. Gusto ba ng mga taga-Oriental Mindoro otay-otayin o isang bagsak na para isang sakitan?
7: Otay-otay na yan, Alvin.
0: Otay-otay na yan!
7: Otay-otay na yan, no?
0: Grabe naman. Grabe naman, Noel. Ang laki naman.
7: Ang laki. Talagang trending din dito, Alvin, sa Oriental Mindoro yung pagpo-post sa social media ng mga bill ng kuryente. Ano? Sabi mo nga, ginamit yan kaya kailangan bayaran.
0: Tama.
7: Ayon sa Ormeco, pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil, ang pagmahal ng generation cost tumaas ng halos 35%. Malaki rin naging epekto ng mas mataas sa paggamit ng emergency power provider. Kasabay dito, bumpa ng 11.13% ang enerhiyang nagmumula sa renewable sources dahilan upang mas umasa ang sistema sa mas mahal na pinagkukunan ng kuryente. Batay sa pagtataya, katumbas ang humigit kumulang 337 ang dagdag sigil para sa consumer na gumagamit ng 100 kilowatt, 675 para sa 200 kilowatt at 1,011 para sa 300 kilowatt kada buwan. Bagamat bahagyang nakatulong ang pagtanggal ng ilang tax charges sa lifeline subsidy, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang pagtaas ng singil. Ang 18.29 kada kilowatt hour ang pinakamataas na overall electricity rate sa Oriental Mindoro na naitala sa mga nalipas na buwan at taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noela Lamar, DZMM.
0: Ano natin yung story yan, Noela? Pahingi ako ng mga case study natin dyan sa, ano, ha, sa Oriental Mindoro. Punta naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Tatlong drug trader at tatlong wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng Bataan at Zambales Police sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan at Zambales. Isa ang naaresto sa barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, na nahulihan ng higit sa 68,000 pesos na halaga ng inihinalang shabu, isang 9mm na barrel at mga bala. Isa naman ang naaresto sa buy-bust operation sa barangay Kataning, Balanga City, na nahulihan ng 40,000 pisong halaga ng droga. Sa Castillejo, Zambales, naaresto rin sa buy-bust sa barangay Del Pilar ang isang suspect na mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit dahil sa halos 20,000 pisong hinihinalang shabu. Ang mga suspect ay sasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, tatlo ding wanted person na may iba't ibang kaso ang naaresto sa visa ng warrant of arrest sa barangay Culis Hermosa at barangay Mountain View sa Maribeles, Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz, ang aga. Happy trip sa anak daw niya si Carlos, si Corey at si Baby Pia. Balik na sila ng Florida. Uy, ang mababang biyahe yan. Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Richard Merck. Tinatanong ng kaibigan ko si Rico, ba't kayo inihingal? Hindi ah, inihingal ba ako? AC? Hindi ba ako inihingal? Kayang-kaya ko. Ang binabako lang naman, galing, di ba, nakatira ko sa 28th floor. Buwaba ako ng basement 6. O, ilang floor yun? 28 plus 6, 34. Ha? Kaaga-aga. Maliwalas yung pagising ko. Pagpindot ko, walang gumagana ng elevator dyan sa DMCI. Ano ba? Wala ba elevator na? Kahit isang elevator man lang sana, ano? Wala talaga. Anyway, Honey Reyes, maganda umaga sa iyo, Honey Reyes. Nagising. Pero okay lang dito. Parang blessing in disguise din sa akin kasi naka-warm up na ako dahil mag-workout ako pagkatapos ng show. Ang problema ngayon, kung wala pa rin elevator, paakyat. O, tingnan natin kung kaya ko yung 34 floors. Siguro pahinga, no? Sa gitna, no? Pahinga ng konti para exercise. Dr. Mayo Festine! Maganda umaga sa'yo, oh. Ganon din si Zaldi Nagit. Zaldi, sino pinapabati mo? Si Tita Joy? Okay, birthday na pulang husband niya. Tito Jean! Tito Jean Season. Happy birthday from your happy loving birthday wife, Mama Joy, na Mandaluyong. And happy birthday, Natividad Rebellion ng Naga City. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy 6:30 na.
2: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Ang programa natin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Basta AM, DZMM!
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
0: Ang aga namang gumising nung Cesar Abarisha. Ganon din ni James Dean na pinapabati ng happy birthday si Rita Dizon Parong. Ang aga niyong gumising ha. Magandang umaga. Mamaya naman yung sa ex kasi nasa linya na po natin si retired Police General Nicolas Torre III. Ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. General, magandang umaga po sa inyo, sir.
22: Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Opo, ini makikibalita lang po kami. Kahapon, biglang lumakas sa yung ulan. Ano po, gaano kahanda ang MMDA para maiwasan po natin o kung meron mang pagbaha, eh, mabilis humupa. Ready na ba tayo sa pagdating ng mga baha?
22: Sir Alvin, talagang aminin natin, ano? Talagang may mga dapat pa talagang tatrabahuin kasi kahapon, there were 8 areas na monitor namin dito sa EDSA.
0: Opo.
22: Na nagkaroon ng pagtaas ng tubig, umabot hanggang mga 6 to 8 inches. So, kalahating ruler,
0: Saan banda yon, General?
22: Alas 7 kagabi, nasa EDSA Oliveros, EDSA Aurora, meron tayong nakita, EDSA West Avenue, EDSA Camuning, EDSA Main, E. Rodriguez Araneta, tapos may EDSA Ortigas pa tayo, nakita rin natin sa EDSA Orense, na dati ay hindi naman binabaha ito.
0: Oh.
22: So, sa ngayon, nire-review, tinitingnan namin dahil may mga ginagawa ngayon dyan, nire-review namin kung in the course ba ng pagtatrabaho ng ating ibang mga ahensya, ay may mga nababarahan na mga exhaust, mga
0: drainage,
22: water intake ng mga daluyan ng tubig natin. So, pinapaklear namin yan, pinapasigurado natin na yun muna, bago natin, itinasabay naman natin yung pag-clear ng mga daluyan at saka nung pagsisiguro ng pumping station sa Igumagana.
0: Pero mabilis naman pong humupa in minutes or inabot ng oras bago nagsubside yung tubig, General?
22: Ang average na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes.
0: Okay.
22: Pero ayaw nating kahit na yun, sana kung pwedeng huwag umangat ng todo, ay gagawin natin. Yun talaga ang purpose natin.
0: Apo. Ito yung sa EDSA binabanggit niyo, mukhang madali namang solusyonan na General, ano po? Pero may iba pa pong lugar. Ano ba ang pinaka-crucial na minomonitor ng MMDA sa pagpasok po ng tagbagyo?
22: Yung mga dati nating low-lying areas, itong Quezon Avenue, Quezon Avenue Araneta,
0: yan.
22: At saka yung Quezon Avenue Victory, medyo crucial talaga na tinitingnan natin yan. Kaya ngayon, full-time tayo dyan sa paglilinis at pagdidredge ng mga estero natin. At lalo na yung nandyan mismo sa island na naging tapunan ng

0: na talagang sad, napakaraming flood na nakikita natin. Pinapadala namin ang ating mga personnel. Ang tawag na namin sa kanilang head, plan mananggal eh. Kasi tatanggalin lang nila yung basura sa mga grate, sa mga grillings nung drainage natin. Eh, bumababa naman talaga ang tubig eh. Mabilis bumababa ang tubig. Pero kailangan magpadala kami talaga ng tao para alisin ang mga basura na naaanod papunta sa mga grills na to. Kaya talagang kung ang mga kababayan sana natin, eh, maging responsable lamang at matulungan kami, mag-minimize natin ang pagbabaha na ito.
1: Para cycle general eh, sasabihin ng mga burara, hindi, may magtatanggal naman, bayaran naman natin yung MMDA, yaan natin sila. May, pero hindi po eh, naaabala nyo po yung mga responsabling ibang mamamayan ng Metro Manila dahil sa inyong salaula.
0: Tama yan, Sir Alvin. Trabaho naman talaga ng MMDA na tanggalin yan. Eh, kaya lang, maghintay sila. Kung ganyan ang gusto nilang reasoning. Kasi talagang ang mga tao natin ay umiikot habang umuulan, habang umabaha, umiikot ang mga tao natin at napakalaga ng Metro Manila. Marami rin naman tayong tao, oo. Kaya mabilis din natin natatanggal. Pero may ganun pa rin, may waiting time pa rin. Pero kung right at the very start sana, huwag na magtapon para wala nang babara, wala na rin tatanggalin. At ang tubig ay hindi na aakyat at hindi na tataas. At kung tataas man, ay mabilis na humupa.
1: Tama. Tulong po tayo, ano po, kaya huwag niyong tigilan yung kampanyang ganyan, General, ano po. Ngayon, dun sa mga pumping stations, lahat po ba ng pumping stations natin ay nagana in preparation for the typhoon season?
0: Lahat naman po na ay gumagana. Tapos yung mga area, ang mga pumping stations, gaya ng nandito sa may malapit sa Dolomite Beach na submerged pump niya ay under renovation. Meron namang stopgap measure na ginagawa at merong nilalagay na mga temporary na mga booster pumps para makatulong sa pagpababa ng tubig habang inaayos ang mga main pump.
1: By and large, General, mukhang ready naman tayo, ano po. Kasi hindi natin, minsan mahina yung bagyo, pero ang dami namang ulan. Minsan habagat lang ang tindi din ng ulan, ano po.
0: Opo, talagang ang climate change talaga, isa yan sa mga tinitingnan natin na nakaka-apekto. Challenge talaga yan. Pero ginagawa naman natin ang ating mga dapat gawin para ma-minimize ang abala sa ating mga kababayan.
1: So ready na po?
0: Well, nagre-ready at we are getting there. At nakikita namin sa early na mga pag-ulan na to, ito ang nagiging audit sa aming mga preparation. At nakikita natin na talagang tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi naman masasabing tapos na ang trabaho, pero nakahanda kami.
1: Apo. Okay, may mga komentaryo, General, na konting ulan lang, ang lakas, ang baha na agad. Eh, lalo pa siguro pag sunod-sunod yung bagyo.
0: Yes, yun nga ang iniiwasan natin. Ayaw natin na maabala talaga ating mga kababayan dyan at mapulaan tayo na konting ulan lang, babaha ka agad. Kaya itong mga surgical interventions na ating ginagawa, sinisiguro namin na ating mga district engineers talagang nakaantabay at talagang binabandayan namin kung alin ang mga lumalabas ng mga bagong flooded areas. Kasi nga, yun nga sir, sa sinasabi nyo kanina na pag inanod ng baha talaga ang mga basura, doon papunta sa intake ng ating mga drainage, ay talagang magbabaha. Kaya nagpapadala kami ng mga tao based sa mga reports na ating natatanggap. Kaya nga sa ating mga kababayan, sir, i-take ko rin ang pagkakataong ito.
1: Sige
0: na
1: po.
0: Kung may makita silang mga tumataas ng tubig, may baradong mga grates at kailangan na lang ng tulong, eh tawag nang kaagad sa 136 para early on makapag-deploy kami, makapag-dispatch ng tao para makapag-intervene na kaagad bago pa man lumala ang problema.
1: 24/7 naman po yun, General, ano? Yung 136 mo?
0: Yes, sir. 24/7 ang ating hotline 136 at ang mga tao nakaantabay dyan, yung upland manananggal natin, ang mga tao natin, mga manananggal team natin, manananggal ng basura, 24/7 din, sir, nakaantabay, dinideploy namin kaagad.
1: Mukhang kailangan may masampulan, General. Pag walang nakikita yung mga kababayan natin, na kung ikaw'y burara, makukulong ka, eh parang wala lang, tuloy-tuloy lang yung gawi nila, no? Dapat merong may masampulang makulong.
0: Opo, sana nga, gawin natin yung... Gawin lang natin ang ating responsibilidad bilang isang mabuting mamayan at isang mabuting Pilipino. Magtulungan na lang tayo dyan, sir, sa pag kahit na yung huwag lang magtapon ng basura.

0: malaking bagay na yun.
1: Amay yun. Thank you, General. Mabuhay po kayo dyan sa MMDA. Magsisimula pa lang po ang inyong trabaho, ha? Kasi wala, magiging aligaga po kayo pag nagsunod-sunod yung bagyo at habagat. Ano po? General, thank you. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat din, sir. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Kaya laging tanahan, mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. 936, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Ganun pa pala slogan. Thank you, maraming salamat. Si Police General Nicolas Torre III, retired. Ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority. Eh ako tama po yun. Ano, nagsisimula po sa atin, kailangan tumulong po tayo, hindi po pwedeng puro gobyerno. Yung mga maliliit na bagay, ano po? Maganda umaga muna kay Quill. Ay, may time check pa pala ko, AC, ano? 6:42!
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Itong si Quill kasi excited na raw sa ano, si Gabo. O mamaya yun, di ba? Si Gabo. O galing talaga ng kapamilya. Thank you. Maraming salamat din kay Bev H. Happy next week. Please greet my happy Father's Day sa asawa niyang si Rodji Hernandez at sa kapatid niya si Marlon Soliman at sa lahat ng mga brothers-in-law at lahat po ng tatay sa kanilang pamilya. Cheers to all the dads. Happy Father's Day. Jeffrey Mangay, magandang umaga from Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Si Brian naman, napansin ko po si Roen Cueto, parang si Commissioner George Garcia na po, ang bilis magsalita. Roen, bagalan mo ng konti, ha? Kaya mo yan. Tama, bagal-bagalan mo. Huwag mo ganyan si Tito Alvin mo. Ha? Noel Maranan, magandang umaga din po, watching from Saskatchewan, Canada. At si Josh Kyle Edip, magpapatendan. At siyempre si Ma'am Elsie Balion Florentin, gising na rin. At si Sarah Concepcion, Ambassador Francis Chua, sir. Magandang umaga sa iyo. Si Energy Secretary Sharon Garin, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday.
3: Gising Pilipinas!
4: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
5: Gising Pilipinas.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Basta AM-MM!
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
12: Disipon. Di siguro ito matutuloy?
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang husay!
17: So easy to use? Everest Washing Machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww.
17: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising
1: Magandang umaga muna kay Gina Sambo sa Texas. Kasi ngayon pa lang yung Father's Day. O yun, pinapabati yung kanyang mister na si Ding Sambo at si Dylan Desquitado ng Happy Father's Day. Bonbon Ramos, standby ka lang dyan ha. Ma'am Lina Ho, magandang umaga din sa inyo. Nasa Zoom na po natin si Energy Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Sec.
4: Good morning!
1: Sec.
19: Yes, Alvin.
1: Hi, good morning. Oh, Sec, kasi maraming, Banong Sunday, maraming nagme-message na sa akin dahil nga po sinara yung Strait of Hormuz. Sabi nila, paano yun, Sir Alvin, di ba may inasan tayong rollback? Kayo na nga po yung magsabi sa kanila, Secretary, kung maapektuhan ba ang inaasahang rollback ng pagsasara ng Strait of Hormuz.
19: Hindi naman. Hindi naman. May rollback tayo tomorrow. Kung may epekto man yung pagsara, then it's going to be next week.
1: Ay di, ibig sabihin, ibang usapin po yun. Ano po? Kung may epekto man, starting Monday, today, hanggang Friday, o di next week yun?
19: Next week na siya. So, kukumpara natin yung last week sa this week, yun yung adjustment sa following week. Ano? So far naman, medyo yung averaging natin maayos naman before pa sila magsara. So, meron tayong rollback for tomorrow, Alvin.
1: Saan maglalaro, Sec? Yaman din lang na nandiyan ka na. Hindi samantalahin na natin. May press con ba tayo later?
19: Yeah, meron.
1: May press con. Pero kahit hindi mo na sabihin yung sakto, saan ba banda maglalaro yan?
19: Pag diesel ang pag-usapan natin, ano? Siguro mga minimum yun, mga 9 pesos siguro, Alvin.
1: 9. Wow, 9 pesos, okay, sa gasolina.
19: Gasan din ya. Mga 4 pesos.
1: 4 pesos ang minimum.
19: Calculate pa yung averaging ngayon.
1: Minimum muna, minimum. Minimum. So, diesel 9, sa gasolina 4, sa kerosene.
19: Kerosene mga 9 din. So 9 pesos din. So, mangyayari niyan, ngayon i-estimate pa namin kung ano yung range. So, we'll announce later kasi pinag-uusapan pa with the oil companies kung ano yung mga binayaran nila for the previous week.
1: Ang point is, tuloy po ang rollback kasi baka akala nila dahil nga nagsara yung Strait of Hormuz at para nagdilang anghel kayo, Sec. Kasi sabi mo last time sa atin, dito rin sa programa ko, sabi mo hindi pa tayo sure dyan. Di ba, naalala mo yon? Kung kampante ka na, sabi mo hindi ka pa kampante unless until magkapirma. Ay, nagkatotoo nga po.
19: Ay, ewan ko ba dyan? pero it's so, kaya nga very vulnerable tayo, no? So, nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga, Alvin. Kasi hindi na natin kontrolado to.
1: Opo, pero ready naman po tayo dahil hindi naman natin ni-let down yung guards natin. Sabi mo nga, hanggat hindi sila nagkapirmahan, hindi tayo dapat magbunyi. So hindi naman tayo nag-let down ng ating guards. Oh, kumalma.
19: Nagkampante na.
1: Tama.
19: Actually, this week nga, magmamaraton meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case may mangyari pa ulit. Like even ibang mga embassies para may access tayo sa mga oil nila. So we still have to make sure na wag muna tayong magkampante. At in fact, that's what I would recommend sa uplift na continue muna tayo hanggang talaga sigurado tayo.
1: Opo, so which means hindi pa rin muna natin i-recommenda yung pag-lift ng State of National Energy Emergency. Wag muna.
19: Kung ako lang, I would recommend not to do it yet, no? Kasi hindi pa ganun kasigurado eh. So kung meron na talagang agreement, and then we can review kung ano na ba yung gagawin natin sa uplift. For now, I don't think it's the right time.
1: Opo. At saka yung presyo naman po, pag halimbawa 9, kung tama po kayo, ano po, 9 pesos, lalapit na po tayo ng konti dun sa pre-war level. Hindi ba, Sec?
19: Oo, kaya nga masaya na tayo lahat sana, no? Kasi konti-konti, lumalapit na tayo. And hopefully, continues until next week. But kung ganyan yung mga behavior ng mga players dyan sa Middle East issue, then there's seems to be no certainty. Kaya kami sa DOE, we still advise na continue tayo to be more prudent about our consumption, na kailangan magtipid pa rin tayo. Kasi we don't know, kasi hindi pa tayo bumabalik kung ano yung mga pre-war before the March war in the Middle East. So, let's just continue to be cautious and magtipid tayo para hindi tayo masyadong affected ng ibang bansa.
1: Tapos, Sek, may mga reklamo po natatanggap kasi nagpo-post po ako everyday ng update. Ano po? Ang pinaka-common na reklamo at sang katerpa po nagre-reklamo nito, nagtataas po mga kumpanya ng langis, di umano, ng Biyernes, Sabado, Linggo. Kagaya niya, ng diesel. Di tinaas na naman daw ang presyo ng diesel. Kaya pagdating ng rollback bukas, parang bawas na rin or baliwala na rin kasi nagtaas na po sila days before. Anong gagawin po natin sa mga ganyang reklamo?
19: Pwede naman sila mag-increase, Alvin. Basta wag lang silang sumobra sa nilimit natin. Ibig sabihin, pwede sila mag-increase first day. Halimbawa, sabihin natin 10 piso ang inalawa. No? Pwede sila mag-increase na i-stagger nila. 3 pesos muna, then another 3 pesos, another 3 pesos. No? So, pwede nilang gawin yan. So, pero pag sumobra sila sa 10 pesos na nilimit ng DOE, yun yung violation. Pag ang suma total niya is 12, yan mali na yan. Pero kung staggered, alam ko may ibang companies ang ganun kasi, promotion din nila yan. Ano? So, sinastagger nila over the week. So, depende po kung ano yung quantity. Ano? Kung last week, kasi hindi ko na maalala kung magkano yung pinescribe namin. Pero kung sobra po ang ginawa nila, yun po violation. Pwede namin pong actionan yan.
1: Opo, so ano po ang mensahe ninyo sa mga nanggagalaiti sa social media? Yung una kasi ang sabi natin sa kanila, hoy, file nyo sa ano, sa e-gov app, ano po? Ay, hindi pa rin po tumigil, Secretary, ang dami pa rin po reklamo related to that. Nagpo-post pa sila ng picture na pinapakita nila yung presyo na tumaas talaga nang hindi nag-aanunsyo.
19: Kasi daw dito, i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag walang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize. Kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger, medyo hindi organized yung pag-treat namin. Kaya minsan may hindi talaga mapapansin. Pero pag ego po, mas maayos yan kasi diretso po sa mga tao na dapat nakakatanggap yan.
1: Opo, so yung advice natin sa kanila, i-document pa rin at i-post sa e-gov o di kaya i-direkta sa inyo sa Department of Energy?
19: Opo. Alam mo, I just need to, kasi ang iba't ibang oil companies, may iba't ibang presyo. Kasi kaya may mga companies na mas mahal, may mga companies na mas mura. May mga companies na pagka-Tuesday, yung buong adjustment ina-apply. May mga companies din na sinasagor nila. So iba-iba rin yung kasi ang kailangan lang, huwag kayong sumobra sa limit na sinet ng DOE sa pag-adjust ninyo. So, minsan kasi kailangan namin investigate na maayos kasi baka naman yun yung within the limits pa rin na binigay namin sa oil company. So, we just have to check kung tama yung allegation or hindi at ma-investigate para mabigyan din natin ng chance yung oil companies mag-explain at ma-investigate ng DOE ng maayos.
1: Okay. Pihit po tayo dun sa ibang matters. Ano po? Akala ko, Sek, kasali po kayo sa Russia. I understand may pinag-usapan na related sa energy sa pagbisita ng presidente sa Russia. Ano bang pwede nating collab with Russia when it comes to energy, Secretary?
19: I actually have a meeting with the embassy also incoming this week. our possibilities are not just on oil or on even in coal. Marami kasing mga resources ang Russia and possible investments also in the other fields of energy. Kung kunwari, renewable, baka gusto nila patayo dito or kung ano man possible na ano. So yun yung ini-explore. Exploratory pa lang naman yan. Ano? But kailangan tandaan natin na may mga sanction din ang Russia from the U.S., so may mga marami pa yung kailangan ng diplomatic channels na dadaanan. Pero it's an opportunity also, no, na baka pwede tayong mag-diversify including Russia kasi lahat natin na oil nga galing sa Middle East. So pag nagsara yung Hormuz, medyo delikado tayo. Pero kung marami tayong kaibigan na suppliers, then it will be safer for us. So that's one possibility actually.
1: So ibig sabihin, Sec, pag ganyan na nakikipag-deal tayo sa Russia, kailangan kiniklear din muna sa Amerika? Ganun ba yun? Kasi may sanction nga po sila. Ano po? Eh syempre, ally din natin yung Amerika para ang hirap manimbang.
19: It's a balancing act talaga kaya mahirap yung trabaho ng DO ano DFA ano kasi ang may sanction lang is yung oil.
1: Opo.
19: As far as I know, no, check pa namin yung iba, so yung oil. So sa oil niyan, bakit kailangan nating maingat tayo? Because hindi lang po yan sa oil kasi kung paano mo bayaran, ano yung epekto sa mga financing ng ating mga companies dito. Like, di ba, marami tayong mga companies na may utang sa US or marami tayong mga companies dito or mga agencies na may dealings with the US. So, it can affect all those. So, kailangan maayos lang talaga. Hindi tayo na... ako rin dati, parang tatampo rin ako. Galing dito yung problema dun eh, no? Pero we just have to be very careful and go through the diplomatic channels. But yes, there are constraints imposed by the US on the oil.
1: Kumbaga, kailangan lang natin, ano, plantahin. Kumbaga, hindi pa din dire-diretso ka. Sugod lang na sugod, hindi ganun. May consideration.
19: Naalala mo dati naka-open tayo ng window twice pa nga yata, no? During the oil crisis. Well, during these times. Para maka-access tayo ng oil sa Russia. It was actually allowed twice.
1: Anyway, one more issue bago ko namin pakakawalan. May report kanina sa provincial secretary, ang dami na pong electric cooperative nag-post ng mahigit 2 piso hanggang 3 piso na increase sa singil sa kuryente.
19: Dito sa Luzon ba yun?
1: Hindi, may Luzon at may Visayas. Marami, yes, sa Visayas. Region 8, Region 6. I don't know which region 7, sa amin sa Negros, pati sa inyo sa Iloilo, yung more nagtaas din.
19: Babataas siya, pero tataas talaga siya this
1: month.
19: Well, this month kasi last month yung ano niya, no? But it's because of also the high consumption and the temperature, no? Bakit ganun? Kasi pag tumataas yung konsumo ng mga tao dahil summer eh, no, every year nangyayari to, ano, we have to use all the available, meaning pati diesel pati gas na ginagamit natin, halos mga base load yon kasi kulang siya eh. Dahil mas mahal na yung mga ibang reserba natin na napipilitan tayong gamitin during summer, nagiging mahal talaga yung generation cost natin. Kaya every summer, even the whole year, we campaign for energy savings, energy efficiency, oras natin sa enerhiya para hopefully with the behavior ng mga consumer natin, mabawasan yung consumption at hindi natin kailangan gamitin yung mahal na electricity. But it happened na napakainit talaga ng temperature at dahil din sa init, tumaas yung konsumo at marami din tayong mga planta na sa sobrang init din, nasisira din siya.
1: Opo. So ano po ang mensahe natin sa mga consumer? Diyos ko po, ang laki. Akabi sa Meralco, ako ang tinaas ko, mga 2,000 lang eh. Ewan ko si Bigornia kung gaano kalaki tinaas. Tayo, 15 centavos per kilowatt hour lang tinaas natin. Sa ibang parte po, may git 2 piso ang itinaas sa secretary.
19: Hopefully, instruction na naman yung presidente sa amin na aayusin siya. And I think he will announce that eventually. Ano. Pero ano kami, double time kami ngayon. Una kasi kailangan yung mga alerts ayusin. Second, yung presyo. So hindi yan isang linggo lang o isang buwan. Medyo taon din yan yung recovery niyan. But we're working on it. Pero for the meantime, yung immediate solution would be lower the consumption talaga. Bawasan natin kung pwede nating ma-unplug kung ano kailangan. Isang unplugging lang yan kung lahat na bahay nag-unplug ng isang malaking bagay na yan sa sistema ng affected, makakatulong kayo sa bansa kung magtipid ka lang. No?
1: Sige, Sek. Maraming salamat, Sek.
19: Thank you.
1: Good morning daw, sabi ni Doris. Kita tayo, mami. Anong oras press ko natin, Sek?
19: Mga 1 o'clock,
1: mga alas 12, mga ganyan. Alas 12 naman, masyadong ulit. Oh, thank you, Sek. Maraming salamat. Mabuhay ka.
4: Thank you, ma'am.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin na nagka-energy na parang. May energy na siya. Dati kasi parang naalimpungatan nila si Sek. Eh.
4: Oo nga. Masapa-sapa ang buho.
1: Ay, naka-sleeveless na. Aga-aga.
4: Pinakita. Ang
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
20: Good morning!
21: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Bagyong Francisco at pinalakas na habagat magdadala ng pag-ulan sa Luzon. Pero level ng tubig sa mga dam bumaba.
4: Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas.
1: Mga ebidensya sa sinasabing tagong yaman at manumalyang paggasto sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inaasahang mamarkahan sa pre-trial conference mamaya.
4: Ombudsman inakusahang tumatanggap ng milyong-milyong pisong halaga ng parking fee para hindi umusad ang ilang reklamo.
1: Barko ng Philippine Navy kinumpronta ng 4 na barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea.
4: 6 na taong gulang na batang babae hinihinalang ginasa at pinatay ng 15 anyos na binatilyo sa Tarlac.
1: Grade 11 students sugatan sa paranaksak ng kapwa estudyante sa loob na eskwelahan sa Cavite City.
4: Sa showbiz spotlight, serye ng Sigabo. Ni Coco Martin at Julia Montes, mapapanood na mamayang gabi.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, June 22, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, lumakas at bumilis ang bagyong Francisco habang kumikilos patungong Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 715 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 140 kilometro per ora malapit sa gitna at pagbugsong 170 kilometro per ora. Inaasa ang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco sa Biyernes para posibleng magdulot ng malakas na pag-ulan ang bagyo at pinalakas na habagat ngayong araw o bukas. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabila ang eastern portion ng Babuyan Islands. Naghahanda ng ilang lokal na pamahalaan sa epekto ng bagyong Francisco at habagat. Sa Cagayan, sinabi ni PDRR Mo Head Rueli Rapsing na nakataas ang blue alert sa buong Cagayan Valley at nagsasagawa na rin ng pre-disaster risk assessment sa probinsya.
22: For Cagayan, sinusunod lang din natin yung pagtaas ng alert level ng OCD2 para doon sa mga preparations. All of the personnel and resources dapat nakahanda na. All communities must be alerted na rin for their own preparations as well. We have required all barangay to use their multipurpose halls and yung mga local government units natin to use their gymnasiums as evacuation center.
1: Dito naman sa Metro Manila, binahang ilang lugar matapos sa malakas na pagulan kagabi. Ilang drainage inlet ang nabarahan ng basura at nagdulot ng pagbaha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, patuloy ang dredging operations particular sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Sa ngayon, gumagana ang lahat ng pumping station sa Metro Manila.
0: Yun talagang aminin natin, ano? May mga dapat pa talagang tatrabahuin. There were 8 areas na na-monitor namin dito sa EDSA na nagkaroon ng pagtaas ng tubig. Umabot hanggang mga 6 to 8 inches. So, kalahating ruler. Ang average na pag-subside niya ngayon, 15 to 20 minutes. Ayaw natin sana kung pwedeng huwag kumangat ng todo, ay gagawin natin.
1: Sa Malabon, sarado ang bahagi ng MH Del Pilar Street dahil sa pagbagsak ng 3 poste ng kuryente. Pinaniniwala ang bumagsak ang mga poste dahil sa malakas na hangin at ulan na nagdulot din ng pagbaha.
4: Malapit nang bumagsak sa critical level na 160 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumaba sa 165.4 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 165.48 meters noong Sabado. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Sa kabila nito, handa ang Maynila at Manila Water sa posibleng epekto ng El Nino, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Raymond Maymay na tatlo pa ang pinagkukunan ng supply na kayang magbigay ng tubig sa mga consumers sa Rizal at Metro Manila. Kabilang dito sa Laguna de Bay, Calawis Water Treatment Plant at Upper Wawa Dam.
2: Minabuti na po ng Manila Water na bago pa dumating ang mga susunod na El Nino ay gumawa ng alternative sources of raw water. Substantial po siya na kahit may severe El Nino tayo ngayon, kaya niyang mag-supply sa aming concession area.
4: Tiniyak naman ng Maynila na walang dapat ikabahala dahil normal ang kanilang operasyon at supply ng tubig. Nauna nang ibinaba ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
22: Matagal na pong naghahanda ang Maynila, no, para sa ganitong klaseng sitwasyon, no, kagaya po ng epekto ng El Nino. Well, ang gatdam pa rin naman po yung pangunahing source ng tubig para sa Metro Manila. Pero sa mga nakalipas na taon ay pinalawak na po natin yung ating supply options. Kung sakali naman po, no, na magkaroon po ng service impact, no, dito po sa atin, mga kababayan, no, magkaroon po ng localized water issues, ang commitment naman po ni Maynila ay magbibigay po tayo ng kumbaga kindly advisories, no, sa ating mga customers.
4: Si Maynila Media Relations Assistant Manager Ronald Mendoza.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 20,000 na nanatili sa mga evacuation center sa Soccsaryen at Davao Region. Sa Davao Occidental, hinikayat ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas na pansamantalang lumikas matapos magmistulang lawa ang barangay San Isidro sa bayan ng Jose Abad Santos. Sinasabing humarang sa ilog ang mga gumuhong lupa matapos ang lindol ay nagmistulang lawa ang dating residential area. Sa tala naman ng NDRRMC, 77 namatay habang may higit 1,000 ang sugatan at 31 nawawala. 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang halos 30 million pesos naman sa agrikultura. Sa ngayon, 18 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng malakas na lindol.
4: Tuluyan nang ipinasara ng DNR ang gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasunod ito ng paghuho ng gabundok na basura noong Mayo 20 kung saan 2 ang namatay. Ipinasara ang sanitary landfill matapos mag-expire ang ibinigay na waste disposal extension noong June 16. Inatasan ng lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumite ng safe closure at rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Ililipat naman ang waste disposal services sa interim cell ng ipinatsarang sanitary landfill para tiyaking tuloy ang pangongolekta ng basura at hindi makaapekto sa kalikasan o kalusugan ng publiko. Nauna nang pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. Iniimbestiga na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ng alkalde.
1: Ellen, 7-11 na. Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Pero hindi pa rin bukas sa media ang proseso kung saan nakatakdang markahan ang mga ebidensya sa dalawang articles of impeachment kaugnay na sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Umaasa si House Trial Spokesperson Renee Ko na harap si VP Sara sa pre-trial conference na inaasang matatapos ngayong Linggo.
5: Na po makita natin si VP Sara. May authorized representative siya, pero ang sinabi naman po ni VP noon pa ay siya po ay handa, no, and willing na harapin yung charges na to at the proper report. So far, hindi po natin siya nakikita sa bahagi ng mga proseso na to.
1: Itinanggi naman ni House Prosecutor Terry Ridon ang balitang dinomina ng defense team ang prosecution team, at particular na si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro sa unang pre-trial conference noong Huwebes. Sinasabing naging maayos ang talakayan sa pre-trial at walang malaking pagtatalo. Umaasa rin ang ilang kongresistang haharap si VP Sara sa impeachment trial na magsisimula sa July 6.
4: Hindi haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC ang hiling ng defense team na payagan ang dating Pangulo na huwag dumalo sa pagdinig. Inaasahang tatalakayin sa status conference ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inilatag din ang posibleng timeline sa pagdidiliti sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Inatasan ang prosekusyon na maghain ng listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 habang sa September 28 ang kampo ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings at October 30 para sa depensa. Ayon sa ICC, bubuksan sa publiko ang paglilitis pero maaaring magpatawag ng closed session para tiyakin ang seguridad ng mga testigo. Nauna nang iniutos ng trial chamber na isailalim sa panibagong medical examination ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte bago humarap sa paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent expert noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso.
1: 14 minuto makalipas sa 7 ng umaga, itinanggi ng ilang dating mambabatas ang akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi dapat paniwala ng kongresista dahil wala pang inilalabas na arrest warrant ng ICC. Sakaling ipa-aresto na si Bongo, hindi ito malalaman ni Congressman Duterte tulad ng arestuhin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: Yung pong warrant, kung meron man lalabas laban kay Bongo, ito ay bunga ng mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa ng ICC hanggang 2019. Hindi yan konektado sa mga pangyayari ngayon recently dito sa ating bansa kasi that's not how the ICC operates.
1: Nilinaw din ang abogado ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa bagong arrest warrant ng ICC. Pero bukod sa 8 pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte, posible ring ipaaresto ang iba pang may kaugnayan sa sinasabing patayan sa war on drugs.
7: fact nabanggit doon sa DCC document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant. We don't know yet. Walang confirmation, and I'm sure kung may warrant of arrest man yan ay ipapatupad yon ng pasikreto.
1: Nauna nang nanindigan si Senador Bongo na wala siyang nilalabag na batas at ipinapasa Diyos na lang ang kanyang kapalaran.
4: Inakusahan ang Office of the Ombudsman na tumatanggap ng milyong-milyong pisong halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi patukoy na tauhan ng Ombudsman para hindi umusad ang ilang reklamo laban sa iba't ibang opisyal. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampan ni Trillanes laban kay Senador Bongo. Sa reklamo, inakusahan si Bongo sa paggamit ng pwesto bilang senador at dating special assistant to the president para makakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak. Sinasabing pumasok ang kumpanya ng ama ng senador na CLTG Builders sa joint venture sa St. Gerard Construction na pag-aari ng pamilya Discaya para makakuha ng 816 million na kontrata sa kasagsagan ng Administrasyong Duterte. Sinasabing nakakorner din ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Davao Region ang CLTG Builders, gayon din ang Alfrego Builders na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Para kay Trillanes, dapat isampa ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon.
6: Yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Rebolla kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Eh ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yon. Ang tanong dito, bakit inuupuan yon? Kaya ang pinakang pruweba dyan para patunayan, hindi totoo yung mga ganyang rumors, eh dapat isampa na nila yung kaso kasi napaka-kumpleto nun eh.
4: Wala pang inilalabas na pahayag ang ombudsman sa akusasyon.
1: Alas 7:18, itinanggi ng Philippine National Police na may inilabas na warrant of arrest laban kay Senador Dante Marculeta. Kaso nito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery si Marculeta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marculeta. Dilinaw ng PNP na wala silang jurisdiction sa pagpapalabas ng arrest warrant pero iginiit na nakahanda ang mga pulis na ipatupad alinsunod sa batas at proseso. Sa ngayon, wala pang ideya ang DILG kung may isinampang kaso sa Sandigan Bayan laban kay Marculeta. Noon na iginiit ni Marculeta na hindi niya tatakasan ang posibleng pag-aresto.
4: Isusulong sa Senado ang panukala para sa no work, no pay sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Sakop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Kongresista at Membro ng Gabinete. Kasama rin sa panukala ang hindi pagbibigay ng allowance sa mga opisyal na liliban sa trabaho ng walang maayos na abiso. Para kay Senador Erwin Tulfo, nakakahiya sa ordinaryong manggagawang walang natatanggap na sahod kapag hindi pumasok sa trabaho kung patuloy na babayaran ang mga opisyal kahit absent sa loob ng ilang linggo o buwan. Nauna nang sinampahan ng ethics complaint ang puganting si Senador Ronald De La Rosa dahil sa matagal na pagliban sa Senado.
1: Time out, time out! Mayos ka ha, kung hindi wala kang sweldo. Anong oras na binibining maganda?
4: Live po ako. 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Bakit Right Med ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang.
10: Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
24: TCMM!
13: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Ipatutupad bukas sa malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa range ng mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos ang minimum na rollback sa diesel at kerosene, habang 4 pesos naman sa gasolina. Ayon po yan kay Energy Secretary Sharon Garin mismo. Butso dito ng paglagda ng Amerika at Iran sa Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero. Pero muli isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Aminado ang Energy Department na posibleng makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagsasara ng Strait of Hormuz.
19: Kaya nga, very vulnerable tayo, no? So, nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga kasi hindi na natin kontrolado to.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
4: Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na OFW na halos isang taong nakulong sa Russia. Ito'y matapos payagan ni President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa mga Pilipinong nakapasok ng Russia dahil sa illegal recruiter. Dumating ang dalawang batch ng mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ng madaling araw. Nauna nang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mabilis na aksyon ng Russia sa hiling ng pagpapalaya sa mga Pilipino.
1: Kinumprunta ng apat na barkong pandigma ng China ang barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang barkong BRP Diego Silang na makita mga warship ng China sa Baho de Masinloc. Nagpalitan ng radio challenge ang mga barko at nagbabala pa ang China na dapat tumaris ang barko ng Pilipinas. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pagpapatrolya at ginamit ang helicopter na sakay ng barko ng Philippine Navy. Pero inakusahan ng China ang helicopter ng Pilipinas na pumapasok sa inaangking airspace nang walang pahintulot. Nanindigan naman ang Navy na illegal ang kanilang operasyon at itinaboy ang mga barko ng China na nasa Baho de Masinloc.
4: Samantala, kinilala ang Pilipinas bilang pinakamagandang bansa paniwala ka, partner?
1: Oo.
4: Pinakamagandang bansa.
1: Para ang nagbabasa rin, pinakamaganda.
4: Ay, thank you. San tayo? Sa 2026 Retirement Abroad Index, nakakuha ang Pilipinas ng 78 points sa ranking ng best country para sa retirement. Kabilang sa dahilan, ang mababang living cost at accessibility ng visa sa Pilipinas. Sinasabing maaari ng magretiro ang mag-asawa sa Pilipinas gamit ang 1,000 pounds o 80,000 pesos kada buwan. Kinilala rin ang Special Resident Retirees Visa sa Pilipinas bilang isa sa accessible retirement programs. Kasama ng Pilipinas sa listahan ng best country to retire ang Thailand, Cambodia, Portugal, South Africa at Sri Lanka.
1: Sa Cavite City, sugatan ng 18 anyos na grade 11 student matapos saksakin ng kapwa grade 11 student sa loob ng eskwelahan. Sa imbestigasyon, matagal nang may alitan ang suspect at biktima na nauwi sa suntukan. Pero biglang bumunot ng kutsilyo ang suspect at pinagsasaksak ang biktima. Agad na aresto ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder. June 16, sugatan din ang grade 7 o 7 o 7 grade 5 student matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa General Trias City sa Cavite. E tinuturing naman ng PNP na isolated case ang dalawang insidente ng pananaksak pero pinaigting ang seguridad sa paligid ng mga eskwelahan. Apakabayolente!
4: Sunod-sunod yan, partner. Ito pa, idagdag mo. Pasintabi po sa sensitibong balita. Hinihinalang ginahasa at pinatay ang 6 na taong gulang na batang babae sa Victoria, Tarlac. Biyernes, hindi na nakauwi ang biktima mula sa eskwelahan hanggang matagpuan ng bangkay nito na walang saplot sa taniman ng mangga sa barangay San Nicolas. Inaresto ang 15 taong gulang na binatilyong tagahatid at tagasundo sa biktima sa eskwelahan. Bago maresto, tumulong pang suspect sa paghahanap sa biktima.
10: Kamasayan pa rin po yung gusto ko para sa suspect. Kamatayan niya po. Kulang po yung buhay niya para sa akin po. Mas maano pong pangarap ang akin na po.
4: Pero dahil menor de edad, inilipat lang ang suspect sa kustodiya ng City Social Welfare Office habang umuusad ang investigasyon.
1: Alas 7:28 sa Quezon City, patay ang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima, gayon din ng ilang lalaking nakatayo lang sa gilid ng San Mateo Road. Natuklas ang nakainom ang rider at angkas na parang walang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Lang.
4: Sa Maynila, sinibak sa pwesto ang pulis na lumabag sa batas trapiko sa Sampaloc. Sinita ng babaeng traffic enforcer ang nakamotorsiklong pulis dahil nakasando at walang suot na helmet. Pero nagpakilalang pulis ang rider at ipinakita ang logo ng Manila Police District sa likod ng jersey. Kaya hindi tinikita ng enforcer. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng pulis na may ranggong staff sergeant at nakatalaga sa Maysik Police Station. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng babaeng traffic enforcer.
1: Sa Quezon City, patay ang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa gutter sa barangay Batasan Hills. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng mga biktima, gayon din ang ilang lalaking nakatayo lang sa gilid ng San Mateo Road. Sa Maynila pa rin, arestado ang lalaking nagnakaw sa kalso ng truck sa Tondo. Pati kalso pa din ninanakaw.
4: Mario Joseph.
1: Pati kalso, ha? Mario Joseph, nakunan pa ng video nang tumapo ng suspect mula sa umaandar na truck at bit-bit ang ninakaw na kalsong gawa sa bakal. Kasi nabibintay rin. Natimbog sa illegal na pagsusugal ang suspect na kabilang sa tinigura ang jumper boys na nagnanakaw ng mga motorista o sa mga motoristang dumadaan ng Road 10. Hindi na po nabawi ang kalso ng truck na ibinenta ng suspect sa halagang 160 pesos. Kita mo yan. Ay, naku. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
12: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Mapapanood na mamayang gabi ang pagbalik primetime ni Coco Martin at Julia Montes sa seryeng Sigabo. Pero bago ang pilot episode, dumayo muna na ang tambalang Coco Jules sa ilang lugar para ipromote ang serye. Kabilang dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, kung saan dinumog ng fans ang motorcade ng mga celebrity. Mapapanood ang seryeng Sigabo alas 8 ng gabi sa AllTV. AllTV 2, A to Z, TV 5, iWant, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.
14: Nervyos pero excited dahil sobra kami proud na proud sa project na to, dahil talaga pinaghandaan namin to para sa lahat ng mga Pilipino.
12: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginel Krishnan. Balik sa inyo ang Alvin and Doris. Happy Monday!
1: Paano nga ulit yun? Paano nga ulit yun si Gabo? Paano ibig sabihin nga ulit nun?
12: Pangalan niya yung Gabo.
1: Ayun.
4: Ah, si Gabo. Hindi, palitan natin. Dahil lang alam natin ang si Gabo, yung si Club ng yung damdamin.
1: Si Lakbo yun.
12: Oh. Si
4: Lakbo. Tumakbo, hindi naman din.
1: Pamunod kayo mamaya ah.
4: After
1: TV pa. Ayaw, bawal kami mag-OT mamaya.
4: Ayan.
1: Ay, magsisimula yon on time.
4: Very good, very good.
1: Bawal ang banter.
4: Oo. Nakaabang si Coco.
1: Nakaabang si Coco. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. O hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
15: Gising Pilipinas Energy Energy!
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
28: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
1: Okay, bago tayo mag-jeep ZMM kasi naghahanap pa ng parahandahan ang ating jeep, di ba? Babatiin ko muna ang aking mga doktor na si Jennifer and Jonas Anyon Nuevo. Nakikinig sila at pinapabati ang mga anak na ayaw maniwala na babatiin ko silang pamilya. Naghahatiran sa school. Ito, pamilya sa, sino ba ito? Randel, Joma, and Jolo.
2: Ganda na apelido, no? Anyo Nuevo.
1: Anyo Nuevo.
2: Ano, new year ba yun?
1: Year. Oo, na anyo. One year.
2: New year.
1: A new year. Oo, anyo Nuevo.
2: Ganda apelido.
1: Oo, nando doon ang clinic nila doon sa Tower 1, Cityland, Optima.
2: Para-paraan, no?
1: Kabulol-bulol to.
2: Ano pangalan ng mga anak?
1: Ano
2: pangalan ng mga anak?
1: Si Randall,
2: yeah.
1: Joma, and Jolo. Ang mga magulang ay si Jennifer and Jonas Anyo Nuevo. Si Doc Jonas po ang kumalikot sa aking bunganga.
2: Ba't kinalikot, partner?
1: Masyado nang matalas yung pangil.
2: At least kinalikot na, hindi binarena. Mahirap pag binarena.
1: Meron din, may
2: violente yun.
1: Happy birthday si Doc Jonas sa 24 daw magbe-birthday. At happy birthday.
2: Si Yoj DL naman, maganda umaga, Alvin. Pa-share naman ng Biscoff cookies. Nakita mo pa yun?
1: Nasaan?
2: Lago ko na ngayong cookies ko eh.
1: Wala na ako!
2: Loyal viewer. Nakikita lahat, partner.
1: Ngayon
2: ka lang ko kumain ng ano, ng biskwit na nagutom ako dun sa kakababa ko sa ano namin eh. DMCI! Ayun ako! Hindi gumagana yung elevator. Pag nangyari sa akin dati yun eh. Lahat, pinipindot ko.
1: Oo.
2: Ang oras nung pagpindot-pindot ko ng elevator, mga 5:50.

0: Ipatunay. So matotal partner, late ka kanina.
1: Late ako. Eh, minado naman ako. Wala namang problema.
0: Ay, ganyan. BMCI, ano ba kayo? Kami na nga na maaga umaalis ang tao.
1: GMCMM na ba o si Rowan?
0: GMCMM daw. GMCMM muna. Nasa Barangay Kanumay is sa May Valenzuela City, si DJ Jaja na nakisumba at nakisaya pa.
1: Ah, kaya pala nakita ko kanina dyan. Nag-hi sa akin sa lobby si DJ Jaja eh.
0: O ano ang kasuotan? Parang Alma Moreno. DJ Jaja! Go!
2: Maganda morning, Doris at Alvin. Nagbabalik ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Oo, kaya naman, ay hello, ayan, diba ang dami natin kasama ngayon. Oo, kaya naman, pwede niyo akong tawagin DJ Haha. Tama po ba, Ate Doris? Oo, yes! Ayan, live na live kami ngayon dito sa Barangay Kanumay East. Siyempre, kasama ko ang ating mga energetic na Zumba dancer.
3: Oh, diba?
2: Oh, yan! Ayan, excited na ako. Siyempre, andito ang Jeep ZMM para maghatid ng saya at regalo para sa ating mga kapamilya dito. Kaya ano pang iniintay natin? Huwag na tayo magpatumpit-tumpit pa. Simulan na natin ang bunutan! Ready na ba kayo?
3: Yes!
2: Okay! Oh, sige, tignan natin ha. Sino kaya ang maswerteng Zumba dancer na makakatanggap ng ating regalo ngayon? Okay? Okay! Ang ayan na, sumasaya na si Nay. Oo, yes. Ang maswerteng Zumba dancer na nanalo ay si, nagsisimula sa letrang D, si Nanay Terlina Otipasado. Nay! Ayan! Nay, nakausap kita kanina! Yeah, o diba? Very supportive ang ating mga Zumba dancers. At Nay, dahil ikaw ang nabunot, may matatanggap kang DZMM teaser. Siyempre, para hindi ka mahuli sa balita, ang ating transistor radio. At siyempre, at siyempre, ang pinakabongga sa lahat, ang 1,500! Oh, diba? Oh, Nay! Nay, anong magagawa niyo sa 1,500 niyo? Saan niyo gagamitin?
4: March Zumba.
2: Pati sa Zumba, oo. At siyempre, huwag po natin kalimutan, Nay, ang give back from Protect.
3: Ayan.
2: Nay, may gusto ka bang batiin? May gusto ka bang pasalamatan?
4: Maraming salamat po sa DCMM at sa kay Miss Dory at Mr. Alvin. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po dito sa regalo
3: kayo.
2: Doris Alvin, special ang ating Jeep ZMM ngayon kasi dahil andito rin kasabay natin ang gardenia. Ayan. Mga Nay, bakita natin ang gardenia. O diba? Ang bongga ng kanilang setup. Andito sila para magay ng libreng pa-breakfast. Oo, para may energy ang ating mga Zumba dancers. At ito naman, dumako naman tayo sa Protect Soap. Ayan, ay kanina may nabunot na tayong dalawang nanalo, si Nanay Derlina. Ay, siya yung kanina. Nay, oo, nanalo ka ng isang Protect. Halika dito, Nay, tabihan mo ako. Ayan. At si Nanay Rona De Leon. Nay!
5: Hello, Nay! Oo, congratulations!
2: Hey! At si Nanay Menean, tama ba? Mary Ann Lozada. Ayan. Nay, congratulations po sa inyong tatlo. At dahil dyan, syempre, huwag niyo po kalimutan mga kapamilya to protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford! Starting at 15.50 pesos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected. At syempre, have that freshness every day. Ayan nga mga kabamilya, dito muna nagtatabos ang Jeep ZMM. Muli ako po si DJ Haha. Oo, back to you, Alvin, Doris at mga kabamilya.
1: Thank you. Maraming salamat, DJ Jaja. Thank you. Sunod na natin part na yung ating teka muna, yung hepe ng Radyo Patrol partner, may parating na delivery sa atin.
0: Ha?
1: Si Pawachensa.
0: Wow.
1: Padadalan daw tayong kaldereta at laing.
0: Wow.
1: Tatanggihan ba natin ito o paano ba?
0: Hindi ko naman gustuhin na ano